0: mga igsoon. Ah, muskitan! Di lang ko mangante, ah. Kay kung sa ako mahitabo, simba ko lang, palayo. Abre, kaya ninuktok, gab.
1: Pinuang!
0: Simba ko lang, may... Nakapula, daghan ba ito? Simba ko lang, marapari habis, hindi na ito, ay. Di lang ko mangante, bagay igsoon. Simba ko lang. Buulan yung bangkaw sa langit, may.
1: Ayaw!
0: No, na, adaw, kagsak. Ma'am, ator, labi, ah. Hindi pa lang ni idol ni Gab ni na.
2: Easy.
0: Wani mo na una, ang ginikanan, mga igsoon. No? Ngayon sila, parihara man na, sir, ang ginikanan, naguol. Yes. Tinuod na, pero... Sa tinuod mga higala nga lakaw sa kinabuhi, dako kay diferensya. Ang imo na priso, ang iya na matay. Kaklaro anang kadakuan ang diferensya? Kanang imo mo hila ka, na priso ako nga na, ako matutuyo ang patay. I-appeal tagang paslaks bilanggo arog ako'y...
1: Pinoang!
0: Na,

0: Ano mo na huna-huna ah? Kadako kayo ng kalainan, anak! Ang imo makita, rani mo, mabisita ni mo riya! Samantala! Kanang iya ha! Wala na! Imagina on sa kasakit mga igalang batiyon sa inahan. No, sayang anak may suon nga ginadaan niya 9 months ang tiyan. No? Pag anak may galahas ka sakita man mga anak, giamo mahantod na kalakaw. Imagina mga igala ang ilang giagian. No? Masakit mga igala. Magkadiindiin ang ginikanan. Bahalag magkautang, bahalag ingnog pala utang ang ginikanan. Basta mahatag lang sa anak may, mapaiskwila lang anak may. Kada imagina ninyo ba? No, bahala yung taon, magayalang imarites. Para sa mga bata, para sa mga bata. Sige lang. No? Naman yung una-una, unsa may galang kasakit ang batir sa mga ginikanan. And then makita nilang ilang anak may suon. Ayun mo, ayun mo, kamo, kita may galang mga ginikanan. I-apply na ito sa itong kaugalingon. Kung ingani itong giagian, mga igala, sa itong pagpadako sa itong mga anak. Therefore, mas na ay rason. Kung nakasabot ka, mas na ay rason nga itong ino na itong mga anak. Ayaw pambuli ang uban. Nga naman, it is someone else's daughter. It is someone else's son. So do not make your son a son of a bitch.
1: Pinawa!
2: Easy,
0: easy. Diba? Ano na kasimple, mga gala? No? Kung nasabta na ito, ni, magkuniingon nga, ay, ano na ba? No? Kung nasabta na ito, ni, mga gala, then we also educate atong edukaron atong mga anak kanang imong gibuli anak na sa usa ka ginikanan. Susama nga ikaw, masakitan kung imong anak, mao'y inganaon, pareha kasad mo kayo, pareha taginikanan. Di modo, tudlo anak ko ni akong anak, nga dili manakit o laing tao. No? Nga dili manakit o laing bata. Tudlo anak ko ni. Sa ingon, ato man yung kaakuhan, bay? Ako pila nakabuk, gikasal na ko, bay, sa mong simbahan. Kanunay na kung kanunay gyud na kung may mga igala. Ang kanunay gyud na kung padako a ang inyong mga anak. Ayaw mo hatag og anak nga mudugang og labad sa Pilipinas palihog lang. Kita ang gusto ka mo usab mga igala og nasod, sugdi sa imong balay, sugdi sa imong mga anak. Di ba? Unya karon mga igsoon, balikan na to ni. No? Mugani nga, ma-enforce ang atong disiplina kay kita mga ginikanan usahay. Wati magamit eh. Pag muingon tag, ano, batay ka sa Amerika o nga ni. I-report sa bata sa 911 ang iyang inahan. Oh, child abuse. Nganong inganan na sila mga igala ka, dali makasabot ron. Na ay online community. And they know, ngiri sila matandog. So, unsaon na mo ni karon pagpatuman? Unsaon na to ni karon pagdisiplina? Kita na'y singhagan sa itong mga bata. Diba? Unsaon man na to ni karon? Why mo enforce ba? Samot na yun sa Pilipinas. Tanawa. Example. Na-example ani mga igsoon. Na ay conversation. No? Katong duha. Ka-involved sa pagpamusil sa Tacloban. Ang ingon may igla sa isa mapriso ta. Illegal. Kabalo pa sila sa kaso nila. Illegal possession of firearms. Tanatiyaw mo na.
1: Pinawa!
0: Kabalo sila sa kaso nila, atorne. Kabalo sila unsay kaso kung muda kag baril gawa kay lisensya. No? Illegal possession of firearms daw, atorne. Mao ba ni wakasabot? Mao ba ni bata? Tinuok ko ninyo. Kasabot ni! Karon, gi-explain sa usa. Madakpanta, oo. Madakpanta. But we will be handled differently. tama preso. We will be handled differently. Kinsang balaod lang ilang nasairan. Balaod ni mo Kiko. Unas Kiko ron ba eh? Nagkabuang kong pagawas social media. Kabuang siyang explain. Nagtuokag manimaho pagkasunod. Di nagyon. Tungod na ng kabuang ninyo. Una akong pasabot. No? Aware sila ana. So on sa i-enforce na mong aginikanan. No? Kay naagyoy mga anak tinuod lang. Naagyoy mga anak karon nga nagugtas na intawon ng mga ginikanan, mga higalag bumadlong. Tinuod yun din una. Naagi, mga membro din sila sa Aguanta Party List ba? Na yung mga ginikanan nga nag-agwanta na yun intawon. Di pa lang nila anak. Hagbay na lang gidok. Gi. Ang grupo sa human rights, no? Ang mga nangita o gusto, ang katong mga ingon nga, ba, ang katong mga nagtira kang digong, sila plabi, di ba human rights mo, mga obispo, asaman mo ron. Tama na lang ta sa pag-ingon. We are saddened with the event. Kasi may malipay anak yun. Tanan man ta. Mapagaw na pagkuhan ni bay. No? Sir, klaro na imong ulo. Nakita ko ang opposite sa Aguanta. Maong relax lang kay naapara ba ugma. Ingon si Linduero. Oh, Jans, 10:28 na late ko. Mapagaw na. Action na tagkapagawan, 'di ba? Sige lang. Ah, maling mapagaw. Asa naman mo nga nangita ro justisya? Asa naman mo ron yung mga oh, di ah. Justice for ano? Justice for involved. Justice na musil, mo ni atong pangitaon ron. Walay justice para sa namatay. No? Due process man kuno ni o sige. Pero what I'm trying to mean diri mga higala is kani nga panghitabo, panaminan unta nato para plastaron ta ni mga balabalaod nato. No? Dili kay sobra ta ka putangan po nato ga kuan pud gamay duot. No? Kanang may ngipon po, disiplinaryan po doon natong balaod ba? No? Subra ra ka konsentidor. Ay, kanang mga katong respil na Pilipina, katong ni Dunga ba itong nanambok na! Oh. Wala yung nahuna-huna, ah? Pero, diara sa pagpamubo sa criminal liability, ngano man dai pamubuan ta ng criminal edad sa criminal liability pero maggahin gyapon tag prison prison na krimen na. Gusto pa ninyo erkonon. Di malasa gud. Bullseye. Bullseye. Alas 8:14 na baygala dagdas bunta pa padayon na nagab kay kuan sa ko i-relax ako kuan ko akong tingin. Ah kana padayon na sa ana.
2: Meron pong usapin on social media regulation. Iniimbestigahan natin ano yung best way forward. No. Pero wala pong uwang dapat na may continuation and proliferation of the culture of violence online, lalo na sa kabataan. So, wini-welcome natin yung mga hakbang para po investigahan kung paano po ito nangyayari sa ating social media platforms. Pero gusto kong i-emphasize, social media platforms have a heavy responsibility to ensure that the content on their websites is appropriate for ages and as recommended in algorithms natin. Hanggang ngayon, wala pa rin tayo nakikitang accountability, no? And even self-regulation from social media platforms, lalo na dito sa Pilipinas, kumpara sa ibang bansa. Parang Wild West yan sa social media. Wala pong halos regulations. So, for now, gusto natin may respeto pa rin sa karapatan at kalayaan natin to access these platforms, pero hindi po dapat abusuhin ito ng platforms na kung ano-ano na lang po yung pwede pong ipakita
0: sige, sige.
2: Ng walang kontrol sa kabataan at kahit.
0: Hey, niingo na si Marites Lubido di rin nga lamiapit kas ba-baan niyo eh.
1: Pinawa!
0: Sir Arnel, wala yun na naitabos panahon ni Digong. Pero gidaot nila mga Duterte, gani-gani, actually karon mga higala, gusto gani nilang ipagawas ay mga news item. Gusto nila i-connect, kini mga higala is appeal ko no sa culture of violence na gihimong Digong. Wa mo pang Kuya Pedia. Sir Bernardo, Bernardo, mga tara sa kabataan karon mo gawas na sila maila na to unsang lifestyle sa pamilya, pamilya gyud ang punas. Yes. Pero ang pamilya ang ginikanan dapat maka-enforce ta mga higala, no? Masuportahan ta. Pinaagi mga higala sa matilaing gamiton, balaod atong gamiton, ma-prison na baya mo, no? Ipapriso gyud ta ka. Karon kung ino nimo imong anak ipapriso ta ka. 12 years old, lumingon nga, mapriso ba na ikuni, man? Kalot na lang ka sa imong ulo. Kadali lang mo, relax ako, ay lang mong hawa, dira mo. Kay, mo ginhawa sa akong laom, and then balik ta, bagay gala. Umanlabag ni bibilang kapahinomdom, ang oras na to, bae. Oras na para mo, inom sa akong Santon Plus Gold, kay, murag ba, action tag ka-HBN. No? Inom sa tamay galang Santon Plus Gold, ang Santon Plus Gold, may gala doon ay Mangustin. Ang palaya, malunggay, garlic o spirulina. Maayok kini sa itong panlawas. Mga higala, malikay ta. Sa mga sakit, labi ng diabetes, high blood, no, mga bukol-bukol, guiter, no, kanang uban pa nga mga naay mga ter dia, pati katiter, malikay ka na. Malikay ka na basta mag-Santon Plus Gold ka. Kay kanang katiter, mga higala, lilikado na na, no? Oh. Sakit, eh, nakatropang aral. Oh, sakit. Sakit ba? Sakit ba ginapagtao ng katiter? Pinuod ba yapon? Ayaw naghurata nga makatiter pa ka pag Santon Plus Gold na mga higala. Mapalit ka na sa naguna baga butika sa inyong lugar nationwide. Alas 8:17, kajut lang.
3: Pusay, kauban si Katropan Arnel Cortez. Pusay.
4: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang nagang ilang asawa, mangamang na. Exciting call? Exciting!
5: XFM.
4: Ka-exciting, oy!
6: Punta kayo, ano yata karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ano yata nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo! Sinaong taon tingkas ang bunga.
6: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
7: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya dagan nga salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
6: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
12: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
13: O sige lo,
5: Ibutang ang sinako sa timbangan.
12: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
13: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
14: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
15: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
16: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
15: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
17: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
18: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon ug wala na ko ginasubawan.
17: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
19: Mapalit sa mga butika.
20: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ng hotel.
21: Dili na lagi.
20: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
21: Sa muka, oy.
20: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
21: I'm tired. Stress.
20: Dong.
21: Unsa man gyud?
20: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
21: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Oy, pareng Lodi. Grabe as damgo na ko, pareng Lodi, oy.
3: Bao ba? Usa ba na yung imong damgo na pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
3: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh,
3: oh, usya may problema.
2: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
3: Usya ila siya.
2: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
4: Exciting.
5: Busay. Kauban si Katropan Arnel Cortez. Busay.
6: Oras may galad na kita ay 25 minutos na pasado. Alas 8 buntag. Padung na mag-unig ka. Ingos Jocelyn Sikad. Morning, sir. Gunsa ni Motos Ray Cortez. Asa man na to? Si Kuan, katong bana ni Kit. Taga Lapu-Lapu, ba't sila namuyo? Kaila. Agaw mi ato. Agaw-agaw mi ato. Kaya parang may apelido. Pero lahat mo siya spilling. Pero agaw-agaw kaya pun mi ato. Kunya, ay swerte. Tungod siya ang trabaho. Gipusil, patay. Alas 8.25 na magaigalan. Dagnas buntag. Dawat ang report, Gab. Bisag unsaon mga pasumbingay lang ang istorya aba ni BP dayon nila mukalampag dayon samot na siguro kung maninood si BP mao nang si Kiko gyud ang imbestigahan. Si Kiko. Oh, Jocelyn Ali, kalma lang sir. Kalma pa to. No. Gahonghong pa ko ato. Lisa Rose idol pwede i-print ka ng giyaw-yaw kabataan party list kaya ako ipakaon imod-mod. Alas 8.26 may gala, kanjot lang. Para makarelax-relax gamay akong tingo. Dawat ang balita kay Duhaka, gituuhang drug personality na sikop magay gala sa bypass operation sa Panabo City. Ato Seron Gobletong Detalis, balita katroba mo sa balita katrobang Bong Alcabri sa report.
5: Live report.
7: Mga sikop ada duha ka gituhoan nga drug personality aga sa kapulisan atol kini sa bypass operation nga gipahigayon sa may barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte alas 4:33 sa hapon Hunyo 24 ning kasabtan nga tuig. Giila usab sa kapulisan ang mga nadakpan nga pinagi sa ilang mga alias nga si alias G-Boy ug alias Mariel nga nag-edad kini 27 ug 26 anyos nga puro residente sa may Panabo City ug Carmen Davao del Norte. Gani sa ipanguluhan sa kini mga operasyon ni sa Panabo City Police Station ubos pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas ug ang mga operasyon na sabi ubanan kini sa Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company ug sa pagkoordinar sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Panabo City Davao del Norte. Sa bato pa napalitan kini sa Pusher Bayer o gituan nga siyabo na recover sa gikan nga to kanila ang tulo kapakiti sa gidudahan nga siyabo nga diin adunay gibadabana mo kantidad nga to sa 7,000 pesos gidetermina sa kapulisan sa kapa sa may Panabo City Police Station ang nasigutan sa bagaso o karong adlawa matod pa andam na ipasaka nga to sa Korte Suprema ang kalapasan sa Republic Act 1965 o comprehensive dangerous drugs of 2002. Gani pa dayon sa karon ang panawagan sa kapulisan ngadto sa publiko nga pagkigtamayayong kini labi na sa mga dunay kadudaha galihok og reporte ngadto sa lagbatan aron magpabilin nga malinawon og luwas usab sa mga gidadili nga droga ang mga kabataan. Kadasog report kay Repos gikan sa Panabo City Police Station sa Trupang Bong o Mafia Gabri FM News.
5: Live report.
6: Salamat ka Trupang Bong Algabri sa Italia sa report. Oras na to ba eh? Doon na tayo 28 minutos na pasado, alas 8 buntag. Huwag kini nga tubag, managuman-uban hatod ganinyo sa Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ipaboost may gilang imong immune system. Pinagi si pagtumar sa Santone Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Aga, kini may gilang generic name sa Santone Vitamin C. Mapalit kini may gila sa naguna mga butika sa inyong lugar ang vitamin C, gikan sa Santone, mga katropa.
5: Bullseye!
6: Sunod, guys, gutanan. Ato na nang ibilin sa nato na dito may gila kay murag mo ito'y makapainit sa kong dalungan. Ay mo kalimot ha, i-follow ninyo ang Aguanta Partilis. Aguanta lang yapunta. Ta. Padayon. Kini mga higala sunod. Matod pa, mga higala ni politika sa tagamay. Kay gidaig ni Auntie Claire. Ha? Si Mayor Lenny Robredo nga kuno mga higala dili buta. Ah, sato pa di, ang iyang ginapasabot ani bisag kun sao na Auntie Claire. The way kamo istorya. Imong ginapasabot, nagyo kay ginaigo. Nagyo siya ginaigo mga igala. Si Mayor Lenny kuno dili buta. Paminaw sa nato para diretso.
5: XFM Katropa.
4: At bago tayo magtapos,
6: Natapos
4: ang totoong lingkod bayan ay hindi bulag sa mga ginagawang trabaho at programa ng gobyerno. Hindi naninira para sa pansariling pag-angat at hindi ginagawang katatawanan ang kalusugan, buhay o kamatayan ng isang tao. Ang dating nakatunggali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kampanyahan noong 2022 na si Mayor Lenny Robredo ay bukas ang mga mata at puso sa mga magagandang programa ng gobyerno. Ikinalulugod niya at pinahahalagahan ang mga ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Hindi niya tinatago ang katotohanan sa mga Pilipino ang agresibong pagpapatupad ng pangakong pabahay para sa mga benepisyaryo. Ibinahagi niya rin na hindi nakikita noon ang national government na ganito ka-agresibo sa mga proyekto para sa tao at ang budget for housing ay nagagamit ng husto at tama. Pinuri rin ng alkade ang sipag at ang pagiging mapagkumbaba ni Secretary Jose Ramon Ping Aliling ng DSWD dahil hindi madali ang pagsasakatuparan ng mithiin ni Pangulong Marcos Jr. na magkaroon ng disenteng pabahay sa ating mga kababayan. Pero kinakaya niya. Ang dating katunggali ay nakikita ang sipag at dedikasyon ng Pangulo at ng mga miyembro ng gabinete.
6: Sige na, okay na.
4: Sa paglilingkod sa bayan.
6: Unsa'y pasabot niyang declare ani? Una, ginagamit niya kanuna ang dating katunggali. Okay. Naasya'y message ginapasabot diri. Kay ba umukunsa? No? Kay ba umukunsa? Si Saray ang ginaigo diri. Si BP Saray ang ginaigo diri nga. May pa daw, kulang naman lang ni mo ingon, may gala. May pa si Lenny Robredo nga dati nga kaatbang ni Bongbong nakakita pa sa mga nahimo kuno ni Bongbong. No, muna'y ginapa. Si Atab ani mga igalang Juan Auntie Claire. Oh, may pa kuno si Lenny ang kaatbang kay dating katunggali, no? Kay nakita pa daw ang kahago mga higala, ang mga effort ng mga gihimo mga higala ang programa sa ato ang gobyerno mga kaigsoonan. Ah. Ang gihimo kuno mga higala nga kining paningkamot ni BBM, no? Sa ato pa ang yang ginapasabot diri, tira ni mga higala kang Sara by doing the other kuan. No? Tira ni mga katropa kang BP Sara pinaagis pagdai kunuhay mga higala kang BP Lenny Robredo. Pero wa ka maghuna-huna, Auntie Claire, makauaw ba? Uaw ka ayaw huna-unaon mga kaigsunan. Ha? Nga, okay. O sige, okay si Lenny. Pero kamo mo ay dili okay. Ngayon naman, wa mo ka hinumdom. Giyon sa ninyo pagpakaso si Lenny kay giingon ninyong tikasan. No, ano pa man kay labot ato pero kanang imong amo. Oh.
8: Pinawa!
6: Wa pa kay labot ato, hindi pa man ka party ato sa Marcos administration or di pa man ka body or alipuris ni BBM during that time. Pero na kalimot ka giun sa pag BIBI sa imong amo si Lenny Robredo giinang tikasan pinaagi sa unsa nagpa-recount pa imong amo kay kuno na pildi kuno gitikasan di ay kuno gitikasan. Ini si Auntie Claire mo gini mubuhat mga igala og muhaling kanunay og kuan mo na nga sige oh kay nindot man paminawon nga magsige siyag kalagot palaguta lang no? Oh na si BP Sara pod Piktasan na ganig ang mamurag. Kining mga tawhana ni mo, dumog yung trapo, mga igalag. Itsahan na ganig mga igalag trapo ni BP Sara. Dayog kurambos, may isa. Auntie Claire, can we do something better? No? Sa pagka palace press officer? No? Can we do something better? No? Mayo magkating inyong gobyerno ron. So, do something better rather than playing with the games in dirty politics. No? Kay, mas mayo magkabo kaysa nila. So, ipakita nga mas mayo mo kaysa nila. Dili kay... Karada lang istorya, kagagawan ito na nakaraang administrasyon. Diba? Karada lang istorya, may gala, binuhatan ni sa... O, sa katapusan, may gala, itong last portion sa ingon, may gala ni Auntie Claire. Nga, hindi nakikita ito sa nakaraang administrasyon. Samura, yung istorya, ha? Dili mo mamahimong maayo tanaon by making the other, ha? By painting bad picture sa uban, mga igala. Siya ba na? Dauto ni mo ang uban para lang yun nga ikaw may, maayo? Dauto ni mo ang uban, mga igala, at the expense of other administration? Kaya kinirabang ka maayo sa administrasyon, mga igala, dapat ma-feel ba yun as tao? No? Huwag mo ingon ka, maayong ekonomiya, may igisoon, dili pwede. Nga ekonomiya ginisgutan, tama na sa papel. Economy, for example, no, development, may igala, sa nasun, unsa ba yung mga kalambuan, it should be felt. Dapat mabati ni may igala. Kamu yung kag nilambo ang ekonomiya, dapat may suit ang kaldero sa tao.
8: Pinawa!
6: Ha? Dili bagay soon kay mukuan ka. Kini bang magsigag pa si Atab diha nga okay na kaya itong ekonomiya, nagagihimo ang Pangulo. Pero pagtanoon ni mo may galas dinuon nga lakaw sa kinabuhi, nagsampila ang mga katawhan o nagilaid may galas tumang kalisod.
5: Bullseye! Bullseye!
6: Pag mo ingon ka karoon nga maayo ang itong kinabuhi daw, be, usaw man natin nga itong inflation nasa kang taas, ha?
8: Pinawa!
6: Ha? Ngayon, dekaroon nga maayo ang kinabuhi sa mga Pilipino. Saan man nato ni mga palaliton, ngayas ka mahala. Ikis sa may basulo na ito, ano yung mga ikalang pagmahal sa mga palaliton, digong lang yapon. No? Kining administrasyon, mga ikala, sa perfect example, no, sa trapo. No? Traditional politics, mga ikala.
5: Bullseye! Bullseye!
6: Ay, pinaka-example, mga ikala, sa trapo. Magsigig, sa dauton mo imong kontra, dauton para ikaw, mga ikala, mo imong lutaw nga kuan.
5: Bullseye!
6: No? No, sige la, pahid. Ikaw, Auntie Claire, ikaw may kauna-una yun. Nga, tanan ni mo istorya si Digong imong basulong. Di ba naman na ikalimod? Pag mo piktos ng istorya si Sara, mga igala, I think pasabdan man ni mo anak ko na. Di ba? Pasabdan man ni mo. So, ay surmise mo igala, you rather focus, no? Diha sa imuhang pagka palace press officer, dili kay propagandista ka. Dapat, nabalik-balik naman nato ni mga higala na akadiha in order to explain to bridge the gap between the palace and the people. No? Kung unsay wa masabti sa tao nga programa ni Bongbong Marcos.
8: Pinawa!
6: You are there to explain to people. Mauni. O. Oh. Pag maingon kag maganda na po ang pabahay natin ngayon, show it. No? Di nakakinahanglan pa nga... napakay mga rhetoric diha. Nga, imong i-paint ang brautan nga larawan sa nakalabay nga administrasyon. Wa pa mo matagbaw. Inyo naman ang napapriso dito sa Daheg. Oh? Mangilog naman lang gani mog tulay nga di inyo. Sa mga buling tao na oi. Eh? Unay mga igalay naka unay nakamaot aning administrasyon na ba? No? Nga, kung naamoy nahimo, ipakita. O kasi nakabinipisyo ka na, ipakita na. Dapat ma-feel na sa tao in the first place. Dapat na itinuod niya, kung ano na ba yung mga classroom karon kay si BBM na yung nagdala sa kuan, si Angara, mga classroom, pero tinandaghana. Dapat wala na kay madungog mga igala, nga si mang-interview ta sa mga principal, no? Mang-interview ta mga igala sa mga principal, mga kaigsunan, wala mo ingon nga, kulang migbangko. Because the government is doing better. Pag mga interview ta sa mga pobre, mga igala, wala namang lisod kayo, sir. Pahit yung kinubuhi, sir, ba? Wala tayo manungog naman, gano'n man. The government is doing better for the better Filipino. Di ba? Dapat tinga na, may igala nga ito madungog. Hindi ka inigad doon sa komunidad, mga isoon mo. Lagi lisod kaayo, sir, oy. Na. Pabahay, imong ginapasiata pabahay. Asa man nga pabahay? Kay di man pwede nga naalam mo'y pabahay sa Pampanga. Naalam mo'y pabahay, pabahay sa Naga. Of course, Lenny Robredo, if ang iyang area, ang iyang syudad Maygala is a beneficiary, natural lang, Maygala nga maingon siyang salamat, bongbong. Diba? Nabay bag-o ni ha? Happy! Happy birthday na ako natuplok no. Nabay bag-o ni ha, mga Maygala, natural lang. No? Auntie Claire, saya nga po na ng utok na to nga magpabugo-bugo na lang po ta, Maygala. Eh. What do you expect, Maygala? Inga nagkagayang gratos, lining mo ingon niya, wag ko ganahay aning ibanghatag ni BBM diri. Wag ko ganahay aning mga pabahay gitukod ni BBM diri. There must be a reason. No? There must be a reason, mga Maygala, nga nganong gibutangan, eh, dakang lining gibutang ang pabahay. There must be a reason. Ano siya ba? Dili kay, sige, pagka na ipabahay ni Musnaga, for example, makonstru ba na to siya, Maygala, as development of the Republic of the Philippines? Tanan, nakabinipisyo ta. Oh. Yan yung mga taga-tagom, naabay yung pagtukurag balay ni BBM din eh. Taga-Panabo. Taga-Dabao del Norte. Yung pagtukuran ba mong BBM nga makaingon ta, Maygala? Indeed, this government is doing better. Hindi mo ba na inyong pasiatab? Workaholic, nagtrabaho, workaholic ha, wala ilain mga, wala ilain bisyo. Mura po din si Bunggo, bisyo ang magservisyo. So, kung mauna ang ginabuhat na kadaadlaw, gawa na may ilain, may wala tulugay, trabaho talaga yung trabaho, then, I think it is logical to conclude, mga Maygala, nga, kaya ang iyang gihimo, pangpaayo man kuno sa kinabuhi sa matag Pilipino, then naayo na ang kinabuhi sa matag Pilipino. Sa ato pa, inig-interview na mo, inig-adto na mo sa field, inig-adto, wala yung ginika na mo ingon, lapaita si Roy, lisoda si Roy, mahala si Roy, na dapat. Dapat ang among madungog, yahaya na namo, yahaya ginamo ron sir, mamahaw mi sir, grabe, tagtulo ka buksudan. No? Maniod to mi sir, grabe, balbakuwa gyud pirmi, no? Mangaon mi sir, adi gyud maghilak ang adlaw sir, di taglima ka buka mong putahe. Ana dapat. Ngayon naman. Kay kung mauna nga taman ras baba ni Auntie Claire nga, the president is doing better for this the Filipino people, mga Maygala. Unsa ba magpaabot patag mahuman? It should be felt. No? Dili po din ang ekonomiya, inyong kalambuan, giingon, taman ras papel. Pagtanaw ni mo, pag-check ni mo sa kaldiro sa mga Pilipino, ultimo dukot, mga egal, ultimo butike, di na mabahinag mumho. Ayaw! Klase na. Alas 8.41 na may galandagda sa Tubag Panagumanuman. O ginibahin na sa mga katropa, of course, sa Tud Ganinyo, sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. Mga Higala, bukang bibig na lang gini mo na antik labay, virus sana siguro yung baba. No? Bukang bibig na lang gini mo ng Duterte. Pwede ba nga? I mean, layo na magiging itandi. Pero kung there's, kini nga gobyerno, mga Higala, they're striving to be better, then they should do better. No, kung kini nga gobyerno, mga Higala, sila mas maayos sila sa kaysa nakalabay, kaya katong nakalabay ang administrasyon baya, si, kuan, si, unsa ni, digong, wabe ito si Gigbasol siyang gisundan. Bisan mga Maygala, pertin daghanag druga during that time. No, during Pinoy's time. No? Wala siya magbasol mga Maygala sa iyang mga, kuan. Kay, para kang Auntie Claire, murag wajoy na himo nga tarong mga Maygala nakalabay ang administrasyon eh. Tanan mga Maygala, puro kabuang. So, unsay tawag na mo sa imo ha? Are you a palace press officer or propagandista ka? Pag-vlog na lang. No? Pag-vlog na lang siguro. Kay mapuslan pa ka sa imong amo, mas maayo pa. Kaysa inga na ang imong dagan nga magugamit ka ng wani mo na-una, ha? Nasa likod ni mo ang logo sa Malacanang. Nasa likod ni mo ang flag sa Malacanang. Nasa likod ni mo ang kining unsa di? Flag sa Pilipinas. Oh. Kaya kinibong ubang mga media, mga Maygala, kulkugon mo mabag-ayos clear. Para yun mga egala, gusto nila bugawas ang headline niya, gusto nila makuha. Ya si Claire po, kay kargahanan po. Hmm. Naglakaw pa lang mga egala, ng ambras na. Una yung ingon ni Irise, yung palas press officer natin, araw-araw may inaaway. Oh. Para makalimot lang yun ta mga egala. Lagi dead cut strategy ba, no? Lambusan ta mga egala, patay nga iring. Oh. Para lang mga egala, ma-divert ang atong attention. Ang blood control, asa naman? Ay, kuwi na mo, manggihapon na, di ba? Ang blood control, ang ginabasol ni Claire ba yan? Si Digong. Oh, katong, kumusta man, ang katong kaso karon sa

0: duha mga igala, tigbangag ug donut. Kining isa mga igala, gabudlat lang ang aming tensyonan. Sige, ito paminaw ni si... paminaw na nato ni. Beato sa ning basahon ng ilang mga message diri. Si Florespina Kabalpin, katauan lang sila ni Hilom si Bibi Sara, pildi lang ang maglagot. Mga gani atong ginahimo ba no nga? A challenge man sa administration. Kung tinuod mo nga you are doing better. Sagdi na yung BP, no? Sagdi rin ang inyong rhetoric, di pa gana tinuod. Oh. Ang inyong magkatrabaho, bukos sa trabaho. Pilare pag ingon, bayaan mo yan. Karapatan niya yan, siya sa kanya yan. Di si Claire kay di gud pa utang mga gala. No? Focus ka sa nahimo sa imong administrasyon, di ba? Ipakita ba nga moingon ka may magandang ginagawa ang ating pangulo. Ipakita pa. Oh. Adto na pud ka dito sa kwan. Tingnan mo ito. Oh, 100 kabalay gitukod sa mga taga Tagum. Na kanang nagkaway-kaway puyo na mi diri. Apil lang pagkatulog, i-video kay para kwan yo. Diha na gyud sila na tawag kay basi gi-videohan na sila. Oh, may buntag ni mo diha Kuya Stace. Dayan Stefan, may buntag ni mo na bagyapon kas PRO 13 karon Kuya. Na Kuya. Pads ba yung adlaw, shoutout kung Kang Puloy nga banggiitan ang ambungan, di ba sa basta? Maying buntag. Rodelo Pinaldo, good morning. Christopher Quizon, maying buntag. Dong Tuling, good morning. Good morning! Si Atlas SG, kung stress ka sir, ayaw jud ka maglantaw sa preskon ni Auntie Claire kay masapot. Storya. Rodelo Pinaldo, good morning. Maunay walay pulos nga undersec sa PCO nga giswilduhan nato. Gani. Ako may katungod ta mga igala nga mo komentaryo ani. Ngano man. Giswildo ta ani mga kaigsuonan. Oh. Di gud ni pinili. Di gud ni elected. Ang napili ani BBS BBM ragod. Siya ga pili kita ipaswilduhon binuang.
1: Binuang.
0: We need something better. Kung tinuod mo nga doing better, then do better. Explain better. Di kay sige na lang bag kapoy ka na una-unaon. Pati na mga headline ron, no? Pati patay may galas takluban, pati ato mga estudyante, ikutay kang digong, binuang naman ang inyo. So, may kuana na, may logical connection na na. Kaya kuno mga igala na ay culture of violence. Buwang na istorya ha. Sige daw, paminawon na ito ni mga igalang o mga provitsos katilingban.
2: Okay. Itong Duterte family.
0: Family pag yun nalitok. Delikado ni Maygala.
2: Political ano ba to? Demons or evil na.
0: Demons.
2: Yung usual na politiko na pagka ano na opinion wala na yan.
0: Demons pa yung nalitok Maygala sa.
2: Ano sila eh. Kumbaga nagkalat sila ng virus.
0: Lipunan
2: sa mga institution. Kaya kung i-excise mo ito, talagang malawak eh. Kaya kailangan yung kumaga eye on the ball ka rito. Hindi mo pwedeng bitawan lang ito. Parang half, ano lang, yung parang half-baked or hindi ka full-time dito sa endeavor na to. Dahil talagang mabilis sila, they can bounce back easily. Itong Duterte family,
0: okay na.
2: Hindi sila basta-bastang mga...
0: Tawa o say tawag ni Trillanes sa mga mga Duterte family ha? Family. Sige. Kamong nag-believe ni say tawag niya Sentray. Sentray man na. Kamong may believe ni Sentray. Okay. Atong i-dissect mga igala yang pamahayag. Ang tawag niya mga igala is Duterte family. No? Wa na siya naguna-huna nga naapay mga bata nga pa may naapay mga bata nga mga Duterte nga dili politiko. Pero ang tawag ni Trillanes sa Duterte family is political demon. Actually, Trill, mas demonyo ka tanahon, no? Nga nagbilin kunog virus, mga igalas katilingban, og mauna ni Ron, kulang na lang mo ingon, pati lagi patay mga igala ng mga sa eskwela, patong sa takluban, kulang na lang lagi, ilan ang i-connect mga kaigsunan. Kaibaw mo mga igala, ako agamay lang kay 8:49 na musunod na karon ang programa mga igsunan sa itong kapulisan. Kay bawo mo mga igsuon, ngano nga ang tao mga igala muhugyaw? It's not that ang tao gustog patay. No? Dili na walay tao mga igala nga gusto ni ana. It's not that ang

0: tao may gala gusto og extrajudicial, no? Walay gusto ana. It's not that ang tao mga higala gusto anang ibutang nimo sa imong mga kamot ang balaod. No, nobody wants that, mga kaigsoonan. But nga naman, nga sa panahon may gala nga si Duterte, si PRRD may gala kanina ng kampanya, muhugyaw ang mga tao, no? Matanan, tanan may gala, sa level des katilingban, mapastor pari mga higala, niluyog sa una, naalay uban yun nga di. Kay pakaron inon pong matarong. But the large ano ba the majority of the population or the population may gala sa Pilipinas. Ngano man nga ingani man no kada ko ang suporta because sa kadaghan problema sa katilingban mga gala kabalota sa korupsyon. Okay? That's an open secret already. Naay korupsyon ngano man sa sistema nato na mga kaigsoonan. No? Kani adto mga gala kauban-uban ko anang mga mo deliver mig kahoy gikan Trento paingon og Bunawan, no? Pila ka checkpoint mga higala nga mong tagakan, 20 mil gud among budget.
1: Pino. Ay.
0: Yagi magko anang kuyog-kuyog anang truck nga magkargag palkata gikan Trento. Pagsud pa na mo crossing kuy, basta na mi kalahos pulang lupa may galag di mobile, hindi in ardaan.
1: Pino.
0: Naipapil na wala na. Ah. Kompleto na, ngano ang planted species na? Palkata na. No? Pag-abot may galag, Mungkayo, Monte Vista, tanan, malabian mga igala. Kulang na lang, NPA may gala mo checkpoint eh.
1: Ay!
0: 20,000, unsay pulos, nganong itag 50 yun na mo to? Para matagtag ni Mugayo, para way mangluod sa dalan may gala. What do you call that? S.O.P. S.O.P. S.O.P. Standard Operating Procedure, no. Ang S.O.P., saging, uway, o pirit.
1: Pinawa!
0: No, wala sa una, may checkpoint, may gala, no. Esta, kuha na lang, stop niya. S.T.O.P., saging, truso, uway, pirit.
1: Ayaw!
0: Karga ni mo, mga igalap, isda, ah, bili, joke, isang kilo niya sa, na nakabutang, stop! So, other than that, droga. Kung katong reporter pa ko mga higalas, bumburadyo dito sa Butuan, kakuyog ko mga higalas, tanari mga operation. Pukaon ko bisag alas 12. No? Amot asa na to si Ma'am Martinez, to akong taga, kuan? Taga Langihan ba to? Siya matos station to. Manawag, sir, natay operation. Sige. Pag-abot na mo dito sa balay, sa Maranao, mga higala, purya, kuan lang. Sus. Kayo ka droga pa imo. No? Grabe, dagana. Mga katropa. No? Abuagi ko anang magmotor ko usahay. Makabantay murag bitsin. Iana raw. Oh. Pero kabalo mga tao ana, pero ano man kasayod sila dakpo nimo? Prisoho nimo? Mag plea bargaining? Mamaligya na sad. So, wala nimo. Palaod lagi. So, nahimo siyang cycle. Aware ang tao, ana, bay. Aware ang tao, ana. Ang suporta sa tao, nginuingato kadakog ang digog, is a sign of desperation. No, really desperation, but, ano bang, putting all the hopes, na ananimutan ang bahala na kaniya. Kaya, at last, ma-address na yun ni, yung mga butangan ni. Nanagay tao mo tingog, nanagay tao mo barog nga, kani, binuang ni, no? Mabalikas na yun ang angay, balikason. Wala ka nalipay kay na malikas. No? Pero nalipay ka mga igala sa kamatuoran on the fact mga igala. Nga nga katong mga taong nga mga untouchable na aragyo'y nakakuhit mga igala kadugayan. No? Sa katong mga taong nga nagtuo sila mga igala nga di na sila matandog sa katilingban gumikan silang kwarta otoridad na aragyo'y kadugayan nakahapak silang kuha na yun ba? Nadukol ragyo'y dadugay. Mauna, iya na. No? Kay kakita ang kabus ana, kakita ang masa ana, and yet kita ta nga way leader may galang ligon nga ni Barog para ani tanan puro kwarta. No? Watay leader nakita may galang nga sa katapusan nakita to kanin nagrepresenta gyud ni sa atong mga kahigwaos, mga kaligot-got tanan. Sa sistema mismo. Mao na siya. Virus ba ang tawag ana Trillanes?
1: Pinawa.
0: Virus ba ang tawag, ana? Eh kung virus ang tawag, ana, I would be happy to be infected with that virus. Kaysa ma-infektuhan ko ng imong virus. Okay, nawa na siya. Iyan ay generalize pati itong mga anak, mga usay labot atong mga Duterteng mga apo, ay mo mga buot. O di political demon na dito, tanawa na nga klase sa utok magunahuna na. Tarong ba na? Ay nako. Kung virus man to magayagalang ilang gidalang na Duterte kadto magpa-infect ko atong virus, pero di ko magpa-infect aning virus gana sa utok, magayagalang trillianes, bahala mo dia. Kamu ko no. Ay kalente ha, atong aguanta partilis. Unsa man imong himtang karon, i-follow ninyo na pila na follower na to. 753 million. Ano kay kuya, kaya sa gud. Ha, 35? Oh, 735. I-follow ninyo na, bigay nag-follow man mo sa atong mga pages, nag-subscribe mo sa atong YouTube. I-follow ninyo na ato ang page Aguanta Partilis. Ang moto ana mga igala, mo na sa himuan yung moto ha, mo na ipaminawan niyo akong tambag. Kay imo mang gisudlan, aguanta ha.
1: Ay.
0: Ay sige reklamo. Trabaho ka, sige reklamo. Trabaho kay pagita, reklamo, aguanta. Kay di ka malangit og di ka maguanta ning kalibutan ha.
1: Ay.
0: Way malangit may galan di magaguanta oy. Wase makahubag eskwela di magaguanta. Why badato di magagwanta? Agwanta. So whatever you do, agwanta lang pre. Alas 8:57 na dagnas buntag. Wala tayong oras mga higala magkaginod sa unan. Musunod na ganon ang programa mga higala ang katropa mo, Police Dabnor. Gikan mga higala sa itong mga kaubanan, mabtigo na itong kapulisan sa Davao del Norte Police Provincial Office. Sa nga, kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines. Atong sparring partner sa bigas na wakatropang gabalas. Inyong alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat! May buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa!
2: Busay! Kauban si katropang Arnel Cortez. Busay!

0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo nimo isalista nimo ni Escapilla?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo syukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sachel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. O binigong pa yun kini.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DM's Rent-A-Car Tagum. Sa DM's Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and
3: AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagub ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
19: Exciting!

0: Tagum City, Davao del Norte, mayong buntag. Welcome din sa itong programang Polis Dabnor Katropa Mo. Din sa itong sikat nga istasyon, ang 107.1 XFM, Tagum City. Mayong buntag ka na itong tanan, no? Kami na usab ang inyong kapulisan sa Davao Norte Police Provincial Office. Pinanguluhan sa atong snappy buutan o dali duulon nga Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristines, no? Kami inyong kapulisan sa Davao Norte Police Provincial Office ang inyong makauban karon ning adlaong Huwebes, no? Pizza 25 ning bulan sa Hunyo. Nindot kayo nga itong kabuntagon, no? Mga katropa, nindot kayo, hinaut unta, no? Nga nakakita karon sa maayong disposasyon diha sa atong tagsa-tagsa ka panimalay, trabahoan or asa man kita karon, naunta kita sa maayong disposasyon. Magkuyog-kuyog kita nining usa ka oras nga pagisgot-isgot sa isgutanan sa kahapsay o kalinaw. Kininyong ubos nga lagad si Police Chief Master Sergeant Renanti S. Balakwit. Unya, makauban usab nato ang atong Provincial Director, no, Police Colonel Glenn G. Cristines din sa atong programa aron sa paghatag, no, og update diha sa atong kahimtang sa kahapsay ug kalinaw din sa atong probinsya sa Davao del Norte. And of course, no, daghan kitang panaghisgot-isgutan, no, of course ang atong mga bagong katikaran din sa atong probinsya, ang atong kanunay nga pag-update, no, sa atong crime statistics ug kumusta ang kinatibuk ang kahimtang sa kahapsay ug kalinaw. Nakabase kina diha sa atong pag-monitor sa atong 8 focus crime, no, sa mga krimen nga kasagarang mahitabo diha sa atong tagsa-tagsa ka komunidad. And of course, no, ang ato sa pag-update sa atong mga accomplishments, no, sa atong mga kapulisan diha sa atong 8 ka mga municipal police stations o 3 ka mga city police stations dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte. And of course, atong paghisgot usab, no, sa mga bagong mga katikaran, mga issues, mga balita nga nahitabo din isulod sa atong probinsya. And of course, doon na kita'y mga bisita, no. Kauban nato karon dinhi ang mga abtik nato nga mga chief of police, no. Unang-una gikan sa Panabo City Police Station o sa Duhali Municipal Police Station. Makauban nato sila alang sa pagpakigsayod, no, kung kumusta ang kahimtang sa kapsay kalinaw gikan mismo, no, sa atong mga chief of police ang assessment nila sa ilang tagsa-tagsa ka area of responsibility aron masayod kita, no, makasuroy kita diyan ng mga lugar sa ilang area, masayod kita kung kumusta ang kahimtang sa kapsay kalinaw. And of course, masayod usab kita kung unsa ang gikabisihan, no, sa atong mga kapulisan din, ha, no, unsay mga aktibidades sa atong mga kapulisan ug unsa ang dapat natong bantayan aron mahimong mas safety ang atong pag-suroy-suroy din, ha. And of course, kining tanan makadala o kinatibuk-an nga kahimtang, no, pagtan-aw nato sa kinatibuk-an kahimtang sa kapsay ug kalinaw sa atong probinsya sa Davao del Norte. Of course, no, ato sa paghisgot, no, sa mga update especially, no, ang unya atong hisgutan kung unsa ba ang mga lakang usab sa inyong kapulisan sa Davao Norte Police Provincial Office with regards din, ha, sa atong pag-secure sa atong mga eskwelahan, no, tungod kay medyo naukay kita sa balita nga dunay shooting incident sa eskwelahan dito sa May Tacloban. And of course, ang atong provincial director dunay mga lakang nga gibuhat usab aron na although dugay naman ni, apan gipaklaro o gipakusgan pa sa atong provincial director ang mga lakang to aron dili kini mahitabo usab dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte. Unya ato karang hisgutan usab. And karon, no, atong ipailaila una, no, ipailaila una nato ang atong mga bisita karon, no, ato ipatimbaya ang atong mga bisita alang sa ilang mga pagpanimbaya sa atong mga nagsunod, no. Live kita pinaagi diha sa atong official Facebook page, no, sa sa XFM 107.1 Tagum City, na, and of course diha usab sa atong official Facebook page sa Davao Norte Police Provincial Office. I-like o i-share, no, ang atong live stream para mas daghan ang maabot sa atong pagsibyan. Of course, no, ma-update sila sa atong mga hisgutanan din, he. And of course, dili pa nato ipatimbaya, no, ang atong mga bisita karon di ay, no? Ato nang ipatimbaya ang atong provincial director, no? Atong iyang pagtimbaya kaninyo, no? Walay lain ang atong snappy nga provincial director, Police Colonel Glenn G. Cristine. Sir, good morning kanimo, sir, sa imong ka-snappy, sir. Medyo na dugay ka, sir, tungod kikinahanglan pa kayo mong presensya dito sa atong mga personahe sa provincial headquarters, sir.
1: Yes, Renante, siguro, no, almost 1 month tayong hindi na dunggan sa itong mga mga taga-sunod sa programa
0: kay itong mga katrupa,
1: kay,
0: sir.
1: Katrupa, no? Katrupa sa Davao Norte kay daghantag trabaho, mga kasama. So, una, naku magpadayon. Ako sang i-batiyo na to ang ato ang kanang mahal na regional director.
0: Yes, sir.
1: Police Brigadier General Leon Victor Zamora City, sir. Maayong buntag, sir. Inubanan sa tuwang command group diya, sir, ng mga snapping, ng mga upper class. Good morning sa inyong tanan diya sa PRO 11. O, of course, kay Kuya Gub, Edwin Ayubahib, ang atong Vice Gobernador. Inubanan kay Vice, at atong Gobernador, at kay Vice Gobernador naman, kay Ma'am Clarice.
0: Yes.
1: Ubahib, mayong buntag, ma'am. O, kauban niya sa sanggunian panalawigan sa 1st o 2nd District na si Congressman Di Carlo Oyooy sa 1st District o sa 2nd District naman si Jose Manuel or CM Florindo Lagdamio. Sir, good morning sa inyo, hang dua, sir. And of course, to my 2 deputies sa Davao Norte Police Provincial Office and 11 Chief of Police and all PNP of Davao Norte Police Provincial Office. And I would like to thank and congratulate sa ako adayin kining eldest, no, si Kuya Glenn Pierce, wow, na just recently graduate his course. And congratulations, padayon lang diha. Your mommy is there. Hindi ako nakakuyog kay tungkol sa kung trabaho. Then soon siguro makapasyal ako niya. Then enjoy the time of your mother there.
0: Wow, yes,
1: congratulations,
0: sir, no?
1: Kuya.
0: Congratulations po sa iyo, sir. No? Of course, happy father, sir. No? Happy kay agamahan.
1: Then, yes, sir. Please treasure na naadya si mommy kay muli na po na dre. Then, uksa tanang tauhan sa Davao Norte, labi na sa mga nagsunod ka na to din sa atong programa. Once again, maayong buntag katropa sa Davao Norte.
0: Yes, no, daghang kaayong salamat mo kato atong provincial director, no, ang mga pagpanimbaya, no, sa atong provincial director. And of course, to atong pagpanimbaya sa tanang mga nagsunod ganato, no, sa atong Facebook live stream, of course, sa atong mga kaigsunan, mga katropa nato nga nagsunod diha sa 107.1 XFM, no. Maayong buntag kaninyo niyang tanan. Og sa tanan, no, nga atong mga kaubanang kapulisan nga nadiya sa atong mga police stations, na sa mga kadalanan, no, nag-imbestiga, nagpatrolya, no, tanan-tanan, maayong buntag ka na itong tanan. And of course, atong ipatimbaya una ang atong mga bisita karon, no, sir. Unahon na to ang atong bisita.
1: Oo, gikan mga bisita, sa mga snappy.
0: Yes, sir, no, gikan sa Panabo City Police Station, ang very snappy nga Chief of Police, no? Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cueva. Sir, good morning kanimo, sir. Imong pagpanimbaya una, sir, sa atong mga katropang nagsunod ka nato.
2: Yes, sir. Good morning, sir. Akong pagtimbaya sa atong snappy ang Provincial Director, Colonel Glenn G. Cristine, sir. Good morning.
1: Morning.
2: O, ako pong i-greet ang tanan nga tigpaminaw diri sa Dabnor, katropa mo. Maing buntag ang atong tanan. Ako saan gustong pasalamatan ang atong mga kauban diha sa media, no? Nga padayon nga nagsuporta o oportunidad nga makahatag og impormasyon diha sa ato ang mga katawhan. Kini nga plataforma usa ka dakong tabang aron matagan og kahayag ang kalihukan og programa diha sa atong kapulisan. Una, sir, ato ako asang timbayaon og pasalamatan ang among halangdong mayor sa Panabo City, Honorable Jose Jory Lampago. Sir, good morning. Inubanan sa iyahang Vice Mayor Franklin, Honorable Franklin Hintili, sir, good morning. O sa tanang membro sa sangguniang panlunsod, mga barangay captain sa 40 barangay sa Panabo, pangsyonaris, BPATS, mga tanods, tanang Panabuans, good morning.
1: Yes.
0: Yes, sir, maing buntag, no. Sa katauhan sa Panabo, no, naadi karon ang inyong snapping Chief of Police, no. Maing buntag kaninyong tanan din, ha. And of course, kauban usab nato ang equally snappy usab nga Chief of Police nato or Acting Chief of Police. Chief of Police naman, sir, no?
3: Officer in charge.
0: Ah, officer in charge, no, sa Duhali Municipal Police Station, no, wala lain, Police Captain Aloni Arts EM Daog. Sir, good morning kanimo sir, imong pagpanimbaya una sir sa atong mga listeners o sa mga katropa na to ang nagsunod sa atong programa sir.
3: Mayong adlaw kaninyong tanan nga namay nao karon, labi na sa to ang snapping nga provincial director, Police Colonel Jen Greek Strenser. To sa mo ang halang doon na mayor, Honorable Margarita Y. Robinos, ma'am. Usa ka na ko nga pasidungog nga makahatag ko impormasyon o pahimang no. Alang sa kalina o kaluwasan sa atong komunidad, ang among buhatan sa kapulisan nagpadayon sa pagpanalipod sa publiko o sa pag pasiugda sa ustisya o kalinaw. Mayong buntag sa tuwang tanan.
1: Mayong buntag kay Ma'am Inday diha sa Duhali.
0: Mayong buntag, no? Atong mayor diha sa Duhali, Davao del Norte. No, mayong buntag, no? Sa itong mga kaigsunan diha sa Duhali. Si Hilingan lang, lungsod din sa itong syudad sa Tagum. Mayong buntag, no? Of course, no? Atong mga pag... hisgot-hisgot diya sa atong kahintang sa Kapsay ug Kalinaw. Sir, mabalik kami unya kaninyo, sir. Alang sa inyong assessment, sir, no, sa inyong tagsa-tagsa ka area of responsibility with regards diya sa atong peace and order monitoring o assessment na to, diya, sir. Og sir, before na to, sir, on mismo ang mga update sa kahintang sa Kapsay Kalinaw sa atong mga bisita karon sir nga ilang area of responsibility nindot sir nga sugda nato sir sa kinatibuk-an sir sa probinsya sa Davao del Norte ang paghatag sa atong assessment o ang atong pag-update sa atong crime statistics based sa ulahing duha ka semana nga nilabay dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte sir.
1: Okay, partner rin na no sa kinatibuk-an no sa Davao Norte ato ang atong monitoring sa atong crime statistics data for the 2 weeks, no?
0: Yes, sir.
1: Then sa previous week, June 10 to 16, adunay total nga 5 ka insidente sa 8 focus crimes. Ilang kuban kini sa usa ka murder. Sa biduhali kini, basig magkuan mo, murag gilabayan ra ka dito, boss.
3: Yes, sir.
1: So, dili na ingon nga, gipatay ko dito mismo. Ato, alam na siyang gikuan na identified kasi.
0: Yes, sir.
1: Pero pag sinabi kasing nigilabayan ka dito, kinato, so, ma-fall siya sa murder. Pero pangit mami naon. Pero, kani, under investigation pa. So, wala ni dito, gipatay, wala ni dito, gipusil. Basta, ma-fall siya sa murder sa 8 focus crimes. Then, tulo ni ini ang physical injuries, isa sa Tagum, isa sa New Corilla, o isa sa Santo Tomas. O adunay isa ka theft sa siyudad sa Tagum. Sa 5 ka mga krimen nga nahitabo ni ining simana, upat ni ini considered as solved and cleared. Usa lamang ang wala na solve kaning giingon ako sa biduhali.
0: Gilabay sir.
1: So mao kini ang ato ang natalang 80% crime clearance o crime solution efficiency. Ato kining ikumpara sa current week sa June 17, 2023. Nakatala kita o 4 ka incidente, 8 focus crime, isa ka kaso sa physical injury nga natala sa siyudad sa Panabo, o 3 ka kaso na theft, no, ng pagpangawat sa Panabo, isa sa duha sa Tagum. Ang 4 ka krimen as of this morning considered as solved tanan. Nagpasabot nga aduna kitay 100% crime clearance and crime solution efficiency, nadakpan o ato ang napailag kaso. Kining atong data sa crime statistics sa atong 8 focus crime, usa ka basihan no sa atong assessment sa Kahapsay Kalinaw o base sa atong tala data sulod sa duha ka semana atong makita nga nagpabilin gayon nga baba ang atong mga krimen no kana mag-reflect sa atong Kahapsay Kalinaw sa atong probinsya partner.
0: Yes sir no, tinuod gina no mga katropa no kung imong i-analyze sulod sa isa ka semana no, isa ka semana pito ka na kaadlaw dinhi sa kinatibuk-an nato sa probinsya sa Davao del Norte no, sa atong 8 ka mga dagkong lungsod o 3 ka mga dagkong syudad, duna lamay 4, duna lamay 5 no sa sulod sa isa ka semana. So makita nato ang minimal kayo sir o very isolated gyud po sir nga mga insidente din sa atong probinsya sa Davao del Norte.
1: Ipaningamutan gyud sa atong mga kapulisan nga mamintin na raw kamse kalino sa atong probinsya. So atong yapong agnihon ang atong mga, yes, mga stakeholders, ang atong mga force multiplier nga magpatuloy nga mag ano, magtabang sa kapulisan yun.
0: Mm-hmm. And then ang atong katauhan po dyan, no? Atong katauhan. Sa kanunay mo report gayud, no, sa mga insidente or sa mga kadudahan ng mga tao diha silang palibot, no? And of course, sir, dako po tabang din hi, no? Ang kanunay nga pagtamod or pagsunod sa atong mga katauhan, sa atong mga balaod. No, nga
1: mo na partner no sa atong himo na 1090 or 9010, no?
0: Yes,
1: 90% sa atong ang kapulisan sa atong police station ay nasa lansangan. Napulo ra gayud ka porsyento ang gibili nato sa atong opisina para mudukduk sa kana kada adlaw natong mga reporting. So ang atong mga kapulisan, lalo na ang mga head of office, mga chief of police, nag-adjust sila nga gikan sa field. Kulang man gyud, napamangidukdukon. So mag-interchange sila sa mga duties para lang magampanan nato itong trabaho. Busa, kung unsa may mga nakita nyo sa mga nakita na recently at matapik ng mga viral sa FB Live na sana maintindihan nyo ang trabaho ng mga kapulisan.
0: Yes, inana gyud, no? Kapait, usahay, gikan pa ka sa field, pag abot nimo sa opisina, kinahanglan na po ka magdukduk para sa report. Kaya importante man po, sir, no? Speaking, sir, sa katong viral nga video, no? Nga nahitabo din na sa dinis atong syudad sa Tagum, no? Any message, sir? Any message?
1: Unang-una, magpasalamat tayo sa reporter. Kaya kung kani ang pagpagamana sa atong mga katawahan dinis sa Tagum City na hitabo kini. Pag-report nila, ang atong radio operator pasidaan dayon sa atong mga patrollers na naay drug racing na nahitabo dihang dapita, no? So karon pagka-abot sa police kay nirespondihan man, so naay ka ng tao nga unta kini walay appeal.
0: Walay appeal siya.
1: Tapos medyo maingay siya. Then the gisita siya nga di makapil-appeal kay kanang drug racing man eh. So ning attempt siya sukol sa kapulisan og anyway, siyempre pag mo attempt kag sukol sa kapulisan, mo upgrade me as a police, no?
0: Yes, sir.
1: Kasi ning sukol ka sa police eh, you are kuan parang gipugnan nimo ang performance sa police.
0: Yes, sir.
1: So kung naamoy nakitaan sa FB Live, dili na mao ang mga caption kung inyong masubay gyud ang pemerong nahitabo niya na unta maintindihan niyo ang trabaho sa police. Pero to be transparent, no, and as part sa atong legal action sa province, no, so kining tanan ato ang gipaimbestigahan aron mo gawas gyud ang tinuod nga nahitabo ang atong mga investigators. Lapid na lakip na pod ang atong mga kining counterpart nato sa Internal Affairs Service.
0: Yes, sir. Atong iya, sir.
1: Atong invite to conduct pair investigation sa tanan, no, sa atong kapulisan. O usab sa katong kahit interviewon man ninyo ang mga naa dito, no? So dili sa topic, no, sa ato ang kaubanan sa police, kay ato ang mangi-encourage ang atong Internal Affairs Service to conduct proper investigation. With this, akong panawagan sa tanan, as much as our police are doing their job, as law recognizes the presumption of regularity, the performance of our duty, kini nagpasabot nga dapat sa katawahan mo submit nga to sa atong kapulisan, no? Kung naa man magaling may kuan, kung naa kay sala, submit lang, total investigahan lang ka. Niabot na hinoon sa pagpanakop imbis kay istoryahan lang yun unta, no? So ang resistance dili gud maayo kadto, wala gitoy kuan gud kun na istoryahan lamang. So kung aduna may question o complaint mahitungod sa action sa atong kapulisan, daghan kitang mga mechanism para i-report kini. So katong nahitabo ato, we are conducting already the investigation, proper investigation for our police officer involved on that viral sa FB.
0: Yes, sir, no, kana lang gid pod, no, nga klaro kayo ang mensahe sa atong provincial director, no, nga ang kami kapulisan, no, the same usab sa other government officials, kung magtrabaho kita, gi-assume na sa atong balaod nga nag-perform kita sa kuan kanang regularity, no, the regularity in the performance of our duty,
1: yes,
0: no, unless proven otherwise, sir, no. Busa gani, kung nagtrabaho inyong kawani sa gobyerno, kinahanglan ato i-submit atong kaugalingon, no, dili na kinahanglan mag-disobey pa, sir.
1: Kay so mao na atong giingon ng partner, no, every day mayroon kaming police information continuing education. Actually nganong na-late ko,
0: yes,
1: kay ako sang istorya ang atong mga katawahan karon niya naman ko yung mga interaction pod, no?
0: Yes,
1: so kailangan na to entertain on o gamay, so kanang ato ang PIC, no, information na to ni education regarding po na atong ipalabi ang ato ang respect of human rights. Katong mga nahitabo, ito din ato na malimtan. Mao gani ato ang mandate, no? So, gikasubo na ako kung unsay nakita niyo sa kuan na sa viral eh. So tao na tog maayo niya. Dili sa pagpanalipod sa atong kapulisan, nagkandak na pud ta og kanang separate investigation. Ang ato ang internal affairs service conducting investigation for that matter.
0: Yes sir, no, daghang kaayong salamat hinautun ta no sa atong mga katropa nga naklaro na to no. Bisan kamo mismo makaingon mo nga wala magitugikulata no, gidakop lang gyud no, gidakop lang gyud tungod kay nakita sa atong kapulisan nga nagdisobey na siya sa person or agent of person in authority. So kana no atong update niya na og daghang kaayong salamat no sa inyong kanunay nga pagsuporta sa kanamong inyong kapulisan. Karon atong siren no, gikan sa atong mga bisita karon no, ang update nila sa ilang kahimtang sa Kapsay ug Kalinaw. And of course, ato na lang pud siren no ang mga gigabisihan no sa atong mga kapulisan with regards diha sa atong anti-criminality and law enforcement operations no, sa ilang mga accomplishments so far no ning bulan sa Hunyo. Una ta sa atong kapulisan sa Panabo. Sir, kumusta ang assessment nato sir sa atong syudad sa Panabo in terms diya sa itong peace and order, sir?
2: Yes, sir.
1: Salamat ko sa imong accomplishment karong buntag na
0: yes,
1: every morning kasi we have 24 hours monitoring. The Panabo City Police Station having a three accomplishments of 9165 Republic Act, yung drugs, no? Tulujud ka accomplishment sa isa lang kaadlaw o usa ka other wanted person. So congratulations, Tix.
2: Yes, sir.
1: Snappy.
2: Thank you, sir. Sir, sa Panabo City, sir, sa Pangkatibukan, ang peace and order situation, nagpabiling kontrolado o manageable. Padayon ang atong mga police visibility operation, checkpoints, community engagement programs. Aron na masiguro ang katawahan makabati o seguridad o proteksyon. No? Then ang Panabo City Police Station, sir, magpadayon sa pagserbisyo no nga matinud-anon o makatarunganon aron mapadayon ang Kalinaw Kapsay diha sa ato ang dakbayan sa Panabo.
1: Okay.
0: Yes sir. No sir, kumusta pod no ang atong mga accomplishments diha sir so far giingon sa atong provincial director gani karon lang no, although kining tulo sir wala pa nay naapil sa atong data tungod kay ang atong data nag-cut off kita ni atong buntag sa kagahapon sa alas 6 no sa buntag no, so wala pa nina napil sa atong data sir. Kumusta ba ang atong mga accomplishments sir from June 1 to present or sa bang data ng imong ginalaya sir?
2: Yes, doon na kita natala ang mga accomplishment dito sa Republic Act 9165 o sa anti-illegal drugs. Nakatala na kita og 20 ka operation og may aristo kini sa 22 ka mga personality. Isa ni ini isa high value individual ug ang uban street level individual no, ug nakakumpiska na kita og mga makabat mukulang sa 89.751 grams or doon na kini SDP value nga 610,306 pesos kaning tanan nga ato ang nadakpan na file na sa korte.
1: Good.
2: Then sa loss firearms sir for the period covered karon nga June 1 to 23 ning tala na kita unom ka loss firearms. Then sa wanted person na to doon na kita 3C. Isa ni ini is most wanted person o ang laing 2C other wanted person. Then doon na kita yung mga accomplishments sad diya sa special loss sa Republic Act 10643 katong sa cigarettes. Doon na kita yung napulo cooperation sa doon na po kita yung isa ka operation conducted sa cyber kining itawag nila sir o Republic Act 12010 katong sa SIM no. Then sa ato ang 4136 sir doon na kita ay natala nga 159 nadakpan nga gi-issue og TOP and another 345 citation tickets. Diha na kina nag pangkatibukan na katong mga dunay mga unroad worthy, mga no helmet, mga walay plate number
0: yes,
2: kana.
0: Mm-hmm.
2: Then sa mga dunay kita sa Cipher Cities nato sir, sa local ordinances.
4: Yes sir.
2: Mikabat sa pagkatibuk ang 1138. Diha na nakato mga half naked, anti-smoking, curfew on minors, drinking public places, urinating public places, ug uban pa.
4: Sagol na ni sir, ang atong ginareprimand o gi isyuhan og citation tickets or isyuhan lang ni tanan o citation tickets.
2: Yes, dunay mga na-isyuhan og citation, dunay po yung mga na-reprimand.
1: Kabat og 1,000.
2: Yes sir, 1,138.
4: Wow, nindot kayo, no? Mga katropa, no? Ato makita ang mga pagpaningkamot sa atong kapulisan sa Panabo City Police Station, no? Nanaka snappy, no? Og makita nato nga bisan pa sa kadako sa Panabo ug sa makalambuon ni ini nagpabilin gayud nga hapsay ug malinawon kini tungod sa pagpaningkamot sa atong kapulisan, of course, no, sa kooperasyon usab sa atong mga local, sa atong local government units, and of course diha sa atong katawhan sa Panabo nga sa kanunay nagtamod gayud nga mahimong hapsay ug malinawon ang ila.
1: Yes, of course, local. I would like to announce pala na ang ato ang guest pala ngayon.
4: Mm-hmm.
1: Ang ato ang Chief of Police sa Panabo City Police Station just recently receiving the best component cities in Davao region, no?
4: Davao region, yun.
1: So consistent ito kung kuan pa balik-balik na lang yan sa region. So meaning ang atong mga criminal activities din sa Panabo dili gyud hingpit na mapatuman nila. Tungod
4: yes.
1: Kay snappy ang mga kapulisan diyan. Mm-hmm. So salamat, Tix.
4: Yes, congratulations sir, no? Congratulations. And of course, ato usab sa Iron garon, no? Atong silingan nga lungsod din sa atong siyudad sa Tagum, no? Gikan sa Braulio I. Duhali, no? Municipal Police Station. Sir, kumusta ba ang assessment nato sir sa kahimtang sa kapsay ug kalinaw? And of course, mga gikabisihan po sa atong mga kapulisan in terms diya sa atong anti-criminality and law enforcement operation, sir.
3: Good morning usab sa ato ang tanan, no?
4: Yes,
3: ang Braulio I. Duhali nagpabiling generally peaceful. Ang ginakabisihan sa ato ang kapulisan karon sa ato ang munisipyo, no, is yung balik eskwela.
4: Yes sir.
3: Kay in relation na to ang shooting incident sa Tacloban.
4: Yes sir.
3: So nagpahugot po ta og police visibility sa atong eskwelahan and our pampublikong lugar sa ato ang munisipyo, no. Then pakigtanabangay sa school officials, barangay officials ug stakeholders.
4: Mm-hmm.
3: Then pagmonitor nato sa ato ang trapiko ug kaluwasan sa ato mga estudyante.
4: Yes sir.
3: Then pagpahinumdum sa mga ginikanan ug estudyante bahin sa safety ug anti-criminality measures and pagdeploy ug personnel para sa assistance ug security operations nato.
4: Mm-hmm.
3: Sa ato ang mga schools kay para ato atong malikayan, no, na mga
4: yes,
3: panghitabo.
4: Ug sir, diha usab sa atong kuan sir, atong mga accomplishment sir, kumusta po diha sa atong anti-criminality and law enforcement sir? Mga efforts nato sir.
3: Okay. Sa ato ang unit accomplishment sa Braulio I. Duhali Municipal Police Station, sa June 2026 nagtala ta og isa sa RA 9165 na nakakuha ta og 50 grams worthing 340,000 yung standard drug price niya. Then
1: unsa na ba ang iyang cover story niya na maligya siya bulad?
3: Yes sir, na maligya siya bulad then kina-deliver niya sa yes sir. Yes sir. Then naka accomplish taw isa ka illegal gambling, then naka recover ta og or surrendered loose firearm duha. Then nakakuha po tawag other wanted person isa. Then sa to ang Safer Cities Initiative.
4: Yes sir.
3: Nagtala tawag total from June 1 to June 25. June 24, 2026, 48 in total. Drinking in public places 10, smoking ban 6, half naked 22, and curfew on minors 10. Kani siya nagbaba na ta sa ato ang accomplishment sa local ordinances kay tungod po ni sa ato ang sige pagpahimangno sa ato ang mga katawhan sa ato ang komunidad sa ato sa Braulio I. Duhali and girespeto po nila o ilaha pong gi gi-internalize o unsa man ang mga gipahimang no sa ato ang kapulisan sa ato ang munisipyo.
1: Lord Arts, kaning akong na kuan ba upon the meeting of the ano na CEO of the LYR Group companies no, si classmate Larry mayong buntag di sir, classmate Larry Rubinos, good morning, kahit gabi ipatamakita, good morning.
4: Good morning.
1: Niingon siya nga iyagi daw kining i-uplift ginya ang ekonomiya din na sa biduhali. Karon naramdaman na nato nang daghan ang imong kriminalidad niya. Ibig sabihin, ning lambo na gyud ang imong ekonomiya. Mao na ibantayan nimo kay kanang magbay ko diha. Paingon nga to sa lusot ko sa Libugano din na sa Santo Tomas. Lapos-lapos na ang karsada. So meaning ang ato ang mga opportunity sa business na to nagsulod na gyud. So meaning ang criminality musulod na sa kay musabay man gud siya.
4: Musabay na sir.
1: Anawa karon bisan og piting mingawa anang biduhali karon gilabayan na kadiyag. Under investigation na kung unsay cause of death anang naimong na recover, mapasok man gud sa 8 focus crimes atong murder. Palawmin ninyo ang investigasyon ni ana. Kabalo ko nga wala gyud mo nagkuana na. Wala sa inyo hong kuan ang ano kay tanaw na to ang biduhali piting mingawa pero
4: yes sir.
1: Bahin sa giingon ni classmate LYR nga palambuon yung ekonomiya sa biduhali karon nakita na nato naglapos-lapos ng kasada diha nya karon syempre ang ekonomiya mo lambo ang kriminalidad
4: sunod
1: jud kay ang opportunity sa mga criminality na agina dinha sa mudaghan ang tao ha.
3: Yes sir,
1: deploy your personnel properly yung 1090 natin.
4: Yes, daghang kaayong salamat niya na, no? Daghang kaayong salamat, sir. O nindot kayo ito yung mong gingon, sir, nga makita na to ang epekto sab, sa itong pag-implementa sa pagpakusog na to, sa pag-implementa na to sa itong mga local ordinances. Kundi doon ay pagbaba, yun po, sa itong mga napareprimand o mga na-issuean o tickets. Indicator po na siguro sir no nga nadisiplina na gyud ang atong mga kaigsuunan no, so nindot kay na no kana magdala og mas hapsay nga komunidad ya sa atong dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte.
1: Guwapo kay impact aning ano yung cities initiative nato partner.
4: Yes sir,
1: yung Safer Cities Initiative kay di lang kay sa Davao region eh, nationwide ni siya.
4: Mm-hmm.
1: So ang impact ani ni babag yun ang kriminalidad pero despite of that naagya pun goy mga natala no.
4: Yes sir, no uga minimal lang no,
1: minimal.
4: Karon ato usab silipon no sa kinatibuk-an sa atong probinsya sa Davao del Norte with regards diha sa atong anti-criminality and law enforcement operations no, mga katropa no diha sa atong kumpanya kontra sa illegal na droga no from June 1 to 23 2026. Aduna na kita ay total operations conducted nga 46 no successful operations, naka-aresto na kita og 49 ka mga drug personalities og ang value sa mga illegal na droga nga natong nakumpiska mukabat na ngadto no sa 2,817,878.88 centavos no. So inana ang mga pagpaningkamot no sa atong mga drug enforcement units diha sa atong kumpanya kontra sa illegal na droga. At the same time no ang inyong kapulisan kami no sa Police Community Relations sa kanunay naga bisita gid kita sa atong mga kabarangayan, mga eskwelahan aron sa pag-inform, paghatag og impormasyon especially sa atong mga kabataan-unan nga dili na ma-involve ning illegal nga droga.
1: Imagine na to partner, yes, karang 2 million karon na ning kaabot hapit 3 million na na.
4: Yes,
1: 2.870,000.
4: Yes, appeal na ang katong sa bago sa panabo sir.
1: Wala pa ni ma-appeal gani.
4: Wala pa na appeal sa panabo katong tulo sir.
1: Wala pa na appeal. So kung imagine na to wala to ni sila napakgang ba.
4: Yes sir.
1: Niya mapaingon ni karon sa ato ang mga users.
4: Mga users
1: sa katong mga new pipes pa nga gusto mo dilaw. So at least magpasalamat kita sa mga yes, operatives na to no, mga intel operatives na to sa kapulisan. Kung ato mga counterpart sa PDEA.
4: Yes.
1: So, pasalamat kita na napakinggan na ito ni. So, tuloy-tuloy ang atong pagpaningkamot na sa anti-illegal drugs.
4: Yes, o pasalamat po to sir, no, sa atong katauhan, no, sa mga reports nga ilang gihatag ka na ito, no, nga atong gitagaan o pagtagad. Although, dili net nato dito na ma-actionan yun, no. Yes. Dili nga pag-report ninyo, ambakan ritso, dakop ritso, kung dili, doon na ay proseso nga itong agian.
1: I-validate pa po na ito.
4: I-validate pa, sir. No? I-validate na ito, no? Huwag doon ay proseso, tungod kay ang balaod mismo, sir, no? Doon ay proseso nga itong sundon para hugot gyud ang kaso nga itong ma-file nga ito sa korte. Og diha usab sa atong anti-illegal gambling operations, total ng accomplishment so far, no, from June 1 to 23. Adun kitay 24 ka successful operations og 19 personalities ang atong naaresto. Og dunay 6,382 pesos nga bet money kauban sa mga gambling paraphernalia nga atong nakumpiska. Og diha pud sir, no, sa atong kumpanya kontra sa mga loose firearms na to, no, sa Republic Act implementation nato sa Republic Act 10591. Doon na kitay 42 successful operations, no. Unom ka mga personalidad ang atong naaresto. Doon ay 5 ka mga firearms ang na-confiscate og doon ay 38 ka mga firearms ang atong na account tungod sa ilang tungod sa gibuluntaryo kini nga pag surrender, sir.
1: Yes, of course, no. Maayo kay kusa na silang mag-surrender yun.
4: Yes, sir. O gato kinigipakusgan yun, no? Atong, ang atong accounting nining atong mga loose firearms para dili kini magamit sa mga krimen, usab, no? Di usab sa atong accounting sa atong mga wanted persons. Doon na ay 55 operations conducted. Doon ay 15 ka mga most wanted persons ang naaresto o tulo na lamang sa atong provincial top 10 most wanted persons ang wala naaresto. Baguhay lamang ni atong niaging adlaw naaresto ang top 1 most wanted person o tulo na lamang sa atong top 10 sa bulan sa Hunyo.
1: Yeah, tulo na lang.
4: Tulo na lang.
1: Ito, wala na, natapos
4: na. Yes, o doon ay 40 ka mga other wanted persons ang atong naaresto sulod.
1: So napay sa aning idugang kay yes, other wanted person ni Dexter.
4: Yes sir, no. So kara, no, ang atong mga updates diha sa atong accomplishments ug sa kanunay, no, ang atong pagpanawagan sa katauhan nga sa kanunay magtinabangay kita ang kini atong mga accomplishments dili lamang ni resulta sa trabaho sa kapulisan kundi dili apil na pud ang inyong kooperasyon, ang inyong mga reports nga gihatag kanamo. Ug karon sir, no, atong hisgutan sir katong gisulti ni sir daog kagani na sir ang about niya atong nakapaukay sa atong nasod.

0: din yung education ngayon ng buntag. Kailangan na itong mapasidaan na itong atong mga kapulisan. Ikaduha, atong nakita ang sa exposure sa atong mga kabatanunan karon sa violence pinaagi diha sa social media. Yes, o sa internet, vulnerable kayo sila. No? Ang paglikay ni ini, the same gihapon, kinahanglan, gihapon na ito ang dako nga papel sa komunidad.
1: Yes.
0: Ilabi na sa atong mga ginikanan, mga parents, makialam ta sa activities sa itong mga anak. Nga sa kanunay, magmonitor sa itong mga anak, ang disposisyon, no? Even ang ilang mga higala, personal o mga online.
1: Yes,
0: sa
1: itong
0: mga ginikanan, unta, magmonitor na ito, na mamonitor na ito, kanunay ang atong mga anak, no? Abrap, kaayo ang changes sa itong mga anak, o matagaan dayo na ito, o intervention, no? Malaman nyo yan, yung
1: yes,
0: normal niya nga galaw, tapos medyo...
1: Nalahi na, sir.
0: Nalahi na, dali na siyang masuko.
1: Mm-hmm.
0: Tapos murag palagi na siyang nag-inusara niya. Kuan so anyway na among pugoy anak no personal man ako makita po na.
1: Yes.
0: So nagdula po sila sabi ko na o ayo gyud sobra-sobra. Kay kung hindi mapulginan naman na paggamiton og mga computer social media mang mabitin sila sa
1: eskwelahan.
0: So monitor lang ginato no mga ginikanan. May katulo. Sa atong mga sa atong eskwelahan importante nga ma-maintain nato gayud ang disiplina sa matag estudyante no. Og mga ma-implementa po nato ang balaod sa anti-bullying sulod sa campus og
1: yes.
0: Importante po nga ma-check ang maayo nato ang mga gamit sa mga bata before musulod.
1: Yes,
0: kay ini kagabi igani naagi tay kap-kap operation sa atong mga kapulisan.
1: Yes sir.
0: Unya ka nang eskwelahan sa una estudyante pa man ko. Musulod ko dito kap-kapan man ka dito kay basin og naay mga dala-dala. Bakit ka nang murag ing ana siguro ang buhaton nato sa atong mga security guard or mga guard na assigned na sa mga
1: eskwelahan
0: no? So kana ato ang tanawon niya naman tay mga kapulisan din napod nga na-deploy no?
1: Nasa gawas eh.
0: Nasa gawas muduol mo diha kung naamoy kinahinala no? Muduol mo mga kapulisan. So kad tumanggod nga panahon na medyo nagkumpiyansa gyud maayo pod ang ato ang in charge sa eskwelahan no? Motong nahitabo to. Og importante po ang pag-identify sa mga teachers kung adunay nga mga issue na sudden changes of behavior sa mga estudyante, especially kung kini mahimong violente na. Kinahanglan na doon na intervention nga pagkabuhaton ang mga teachers, no? Then sa bahin pa sa mga sa ato sa mga kapulisan,
1: yes,
0: ang kanunay kita na mag-assist sa mga estudyante. Kinahanglan tayo mga kapulisan diha nga itong mga gipang deploy, no? Then of course ang atong mga mando sa pakusgan nato ang atong koordinasyon sa atong mga eskwelahan. Maghimo og plano alang sa mga symposium katong imong gihimo niya partner Renante nga dugay naman imo nang gihimo sa mga eskwelahan ang atong mga anti-drug campaign nato sa eskwelahan.
1: Yes,
0: so maayo na ipadayon lang nato. Anyway wala na hitabo sa atong probinsya kana.
1: Yes,
0: pero padayon nato ang atong mga nasundan no. Ipalayo na to ang atong mga kabatanunan sa kapahamakan.
1: Yes, sir.
0: So, ing anara ang atong kuan atong pagabuhaton ma-maintain. So much for that. Ang ato ang gihangyo nato ang ato ang immediate family, the ginikanan, the parents no og atong teachers no. Kun natay makit-an nga sudden changes ato ang estudyante, kailangan maghimo tag intervention no saon nato siya dominar no nga mobalik siya sa normal.
1: Yes sir.
0: So daghan mag mga pagkabuhat ng mga teachers nato diri.
1: Yes sir. Og atong klarohon gyud no nga diha sa atong balaod no sa atong sa DepEd no mismo ang in charge gyud sa sulod sa eskwelahan nga security no ang primary gyud nga concern diha ang eskwelahan gyud ang administration gyud sa eskwelahan no o by request na lamang kung pwede kitang musulod din sa atong sa mga sa campus mismo no kitang mga kapulisan ato lamang gyud no nga kuan maka-assist kita sir no maka-assist kita sa atong eskwelahan especially sa kining bullying pod no implementation sa bullying kundiin sa balaod gyud sir no ang eskwelahan gayud maoy dunay primary nga kuan nga responsibilidad sa pag-implementa ni ini diha sa sulod sa ilang campus no. So nindot kayo no nindot kayo
0: partner yes, ang napansin karon na vulnerable ang mga bata ang niagi man jud tagpag estudyante no nya ang atong gupit usahay dili gwapo. Gupit sa gupit man ni siya nag-start then gipangayuan daw ko no allegedly mao ni ako nadunggan
1: yes,
0: mamay topic na kuan sa ako mga buddy sila
1: yes,
0: na sila si Sergeant Archie

0: dumandan diya og si Dennis Galiasa na kuyog nako. Na isugutan na muna pagpaingon diri. Nga sir, gipangayong adog resibo kung kinsay nagupit niya mga anyway, diba, wala magita makuha. Ano ka nang buluing mangod ngayon, ana? Sensitive mangod ang mga bata karong mga panahon na. Sa ato ang panahon sa una, mga katawa raman ta. Sige lang, motubo, rabitaw na. Motubo, rabitaw na. Especially tumbo, pero na, lahing na dyan sila karon.
1: Yes, sir. Especially na na kuha po sila ganing mga bayulan, bayulinting mga dula,
0: sa,
1: sir.
0: Sa social media, mangod, no, kanang naako'y napansin ko sa mga bata nga, huwag imuhang suguon. Dali rin sila masuko, kaya nakafocus sila ba nga kulang na lang yung ayaw, disturbo ba kaya kuha niya. So, kanag yun, naalay yung time nga mugunit sila o cellphone o sa computers para silang assignment. Yung kumuhang yun silang modula, limit lang yun. Kaya makita ni mo, bayolinti na yun sila o imuha silang paggangon sa ilang mga gipanghimo sa cellphone.
1: Yes, sir. No? O karon atong, ato sa ba, Siron, no? Gikan sa atong mga bisita karon sir, ang mga inisyatibo, mga action po din nyo, sir, ya, sa inyong area, sir. With regards din nga itong isgutanan sa pag-secure sa itong mga eskwelahan, sir, especially nga malikayan ngayon nga may tabo sama sa isulti naman ka ganina ni sir, no? Sila mga action. Ya, sa panabo, sir, unsa po ng itong mga inisyatibo o mga plano nga buhaton, sir?
2: Yes, sir. Right after sa Itabo, dito sa Tacloban, no? Ang ato ang mayor, mm-hmm, sa Panabo City, ipangunahan sa iyang executive secretary, Ma'am Joan Relampagos. Dali-dali dayong nagpatawag o coordinating meeting. Wow. Yes. Dito sa ato ang mga law enforcement agencies and sa mga principal sa different schools sa Panabo City, sir, para makakuha dayon o gunsang mga inisyatibo, mga security measures, kibahin na itong mahitabo,
0: no?
2: Mga interventions, yes, diya sa Panabo, sir. Then, humanamig meeting. Then, unya galing alas dos, doon na po yung coordinating meeting ipatawag ni Ma'am, sa Executive Secretary ni Mayor, Ma'am Joan Relampagos, wow, para sa dugang kadtong himuon nga security measure, sir, diya sa mga eskwilahan. Yes. No, kay kung ang ihap lang sa ato ang kapulisan diya sa Panabo, ang ato ang saligan, medyo kulang. Mm-hmm. So, kinahanglan ta og tabang sa ubang mga agencies.
1: Yes. Coordination,
2: no, coordination, no, diya sa local government units. Nagpasalig na si Mayor nga magbutang og mga dugang katong mga multipliers or katong gikan sa utong sa LGU nga magwardya na gyud, sir, diha sa mga eskwelahan. Oh, sa ato ang kapulisan po, sir, sa Panabo, nagpadayon mga ato ang regular police visibility, mga coordination diha sa mga stakeholders na to, sa mga principals, sa mga school administrator, o katong mga school visitation na to, naatay mga panghatag mga leaflets, mga pahimangno, mga symposium. Tanan nga, pwedeng makapakgang, makakuha no, sa nahitabo atong himuon, sir.
1: Yes, sir.
0: Okay, dapat bangandam kita, no? Kaya ininomtom na ko itong last Monday, the first day of school sa mga estudyante, no? Magisugata o glinog.
1: Glinog, yes, sir.
0: Unya, karon ni adto din ko sa mga dagkong mga school handry kay nahibad anak ko. Pastang daghan na itong 8,000 students daw niya ilang gihati sa duha. Ang isa ka adlaw, no? 7 to 1 p.m. din 1 p.m. to 7. Mm-hmm. 8,000, pero 4,000 ra yun ang estudyante atong mga panahon na niya. Ang nag-comply lang daw atong hard hat nila ay katong grade 7 kaysa National High School mag-grade. So, nasa na high dire sa
1: Mangga,
0: may Mangga, no?
1: Yes, sir.
0: So, makita na to kay gayon nga ang pag first day of school gisugatagin na to ba?
1: Mm-hmm.
0: Nga tapos, dapat magbalantayon kita hindi lang sa linog kundi sa mga ing atong mga kuan, mga bullying, mga
1: yes,
0: dapat ang atong mga kapulisan yun musuri-suroy, di man guta kasulod, no?
1: Yes, sir.
0: Di rin ba sa perimeter lang sa campus kung wala yung request, no?
1: Request.
0: Naarag yun ang atong kapulisan sa gawa sa kuan sa eskwilahan. Duulan yun na kung naagin mo yung kinakailangan nga kuan yun, isangpit sila.
1: Yes, importante po diha, sir, no? Nga ang atong mga principal na to, atong school administration, doon nag-direct nung contact sa atong mga chief of police, no? Para immediately o direct kayo ang contact kung dunay panginahanglan nun sa seguridad sulod sa atong mga eskwelahan.
0: Correct.
1: No? Mm-hmm. O sir, nindot po itong, I don't know kung napadayon ba ito atong police sa paralan sa nga programa diya sa Duhali, no? Bago pa lang man nagsugod ang atong school year. Any update o sabat niya ito, sir?
3: Yes, nagapadayon gapon nato ang pulis ng paaralan. Mga kuan ni sila, mga estudyante. Sila ang nag-maintain sa ato ang kahapsay sa ato kahapsay o kalinaw sa ato ang mga rooms sa ato ang classrooms.
1: Organized
3: na sa ato ang kapulisan sa Braulio Idoali.
1: Nindot kay na no, nindot kay nang mahimong responsable no ang atong gani sa original ani sir katuning mga badlungon sir nga mga estudyante dito nga gi mold sa atong mga kapulisan og sila na mismo nga imong bantay pod diha sa atong mga eskwelahan. Nindot kay nga programa no, nindot nga programa. Sir, before ta magpadayon sir especially sa atong isgutanan sir, mahitungod sa umaabot sir nga pag able or pag lunch nining atong task force Davao del Norte sir. Ato nang tagaagbagtagad kini mga nagkomento di sir sa atong live stream sir.
0: Tagaagbag mga amigo nang musta sa ato ah.
1: Yes sir. Yes sir, kang Restituto Dila Yasan. Good morning katropa Police Dabnor watching from Kapalong Davao del Norte. God bless you all. Yes. Dagang kayong salamat sir no kay Dato Jerry Sisbino. Morning PD og sa tanan men of uniform watching from Duhali. Braulio Iduhali no, dagang kayong salamat no sir.
0: Morning Dato Jerry. Dato
1: kang Delta Charlie Ulayan na approve kang Sir Joseph Estrada. Sir, good morning no.
0: Estrada oh sir.
1: Yes
0: pare. Congratulations kay Joseph Junior.
1: Yes, congratulations sir no
0: og sa kuan karon sa PNPA.
1: PNPA
0: sa si training.
1: Yes no. Og sa atong mga staff usab diha kay kong Congressman Oyo no. Good morning kanyo diha. And of course kay Eric Adadap. Good morning po sir. Kay Sir Alexander Algabri. Morning Dabnor, continue spread peace. Dieter Dang, good morning sir. Kang Michael, good morning sir. Danny Boy, Neniko, New Corelia MPS, dagang kayong salamat sa pagsunod. Roland Ribuyon, Ohaiti Doble, thank you, God bless PNP. Dagang kayong salamat no, sa tanang
0: salamat
1: nagsunod.
0: Salamat kayong nagsunod, no?
1: Yes.
0: Hanapan na partner, pagkulang natin oras.
1: Yes, sir. Og, sir, any information, sir, nga pwede na itong i-share sa publiko with regards din sa itong umaabot nga pag-able or pag-implementan niya itong task force.
0: Dabnor.
1: Davao del Norte, sir. Especially okay. Sa atong papel, sir, sa kapulisan.
0: Unang muna, pasalamatan na itong atong Honorable Governor, si Governor Honorable Edwin Ayubahib. O ginabanan sa members sa Sangguniang Panalawigan, spearheaded by Vice Governor Clarice, no? Ubahib. Mm-hmm. Na kining tanan, may tabo kini tungod sa pagpaningkamot ni Governor, no? Kining ato ang Task Force Dabnor nga aduna kitay na identify ng mga entrance exit papasok sa ato ang Davao Norte province, pero most especially katong ato ang pagsulod gayon.
1: Yes sir.
0: Just to imagine no ang ato ang Davao task force Davao, kita nato ang approaching nila. Kung gikan tag Davao Norte paingon tag Davao dinha sa may lasang no.
1: Yes sir.
0: Sa may likanan papasok na ta sa Davao City. Kung gikan po tag kining Davao
1: Del Sur,
0: papasok kini before sa Turil.
1: Mm-hmm.
0: Kung gikan po ta sa Bukid noon Davao, yung Buda, mm-hmm, papasok kita sa Lacson.
1: Yes, sir.
0: So lahat naka-sailed siya. In the same manner, we have identified 11 entrance in our province of Davao Norte. Kini nagpasabot nga, butangan na to ni siya o mga security. At the same time, ato ang butangan o container van no, nga naadihan ang atong X-ray. Para wow, dili ma-delayed ang ato ang pag-check sa atong mga constituents nga muna o gikan kunyari sa public utility bus. Daghan kayo na. Musunod na sa dito sa kining
1: van,
0: maagi lang sila. Niya hinaut-unta ang walay ma-detect na mga illegal nga naa silang kalawasan. Kaya kung naa man galing, hold tapos i-check. Tapos kato namong nahabilin nga mga gamit nila sa utility bus no?
1: Mm-hmm.
0: Utility vehicle. At aduna kitay canine dogs.
1: Yes, sir.
0: Aduna kitay kuan sa kining canine dogs for the drug detection. And aduna kitay canine dogs sa ato ang explosives. Pasudlan na dito, iro dito. Unya, kung naamang galing sila gibilin, kaya mahadlok sila magpa-x-ray dito, kaninong bag ito?
1: Mm-hmm.
0: So hopefully, ma-implementan na ito na as soon as possible. Nag-trabaho na ni Kuya Gob Inubanan sa itong mga engineering department sa Provincial Government Office. Salamat sa inyohang pag-kooperar mga tao na ito sa Provincial Government Office. Salamat, sirs and ma'am. So, kining tanan, mapatigayon kini tungod sa support sa ato ang local government unit, especially kay Honorable Governor Edwin Hubahib. Sir, salamat kay sir.
1: Wow.
0: Kumapadayon na nato ni sir. The most safer province and region, Davao region. Again, maukin ni atong ipatuman, sir. Magpasalamat kami, sir, nga safe yun ang katauhan sa Davao Norte.
1: Yes, no, daghang kayong salamat. Yan ang nindot kayo ng dako kayo na nga ikaboost sa atong ekonomiya din sa atong probinsya sa Davao del Norte. Magdala ka na o dugang kaap
0: sa'yo. Actually, partner, just in, recently,
1: yes,
0: kahapon, mayroon tayong Finland visitor, no?
1: Yes,
0: na atong gihimamat.
1: Mm-hmm.
0: Then, nimbalik na po siya. Wow. Dayon sa, yes, sa Davao City. Mm-hmm. So, daghan kayong nabisita diya. Right? Just kuan yung last month, mayroon tayong bisita sa yung Israeli national.
1: Yes, sir. Kaya kini mga investors na to, sir, ang ilang tanaw
0: yun. Malaysian national.
1: Ang peace and order, sir. No? Secure ang ilang negosyo, secure ang ilang kaugalingon din sa atong asa sila mabubo sa ilang puhunan. No?
0: So kaya kini partner no na kuan nating pag-ingon na to, insurgency free ang atong,
1: yes,
0: probinsya,
1: sir,
0: sa Davao Norte. Ang dami ng mga investor nga gikan sa nagkadaiyang nasod, no, para mo kuan sila mo invest diri sa Davao Norte province.
1: Yes,
0: so kana magboss atong ekonomiya og daghan kay opportunity nga trabaho nga katong mga giingong walay trabaho makatrabaho na sila og gwapong sweldo kasi foreign national na kuan ito. Yeah, investors.
1: Yes, sir, no, daghang kaayong salamat niya na, no, og hopeful git kita no nga kini may mong malampuson og rest assured no nga kaming kapulisan no in coordination sa atong provincial government sa tanang local government units ug ubang mga ahensya sa gobyerno no maning kamot gayud nga ma-implementa kining atong task force Davao del Norte alang,
0: yes,
1: sa Kapsa Iquilino.
0: Yes, ako pasalamatan in advance ang atong composite local,
1: yes,
0: yung composite na to, national agencies na to, ang ato ang law enforcement agencies na to,
1: yes,
0: ang puyog niya ni. Ang ato ang national support units. Like, for example, the Highway Patrol, si IDG, Maritime Group, Philippine Coast Guard, and other component mga law enforcement agencies na to.
1: Yes,
0: NBI.
1: NBI.
0: Pideya,
1: sir.
0: Oh, manayin sa atong gobernador nga kini composite ito. Kay,
1: yes.
0: Just recently, last week, na human na to ang ato ang kining
1: Pipok.
0: Peace and Order Council meeting. So, diha atong gisgutan. So, ang ilang commitment na diha dayon. Ipasalamatan po ni Governor.
1: Yes, no, nagang kayong salamat. Mga katropa, no, last year, tres na sa Kamuntagon, medyo ni sobra kita gamay, no. Ato na lamang pangayon, sigdo na pa idugang mga informasyon ng atong bisita.
0: Bisita na to.
1: Yes, og kung wala na, sir, ang imo na lang po nga panapos nga pamulog, sir.
2: Yes, nagang kayong salamat. Balik-balik na kung ginaingon ni nga ang kalinaw o kahusay, di lang responsibilidad sa atong kapulisan, kundili o sa kini kapanag-usa, paningkamot sa tanang residente, mga barangay officials, stakeholders sa atong dakbayan. No? Akong awhagon ang tanan, labi na sa mga panabuans, ang inyohang suporta o kooperasyon sa among mga programa o operasyon. No? Ang inyong pag-report sa mga insidente o pag-appeal sa mga community activities o sa kadakong tabang aron mapadayon nato ang seguridad o kalinaw diha sa Panabo City. Daghang salamat o maayong adlaw ka na itong tanan.
0: Sir, pasalamatan na ito, no, kay ang kalampusan magod sa Panabo City Police Station na spearheaded by our Chief of Police, Lieutenant Colonel Dexter Cuevas. No? Salamatan na ito, ang local chief executive spearheaded by Mayor Relampagos, no? O sa iyang vice mayor o sa mga city councilors. Madili man na mapatigay ng iyong accomplishment kung ay suporta ang local civil executive. Sir, Mayor, ilapag ko, sir. Salamat kayo.
1: Yes, tagang kayong salamat. Usap, gikan sa atong bisita, gikan sa Duhali Municipal Police Station, sir.
3: Isip officer in charge sa Braulio E. Duhali Municipal Police Station. Kinasing-kasing ako ang pagpasalamat sa tuang halang doon na Mayor, Honorable Mayor Margarita Y. Rubinos. Ma'am, tungod sa iya ang padayon, nagwalay hunong ang suporta sa kapulisan sa Duhali. Nakuusap ako ang pagpasalamat sa tanang personnel sa Braulio E. Duhali Municipal Police Station alang sa ilang dedikasyon, sakripisyo o walay kakapong nga pagpaningkamot sa pagmintinar sa kahapsay kalinaw o kaluwasan sa tuang banwa. Labaw sa tanan, kami mapasalamaton sa katawan sa Duhali tungod sa ilang kooperasyon, disiplina o matumanong pagsunod sa mga balaod o pulisiya nga maoy dakong hinungdan sa pagpadayon sa malinawon ug luwas nga komunidad. Sa pagsugod sa klase, among gipasalig nga ang kapulisan sa duhali magpadayon sa pagpatuman sa mga lakang aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo ug ginikanan, ilabi na sa mga eskwelahan ug mga dalan nga agianan sa mga kabataan. Nanghangyo usab kami sa tanan nga magpabiling alerto, disiplinado ug matinabangon alang sa kalinaw ug kahapsay sa atong komunidad. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.
1: Yes sir, daghang kayong salamat sir. Imong minsayo sab sir.
0: Okay partner no, kining sa ato ang task force Dabnor ba. Ako lang yung i-emphasis ning akong adunay task force Davao, aduna kitay task force Dabnor. Mm-hmm. So kini pagpasok nila gikan sa Davao paingon sa ato adres sa Davao Norte. Diha pa lang diha sa Lasang no, paglagpas nimo area naman na nato sa Panabo.
1: Yes sir. Mm-hmm.
0: So nagmagbutang ta din ha.
1: Yes sir.
0: Dinhi na pod sa kuan approaching gikan sa Mako paingon na pod sa Tagum City. Mm-hmm. Magbutang na pod sa Apokon. Then kini na pong approaching sa Magdum gikan sa mm-hmm. sa Mawab. Mm-hmm.
1: Davao de Oro.
0: Davao de Oro going to Magdum, Davao Norte diha. Mm-hmm. Magbutang-buta diha no. O container van. Tapos ang pinaka wala na to mahibaling layo na kayo pero at nagyapotay boundary. Mm-hmm. Kaning talaingod.
1: Kay
0: naglapos ng karsada diha paingon sa
1: yes,
0: San Fernando Bukidnon. Mm-hmm. Magbutang kita din ha. Mm-hmm. So on and so forth, we identified 11 entrants going to Davao Norte from other provinces. Mm-hmm. So pasalamat ang usab kay Governor
1: Itunu Pahay.
0: Of course, sa akong pagpasalamat sa 107.1 XFM Tagum City, obo sa ilang station manager, Sir Arnel Cortez, sir. Salamat kay sir sa paghatag ninyo kanang time bisan og ning sobra mi gamay, no? Kauban ni nila ang mga uptick nga staff no o mga reporters sa ato ang station. Daghang kayong salamat og may buntag kaninyo sir diha. Og sa tanang mga kuano mga atong mga viewers kay
1: yes,
0: mapunta diri
1: partner. Yes,
0: sa tanang katawhan sa Davao Norte, salamat sa inyong kanunay na pagsuporta sa inyong kapulisan no. Kini nagbunga na pagpabiling gayod na kahapsi kalinaw sa atong komunidad. Rest assured kaming inyong kapulisan sa Davao del Norte, magpabiling ana kanunay sa pagpanalipod kaninyo. So, ang kalinaw, responsibilidad na itong tanan. Padayon ang DNPPO sa pag-alagad uban ang integridad o dedikasyon. Magpabiling kitang kalmado, magtinabangay o magpadayon sa pagsalig sa legal ng proseso. Aron, mapadayon nato ang malinawon, luwas o progresibong Davao del Norte. Hinumdumi kanunay nga para kanamo sa Davao Norte Police Provincial Office,
4: your security is our priority.
0: Tungod kay sa bagong PNP, para sa bagong Pilipinas,
4: serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.

0: Boss Amo, magpakilo ko sa hubay, be.
1: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized sa barrel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
4: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, excited!

0: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano. Hi, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome sa ato ang palatuntunan kung ako ikaw, syempre.
1: Bakit kung mga chikinini ni Edgar, ani, uy, makaandi
0: po. Uy, maring, uy, grabe, klaro kayo ang mga sinupsupan sa dughan.
1: Dinggi mo guni mare.
0: Sana mo, sana sa mga git gi. Sa gi gamit na ECJ.
1: Iya, gipaan ko mare gahapon gi ECJ ko.
0: Ah, gi ECJ. ECJ.
1: ECJ.
0: Okay, sige.
1: Bueno, mga mare, welcome kay mong tanan diri sa to ang pinaka gipaabot ng mga programa. Mga pidika, mga tayo mga padjak drivers sa tibok del norte. Sa tibok isla sa Mindanao, gipaabot nga programa kini ang
0: kung ako ikaw, syempre kauban gabon ninyo ang inyong mga bigat lang ang mga kumari. Labi na gyud ay panaila sa din ako, well, ladies and gentlemen, ani ana ang half human half bonsai. Aba,
1: salamat master.
0: Maring Erica.
1: Well, pasangi ko ani ako ang mga kuan, mga basun dayang. Ako mga intro ko lang si Maring Inday Erika, dili gwapa, dili miss tayo sa panima kopyansaan tungod kay mangunay og silingan.
0: Ang kasunod na ito ka uban ato karoon nga bagura na maglaba o pangayahay si Maring Daria.
1: Ito na naman pangayala siya kay kanang ko abiyan na siya.
0: Ani ana, Wayne, 145 pounds. Bill pa lang na. Grabe ka na, kay ko niya kay prepared ka ayo.
1: Kailangan nga gikaintapan na siyang mama kay
0: naurot na ang mga duster.
1: Naurot ng suot ang duster. Walay lain si Tia Daria.
0: Yes! Ano yan na? Announcing. Itong i-announce yan. Na-late siyang pag-abot, no?
1: Sige, sige.
0: Ano, agi sa itong atubangan. So, in English sa pag ito lang in English on. Agi na, no? Ato ang acknowledge, no? Our late partner here. Maring Daria who passed away kay ni agi mas itong atubangan. Uy! Narinig ka nilin ay!
1: Wala ba kasi pagkita kay uy, parami napulag yun ako ang diri Maring kay gikuan ko ganyan ni kanandayon ko nila ka ba kay pamaak mo ko ni Edgar.
0: Uy! Gisup-sup ka?
1: Gisup-sup ako ang dugan ni Edgar.
0: Ato sa pentron ang bayot isa. Yeah. Sige.
2: No need. Yeah. Pasawi na.
0: Ni Aki, magkasa kong atubangan. Ang sarita ba ka na?
2: Sa pasawi.
0: Saan nila siya niya?
2: Roll. Rolling in the deal.
0: Napaka-kuan na pala itong batang ito. Bright na pala ito.
2: Yeah, we have to exchange.
1: Nasa atubangan, kaya mga maling, si Tia Daria, huwag bisan taman o medyo naiwit siya. Naiwit siya o saka. Ato sang i-welcome atong palapakan, mga igala, mga katropa. Tia Daria.
0: Yes.
2: Ito si Rona di Amarin. Nakatao po man di.
0: Sakit ba kayo kung kamu?
1: Tia Daria, okay ra sa imo nga di ka pakita sa Facebook Live. Ay, nakita nang ihang abaga.
0: Abang, ihang abaga no, mura crispy pata sa nga kanang pangunahan.
1: Kanang pangunahan sa tiil sa baka.
0: Yes, oo, kanang grabe, oy.
1: Bye na mga Maring, gikan diri sa Studio X Live, gikan diri sa Studio X FM 107.1 Tagum. Anya mabati sabta mga Maring diri sa
0: yes, XFM Bukidnon.
1: Yes.
0: Asa Maring
2: General Santos City.
0: Bakit sa'yo mga paborito niya nga mga personality sa
2: Line, ang gwapa din nga sexy.
0: Insa
2: si Ate Evelyn.
0: Palakpake.
1: Og mabati sabta mga Maring diri sa XFM sa San Francisco Agusan del Sur.
0: Aba, napabasigo ni Lloyd Aron.
1: But last day
2: man. Outgoing, ingoing.
0: Outgoing. Outgoing. Out na siya pa ni Udo man.
1: Mo swat pag ito sa DTR.
0: Okay.
1: Og mabati sabta mga igala diri sa XFM Mati City Davao Oriental. Palakpak naman dyan mga taga Davao Oriental.
0: Siyempre sila kuan dyan, Inday Tato, si Vivo Pichon. and the rest of the gang. Sa to si Ken?
2: Si Kuan.
0: Kintasya.
1: Kintasya. Siyempre mga maring, ang pinakaulahin na itong i-mention o pinakaunang adlaw karon nga mabati sabta karon diri sa XFM Pagadian City.
2: Wow! Aba.
0: So nag-live, hook up na sa Pagadian ron.
1: Atong idol yan si...
0: Kinsa?
2: Si Sir Kenneth.
1: Si Stanley Duenas.
2: Si SM Paul.
0: Si pangalan to si?
1: Si idol na to si Stanley Duenas.
0: Si SM, si pangalan ni SM.
2: Kenneth.
0: Aba, biyo sa pag-report ni Juan B.
1: Stanley Duenas, idol ko yun, kaya si Stanley
0: Duenas. Abi, ano na, paminaw tong report ni Stanley Duenas, pasok.
1: And dinakpaan na ka rin sa PlayStation.
0: Ay, mga inaanda nga ba? Style.
1: Siya naman ako nadungog nga reporter bang giitan diyan sa may Bagadian.
0: Wala may lain lang ang taga-XFM good na.
1: Si XFM reporter sa XFM Bagadian. Wala lain ang pinakabagtik, pinakahagtik, Stanley Duenas.
0: Aba, grabe yung style. Mamari siya, lahat po itong asa to ni Daog o itong Miss Gay Amatsugay.
1: Kinsa man to?
0: Sa katong asa to sa Sambuanga, sir. Ah, Sambuanga to katong katong napilog katong sa yung kalaban ba nga usa ka contingent ninyo nga kalaban.
1: Katong kon?
0: Katong sige pag pangayo. Ngayon kay wapay krimi suspek na.
1: Pero daog siya. Da sa bigda og di man siguro siya oi. Sa bigda champion di ay.
0: Pero siya di champion. Amo siya di champion na to.
1: Sige, salamat sa atong ang mga namati ka rin diyan sa XFM Pagadian City.
0: Kana!
1: Mabuhay mo diyan tanan mga maring. Alas 10:44 ng atong oras. Line by ato mga igala. Kini ato ang programa diyan. Ito di ka nato sa mga nagunang produkto sa Yes to Health. Naguna diyan mga maring.
0: Yes! Santon Gold Coffee Mix. O Santon Plus Gold Herbal Capsule. Okay, syempre, sundan na siya sa partner sa Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C.
1: Mga maring ha, sa mga gusto diyan mag-request sa to ang video kit challenge.
0: Aba, kani.
1: Sa mga gusto diyan nga mag-request ng katahon karon sa mga tigpamaba ni mga oras sa i-comment lang sa comment section, mga maring. Aron ka ng way handlog-handlog na tanatagaan ang pagtagad ang inyuhang mga kanta, mga
0: hindi. Oo. So, request mo diyan kay para kantaho na to. Mukanta si Maring Erika, si Maring Darya, o ka siyempre si Maring Darya o si Maring Erika ang manganta.
1: Okay, ito ang text line. Basi gusto mo diya mo text po sa ito ang text line. 09663069569. Oras mga maring, alas 10:45 na sa buntag. Ay maghawa niya, kaya wala mo pa hawaan. Hulot na bentog, bayaran ka. XFM!
0: Exciting!

0: Okay, na rin yun. Balik ta. Balik ta sa mga maring, no? Na nag-yun request yun.
1: Ay,
0: nga pa kantahon yun di ay ta,
1: ha? Ato ang Facebook page, mga maring. O, tingkaya ko yun siguro diyan. Basta doon ay mga katang request din na mga higala. Apas, hindi pa ta sa mga sugot sa ito ang ginang... Ato ang...
0: Dayo lagi mong mic.
1: Ayun, oh, ikaw na na idol mo rin. Uy, matok ansuke.
0: Ala, oy. Ayaw na po kayo po, ana.
1: Anyway, ana siguro si Yana.
0: Ana, ana.
1: So, sa mga gusto diyan mag-request sa tuang kantahonan today, ala, i-comment lang sa tuang Facebook Live, XFM 107.1 Tagum. Hoy, good morning, di ay. Salamat sa pamamati, di ay kang kuan. Asa to ako sa kasilpon?
0: Si Babski. Shout out di ak ang mga maring. Yun pa siya. O, si Carlo, James, Tori Franca. O, balik-balik, rin sila. Pero mga, kuan sila, mga sulid, sana, katropa.
1: Oh, ay, nako. Kang kuan dai sa mga namati karon ni naa sa kuan si sa man to si pangani ma'am diri wala man oi ako patong gi pundok sa kong cellphone oi sa nagbantay dia sa may pampubliko nga CR dina sa may sa Freedom Park sa Dakbayan sa Tago mga maring good morning kang ma'am Bibing
2: ay mama ni maring
1: nya kang mama gud ang gingon oi
0: maestra
1: asa man dako lai lagi na akong cellphone ay gamahan na jud ko nag iPhone ko ay kay dili ra pare sa akong Infinix nga friendly kaayo
0: wala na kag Android di ay
1: kanang di man ko na gud na Android ganito Infinix.
0: Oy, si, naman si Guanon, si mga maring, mga uyutan, wala kayo kagapon, maring, nanini. Nagparas pa ka, wala, nagpa-popsmear.
1: Wala man to, kuang gipon, bro, tira pa. Anyway,
0: sige.

0: Ano nga na, maring. Madugay sila maring.
1: Ano ko mga maring? Doon ay nag-request na o kanta?
2: Be. Sa imong hand siguro na.
1: Sa kuwa dito, gi-PM ko na. Gi-PM. Kantaharo ko
0: na. PM yun siya?
1: Kantaharo ko na yung mama dahi.
2: Mama, be.
0: Sa mga na, mama Mia?
1: Kay, pahinungo doon na siya ang papa.
2: Ah!
1: Ato na yung
2: be.
1: Kani magagawa.
2: Be, pala, ako pala ni mo, be. Ako pala ni mo, be. Pala ta ka sa mga tao. Ladies and gentlemen, ani ana ang unang sumasalmo gikan sa La Pilipina Tagum City. Ani ana.
3: Ayaw di ma.
1: Ani ana.
2: Ani ana gikan sa taliwa sa Kalasangan.
0: Kadali lang kay ads pa.
1: Ads pa gani. Nag-ads ka ma rin. Di ba takayaskip ko rani?
2: Be.
0: Ay, wala. Yapon no skipping. Yapon siya. Grabe mo na imo. Ayun, napagamit lagi yung puan. Pag-premium na lagi.
2: Oo. Kay bubayad ta.
1: Na.
2: Ladies and gentlemen, aniyan na si Maring Erica.
0: Yes. Sugatan na sa mga masipang bunog.
2: Masipang sakpa. Okay. Tila.

0: Sa pag-iingon niya rin, kay...
1: Si Maring Dari na siya pagkantahan niya, ha?
0: Oo, sa muna yung mukha ko wala.
2: Wala may ni-request pa.
1: Kami mo request, be. Kami request. Kantahan na, ha?
0: Kantahan
1: na, ha? Sa muna yung mga gusto kantahan, be.
2: Uy, kamoy mo request, ako yung mga gusto kong tahon.
1: Aba.
0: Kinihilig mo na siya mukanta ang mga kuwan.
1: Be.
2: Ano siya mga dahil? Kinihilig
0: siya mukanta o ganang mga Ruel Cortez.
1: Sige.
2: Hindi naman kung hilig ni Ruel.
0: Sa imo na si Arnel.
2: Si
1: Arnel Cortez na iya, ha?
0: Sige dami, ang sa imo habi.
2: Ano siya mo na inanaanin, ha?
1: So, masaba mo lang kayo ng...
0: Saba mo na, si Be, ha?
2: Sabaan ay mong tingo. Wala mo na, hindi mo na ako. Imuha mo na niya.
0: Imuha mo na, tingwang na siya mayutan, eh.
1: Sige. Ay, blan, pwede sila. Ay, pakinom mong santon. Pag santon mo, be?
2: Iguwang na kahit kanina na nung yapon ka.
1: Sige. Ani, ala?
0: Intro his siya. Go.
2: Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda.
1: Ahawa niya!
2: At hindi na rin pinansin pa
0: bawat
2: itim ay may gayuman.
0: Pila yung score, ano
2: dahil

0: sakit. Sapu sup. Tarungan isom na maring ni makita ang lyrics.
1: Pakati para kagaya.
0: Na di nagay ko kagita.
2: Isaka siguro na maring irika kay di pud. Oo.
0: Di pud di.
2: Isaka siguro na ka. Dili na masaka lang kami kuan. Dahon
0: ta di. Pasensya na mga ka mga kamaring oy.
1: Dahon ta di mga kamaring kay.
0: Layo. Layo makayo amo ang TV-TV ani.
2: Layo kaayo.
1: Mata ginapagbanta sa LPC ani, galapihan.
0: Mer reaction maglibat ako naong maring.
2: Okay be. Be gaksa be, request na request si gaksa.
1: Gaksa.
2: Gaksa by
1: kisay gaksa.
2: Gakso. Basta kay gaksa.
1: Gaksa ang Ginoo sa
2: kalang. Bayoyoy
0: kuya. Kuya man ni nag-request si mo kay taga South Korea.
2: Taga South Korea di basta basta.
0: Taga South Korea man ni request.
2: Si Kim Jong Un.
0: Si Kim Jong Un gayin. Yang kurin
2: Aniana
1: kanta mo nis mga kuan mga aning-aning.
0: Dapat memorize ni mo na maring.
2: Okay maring,
1: so good na maring.
2: Kaksa ako pagpugit sa imong dugan. Harong imong mabati ang kalamig sa mga pinitik nga gawa mahilong na kasing-kasing ko karun dughan daw maguba. Kaksa ako paghugot sa imong bukton arang imong masukot
0: ang pinakon
2: sa akong pagmahal na ikatukan ko na kay mitando ka man na ikaw karon ako na. Okay, let's check.

0: ang langit ni tanan. Tama na, tama na, tama na. Tama na. Magdrama ta.
1: Reaction naghawid sa pangkaang taga LPC.
0: Reaction sa breaker. Reaction naghawid sa
1: ani master. Kaya basig mga pagganta. But anyway, itong oras, mga ikala alas dyan. Sa 58 naman ni Ay sa buntag. O siyempre, kata ito ang video kit today. At ito ko na ito, mga ikala alas sa limay. Ito ang tingog.
0: Yes! Siyempre, kung ano nito para manino ito itong tingog para mohaw as yun ang talagang mga lamog-lamog sa imong tutunlan o sa iyong noon na maririn ka?
1: Aron nga mas malamig, maayaw mo, hamu ka, haway ato ang tilaok. Dapat mag-inom taog.
0: Ikaw malig.
2: Santon plus gold.
0: Aba! Dindot.
2: Yeah. Para mawala ang mga sangit. Para ang pagkanta ni mo, the truth yun siya.
0: Aba?
1: Spell the truth.
0: The truth.
1: Spell the truth.
2: Ah,
1: spell.
2: Kamatay yun gano'n siya. Death gano'n, Detroit. Namatay ka sa Detroit.
1: Anyway, mga maring atangin, ato ang special segment tawad-tawad. Siyempre, una tayo mag-drama, doon tayo tila greetings. Apan sa dili pa, o sa kakanta, una itong ipahinungod niya kaninyo. Ipahinungod tani sa tanang mga namati karon diri sa pinakamag-ong hook up diri sa XFM Pagadian City 89.5 XFM Gensai. Exciting!

0: ับยายสาอันนี้อะไรอันนี้อะไรตัวอังตีแรงริติสา
1: ไรเลยกัน
0: เดี๋ยวอันนี้
1: you're so lying today
0: โอเคมังกับทรูปะตัวato ang tilaan ron na welcome sa to ang tila greetings sa Maririnig ka suga. Hoy Maridaria, ano sa kaya Maridaria?
1: Imo ko gipalagot today. Ay nako mga igana. Balik ta sa to ang programa diri agya pon live sa XFM Mindanao. Tukod kay halos naman tibok Mindanao naka hook up ta sa to ang mga marinig sa to ang gilingig nga programa diri sa XFM Dagom.
0: Mm-hmm.
1: Kami gyapon na inyo mga Uncle Roman today.
2: Yeah.
0: Yes.
1: Ako si Maring Erika.
2: Ako si Tia Daria.
0: Ang siyempre, and Master Ida Tanini. Okay, siyempre, di ano, ato ang danahon nga ron, mga bigat laon, ato nga naminaw yes. ron, ato so, ang tilaan ato, Okay, so, na lang kong gagawin, yes. Patila rin si Kuan, si Eugene Oyangurin, good morning, mga boss, from South Korea. Gusto ko yung pagkatao mo, bata. ikaw din daw siya naman tanig isa din.
2: Ikaw ra!
0: Rani, basahan ang uban niya.
2: Nga balik-balik, Rani.
0: Sige lang.
1: So, ito ang tila. Greetings sa day, mga maring. Una tayo makalimutan. Ito, di ko nato sa Turbo Arangal. Mas muli ko pa nga ito ang ginada.
0: Yes. Lagi
1: na ito ang dila. Dapat mainom taong Turbo Adlaw-Adlaw.
3: Yes.
1: Ang Turbo, mabalit na sa mga parmasa butika nationwide.
2: Ana po si Ronald Limlinsako, ane. Morning, mga katropa. Patilaan ako ng mga Wanilio family, Borlat uh-huh. family, Sako family, Lim family, watching from Andili Mawab family.
1: Aba. Oh, thank you sa mga taga Mawab.
2: Yes, at ang imidya sa Mawab, Puhon.
0: Puhon.
2: Kaya mo ato minito ila, katumanag ka, ganit kasi katumanag maring, katumanag ka ata. Wah!
0: Ilan ni.
1: Ma'am Bibing Mirapuentes, good morning.
0: Yes. Oy, Ma'am Bibing Mirapuentes, mga namidya sa inyo ha, mga nagtilapya.
2: Kay kamalamin ka dapat ko na din ha. Murang matang mga metal ani.
1: Atong hayoon, una tamo tila mga maring atong hayoon atong mga viewers nga pakishare ko na mga maring atong live
0: yes.
1: day. Aro ganaghan ka ayo ang makakita. Once again, live ta karo makitaan sab sa Facebook page sa XFM General Santos City.
0: Yes.
1: O niya makitaan sab ta sa Facebook page sa XFM Mati City Davao Oriental.
0: Yes. Okay, siyempre, itong usunag tila ni Nataniela Kudira. Itong mga, good morning mga...
1: Gusto ka patila nga bayot, oy.
0: Okay, diyan sa XFM, nagtanaw ko ninyo, FB, lingaw kaayo mo, kay Bibo kaayo mong tulo.
2: Lingon po si Carlos, si Tori Franca. Halo!
0: Siyempre, okay, si Johnny Angoya... Mulato ah. Ko. Ah, kumot-kumot ako request. Ah, sige lang, ato lang ang taon.
1: Onya.
0: Onya,
1: onya. Kinsa pa na adya marin? Basta ka daghan pa sa mga nagbinsahi, oy.
2: Alam ka na ba naghan nagtulog ka buong ipantay?
1: Nga limara na sila kabuok.
2: Ana po si CEO Jen Uyango rin. Morning, boss. Shout out from South Korea. Wow!
0: Aba, si Ronald Lim Sako. Shout out, good morning, mga katropa. Patilaan ako ng Wanilio family, Borlat family, Sako family.
2: Ang sabi ni Rewind, wow!
0: Si Nini Garcia lang, lingog yung kunin yung mga maring.
2: Ingon si Tats Joseph Angel. Ano siya si Maring Erika, bagay borag si Chris Aquino, ang atair, wow!
0: Oy, tilain ako mga taga-Digos, oy.
1: Kata mga narinda, diag bangga, kalamian kayo sa kuwan, sa Davao del Sur. Ay, kato ni Palit Maring, ganina utsap kinan.
2: Ano pa si Tax Joseph, 6 AM, pamandiri sa Kuwait. Wala na ko ni balik og tulo, kaya nalingaw ko ninyo, wah!
1: Sa Kuwait o sa Kuwait?
2: Kuwait.
0: Sa Kuwait
2: sa kay Ayman.
0: Gikan mo na sa Kuwait 7, Kuwait o Kuwait 9 o Kuwait 10 man sa taman.
1: Ayoko ko makuyawi bala ay nagi ka today.
2: Magandang nakataan ni basi taga ana tagpapil ani uya taon taon.
0: Ano taga ay magpapil? Sabay na ana papil.
1: Nagdabi to si SM. Nagdabi to si SM ni na magpapil.
2: Ah gani.
1: Abi na ko memo na pag tanan ko pag namin na kasato.
0: Ayo, all right, so ako yung nagtila ni Labing, kaya natin uret.
1: Kaya mo tila ko, mura mga kuan.
2: Yan nila, babro yan gitulon.
1: Mura mga baka nga ka itong kuan.
0: Gino ba? Ako nila, kung pabaliktad ako, ipa-street ako niya. Iuyon ako sa, iuyon ako sa Holman. Iuyon ako sa kanal
1: niya. Mura mo iuyon sa kanal sa niya.
0: Ako sa. Sige.
1: Ito nun ako sa piso wifi. Kana yung mga piso wifi, be. Talikod, be.
0: Talikod, be.
1: Apa yang nasa
2: anaknya? Maring, nalipat ka, napiyong-piyong ka. At piso wifi, bullying kayo.
0: Ay, mukhang kuhan. Insert ko yun mo sa bijoke.
1: Kana ikaw, be. Ikaw tira, be.
0: Sa bijoke yan, be. Kana insert ko sa bijoke yan, be.
1: Muling kikaintapan sa bisayan.
2: Walay pili ni Maring. Karinsa niya.
0: Natanggal, oy. Natanggal ang pom.
2: Ay, saan na?
1: Naminis, babalo din eh. Ay, ako ka magawa mga Maring. Kaya masunod na nga ito ang live drama. Pa sa
0: dito. Yes.
1: Ay, pa sila na ako ni Master ni Tanini. Amon silingan. Gusto kayo mo tila.
0: Okay.
1: Tilaay, good name mga taga Digos Registrar Office. Aba?
0: Aba, namin
1: pa. Aba? Tilaay, ikaw Master kayo. Gusto kayo mo tila.
2: Si Master na ibahala
0: niya. Saan ka, iyon ako sa kanal. Iyon ako sa kanal.
1: Dito dapat sa sama sa bingkungan
0: eh. Be, iyon ako be. Adra, oo. Ayun, saman mo, apil ka? Be, plaster be, ikaw marina katilaan. Kataka be,
1: Marin, pangunay mga kamarin. Mabalos ko be.
0: At abangan na ito ni si Marin Darya be. Grabe na ka, naglapok ano
1: eh. Naglawas yung ano eh.
2: Wala pa bang kukoy pangugan?
0: Ay,
1: naglawas yung bakla ako eh.
0: Undangon tali be. Pasita.
1: Ay, magawa, makimusunod na ito ang live drama Pansa Dipan. At ito na ipainungod sa, siyempre sa ito ang programa nga Kung Ako Ikaw, Iba Ka Sa Lahat.
0: Yes.
1: XFL.
0: Excited!

0: Ramon Cortez. Aha, siyempre ang atong sunatag, atong gratis, mayong kabubuton sa atong produkto nga gikan sa Yes to Health, ang Turbo Male Enhancer. Kung hinay nakakurbada niya mga paring, mga ato mga angkol na to niya, mga driver na to. So, wala na mo ikasukakon sa inyo ang mga asawa, sa inyo mga uyab. Aba, ayaw kayo mong pagduha-duha, ay mong kabalaka kayo, naanay mo tabang ninyo ang atong Turbo Male Enhancer. Right? Ang siyempre kay pangunahan sana siya maring Erica, no? Sa ito ang gusundan sana sa ito produkto nga ng virgin coconut oil.
1: Uy, kalan
0: niya. Oo, ay vitamin D3. Ang premium D3.
1: Ato sa ding delikatan mga maring kining kapadala sa mga mensahe. Ang ba si Tats Joseph Angel, Tia Daria, mura ang si Ruel Divina, or Wang Ising. Ha ha ha. Kisa man si Wang Od?
0: Si ana amot mga bayot gapon.
1: Ano bayot tay gapon na? Tila, si Gibi. I-live na takaroon mga maring sa ito ang Facebook page sa pakilili maring.
0: Pakibaklad lang.
1: Joby me, center show is watching.
0: Aba.
1: Salamat kayo sa iyong pagtanaw mga maring. I-share na ito ang video mga maring kay kung maabot gilin ni Oga ng mga 50 ka mga viewers. Split, jugo maring. Dugay na kuwa kay split.
0: Dugay ka magay split di ay.
1: O katong dili pa si Edgar ako ang kapuyo.
0: Ako kay mo back tumbling ko nya pag human tukod ang dila.
1: Grabe po naman dila oi.
0: Unsa man?
1: Amatod ina.
0: Ulog-ulog isa ko, ulog-ulog isa ko.
1: You are so beautiful today.
0: Ah, mo back tumbling ko.
1: Okay. So ato lang yung timbaya sa busa kamayong buntag maring master no ato ang mga pedicab drivers kinamati karon sa tibuok isla sa Mindanao.
0: Yes.
1: Mga pajak drivers.
0: Mga tuda.
1: Hala.
0: Mga kuala to niya, mga balabal drivers. Usbo na mo na hang, maragidayo na yun ang amendments o ang pagdaga sa konsiho. Historial nga, ang digulaon na lang pangalan nga balabal.
1: Saan? Ano di ay na siya?
0: Ilisa na na siya pangalan. Ang pangalan na kay Motor Jack. Kay pangit mo na kay paminahon magabalabal. So, may sudyante, ana pa.
1: Mula, kuya na rin kayo na si pangalan di ay maring, kay Motor Jack na di ay siya maring.
0: Motor Jack ka, kay mga asa magagi ka, ano ulit mga, wala mamanggo na abot ang, wala mamanggo ni aging habal-habal, ma'am. Ano, so pangit pa minahon. So gilisan, gihimuan na siya pangalan nga bago, Motor Jack. Sa una pa na siya giplanuhan.
1: Alimbawa, mingon nga, wala pa ko nakasakay ba, kay dugoy kay ang bus, ay, pagpa-Tour Jack na lang.
0: Ba, Motor Jack.
2: Masin lahat ito nga motor iha, kay mo ha.
0: Motor Jack, ma'am, ano, kanang motor.
1: Sige.
0: Mga motor jacker.
1: Ay, anyway, na sa to ang mga kamot ang suatampo. Ano na?
0: Sugus mayong pamatasan. Tagay ko ga panahon oras nga makahatag sa kuang pagyukbo, pagtahod ganin yung tulo mga maring. Labi na gyud sa ato ang mga suking tigpanubay, mga minilyon ninyong tigpaminaw ning inyohang tulumanong. Kung ako ikaw. Mga maring, naibaw ko ang nakunabalaan nga naman ko mo'y bagong kauban diha nga gikan sa Danao. Matay maring, diha ko gikan sa una. Diha sa lugar sa Danao, Cebu. Pero karon maring, naanak ko din sa may Dawis Buhol. O nga, nibalhin ko ga puyo din sa may Pagadian. Ang akong suwat karon ngay padangat na sa inyong sibyaanan, mga maring. Bahin kini sa ako ang problema sa akong bana. By the way, ako dahi si Myrna. Minyo o ga, wapami anak sa akong bana nga Osaka SGL. Kana mga security guard labandera ang ako ang bana nga si Panoy. Sa pagsulod niya sa Osaka Security Agency nga nahimo karon siya security guard sa Osaka Packing House, wako kabalo nga dito rin nagsugod ang akong problema, mga maring. Para inyong masabdan kung unsa gyud unod ni akong suwat. Ingon ani mga pangitabo.

0: Manoy! Oh, andam lang imuhang mga herimintas.
1: Eh, salamat kayo.
0: Nandiri imuhang imong baon. Salamat na kay kape nga Santon gold coffee mix.
1: Eh, salamat kayo.
0: Nanay, kuandri, nanay, baon ni Modri. Corn beef, corn beef, o kaneng...
1: Corn beef na man, corn beef.
0: Corn beef, sorry, sorry. O kaneng spoons.
1: Spons na, spons.
0: Spongy. Spongy. Wala siya spams. Sorry, sorry, sorry.
1: Salamat kayo mong pagpangga siya ka, ma'am. Muna, mabito kayo nang iingon nga kini ko gugma de kanimo di gid na mapapas ng gud kay makita man ako pinangga kay kunimo. I love you, mang.
0: I love you too, pang pang ani ni siya mo tala lang kunay mo pang
1: unsa man na
0: ano ang kwan pang ba kanang daghan magikog kay daghan ko mga kailang ay mga security guard si Ronald Sako, sila Alvin Guok, ana ba kanang ilang di sila kanang panggabi kay mahadlok kuno kanay mga ungo ng mga magpakita ng mga jatot. Pero ikaw, kanang-kanang madyuga ganang gabi, pang.
1: Mang, lahi ako nila. Lahi ako. Kaya ako, usaman ko kamaisog laki.
0: Isog niya ka?
1: Isog ko niya. Nindot po ning gabi ko. Kaya, nagulit na ko sabuntag. Makalihok-lihok pa ko. O niya, gusto na ko ng adlaw atong schedule. Kaya makita, ginako ba?
0: Ikaw ba? Pero, happy tabi ang kabulan. Wala na kayo jir-jir-jir na ko.
1: Ya, jir-jir na karoon. Naku mo jyoti.
0: Nanasana, ayaw na ko eh. Ayaw, maliit na sab ka.
1: Nang ayaw sabak man. Kaya naminaw ba ya si... Kuan, naminaw ba ya si Irene Punay, mga taga NDC Education Department? Basigma...
0: Ah, ikaw saan na ni... Kuan, ni Rolinda Tokmo. Si... Sila... Si Rowena Tokmo, ay kung saan, sa Punay na.
1: Si Kauban niya to sila ni Jojo Alimukon.
0: O gani, kuhan, Jerry Manatan.
1: Amang, ikaw mang ba, ikaw ba, nagkalamit, magkagmayo mang.
0: Eh, sabi niya, oy, ikaw no, manghikap, manghikap na sa kagpaa.
1: Mirna, kaniad to, high school patahan to, ganun, huwag paglubad ang imong beauty. Ah, ang problema lang kay medyo luag na.
0: Alang-alang, sige mang kunin mo, sige mang kunin mo lumluman.
1: Ang importante.
0: Pero wala kay lumulum na ko, ba ako. Magkwala kay ko nimo, bantayan nyo ka na ko, ha?
1: Inag-ulit na ko ug mas buntag. Duty man ko ron. Inag-ulit na ko sa buntag. Andamay mo kagaling ko ilusak-lusakon, gita ka.
0: Bantay ka, ha? Mag-expect ba ako, ana?
1: Lagi-lagi. Atos ako, ma.
0: Sige, sige.
1: Duty sa ko kay kaling masigmaliit ko sa kong trabaho.

0: Oi, pare!
1: Oi, pare!
2: Pare!
0: Pare, paring panoy. Oi, panoy!
2: Grabe. Dako, makingisi lagi.
1: Ay, kaya, nindot pamati kay... Ako, permiti mag nindot ako pamati kay... Nakainom ako, Shanton Plus Gold, adlaw-adlaw.
2: Iyaw, mo ba?
1: Sa akong trabaho, manggod pare, nga... Paggabi akong duty, prone manggod...
2: Prone?
1: Matod pa sa kining... sakit nga, high blood, matod pa sa pagduki-duki sa mga doktor. Kung sige, tagkabilar mo na, gamitidar ko... Shanton Plus Gold Herbal Capsule.
0: Kaya asa ko na, anak! Pwede ko mo, suway, anak, pare?
1: Pare, ito kasi kuan sa mga klinika sa Shanton.
0: Eh!
1: Oh. Gapar ba mga tindira diya,
2: pare? Kinsa man niya, pare?
1: Si Palanga.
2: Uy! Murang suki na naman, pare. Kaya, usap mo yung tamal sa high blood niya, pare?
1: Shanton Plus Gold, the best kay pare.
2: Ah, tinood na?
1: Tinood kay ako, awarokon ko.
2: Oo.
0: Pare, pare, ako pare kay si Undon, mo ko pare sa'yo, pare, kaya dalira mo masubawan, pare ba? Kanang mga kuwan, pare.
2: Nitulo, pare, nitulo, pare.
0: Pare, pare,
1: pare, pare, inumin na og Shanton Vitamin C.
0: Shanton Vitamin C?
1: Ang Shanton Vitamin C, para mas mulami imong isi, mag Shanton Vitamin C.
0: Kuya, saan na pare mo? Okay, gano'n na pare.
1: Mungisi ko.
0: Sina, pare?
2: Ay, kuyawa.
0: Pare, kuyawa ni mong ngipon, pare. Mura mga...
2: Mura si Joker.
0: Mura mga ngipon sa rumpi. Ay, pare, pasi na mi, pare.
1: Pangadlo, manggun mo?
2: Dali, kay, pre, kung siya ginahan po ka niya,
1: Nusama.
2: Kambyo.
1: Ayun, kambyo. Itong ginahan mo gabi. Ay na mog duty gabi. Kaya mo mga hiblaron mo mga purma.
2: Ah, grabe.
1: Ay na mog duty gabi. Adlaw mo gabi ko.
2: Ay na mog testing po ta gabi. Kaya kung si na sa gabi, pre.
1: Mintinar sa kag-inom sa Shanton Plus Gold niya kang di naka high blood. Ah, sige, budgety ho ta gabi.
2: Ah, pero mao ba?
1: For the meantime.
0: For the meantime.
1: Ako sa duty ron.
2: Yes, yes. Kaya kanyang mga amigo, English, pre.
0: English, kaya kuyaw
1: niya. Ipanguloy na mo dito, kaya magkita mo siyang asawa.
0: Sige, pre.
1: Nangulit na ako mga kauban. Ay, naku, kalamit ka duty gabi eh. Nindot ka duty gabi eh, mga pari eh. Ay, naku, relax na kayo ko. Siyempre, kitawagan sa naku ko. Mulingi sa kus, wala ba si doon na mga CCTV? Wa. Mulingi gusto ba si doon na mga marites? Wa po. Kuhaan ko kong cellphone bi. Tawagan ako ni akong ay o masiguro na mati diri. Isultin ako ni aron makadungog po ni mga namati sa kining pagadian. Tawagan ako kong kabit bi. Niring na. Hello, Balanga.
3: Hello.
1: Bingaw ko sa imuha oi.
3: Hello.
1: Kanang unya ba? Sayo mo kumuout. Mo out man ko gining.
3: Unsang rasa?
1: Alas 12 kadlawon.
3: Alas 12 kadlawon.
1: Nga taguli ko sa balay alas 6 mas buntag. Alas 2 ngadto sa alas 6. Diha ko sa muha bi.
3: Murag taas-taas patag oras ana Panoy.
1: Lami man kay sumpay gud.
3: Pagsumpa kay maligo ug sayo.
1: Sarungag sabon na sabon ni nosig may clear skin.
3: Pwede ka rin ikaan mo sabon. Nagawa ba mo eh?
1: Mura tagkatan ang hubo-hubo anak. Tay mo sabon.
3: Ay nagubo-hubo. Ikaan mo hubo.
1: Lami kay ipas pasang oras. Uy, lisoon. Sige.
3: Kung magkuhan mo may kapanoy. Mag early out.
1: Di pwede kay masuko ako ang kuhan.
3: Kasi masuko.
1: Masuko mo ang ganang head security.
3: Di ay. Sige Panoy. Parang pag-abot mo, humot na kaayo ko.
1: Labian na kayong iuli. Uy, kung napag ko diyan, iwatas-watas to na ka.
3: Sige na, maghulat ko ha.
1: Brasi ha, brasi.
3: Still brasi, ganyan ko piyamit.
1: Ay, nagkumpalong, nagigipalong na niya. Kalamin, magandang sa akong, uy, akong, ako ang didang. Labi, yung kasing lusok na sa akong tingog pa lang. Unya, magkauli, magka-out ko. Makatilaw ka sa akong kabangis. Tanaw sa akong tabalino yung ni-epek ba ko ang turbo? Uy. Pwede gahi as akong tabalino eh. Gahi pa man sa akong batuta ni. Puyo lang ka di ha, Brownie. Kaya unya, makasawam ka sa sapa sa bingkungan.

0: Mga maring! Naibuong ko sa kumpana nga, pagmuli na siya ganang kaning gabi, abuntang. Out niya, kwan mga siya, parang kulang mo siya sa tulog. Puto ako siya ipangutana pag-abot niya, o ginaan mga panghitabo.
1: Mang!
0: Hoy, pang!
1: Nay kay kape?
0: Ay, nay kape diri, oh.
1: Tiplahay ko ang kanang...
0: Ano, siya, pang? Pero galuyamang ka.
1: Kapoy, nakaglamok sa mong kuwan. Oy, kita kini kong dughan ay mga pinaakan, oh.
0: Naglamang kay lotion nga katong pang delikadoulon o ganang kuwan, lamok.
1: Ah, wala mo ipi.
0: Katong katol nga, ha?
1: Hybrid mang lamok dito.
0: Katong katol di ay nang katong katol nga isa ka box hurot na dai to
1: wala na nabilin kuan na lang gilok na lang bitaw mang tiplahi ko kape aron nga mabalik akong kusog kanang Shanton gold coffee mix aron nga mabalik akong kusog kay kapo into kay duty mudlay kayo.
0: sige pang tabagon ta ka
1: tawag ko ha
0: duda mo sa mintuhan aning brug lain magdi siya pakitag pakita yang lihok diri mo kadudahan naman is Panoy oy mo rin na yang ingon niya nga pag mo kuan ko siya mag mo mo din siyang banggabi isa kay katulog sa tarong karon murag sa gunso na yun iba nga murag luya yung permiti yung lawas ay ha, sige lang mabalaan ragya po na ko niya basi gikapoy ragid siguro ni siya basi giya ka nang sahay tinuod po din dagang ito kaglamok po magabi eh. Sige lang ako sa timplag kape. Pag-usok ko sa kusina.

0: Bang.
1: Bang.
0: What's up, bang?
1: O siya may dali.
0: Malis sa ba? Asa naman itong imuha?
1: Piyong akong mata, lami na kang itulog.
0: Kaya kung mapaman, okay, alas dos, bay mong out, bay, ano niya, kadalit, pagani ikag mga sa kauras, ano mga nguruya man ka?
1: Buya siya kong kapoy, mang.
0: Katong ingunin mo, bangay mo kung lusak-lusak kun.
1: Ano bang asya? Kapila naman kung kawa, kalusak ni mga saad, ilista lang sa kalendar.
0: Ina ni mo pang, uwi.
1: Kapoy sa manggunag kong law, ugma, mubawi ko ni mo.
0: Sa mang,
1: mabawi ko ni mo.
0: Unsa man ka?
1: Butangig, toko da na yung mga maguba na.
0: Ayaw ko ka na. Kapoy, agot.
1: Mang kapoy akong lawas, mang. Disa ko, disa ko. Disa ko anang, kanayin mong yung jirjir. Disa ko.
0: Ayaw naman ka, panoy. Ano nga, hindi naman ka. Happy takabulan ba? Wala na kayo patong-patong nako.
1: Kapoy, mangguna akong lawas, mang. Wala sumay, kapugso na ko niya. Basik pala di maglisod kung
0: sa badya, ikaw rin nag-ingon nga, ano magkapuyon man ka, nga, wala man takay, ikaw rin magkakamatulog dito. Mamay nag-ingon mo nga, dili ka maggalak pamunta kay, di ka katulog, kaya kagmataw niya karon, dili ka panggabi ka kay magkatulog ka. O sa mag yun ay tinulan na yung mag-istorya ni mo? Kapoy, baka kunyar?
1: Kapoy, mga na kong trabaho.
0: Ha?
1: Labi na ito, nakalabay nga gabi, eh, doon na yung lungkab sa kuan. Ipaglungkab ang mga iPhone.
0: Kunya ka doon?
1: O, di, ako, kuan, kay ko kanang, kanang
0: usa pa pag iPhone na nga kwan
1: iPhone alert ko
0: ha
1: hawak ko itugtog sa kuang
0: packing ang, house manangi mo kuang sagingan man na
1: kapikas magod nga lungsod do nay gikuan basi mga bot ito ba nya lungkabon tong mga crits
0: da bahala ka da ay
1: mang mang
0: da ka na. Oh, mawag yun na maring. Grabe na kayo nasipan, Panoy ba? Happy to go na magbulan, wala yung jir na ako, good.
2: Nakalain, anak niya, uy. Uy, maring kasus, dili sa pareha sa akong bana, kaya akong bana gabi man ang duty, no. Nasikyo man siya sa kanang kuan, kana imong bana, kasi sagingan man na. Nakuha kay, sikyo, biyan ako ang bana sa kuan, kana usa ka kanang bangko mga bii. Eh, nag-uli niyang adlaw, uy, buhong kay kumaring, uy. Na, nag-text pa ganit siya o nga, o sa banda ko niya o.
0: Ang banda kalir-kalir si Panoy Makay, kuwan man kayo, si Sad-Sad!
2: Hoy, Maring, paimbestigahin na ang imong banda. Basig dunay laing babaeng gikabisihan o di ba ka, anong kapuyan na siya, anong tabaho nga, maglingkod-lingkod na security guard niya, matuog pag yun.
0: Takay kong tango, Maring Bing, kuwan Maring, ka na nga, ako nga, paimbestigahan ako.
2: Na ako, investigator nga, kuyaw kaayo.
0: Kisa man na?
2: Si Ilrin di ganyan.
0: Sige, kana, ha?
3: Ayaw
0: naman. Magtarong ba? Kung saan na siya ka ng license na? Nanay permit?
2: Naaway na, mag-inisay ka ng BIR.
0: Nanay po na siya. Accredited na siya sa VFAR.
2: Sakto. Basta, duha na sila ko yata sa imo. Akin si Alvin Guok.
0: Ang kanda si Alvin Guok?
2: Paimbestigahin na imong bana kay Kabaw Diyo Kumaring. Doon ay laing ikabuang mabae na.
0: Mama ba, Maring?
2: Basta, muna.
0: Sige, Maring B. Pailay lang sa kuha, Maring. Good man, mga Maring. Nagpa-investigar d'yo ko. Buto na istorya na ko ang duha ka secret agent. Mga intelligence man ni sila. Mga intelligent na ni ako ang mag-istorya. O inani mga pangitabo. Kamo ang mga intelligent?
4: Yes, ma'am. Exactly what you need.
5: kami, ma'am. Kami yun, ma'am. Wala sa'yo.
4: Daga na may mga kasong gikuptan nga wala ray 24 oras na sulbad.
0: Dili, ani, ma'am. Good. Gusto na ko makakuha na akong bana. Sundin ninyo na akong bana. Bikay, mga duda na dyan ko ba?
4: Tagay, may picture si mong bana. Kami bala.
5: Ipakuha na, ma'am. I-send na lang sa mong GC.
0: Andara, i-send ako.
5: Ma'am, usaman niyo, ma'am, mga nag-upo mo lagi kaanin, ma'am.
0: Hindi na ma-uwin.
4: I-save na po siya, ma'am, save.
0: Ay, ayan yun na-save. Ay, katumang ko na nag-tiktok ko. Doon ako ukuan. Ah, bibi, i-delete na.
4: Bagay din mo, ma'am. Uy, naglimia siguro ni mo, ma'am. Ay, ma'am.
0: Usaman mo, usaman mo.
4: Dili may mulihok kung wala yung down payment.
0: Sige, down na ito mo, o. Pala, 2-8.
4: Duwagi o sa kalibo para 3-8.
5: Aka naman, paisa naman.
0: Okay na. Sige, Audra.
4: Okay na ni bro.
5: Bro, okay na bro.
4: Pila mo na ito, ani. Tiyak sa agency man yung kwan.
5: Ihatay rin to agency ang kwan na sobra na.
4: Ang et.
5: Ang et sa agency.
4: Aton tri.
5: Oh, ano nga bro? Ako, imuha bro, otso lang. Ngunya, ako na sobra.
4: Matis, mukha ni mo eh. Ayun, kwan man ka ka ng kwan tikasan man kay ka bro.
5: Sorry bro.
0: Sige na, sinilangkaw na mo, langkaw na mo.
4: Tagay may 24 oras. Kita ni mo resulta.
0: Sige.
4: Ito na may mama, ito na may.
0: Ganina mo si pananghin ba?
4: Kami manang, oh, klaro ba, klaro.

0: Bro.
1: My love.
0: Ma uccia e ne bro.
1: Lo sei cosa conta qua.
0: Grappi bro. Bro, bro, bro. Bro.
2: Sì. La rumpi
0: awa muga basta hana bro.
2: Di awa tan aur bro.
0: Ya awa.
2: Ma bijo ta bro.
0: Mi bijo e bro. Bejo bro. Dri ko speakers bro kay mer pabor kay kudri. Ai sa bro. Bro, bos ra gonya ku badalun bro.
2: Bro, bro, dongan ta bro.
0: Bro, bro, bro. Tagal na bro. Mahala na yun bro. Wa.
2: Bro, bro, bro. Bapit ako bro.
0: Nakurat ko mga maring pagkakita na ko sa video nagisin sa duwa ka detective ha kung gibayaran og 3x muto nga inani mga pagitabo mamonan ni mamo mamonan ni siya mamonan ni Kani tanan mo na ni?
2: Kita mo na ng ginloa ng video, ma'am. Klaro kayo na siya, ma'am. Grabe mo na yung bana ni mo ni ma'am. Grabe mo.
0: Grabe mo sa cute, ma'am. Murang grabe.
2: Grabe, oi. Okay. Sapuang ganyan sampot at itong yung kabit nga takuha na bag sampot. Amuntang ato na mong husband, ma.
0: Pero ma'am. Sinti tawanan ni?
2: Naman sa shotgun, God.
0: Okay, salamat. Oh, darang.
2: Ito na mi, ma'am.
0: Darang 2-8. Oh.
2: Salamat kayo, oh. Ma'am.
0: Matala yung karpanuya ka. Paspas kayo mo, nangandiis pang sampus ka na, ano? Po na lang yung gisunod ang duha kaligid. Patala yung rinig ulit. Patala yung kap!
3: Mang! Mang! Aday! Sag pa mong kunin mo! Agay na!
0: O, sige na!
3: Naipo akong pustiso. Ano mo kong isag pa? Sabi! Ano saan ang taong
0: kami? Tanawal eh!
3: Saan man?
0: Talawan eh.
3: Uy. Asan yung galing? Asan yung galing? Ako mo eh?
0: Paspas kayo mandor na kanina ka mo turjak na ko kahit ano na himo na lang kita ano na kayo lagi na turjak.
3: Mang.
0: Paspas kayo mo gabas?
3: Maulot
0: na murag ang sirutso mo gabas ha?
3: Sabag kayo maulot na sa mga silingan.
0: Sige ulaw. Waka na ulaw sa mga ibuat.
3: Mang, let me explain. Kanang
0: grabe kayo kayo po nun!
3: Mang, ano yung mga gudong?
0: Wala kayo po ako, tumala ka!
4: We...
0: Mayok kayo ka mo kung alam, ma'am, sa kung ano ilagay ka mo, sige kang saan?
3: Mang, kanang...
0: Bula na kakapin!
3: Dilingin...
0: Wala, remit!
3: Pamina... Paminawas ako!
0: Bando na ka nakita, taga itong pagpanghihini mo, ang imo ang kalong-kalong, bunog na kayo!
3: Nakita, ano yun mo? Na-erase ng marking, mangs? Ano yun mong good? Mang, kanan...
0: Grabe kayo, katawa na ka! Grabe kayo!
3: Mang, pasaylo ako, mang! Pasaylo ako! Huwag ko magsayon sa kong gibuhat!
0: Pasayloon?
3: Natintal ko sa kababayeng... Brator mo kong bayan? 350! Pinagawa mong kulingan doon sa area! Mas may bantayan ako dito kung may mga gawatan.
0: Pantoonin ko naman dito! Kung ako naman pantoonin dito, wala kayong problema. Gusto nyo ka mo tilaw ko lang putahe?
3: Mang pasaylo ako. Nagkasalaman ko na kanin mo, ipasalin ako ni mo, lina ni Mausab.
0: Di Mausab?
3: Mamuluhod ko si mong tumangan, ma.
0: O, tumangan niyo. Nanawag, galing na rin nanawag. Tumangan niyo. Tumaga.
3: Hello?
5: Hello, ikaw ba? Saling na ka, kailangan yung mintin.
3: Okay. Nanawag maghadiri.
5: Sabi ko mama, naman yung mga yung mga yung mga mama ng G-Cas kay mong gikuan.
3: Palungo na ko pala. Tut.
0: Kasi ako G-Cas pag yun nga number mo yung mga bandor kayo na hiram kang tawaan lang ka.
3: Agay, gisag pa na pong mag.
0: Wala ko kasabot sa mga. Wala ko kasabot sa mga panay.
3: Magpasilu ako mang. Magpasilu ako, sorry mang. Sorry, mang.
0: Layas!
3: Agay.
0: Layas rin.
3: Mang!
0: Layas!
3: Mang, pasailo ako!

mga maring, sakit kayo sa kong buot. Di ko makatug maghayang sa gibuhat ni Panoy rin ako. Sa kanong mga panahon, sige siya pasaylo, sa mga pagpasaylo sa kung ay, akong taga-agbula, cake, cookies, o ka, dito kipalit niya dito sa Manolet. Usama lang ko, hindi nga, di ba gila ko madawan si Panoy? Aban, hindi ka nang, sige siya kung anong panguyam, murag, di, gusto siya bubalik rin ako, mga maring. Dawatan pa ba na ako di akong bala nga, grabe kayo kasalawahan. Napag-inayin, amin akong isang kababay, duha di ay. Napag-ikunin nyo. Kung sa'yo kong buhaton, makaya ba na ako ng problemahan ni mga maring? Magpaabot ko sa inyong tambag. Dini na lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Myrna.

0: Alright, mga Marie, muna to ang gibasa nga paagi today. Atong oras mga yung alas 11:44 na sa buntag.
1: Yes.
0: Siyempre, mga Marie, kining oras na atong kinato sa Santon Vitamin C. Mm-hmm. Arig naman sa malami ang imang pag-isi, mag Santon Vitamin C at lawan.
1: Yes.
0: Kamagaya pa naman sa pinakang hilingin ka programa diri sa Tibok Mindanao, kini ang...
2: Yes, walay lahi lang kung ako ikaw. Kaya siyempre na, magkita sa si shout out ito kang... Javier, diyan sa kuan, Cebu.
0: Taga-Cebu.
2: Yes. Salamat kayo nyo diyan, no?
1: Shout out po rin kang kuan, no? Hello sa mga katropang beauty. Mm-hmm. Sa Thursday, sa, happy Thursday sa inyo. Shout out ko sa Busing, si Benin Aglayan, Malay-Balay City. O sa mga tinambunan family sa Bugako. Bugkaon, Lantapan.
0: Aba, and makausap pa, maayang papamati daw kang Irene Punay. Pa-shoutout maring diri sa NDC Education Department. Ay, nabati rin sila. Katupan na itong kasabay kaon doon sa kuan. Baka sa kuan. Ganun nga, tagaluhalo ba?
2: Asa?
0: Kasi silang mga kuan, maring tiya dariya.
1: Katong, di ay?
0: Katong mga education department sa may NDC. Maya bunta, kanyang horat. Good morning.
2: Yes, good morning niyong tanan niya. Atong horat, it is now 11:45 in the morning.
0: Aba, maraka.
2: Yes.
0: Why did you hi?
2: Dili mo naman ka alas, alas 11:45.
0: Napaiga sa mani, napaiga uban diri, ha? Nawa lagi ato ang kuan maring, ay, nawa lagi ato ang live.
2: Namagyapon.
0: Ay, ako ang cellphone. Wala siguro yung signal na ako ang cellphone.
1: Bayad-bayad saan?
2: Bayari saan ang... Ayaw lagi yung flight mode ninyo.
1: Kang, may pala isa ka na libre.
0: Libre na siya.
1: Anli.
0: Oo ba?
1: Oo.
0: Haya-haya, oy.
1: Uy. Kuya kayo mahangi. Kaya mga gisit na lang sinina sa diyang niyoan.
0: Hindi ko mulakaw, di mo kuhan. Di ko saan.
1: Di mo lakaw, di magisit.
0: Patro, kay dugay mo kagawas. Kanya Tristan Yat V. Gulay.
1: Gusto magbasa? Gusto magbasa na ba rin?
0: Yat.
2: Yat.
0: Silent W.
2: Silent Yat. Yes. Yes.
0: Kanga Josefina Tinambunan. Hello, is watching.
2: Aba, thank you.
0: Okay, sa pina adri, ilabay na niya mga mensahe bi kay mudawat na mi og color.
1: Yes. Mm-hmm.
0: To ang...

0: Vibe ka, maski yung yuta, okay lang.
1: Oo, oh, chokes lang. Oh. Mare, magpaklay din kung kuwan yung oba, magpaklay mo na sila o kaneng manok, no? Pwede mo na paklayo lang manok.
2: Pwede di,
0: ay. Anak, magbuti kag libro niya.
1: Magbuti kag, siya mong paklayo di, ay, nga siya may mukaon.
2: Magbuti kag yung own recipes.
1: Yes! Recipe, dili recipes.
0: Lahay magkutong recipes ka sa bukton, mga ano yung magkutong.
1: Ay, pataka, ay, utrosan, utrosan, jugoin, san.
0: O saan mo di, ay?
1: Sa klase ba, kalang, okay, Daria. Please recipes.
0: Ay, ano na ito?
2: Absinus man ka, uy.
0: Ay,
2: absinus ka sa...
0: Tagsalanganin. Tagsalanganin ko mo yung eskwela.
2: GR in Biugan. Ano siya nga, hi, katropa, maayong udto. Watching from
0: Matis City.
1: Ah,
0: ito, siguro yung bayaon ng mga driver de ang akusugay mo. Haso-haso sila ang bao-bao.
1: Hello. Sa asa na napita?
0: Sa Madam Market.
1: Sa Madam.
0: Huwag din niya po sa dahikan.
1: Aba.
2: Kabalo ka nung gitawag na dahikan niya, Maring?
0: Ang anak. Ano naman? Ang naaana.
2: Ay, usak ako ang diya, Maring. Usa dahil sa kababae nga dayo ba?
1: Oo.
2: So, dili pa na sa dahikan na dayo diya nga babae.
0: Ang saan manibdaan din pangalan?
2: Ang uyab niya kaya ka ng negro.
1: Unya?
2: Naligo sa baybay.
0: Oo.
2: Niya kaya dito man gijerger sa kuan.
0: Hoy!
2: Niya, nagdahik ang babae, Maring. Kaya ako mo kay gargada ang apam.
1: So, naglisod o ginagadahik
2: niya. Naglisod o gagan, Maring. Nagdahik niya sa baybay.
1: Si Castop Play na lang, anak.
2: Nung nakitaan man atong kuan, Maring. Nakitaan man sa katao niya. Nga kuan, nga tigduki-duki.
0: Ay!
2: Nakitaan man niya. Una, nag-word, gipulong nga dahikan. Nagkuan siya, nagpalpal sa sarili.
1: Aba!
2: Nagpaluyo siya sa bato.
1: Aba!
2: O niya,
1: nang pasalipod.
2: O, napasalipod siya sa bato. Niya mo ito nga, dahikan na siya.
1: Ah, di ha. Yawan mong mga researcher, Maring, no?
2: Wala ako yung mga kuli, ako yung mga researchers.
0: Murang malito yung researcher, Maring.
1: Ano man?
0: Kaya wama kong kitag bato din, ha?
1: O sari lang nga, o sari na nadiyadiyay.
0: Si Dakang sa White Sun, masurping mag-gun na.
2: Ang bato, Maring, kabalo ka?
0: Likuha na.
2: Likuha na.
1: Kaya, likuha na.
2: Di ba lang sa galuban?
1: Galuban? Di ba lang sa luban?
0: Mao na ito, nabara dito sa itong agianan, nga one way na lang.
1: Ano to? Mga
0: ito.
2: Ang katong bato, mundo yung impuyan sa kabog karun.
1: Ah, kung tagitapok. O ka, lahat pa na sa sleeping dinosaur. Lahat sa nadiyan.
2: Sleeping mag-una, oy.
1: Ano na sa sleeping?
0: Ato siguro itimbayaon si Kapitana dito.
2: Oy, good morning kang Kapitan.
1: Linlin.
0: Hello, ma'am. Kano sa mga mini mo imbitahog usap?
1: Aba, nag-chat si Kapitan Linlin. Nigara na mo.
2: Nigara na mo. Nagko kayo magdala nga is...
1: Okay, mo, ligara mo ha, kaya pero ma'am, magliplipan.
0: Nakagasto biya, magsudlananan.
1: Ay, aba, nag-chat
0: si... Napatik-atik na namin yung libang-libang para makapalit.
1: Nag-chat si...
0: Ano siya, ang sama?
1: Nagsugo ba na yung minimum palit mo o kanang...
2: Ice skates.
1: Kung giso na lang nito yung silupin.
0: Awa. Masya comment si SM, ma'am, kay Manimaho.
2: Sorry po, ma'am.
1: Sorry po, ma'am.
2: Sorry po. Maligo ta mga katropa diri sa dahikan aba.
0: Aba. Unsa man?
1: Unsa
0: man? Libre. Manglibre makaka GR.
2: Karon Sabado dayon na sana.
0: Unsa man kay ma tama-tama amo namin may mga motor.
2: Ay gin migagita ka dibe.
0: Naman may X Army nga motor.
2: Apoy Erox diri nga bago pa napalit.
1: Kadi ko mga kuman GR kadi nga wag gyud kay problema ani ni matawanan ni kay bigkusag mo lang yan eh mabuhi gini sila. Sige ra.
0: Pakaunong natanin niya ko ng swaki.
1: Aba, kalami alang swaki. Mabala siya si urchin?
0: Ikaw ang Maring. Kung sa may Ingles na ng swaki?
2: Swaki?
0: Uh-huh.
2: Ang swaki, gihigi ka na sa word niya, Greek word from swak.
1: Swak.
2: Kaya na yung nakakaunda sa una. Na yung nakakaunda niya, gilamian man sa mayo. Ay, lamian eh, swak.
1: Swak, ayo. O niya, kalimot siya, wala siya ka pang hingiki. Na yung morang
2: ko.
0: Na yung nabilin.
1: Na yung nabilin siya yung ipon. So, nasa lang ito na pag-istorya, na yung mong swaki.
2: Swaki.
0: Ay, ano na yung nakakalang ang iyahang kuhan?
2: Di ba, kung ang sabasakan?
0: History!
1: Bakit man to? Bakit man godo? Ay, bakit man godo siya?
2: Ay, tamaganda na nito ang Cinder B. Kaya paabot ni siya.
1: Basically, B. So, na yung makinanin ang mga istorya, mga katropa, no? Kanang mga dilila kay sa mga guard, nasa sa mga driver, mga labi na yun mga driver o kanang mahul mo.
2: Wala mga delivery.
0: Pero dili tanan guard, ha?
1: Uy, dili tanan guard, oy.
0: Kaya basic din, at taka na, oh, nabayay guard sa ubos.
1: Ay, lamin na itong guard sa ubos, kay kwan man na, palulaan na mo ng email, okay naman kayo na.
2: Uy, ano pa si GR na, chat ako ninyo mga gwapa.
0: Ay, sir ba?
2: Dahikan daw.
0: Oo, siya. Basit, naibayad na. Kaya, intawan kami, Muadto ra gyud mi og kanang wa mi dala.
1: JR,
0: sa karan siya nag-invite sa tuwa, di

0: Dito tayo magdala pag bit-bit na to pa uli na
1: yes. Ako manawagan ko ni GR. GR kung na mina man jud ka sigurado lang ka nang mangimbitar ka kanang kinasing-kasing kay bisit pagabot ya. Paglakaw aning mga tawhanan magmahay ka. Masiga di na ka kapugong sa imong tudlo magkaingon ka nga. Kamahay gugoy. Ipagpost ko ning matawanan.
2: Ipunot na pala ng ice case.
1: Para makapalit rin silang ice case daan.
2: Basta mag-ikatambag ni Mwani Master.
1: So, ano lang. Ako mag-ingin mo yung bread sa tuntulo din eh. Kala na lang siya, Goday Mirna. Saan man ito na yung mumbana ni mong, may bali nagbangbuntag. Ano lang kasimple. Kaya kung magbunta na, di mo lang kagara-gara. At least makita din mo ang iyang mga style. Ay, napun mo lang ang trabaho kayo. Sa ulan mo punta ba, muna ko din mo lang trabaho sa may kauno ninyo.
3: Tama yun. Correct. Diba?
1: Correct. So, ato ka sa ilan nyo, ilang pisina, ino ni mo ilang, chip nila dito, nga chip. Kung ano na yung kuning banan ako kayo, kasi mag-uba ang mong mga pamuyuan eh. Bali na kuning pangbuntag. So, ano na. And of course, always remember, follow your heart and follow your dreams. And yes. That's it. Thank you.
2: Ako lang punan, dapat yung mabuhaton na Myrna, markahin na siya ka ng permanent nga pintel
1: ka na.
2: Ulo sa iyahang...
1: Permahe.
2: Permahe niya. Kung mairis ganyan...
1: Siyang helmet.
2: Lusod mo ganyan irisan. Dili pa na mairis o isa lang kahaso.
1: Dili oy.
2: Pero kung mga tulo kahaso, nga ito pataas na mairis na siya.
0: Pero maring na namin baligyan sa Shopee. Karang so, pagpadla ka brief.
1: Wansa?
0: Brief nga padla.
1: Kaya
0: baligyan na.
1: Kaya libre nga padlock. Kanya ako nag-jabit, tas kaya kag-sugar niya. Siro kag-ihira ba doon na sige, tas kag-sugar.
0: Pwede mo na.
1: Sama man na, nalay host.
0: Nama si Britter.
1: Ay, Britter?
0: Ano'y bangag-bangag.
1: Uyawa po na.
0: Di na kakilala mo po, muihi na kag-ritso.
1: Britter, mura nag-rejector na ni Britter.
2: Ana, sige na, salamat kayo sa ato ang sender ha. Salamat kayo sa tanan na Mati karon diri sa tibok isla sa Mindanao, sa mga taga Pagadian, sa mga taga Mati,
1: yes.
2: Mga taga
0: General Santos City,
2: taga
1: Uslub, Dalagit, Bohol, sa Maya, Bayugan, og sa San Fran.
2: Og sa mga taga Bukidnon.
1: Yes.
2: Salamat kayo. Hontod og mapuhon. Ako ni si Maring Inday, Erika Deligwapa, Delimenestay, sa Pandi Bakupensa, ang tungkol ka mga yung silingan.
0: Kinilagyan po ninyo ang iyaan, tsaka na lang panabang, kinilagyan si Daria.
1: Kaya ninyo ang awas kay Galas, kang hinan, may asari din na nini, Gigi Max, Bumax, Pipa, gas, robo, lola, mananong, press, lock, cap, go!
2: Naghan kayong salamat,
1: thank you for watching!

nighting dito. XFM, katropa mo.

0: sa Impakawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines, katropa, ay hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Isang tangkang school mass shooting sa Leyte na unsyami matapos makapagbigay ng tip si Senator Bam Aquino sa DILG. Suspect na dalagita na sa kustodiya na po ng mga otoridad.
2: Pre-trial order sa impeachment case ni VP Sara dapat mailabas sa susunod na linggo.
1: Grace Piatos nasa listahan ng mga testigo sa impeachment trial ni VP Sara.
2: 44 criminal taxes case versus dating DPWH officials inaprubahan ng DOJ.
1: Tropical Storm Higos inaasahang papasok sa par ngayong gabi.
2: Sa balitang regional, ex-convict umano'y nagalit matapos biruin na gumwapo sa loob ng kulungan. Biktima sinaksak, patay.
1: Balita international, back-to-back na lindol yumalik po dyan sa Venezuela. Mataas na bilang ng casualties inaasahan.
2: Sa balitang showbiz, Chris Lawrence dililigawan na si Katrina Halili.
1: At sa sports, mga katropa, Philippine team pasok sa Sports Nations Cup 2026.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Panangalian na tayo ng Webes, katropa, June 25, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din tayo na napapahinggan nyo sa pamamagitan po ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 91.3 sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balita sa XFM News Nationwide, isang tip na nagmula kay Senator Bam Aquino ang nakatulong para mapigilan ng otoridad ang umano'y planong school shooting sa Tolosa National High School sa Leyte. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, agad po na kumilos ang otoridad matapos matanggap ang impormasyong ipinasa ni Aquino na nagresulta sa maagap na pagpigil sa umano'y planong pag-atake sana sa isang paaralan. Sinabi ni Remulla na ang tip mula sa senador ang nagsilbing mahalagang impormasyon na nagbigay daan po sa mabilis na aksyon ng mga law enforcement authorities para maiwasan ang posibleng trahedya.
3: The suspect is accused of planning a mass shooting or stabbing aimed at the school students. The following message written in vernacular was retrieved. From Tolosa, prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa National, Leyte National High School.
1: Patuloy po naman na nagsasagawa ng investigasyon ng mga kinakulang tanggapan para matukoy ang buong detalye ng insidente at ang mga posibleng sangkot sa umano'y plano.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nasa kustodiya na ng pulisya ang isang 14 anyos na dalagita matapos umano itong mag-post ng banta tukol sa posibleng mass shooting at mass stabbing sa Tolosa National High School sa Leyte.
3: 14-year-old grade 10 student named Jasmine Golong. Investigation revealed that she created multiple Facebook accounts to disseminate this content which spread rapidly across social media, alarming students, parents, and the public. However, the accounts and principals were deleted after engagement with Jasmine, who was hesitant and uncooperative due to the fear of repercussions. Her parents, when approached by Tolosa MPS, refused to provide information about the incident.
2: Ayon kay Interior Secretary John Vic Rebulla, walang naganap na insidente dahil napigilan ito. Lumalabas din sa paunang investigasyon na naimpluwensya numano ang minor de edad ng larong Golbex o Golbox. Sinabi rin ni Rimulya na kapareho ito ng impluwensyang nakita umano sa 14 anyos na sospek sa paumaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, si Senator Ping Lacson ay ipinasusuri muli ang Juvenile Justice Law dahil po sa pamamaril sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
2: Nawagan si Senator Ping Lacson na muling suriin ang Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng madugong paumaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Lacson, hindi dapat otomatikong maging dahilan ang edad upang makaiwas sa pananagutan ang isang minor de edad na sangkot sa mabibigat na krimen. Anya, nananatiling sapat na proteksyon ang desisyon ng Korte Suprema na nag-uutos sa prosekusyon na patunayang kumilos ang isang minor de edad ng may discernment bago ito mapanagot sa batas. Samantala, igiritaman ng Juvenile Justice and Welfare Council na may umiiral ng mekanismo ang batas upang mapanagot at marehabilita ang mga batang lumalabag sa batas. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Seguridad sa mga paaralan sa QC, pinating sa pamamagitan ng metal detectors. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Ng pamahalaan lungsod ng Quezon na mas paikpit na inspeksyon sa lahat ng paaralan sa lungsod sa pamamagitan ng paggamit ng mga metal detector sa mga pasukan. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, inatasan ng mga gwardiya na siyasatin ng mga bag at gamit ng mga estudyante upang matiyak na walang naipapasok na patalim, baril o iba pang mapangarim na bagay sa loob ng campus. Bahagi ito ng pinaikting na hakbang sa seguridad ng lungsod upang mapanatiling ligtas ang mga mag-aaral at mga kuhan ng paaralan. Sa pagpasok pa lamang sa gate, masusing binubusisi ng mga gwardiya ang mga dala ng mga estudyante bilang dagdag na proteksyon laban sa anumang banta sa loob ng eskwelahan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Nilagdaan po ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang Executive Order number 28 o 29 o tinatawag katropa na Manila Safe Schools Initiative para palakasin din ang seguridad sa mga paaralan at may iwasan ang mga insidente ng karahasan. Sa ilalim po ng kautusan, bubuuin ang Manila School and Community Safety Task Force na mauuna sa mga programa para sa school safety, threat monitoring at emergency preparedness. Inatasan din ang Manila Police District na paigtingin ang operasyon laban sa ilegal na baril, habang palalakasin naman ng DepEd Manila ang counseling programs at regular na emergency drill sa mga paaralan. Ayon kay Dumagoso, layunin po ng programa na maagapan ang anumang banta at matiyak ng kaligtasan ng mga estudyante at teachers.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, sinabi ng Senate Impeachment Court na kailangang mailabas ang pre-trial order sa Lunes o Martes upang hindi maantala ang nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Impeachment Court Secretary Renato Bantug, posible pa rin masunod ang schedule, ngunit nagiging masikip na ito dahil sa matagal na pagmamarka ng mga ebidensya. Anya, kailangan matapos ang depensa at prosekusyon sa pagmamarka ng mga dokumento sa lalong madaling panahon upang mabigyan pa ng panahon ang magkabilang panig na magsumite ng kanilang komento sa pre-trial order. Dagdag pa ni Bantug, libo-libong dokumento ang sinusuri sa kaso kabilang ang mga ebidensya kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds at mga aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman laban sa vice-presidente.
0: XFM News Nationwide.
1: Ipinaliwanag ni ML o mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na ang proseso po ng pagmamarka o markings ng mga ebidensya sa nagpapatuloy na pretrial conference sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay dumaan sa masusing beripikasyon na magkabilang panig. Ayon kay De Lima, mga katropa, ang bawat ebidensyang minamarkahan ay kinakailangang ma-countersigned na mga kinatawan ng prosekusyon at depensa na kabilang sa marking team upang matsyak ang wastong dokumentasyon at pagkilala para po sa mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis. Binigyan din pa niya na bahagi ito ng formal na o normal na proseso ng pre-trial para mas maging maayos, organisado at malinaw ang mga presentation ng mga ebidensya sa masusunod na yugto ng impeachment proceedings. Patuloy naman ang pre-trial conference habang tinatapos na rin na magkabilang panig ang pagmamarka at pagbeberipika para po sa mga dokumento at iba pang ebidensya may kaugnayan sa kaso.
0: XFM News Nationwide.
2: Kasama ano si Mary Grace Piatos sa listahan ng mga testigong ihaharap ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa pre-trial brief, nakatakdang tumistigo si Piatos kaugnay sa umano'y pagtanggap ng confidential funds. Naging kontrobersyal ang pangalang Mary Grace Piatos noong 2024 House Inquiry sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education matapos itong lumabas sa mga acknowledgement fund receipt. Gayunman, sinabi noon ng Philippine Statistics Authority o PSA na walang record ng kapanganakan, pagkamatay o anumang pagkakakilanlan ng isang taong nagangalang Mary Grace Piatos. Ayon sa prosecution panel, bahagi ang testimonya ni Piatos sa pagpapatunay ng aligasyon ng umano'y maling paggamit ng mahigit 612.5 million pesos na confidential funds.
0: XFM News Nationwide.
1: Iginit naman ni Senator Francis Chis Escudero, mga katropa, na pawang haka-haka lamang daw yung maulat na siya ang posibleng maging presiding officer sa impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, maaaring kumalat ang mga ulat dahil lima lamang sila na senador na kwalipikado sa posisyon dahil siya at ang iba pa ay mga abogado. Anya, ang mapipili po na magiging presiding officer sa kaso ni Vice Presidente ay dapat maging patas at mapanatili ang magandang imahe ng posisyon. Anya, wala pang nagiging desisyon dahil sa pag-uusapan pa ito ng bawat senador. Matatandaan na una lang sinabi ni Senator Panpilo Lacson na may suporta umano mula sa ilang senator para kay Escudero na siyang mamuno sa impeachment court dahil sa kanyang pagiging abogado at karanasan sa impeachment process. Samantala, maring itinanggi ni Escudero ang aligasyong tumanggap siya ng milyon-milyon pisong cash mula kay dating kongresista at ngay puganteng si Saldico.
0: XFM News Nationwide.
2: Ano ka lang 2027 National Budget inaasahang isusimiti sa Kongreso sa Agosto. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
5: Inaasahang isusumite ng Executive Department sa Kongreso sa Agosto ang panukalang pambansang budget para sa 2027. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na ito ay isang buwan matapos ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na buwan. Wala pa umanong inilalabas na balangkas ng mga pupondohang kagawaran para sa susunod na taon. Pero sinabi ni Recto na kabilang sa pinakamalaking item ang National Tax Allotment o NTA para sa mga lokal na pamahalaan. Aabot umano ito sa 1.32 trillion pesos, mas mataas ng 129.32 billion kung ipukumpara sa kasalukuyang alokasyon. Ngayong taon, namumuna pa rin ang DepEd sa budget allocation na 1 trillion o 1.015 trillion pesos. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, J.U.D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.
0: XFM News Nationwide.
1: Inianunsyo katropa ng Bureau of Internal Revenue na inaprubahan po ng Department of Justice ang paghahain ng 44 na criminal tax cases laban sa dating mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Ito ay sina JP Mendoza, Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Kaugnay ito naman ay aabot sa 1.68 billion pesos na pinagsamang tax liabilities ng tatlo. Ayon sa BIR, natuklasan sa investigasyon yung malaking diferensya sa kanila pong diniklarang kita at aktwal na gastusin. Kabilang naman ay hindi paghahain at kulang na deklarasyon ng tax return sa loob ng ilang taon. Matapos makita ng DOJ ang probable cause, maaari nang ihain ang mga kaukulang kaso sa Court of Tax Appeals.
0: XFM News Nationwide.
2: Inihain ni Naakbayan Representatives Percy Sendanya, Chel Jokno, Dadakiram Ismula at Dinagat Representative Kakabagaw ang House Bill number 9929 o ang Live Identities and Recognition Act na mas kilala bilang Charmaine Bill. Layunin ang panukala na gawing mas madali para sa mga transgender, intersex at non-binary Filipinos ang pag-update ng kanilang pangalan at gender marker sa mga legal na dokumento sa pamamagitan ng administrative process nang hindi na kinakailangan dumaan sa mahaba at magastos na court proceedings. Ayon kay Representative Sendanya, makatutulong ang panukala upang mabawasan ang diskriminasyon at pangungutya na nararanasan ng ilang miyembro ng LGBTQ plus community dahil sa mga pangalang nakalagay sa kanilang opisyal na dokumento. Dagdag pa niya, ang pagkilala sa isang tao batay sa kanyang ginagamit at kinikilalang identidad ay usapin ng dignidad, respeto at pagkakapantay-pantay sa lipunan. Sa Claudine Banukala, ang pagpapalawak ng mga probisyon sa umiiral na batas hinggil sa pagbabago ng pangalan upang maging mas accessible para sa mga trans at intersex Filipinos, gayon din sa mga biktima ng gender-based violence at child abuse.
0: XFM News Nationwide.
1: Katropa, nakapagtrapo ang Department of Health ng pagtaas naman sa bilang sa kaso nitong leptospirosis sa bansa ngayong taon. Mula Enero 4 hanggang Hunyo as a is, umabot sa 2,177 kaso ang naitala, mas mataas ng 6% kumpara po sa 2,046 na kaso sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Ayon sa Department of Health, karamihan sa mga nagkakasakit ay mga magsasaka at mga taong madalas na lumusong sa putik o kaya sa baha. Pinapayuhan ng tangkapan ang publikong magsuot ng bota kapag lulusong kayo sa baha, lalo na kung may sugat at agad pong maghugas ng katawan. Gamit din ang malinis na tubig at sabon matapos ma-expose sa baha. Hinikayat din ng Department of Health ang mga nakararanas ng sintomas ng leptospirosis na agad magpakonsulta sa doktor para maiwasan ang komplikasyon.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM 99.5 Mega Manila at live din tayo sa XFM News Nationwide, mga katropa. Tayo po ay napapahinggan sa iba pang XFM stations natin, XFM Cebu 88.3, XFM Tugiganao 95.7 at sa XFM Calibo sa 96.5.
0: Balitang regional.
1: Mahigpit na inspeksyon sa mga mag-aaral ay pinatutupad sa halos lahat ng paaralan sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
6: Dahil sa nangyaring insidente ng pamamaril, iba na ngayon ang patakaran na ipinatutupad sa mga paaralan dito sa lungsod ng Tacloban. Bago pa man maganap ang malagim na insidente sa San Jose National High School noong Lunes, June 22, na ikinasawi ng tatlong mag-aral at pagkasugat ng iba pang estudyante na nadala sa iba't ibang hospital dito sa Tacloban. Basta nakasuot ka ng proper uniform, nakasapatos at may ID, pwede nang makapasok agad-agad sa loob ng school campus. Ngayon, kakaiba na at hindi na pwede, hindi lamang ang mga school sa elementary at high school, maging ang mga state colleges at universities ang naghihigpit na rin. Hindi na basta-basta makakapasok sa loob ng campus ng mga paaralan ang mga mag-aaral kung hindi ito dadaan sa matinding inspeksyon. Mula pa noong Martes, naghigpit na ang ibang schools, mas lalo na kahapon, Miyerkules. Mahabang pila ang naging senaryo dahil isa-isa ininspeksyon ng mga otoridad ang mga dalang kagamitan ng mga mag-aral tulad ng mga bags bago sila pahintulutan makapasok sa loob ng school campus. Layunin ng paghihigpit upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aral para hindi maulit ang nangyaring shooting incident sa San Jose National High School. Mula dito sa XFM 99.9 Tacloban. kalooban para sa nagkataisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropa Raid Z. Navarrete, XFM News.
2: Santiago City National High School gumagamit na ng metal detector bilang karagdagang hakbang sa seguridad. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
7: Sa mga paulit ang pagkakatala ng ilang insidente sa mga paaralan sa bansa, sangkot ang ilang estudyante, nagtaas ngayon ng security measures ang Santiago City National High School sa pamamagitan ng paggamit ng metal detector. Ayon sa Santiago CNHS, ginagamit ang nasabing kasangkapan sa main entrance at exit gates na sinimulang gawin kung saan para masala na mabuti ay pumipila ang mga mag-aaral sa gate at isa-isang pinapadaanan ng detector. Bukod sa dagdag seguridad, umaasang SNHS na makakatulong din ito para mabawasan ang mga pasaway na estudyante at nang maiwasan ang karahasan sa buong campus. Pinangunahan naman ni Principal Elmerchita Rebuca at mga school officials ang pagsasala sa mga estudyante, personnel, maging ang mga bisita ng matuklasan ang mga posibleng deadly weapons at mga kontrabando na pinupuslit papasok ng paaralan. Mula rito sa 104.9XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
1: Ito naman, ex-convict Katropa, umano'y nagalit matapos ba naman na biruin na gumwapo sa loob po ng kulungan. Yung biktima ay sinaksak niya. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
8: Isang 48 anyos na lalaki ang nasawi matapos umanong pagsasaksakin ng isang dating bilanggo sa sityo Doko, Barangay Dulho, Fatima, Cebu City kaninang madaling araw. Kinilala ang biktima na si Danilo Sarinio, binata at walang trabaho, residente na naturang lugar. Samantalang ang suspek ay kinilalang si Seldon Algabri Violanda, 42 anyos, binata, walang trabaho at kapitbahay ng biktima. Ayon sa ulat, 3 buwan pa lamang mula nang makalaya ang suspek sa pagkakakulong. Batay sa paunang imbestigasyon ng mga pulis, nagkaroon di umano na pagtatalo ang biktima at suspek bago ang krimen. Lumabas sa imbestigasyon na nag-joke umano ang biktima. Sinabihan ng suspek na lalong gumwapo ito habang nasa loob ng bilangguan na nauwi umano sa galit ng suspek. Dito na umano biglang kumuha ng patalim ang suspek at paulit-ulit na sinaksak ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dahil sa tindi ng tinamong sugat, bumagsak ang biktima at nawala ng malay. Agad namang rumisponde ang Cebu City Emergency Response Team, ngunit idideklara nang wala ng pulso ang biktima ng kanilang nadatnan. Patuloy pang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong detalye ng insidente at posibleng kasong isasampa laban sa suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Isang lalaki pinaga dahil tumanggi tumagay. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
9: Ang isang lalaki matapos itong tagain sa Sitio Batang, Barangay Talaban, Himamaylan City, Negros Occidental noong gabi ng Hunyo 23. Kinilala ang biktima sa alias na Jimmy, 30 anyos at residente ng Barangay Pakibatod, Davao City. Samantala, ang sospek naman ay kinilalang si alias Roger, 29 anyos at residente ng Barangay Talaban sa nasabing lungsod. Batay sa investigasyon ng Philippine National Police, nag-iinuman umano ang mga biktima sa kanyang bahay bago nagtungo sa bahay ng ama ng kanyang kalive-in partner upang yayain itong uminom. Ngunit tumanggi ito. Nasa lugar din ang suspect at inanyayahan din umano ang biktima na makipag-inuman. Tumanggi muli ang biktima, ngunit bigla na lamang umano siyang pinagtataga ng suspect ng ilang beses. Nagtamo ng mga sugat ang biktima sa kaliwang balikat, bewang at kamay. Agad siyang dinala ng kanyang live-in partner sa ospital para sa agarang lunas. Samantala, tumakas ang suspect, ngunit kinalaunan ay naaresto rin ng pulis at nahaharap sa kaukulang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Manging isda naman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, nailigtas po ng Coast Guard matapos ma-stranded sa laot. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
10: Bukas nang nakauwi ang isang mangingisda mula sa barangay Karahayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos siyang masagip ng mga tauhan ng Coast Guard Substation North Jose Abad Santos nang ma-stranded ito sa dagat dahil sa sirang makina ng kanyang bangka. Kinilala ang mangingisda na si Melchor Madrid. Ayon sa ulat, pumalaot siya dakong alas 3 ng madaling araw para mangisda. Subalit habang pauwi na bandang alas 5 ng umaga, biglang pumalya ang makina ng kanyang bangka dahilan upang siya ay ma-stranded sa laot. Sa kabutihang palad, may signal pa ang kanyang cellphone kaya agad niyang natawagan ang kanyang asawa na humingi naman ng tulong sa Coast Guard. Agarang nagsagawa ng search and rescue operation ang Coast Guard dakong alas 6:15 ng umaga kung saan natunto nila si Madrid bandang alas 7:35 ng umaga humigit kumulang 15 nautical miles sa timog kanluran ng barangay Karahayan. Dinala si Madrid at kanyang bangka pabalik sa dalampasigan at natukoy na nasa mabuti siyang kalagayan. Bago siya pinauwi, pinagkalooban din ang mag-asawa ng food pack. Samantala, binigyang din ng Coast Guard District Southeastern Mindanao ang patuloy nitong dedikasyon sa paglilingkod sa ilalim ng programang iCare at kahandaan nitong tumugon sa mga emerensiya sa karagatan sa pamamagitan ng agarang pagsagip at pagtulong sa mga nangangailangan. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
1: Tropang Brian, inaasang lalabas na ng Pilipinas ngayong hapon o gabi ang bagyong si Francisco ayon sa PAGASA.
2: Katropang Buddies, nananatili pa rin namang nakataas ang signal number 1 sa Batanes at northeastern ng Cagayan.
1: Samantala, inaasahan pong papasok mga katropa sa bansa ngayong gabi naman itong Tropical Storm Higos at papangalanan siyang Gardo.
2: Ayon sa PAGASA, hindi inaasahang magla-landfall o direkta makakaapekto sa bansa ang bagyo at posibleng lumabas din agad ng PAR sa Biyernes ng umaga.
1: At sa ngayon, patuloy po na nakakapekto yung habagat muna sa ilang bahagi ng Luzon, Western Visayas at Negros Island region.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:28 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Atin po sa atin ang balitang to ng Santon Gold. Niyanig katropa ng dalawang malalakas na lindol ang Venezuela matapos maitala ang magnitude 7.2 at kasunod na magnitude 7.5 na pagyanig malapit sa kabisera nitong Caracas. Ay sa maulat, ilang gusali rin ang gumuho at may mga residente na naiulat na natrap sa mga debris habang nagpapatuloy ang search and rescue operation. Nagbabala ang U.S. Geological Survey na posibleng umakyat sa 10,000 hanggang 100,000 ang magiging death toll sa nasabing lindol kasabay ng malawakang pinsala sa mga infrastruktura. Nagsimula na rin pong tumanggap ng mga sugatan ng mga ospital habang patuloy na inaalam pa rin ng otoridad ang kabuang lawak ng pinsala at bilang ng mga biktima. Sa ngayon, nagdeklara na ng State of Calamity si Venezuelan President Nicolas Maduro Moros.
11: Ang balitang showbiz, etid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ng singer na si Chris Lawrence na nililigawan niya muli ang aktres at dating kasintahan na si Katrina Halili. Inanunsyo ito matapos magpasalamat si Katrina kay Chris at sa kanyang anak na si Katie sa pagtanggap niya ng Best Actress Award para sa pelikulang Mommy Dearest. Matatanda ang naging mas malapit muli sina Chris at Katrina sa mga nakalipas na buwan at ilang beses na rin nakitang magkasama kasama ang kanilang anak. Matatandaan na naghiwalay ang dalawa noong 2014 matapos magkaroon ng anak noong 2012. Nitong taon, inamin ang dalawa na naging maayos muli ang kanilang relasyon bilang magkaibigan at magulang para sa anak nilang si Kitty. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang sports.
1: Ang balitang sports sa atin katropa ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Pasok na po ang Philippine National League of Legends team sa Sports Nations Cup 2026 matapos makuha ang isa sa dalawang qualification slots para sa Southeast Asia Oceania Region. Nakuha ng Pilipinas ang pwesto matapos talunin ang Guam, Australia at Singapore sa regional qualifiers. Binubuo ang koponan ni Narelia, Deboard, Cherb, Dawn at Crusher habang si Leather Goods naman ang kanilang coach. Dahil sa nilang qualification, makakarap po ng Philippine squad ang ilan sa pinakamahusay na national team sa mundo sa Sports Nations Cup. Gaganapin niya sa Riyadh, Saudi Arabia, November 21 hanggang 29.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na po ang XFM News Nationwide. Ngayon po, Webes, June 25, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian Tipas.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas! Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: at Tangi, ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
0: Santum Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santum Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
3: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw og tuon. Kunya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang soft gel capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghalap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape 3 to 4 cups a day. Ang tonsan ito ka na ang akong asin. Gasukasukan ako o gapalpitiit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamit siya. Wala pag ginito ka rin akong asin. Karon tuwid na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
7: Good day, mga katropa. Welcome na usab ninyo atong programa The Secret of Health. Ano na sa bang inyong health consultant, CJ Nidruda, sa gihapon inyo magkauban. Alang gayod sa paghatod ganiyog informasyon sa pagkahimsog o pagkapiskay sa atuang lawas. Kamusta po ang tanan? No, kamusta po ang atuang tunga-tunga sa adlaw, mga katropa? No, nga diin, I hope and I pray, nga din nahimong productive gayod, no? Ang bisan pa man, natunga pa sa adlaw, mga katropa. Ilabi na, nahimong himso gayod ang ato ang panglawas. Oh, paingon gayod ning tibuok adlaw. And syempre, kauban gayod ninyo sa paghataw giya informasyon. Kinigad atong programan, The Secret of Health. Ano na sabay niyong health consultant, as Eugene Nidruda, mga katropa? No, nga din na makiguban nga na ka ninyo. Hangto da alaw na imidya gayod ning adlaw. So paghatod ka ninyong informasyon, hilabi na kung ikaw aduna gayoy balatian. O ba ni ako ninyo, nining atong bagong edisyon? No, bagong programa sa gyapon na paghatod ka ninyong impormasyon, no, alang gayud sa pag-angkon og kaayuhan. Welcome ang tanan, asa magkakaroon ng lugar tungod kay live na usab kita karon mga katropa. O, dinis sa Gyapon sa ato ang number one radio station, XFM Broadcasting Network. Hilabi na dinis sa 107.1, XFM Tagum. Inyong madungog mga katropa and happy listening, no, sa mga nagkapaminaw karon. Dinhi gayud sa tibuok Tagum o sa mga duol nga mga lugar nga din abot karon sa atuang signal maayong adlaw mga katropa. Happy listening usab, no, sa mga nagapaminaw karon sa 89.1 XFM Davao, 99.1 XFM Mati, 104.7 XFM Jensan, and 11.7 XFM Bukidnon, and 91.3 XFM San Francisco. O ba nino sa bako ninyo mga katropa? No, pwede ka mo mapadala sa inyohang mga mensahe, mga pangutana or any concern na mahitungod gayod sa panglawas. O gani, kung adun na usab ka mo'y gusto itimbaya, why problema, welcome usab. O ga pwede usab ka na nato basahon mga katropa, ha? Ipadala lamang sa ato ang text line number na 0909-1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909-1762844. No, ang atong hatagan na pagtagad ka na ang inyong mga gipadalang pangutana. Unya, human gayud, no, sa ato ang health information. And happy listening, no, sa and happy viewing, no, sa mga nagatanaw sab sa ato ang live karon mga katropa. No, live usab kita sa ato ang XFM Facebook page. No, pwede niyo na i-search ang XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo karon live ang ato kayong programa, no. Pwede usab kamo din na mo comment if you have a concern. Or kung ano na kamo'y gusto itimbaya, hala pag-comment mo din na sa ato ang comment section. Ato ang basahon unya, ha. Sa ato agayong health in the formation na mga katropa. Oras na to, sa kinatibok ang Pilipinas, alas 12.42. O gakining orasa, hatod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ang atong mga produkto nga maugay nagpaluyo ni atong programa The Secret of Health, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Okay, ni ato ang ultimate trio. Dako kag ikatabang, hilabi na kung ikaw adunay problema sa panglawas, buot ka nga maproteksyonan o ma-maintain ang pagkahimsog sa imuhang lawas. Hala paggamit sa ato ang ultimate trio mga katropa. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 available, ha, kinis tanang butikang adula sa inyong lugar. Available usab mismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center nationwide, no? Tungod kay aduna kita yung mga branches Luzon, Visayas ug Mindanao. Para sa mga taga Mindanao, nakita yung tulog ka branches din higayod sa Davao Region, Davao City, Tagum City, and Mati City, mga katropa, ha? Pwede ka mo din, ha, mubisita alang gayon sa ato ang mga produkto, mga katropa. Og in a very big discount, no, tungod kay barato ninyo ma-avail ang ato ang mga produkto sa tanang Yes to Health Clinic, ang mga katropa. Hilabi na kung ikaw, usa ka senior citizen, ayaw lamang kalimot pagdala sa imo ang senior ID, no, para maka-avail ka sa ato agayong mga big discount. Available usab ang ato ang lamian og healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Sa mga hilig usab mo inom og tsaa, aduna tay lamian og healthy nga tsaa, mga katropa, Santon Gold Herbal Tea. Bisag ako gagamit ko niini labi na kay usahay mukatol ang tutunlan nato. Kung mapasagdan, magsugod na gitong tang ubo, no, kay sign that is a sign already nga diin magsugod na sinamok kining bitong mga kagaw, no, mga katropa. Inuman ato nag Santon Gold Herbal Tea, dako kay ikatabang, no, tungod kay kini adunay turmeric, no, cinnamon bark. Lami kayo mga katropa, malasahan gini mo ang katami sa cinnamon, no, nga naagayon, and turmeric, one of the best source of anti-inflammatory properties, mao nang para sa mga katropa nato ay labi na gasakit ang tutunlan. Ang gani, labi na kung adunay high blood ako kay ikatabang diabetes, no? Heart problem. Kiligay yung Saturn Gold Herbal Tea, one of the best herbal tea, mga katropa. Dako kay nagikatabang. Labi na kung very sensitive and sobra kataas ang imuang sugar level. I highly advise kinigay dato ang Santon Gold Herbal Tea, mga katropa. Very safe, no? Kinigay dato ang Santon Gold Herbal Tea. Available usab kini ha sa mismong Yes True Health Clinic, mga katropa. And kauban usab ang ato ang Visu Next Plus, ang produkto sa Yes True Health Incorporated, alang gayod sa proteksyon sa tuwang mata ug para gayud sa kasulbaran sa mga problema sa mata, mga katropa, no? Kini ato ang Vision X Plus, adunay lutein, zeaxanthin, beta carotene and vitamin E, mga katropa. No, nga mga antioxidant nga din gikinahanglan sa ato ang mata. Anaka na, no? Ato ang gi-combine pagbutang gayud sa ato ang Vision X Plus. Available usab mismo sa Yes to Health Clinic. Ang tanang produkto, ha? Sa Yes to Health Incorporated. Available ka na, mga katropa, sa ato agayong Yes to Health Clinic. Ang kanindot, tungod kay affordable kini ato ang presyo. Tungod kay hilabi na kung ikaw usa ka senior citizen. Busa, ato ang Yes to Health Clinic. And i-avail na usab, no? Tungod kay kung ato na lang man ka, mo-avail sa ato ang mga produkto. I-avail na usab ang ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon, ha? Doon na kita libreng check-up, libreng konsultasyon. Hatod ka ninyo sa Yes True Health Clinic. Matag branches, Dinis Davao. Ang ato ang schedule, matag adlang Lunes, adlang Martes. O sa Tagum, adlang Merkules, Huwebes, Bernes, o adlang Domingo. Sa mati mga katropa, sa karon, everyday through phone call. No, kung maadto mo sa ato ang mati branch, maka-avail gyapon mo sa ato ang free health check-up at consultation, pinaagi gayud sa tawag. Kung gusto mo personal nga din makighimamat sa inyong health consultation,

0: Raksom de la Peña. Nindot kayo ang kalibutan, no, mga katropang ariminog na sa Diyos. May mo lang kining dili nindot tungkol sa mga nagpuyo sa kalibutan. pero kaoban na lagi na, no? Kaya grabe ka ron, no? Mga balita. Di mahuman. Mga panghitabos, kalibutan, mga katropa, ambot bitaw. Mga kalibutan, nagka-grabe naman, no? Mga panghitabo, kaoban na gina. And that is prophesied already. Kung ato po ang tunuan ng Biblia, mga katropa. But anyway, no, happy viewing, Sir Raksoman de la Peña, no? Kamusta din ha? O kaoban kayo sa imuhang mga kaobanan. Sa mga taga-Mawa, of course, no? Dagantag mga client din ha, mga katropa, mga listeners, no? Nakalimot na lang ta sa uban. No, kamusta mo din ha? No? Balik po mo sa clinic. Kamusta ha po ninyo ang inyong health consultant tungkol kay duge-duge na tawa nagkahimamat, no? Base gani po ho, nagplano ta kaoban kayo ng atuang station manager, Sir Arnel Cortez. We are planning na magkaroon ulit ng Yes to Halt Caravan, no? Kaoban ang XFM team dinigid sa tago, mga katropa. Gato ang giplanuhan, no? Atuwa pa nang tawag ni ini i final, no, kaoban si Sir Arnel Cortez kung asa gid ang lugar, mga katropa. Oras alas 12:50 na, mga katropa. Mag-alang kayo da sa pagpadayon ni atong programa o sa mga bagong abot din hahang di nagapaminaw karon sa ilang mga radio. Pwede po kamo muhabol, mga katropa, o kung aduna kamo ibuot ipadala ni atong programa nga mga mensahe, pwede kamo mo send sa inyo ang mga text or messages sa tuwag yung text line number na 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. Pag ato ng hatagan na pagtagad, unya human sa ato ang health information. Ay maghawa! Ang balik ta, mga katropa, human gayod sa mga pipila ka mga pahinumdom, hilabi na ato sa paminawan. Ang maanindot nga testimonya, maghatag ka na ito, inspirasyon, hilabi na kung ikaw adunay balatian. Ayaw kawala sa paglaom tungod ka ikaw. Pwede gayod makaangkon o kaayuhan atong paminawan.
1: Nanay, kamusta? Ano sa aking mong experience bago ka nigamit sa ato ang Santong Plus Gold?
2: Okay. Salamat kayo sa Santong Plus Gold nga pinaagi niya na produkto. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Yan, salamat sa kanang mga uban nila ng mga produkto na example sa vitamin C, nga, coffee, nakakuana sa ako, nakakatay na nakikaligyo sa akong panglawas.
1: Ah, so it means na nagagamit ko ka og Santong coffee. Gamit ko ka og Santong vitamin C.
2: O vitamin C.
1: Unya, dati maglisod ka og yulog. Pero wala na na, kumusta? Sadyang na-maintain na ka og Santong Plus Gold. Unsa ka lugay na gamit sa ka og Santong Gold?
2: Pagkuman ng gold. Ang ako kami dahil sa Santong Gold is mas kuangin siya, mas nindot ako pa magpaginan.
1: So na okay na ginay mo ang pagtulog ka ron?
2: Okay na gid ka ayo.
1: So praise God. So tungod na sa pag-inom ni mo sa?
2: Santong Gold.
1: Santong Gold. Unsa po yung mainom mo nanay sa Yes to Health Wellness Center labi na sa atong mga gulong pa?
2: Yes to Health is very good. Yes to Health is maayo yun para sa ato, sa atong panglawas. Sa mas maayo kaysa kanang tititik. Mas maayo na siya. Distate and probe.
1: So, dagang salamat, no, nanay Melinda Daog from?
2: Sibagat.
1: Sibagat, Agusan. So, sa gayon ka, active user, ng produkto po ng Yes to Health Incorporated.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga muinom aning Santong Plus Gold. Og ako ning giinom matag at gaw. Epektibo jud ang Santong Plus Gold.
4: Santong Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santong Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una, kusog kayo kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, tukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitiit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw o gasib ba? Akong isulayan.

0: Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
2: Balik kita mga katropa, oras na to alas 12:53 na. O kakining oras sa hatod kaninyo sa Santon Plus Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape, nga bisan na 3 years old, nga bata pwede makainom, no? Inana ka safe and healthy kini ato ang Santon Plus Coffee Mix, ha? Kung ikaw adunay problema sa sugar, no? Labi na kung may mismo nga diabetes na mga katropa. And if you have a sensitive gastrointestinal, mas maayo kini atuwa nga Santon Plus Coffee Mix, ha? Tungod kay very friendly kini mga katropa. And dilabi na kung ikaw adunay problema sa imuhang pagtulog, no? Tungod kay kini atuwa nga Santon Plus Coffee Mix sagana sa flavonoids, mutabang especially para mas mahimong nindot ang production of melatonin dinagayod sa atuwa nga pituitary gland, paingon, no? Sa atuwa nga pineal gland, mao nang daghan ang nag-ingon. Sa dyan sila niinom sa atuang Santon Plus Coffee Mix na himong nindot ang ilahang pagtulog. O tinuod ka na mga katropa, ha? Busa sa mga wapan na kasuway sa atuang Santon Plus Coffee Mix. Ayaw paglangan, ha? Suway ang atuang lamian o healthy nga kape. Nagkape ka na, nanambala pa ka ba? Available kini ha sa tanang butika mga katropa nga dul sa inyong lugar. Available usab mismo sa Yes to Health Clinic. Ato ta sa atuang pagtuon. Og atong ipadayon mga katropa ang atuang nahisgutan gahapon. Og naputol tungod kay na short man ta sa time. So atuang ipadayon ang atuang nahisgutan. Mahitungod gayod sa Child Nutrition Part 2. Nahimo ni Part 2 tungod kay atuang napuding na tackle. I don't know unsa tong bulan. Pero atuang ning natunan mga katropa dinhi sa atuang programa The Secret of Health. O gabuot kong hatagan o pagtagad-usab o mas gipalalum na ito. O mas nag-focus ta karon sa pinaka-specific noong atuang may dugtong sa panghitabo garod, gayod no? Karon mga katropa sa atuang mga palibot. No? Hilabi na sa mga insidente nga din nahitabo. Nga din adunay dakong koneksyon no? Sa mga kabataan mga katropa. Mauna nga buot kong hatagan o pagtagad. Gahapon atong gipanghisgutan no ang mga gitawag natog unsa ka importante nga hatagan o pagtagad kini atuang utok no ug unsaon ang pag ang tinuod nga pag pakaon sa mga kabataan kini lamban naglangkob sa mga literal nga mga pagkaon no atuang nasigutan gahapon nga dili ra diay no tungod kay aduna pud diay dakong koneksyon kini gayod ang ilahang palibot ang ilahang pagtulog og usa sa pinakaimportante nga din unsang klase gayod ang mga pagkaon nga din atong ginapakaon sa atong mga kabataan especially kanato nga mga ginikanan pakita man gyud nagapakaon no nagabuhi sa atong mga anak. Ato ang naisigutan gahapon mga katropa nga isip mga ginikanan usa sa pinakaportante nga obligasyon nga hika nato nga diin kinahanglan di ay mahimong mapakaon nato atong mga anak diha gayod sa mga himsog nga mga pagkaon gayod na mga katropa. Tungod kay atong nasayran nga usa di ay sa pinaka hatagan ug pagtagad isip nga ginikanan nga ang pagpadako sa mga anak dili ra di ay nga diin na mahimo silang gitawag na tog dako ang lawas, mutaas ang height, no? Dili aday ka na usa ka bantayanan sa paglambo sa usa ka bata, kundi kinahanglan po di ay mahimong himsog o mahimong malambuon ang ilahang pangutok mga katropa. No? Tungod kay ang organ, ang brain, it is a kind of organ dinhis tong lawas na usa sa pinaka-importante tungod kay matag lihok, matag isip nato mga katropa, ang utok gayud mo ay gamando. Mao nang kung dili ganit nato matarong o tawag niini, apurma ang atuang mga anak, mao na musugot tags dili, usa sa resulta mga katropa ang panghitabo dito sa Tacloban. Sipunin mo, minor de edad na kahimo ni adto. Mubalibad man ta, musugot ag sa dili mga katropa, adun na gyud akong connection o kining pagmatuto na to isip nga mga ginikanan. Dili lamang sa pagmatuto, ato ang natulan gahapon, adun na gyud akong connection. Kinigayong gitawag na to ga good nutrition, healthy habits, and enough sleep, and a good environment nga ato agayong gihatag sa ato ang mga anak. Sunintak na sa atong pagtuon mga katropa. At wala itong gisugyutan kadali, no? Para ma-remind, no? Ma-refresh sa ato ang mind kung sa'y gisugutan na ito kahapon. And today, ato ta na sa pagtuon mga katropa, kining gitawag na ito the second food of the brain. Ikaduhang pagkaon para gayod sa utok, no? Atong naisugutan kahapon, literal nga pagkaon, no? Nga din atong gisa-isa unsa ang mga maanindot nga mga pagkaon nga makatabang gayud sa utok, no, para gayud sa iyahang gitawag dini nga kalihukan, no, especially para gayud sa atuang mga kabataan nga din dili lamang maging mahimsog ang ilahang physical nga lawas, sila bina ang ilaha gayong pangutok ang mga katropa. Sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, duna pud ay gitawag natog a second food of the brain, and it is not a literal food. Unsa kaha kini doc? Mao kining gitawag natog the children consume digitally. Unsa may pasabot ani digitally man dani? Adi man dani literal nga mga pagkaon. Sa ato kapanahonan karon mga katropa, no, mga kabayan, halos tanang mga kabataan, they don't only consume literal food, but they also consume videos, games, social media, and online content. Mao ning ikaduha nga pagkaon sa mga kabataan. Bisag dili gani kabataan, halos tanan nun. Labi na kay daghan ng kay mga vloggers ron, no? Laka, bisag asa ka moabot, no? Maadtong lugaran na ay vlogger. And that is the reality, mga katropa. Mao nang giingon sa atong mga eksperto, mao kini ang nagsilbing ikaduha nga pagkaon sa ato agayong mga kabataan. O kung sa mo, unsay makasusubo pamalandungon, tungod kay kini nga mga pagkaon, mas ginakaon karon sa atong mga kabataan kumpara gayod sa literal nga mga pagkaon. So why ganyo pag eksperimento, di ba? Kay sa inyo ha mismong panimalay or doon na mo'y karama ato mo sa mga asang nga lugar. Nga din, daghang klases tao, daghang mga bata, makita ni muna, di ba? Bisag sa kananan, laag kag mga restaurant din ha. Mapansin ni muna nga din ang mga tao nga adunay mga bata, di ba? Kay ang bata gagunit og phone samtang gakaon. No? Or ang uban, di jud mo kaon, magtanaw lag videos sa ilahang phone. That's why, ang mga health experts nakaingon that this food mas pirmi gina-consume kumpara sa mga literal gayud nga foods, mga katropa. Mao kini ang gitawag natog screen time. Paggamit, no, sa mga gadgets, mga katropa. Unsay ika-apekto nining gitawag natog too much screen time sa ato agayong mga kabataan? Ang anong naidugtong nato ni sa atong pagtuon? Mahitungod gayud sa pagka-problema, no, sa gitawag na ito, mindset, brain function sa atong mga kabataan, atong isa-isa ho. Number one, sumala sa pagtuon mga katropa, kung atong pasagdan ang atong mga anak nga din, magpagara na lang, magpalabi na lang o gamit, no, sa ilahang mga phone, mga laptop, mga computer, any screen time, unang maapektuhan, kinida ang gitawag na ito, mood. Mood swings and irritability. Tanawa, isipon ni mo, dili basta-basta kini nga mga gitawag na itong resulta, ha? Unsa man ding mood swings, pabago-bago ang ilahang tawag niin emosyon or ang ilahang pagbati or ang ilahang kinaiya. Karon buutan kayo, imong masugo, no? Dali kayo mutuman. Taod-taod, unya, di na masugo. Unya, sige, nagmugot. Hantod ang uban din, halabi nagbata-bata pa dyan, mag-wild mga katropa, o dagko-dagko na, musukul na ni mo ha. Amo na'y mas hadlok mga katropa, no? O hilabi na kining ikaduha, irritability. Sa puton ang imuhang anak. Unsay hinungdan? Sumala sa pagtuon because of too much screen time. Pangutanon ta mo mga ginikanan, naka-observe na ba mo ani? Suwayan ninyo og sugo ang inyong anak, tawagon niyo, di ba, kay magpabungol-bungol. Kaya nga naman, nagtutok maayo sa video sa iyahang phone o ron sa may iyahang gikabisihan. Kaya mo adyong i-disturbohon tungod kinasuko na ka, kadi maminaw, at tanawa mo pa ang magpaisog-isog ang imuhang anak. Magiging na iya panghitabo, ha? Magiging na ang tinood mga katropa, and that is the result of too much screen time. Muna, digid mo makabalibad din na ginikanan, no? Tungod kay maugin na ang tinuod sa panghitabo. Huwag ako, maugin na ako na-observaran. Although ang anak na ako tungod kay bata-bata pa man dyan, naapa man sa 1-year-old, wala pa man kayo nagsugod, kay gibawalan dyan ako o pagsanay, ninigitawag na ito screen time. But based on my own observation, nila binagmato ko mga pipilag ka mga adtuanan, no? Mga public place, malindaghan ang mga kabataan, ma-observe dyan nato na ang mga katropa. And makasubo pamalandungon tungod kay kung unsay pagtuon sa atong mga health experts, maugyod ang akong nakita sa kadaghanan ng mga katropa. Adunay behavioral problems. Maapektuhan dyan ang pamatasan sa usa kabataan sa dihang atong mapasagdan, magpalabi ra silag tan-aw dinha sa ilahang mga gadgets mga katropa. No, gani adunay pagtuon nga diin too much or higher screen time with increased hyperactivity, inattention, and other behavioral issues. Unsa man ni hyperactivity, sobraan ka hype, no? Ano man ning bataan nga mura man ning kasing sige ra magtuyok bisag asa mo adto dinhi. Kunya badlungon igo ra katan-awon, no? Ang ano ka na inana mga panghitabo mga katropa unsa ning bataan nga unsa pa tawag sa uban ni mura man guro ni alum slubot. No, kay bisag asa ra man mo adto, bisag asa ra man mulingkod. And that is called hyperactivity. Dili ra na siya matawag na tog normal ra na kay uban mo ingon magud abnormal ra na oy kay bata pa man gud na. O gina basta bata pa. Maliban kung bata pa jud kayo, no, that is normal tungod kay ano pa man kay sila kanang ang ilahang pangisip mo gusto pa sila i-discover kung unsay na silang palibot. Ang problema kung naa na gani sa 10 years old above, nya maura gyapon kinayahan. Nya ang problema di pa jud magbabadlong nako po mga katropa, mga inahan, mga ginikanan. Please be mindful. Tungod kay kana that is a sign nga din adunay kondisyon nga hyperactivity. Unya ako mapasagdan na ako po basig magkaroon ng behavioral issues mga katropa. Balikon ako, kana nga kondisyon hinungdan sa too much or higher screen time. Ikaduha, sleep disruption. Ang uban, adunay mga kabataan, maginikanan, gipasagdan ilang mga bata nga din matulog, tapad ang cellphone, tapad ang iPad, laptop, unsa pa na yung mga gamit din ha. Pwede, abin ni magtulog na imuhang anak, tuwa pa di ay, gamata pa mga katropa, sigig tutok sa ilahang mga gadgets. No, hangtod pila kadlo, pila kasimana, pila kabulay, inaana pirmi ang panghitabo sa imuhang anak, wa ka nasayod nga pirmi na di ay kulang og tulog. No, tungod kay kana magong gadgets, sultian ta mo mga katropa, even a phone. Simpleng nga cellphone mga katropa, labi na pagtaknas kagabihon, kung magtutok paganita ni ana, matingala ta, maabtan na lang tag-alauna, alas dos kadlawon, ganun maglisod tag-tulog. Tungkod kay ka ng blue light, no, gikan sa mga any gadgets mga katropa, sumala sa pagtuon, scientifically, it will disrupt the production of melatonin in our body. What pasabot iyang pugan ang production o ang kalihukan sa melatonin din na astong lawas. Unsay melatonin doc? Ang melatonin usa kini ka hormone nga gidin ginapagawas sa atoang pituitary gland. Kay din sila dihang kini mo pagawas na maghinay-hinay kini og adto dito sa atoang pineal gland og sa dihang aduna nay conversion diha na batiyo nang usa ka tawo nga katulgon. Mao nay panghitabo sa lawas. Ang problema kung magtanaw kag cellphone, imbesting release na unta og tawag niini melatonin sa atuang lawas, pero kay ikaw gatutok pa ka og cellphone, laptop, computer nga katong blue light, mao kato ang mopapugong sa production of melatonin. Mao nang matingala ka maabtan na lang kag unsang oras wa ka gibatig katulgon tungod kay ang production of melatonin na pasagdan or naguba, mga katropa. Inana ang nahitabo sa mga bata nga hilig mag screen time, especially during night time. Unsay mahitabo, no? Adun na bini connection, doc, sa ilahang behavior pagkulang og tulog? Yes po, mga katropa, ha? Ug-usap po na pagtuon sa ato ang mga eksperto, without enough sleep, and less sleep can lead to number one, mood changes. Balik kahapon ganina, pabago-bago ang ilahang mood. Poor attention. Mag-eskwela to, ah. Maglisod o focus kung sa gitudlos, maestra. Bisag din na tamatog eskwelahan, no? Di sa tamatog eskwelahan, din na sa panimalay ka. Ang pinakaunang eskwelahan, mga katropa, sultianta mo, diha mismos panimalay. Ang pinakaunang pagtuon sa mga kabataan, diha mismos panimalay. Maunang maglisod o focus ang mga kabataan, badlungon sa amahan, badlungon sa inahan, dili maka-focus. Unsay gisugo, dili maka-focus. Tugod pud ni sa usa ka resulta nining gitawag na tug kulang og tulog. Last, emotional control behavior. Maglisod control sa ilahang batasan. Hatod ang inahan o ang ginikanan makaingon, oy, naunsa naman ning bataan di, oy? Ambot nimo asa man ka nagliwat? Uban pa jud masakit nga punilungan, bahala ka. Mamahala na lang taon ang ubang ginikanan, ayo pud taon, no? Mao gani nagtuon ta karon, mga katropa, og mga pamaagi nga din sa unsa nato mapugngan. No, kini gayong pagka-problema sa atuang mga kabataan. Sabtan naminaw ko galina sa Bullseye program ni Sir Arnel Cortez, no? Og mga balita, mga katropa. Nana po'y balita, usa ka principal nagreklamo tungod kay naunsa naman daw ning kalibutan nato ron. No, kay grabe ang mga kabataan na di na mapugngan. Grabe na, bisag unsa na ipanghimuon din na, no? Usa ka principal nagreklamo tungod kay pasaway kay mga kabataan daw, no? Sa to, nagkalat ba to sa eskwelahan nila? May tagkalat lang, ang problema kay mga ding-ding, gipang, sa to, gipang hugawan, no? So, ang tawa ng principal, isip usa kay nahan daw, bugat po to siya, ha? Labi na kung nakita niya siya ang mga anak, dili man untay na to. Kaingon taon siya naunsa maning kalibutan. Mana, mga katropa, ang ato ang pagtuon karon, kung inyo halang masabtan o sa kinik ka dakong pamaagi o dakong gitawag na itong informasyon o ikatabang nga nika nato isip ng mga ginikanan nga din sa unsa nato mapugngan, no? Kining gitawag na itong paglaganap o pagkagrabe nga diin ingunan lang nato guway batasan. Mabsag ako, naglagot man jud ko magtanong yan ng mga kabataan nga diin mas isug pa sa ilahang maginikanan. Ilabi na kung duna nagyoy gitawag unta nato buot, pero ngano magbuhat man og di maayo. Makalagot isipon, mga katropa, mao na atong kinahanglan pugngan. Dili kay usa na tamulihok sa dihang aduna nay panghitabo. Kinahanglan di kaya nato ang panghitabo nga diin mausab, mga katropa. Mao na atong hinay-hinay pag-ayos pagtuon karon unsay mga simple nga mga pamaagi nga din pwede nato mahimo, mga ginikanan, dinha gayud sa atong mga matag panimalay. Okay, lisod man, dito na tayo mulihok, dito na sigawa sa itong panimalay, hilabi na kung dito na mismo sa panghitabo sa eskwelahan, wingo na lang tayo na bahala na ang mga teacher niya na. No, ato na lang iasa itong mga anak din ha sa ubang tao, bisan pa mga teacher, mga katropa, ay naku po. That is very wrong, mga katropa. No? Muna atong isa-isahon karon, especially, no, sa mga gitawag na toga parents out there. Please, no? Ato aning i-absorb nga information tungod kay dako kay nagikatabang mahitungod gayud sa ato ang mga anak nga diin mahimong hapsay, mahimo gayong tarong ang ilahang mga dalan sumalabot nga panahon. Ikatulo, unsay resulta o ika-apekto kung sobra sa screen time ang ato ang mga kabataan. Number 3, focused attention problems and the brain fog. So, murag mamaura ni ganina, mga katropa, nga diin maapektuhan ang atensyon, ang focus mga katropa, o hilabi na kining gitawag nato ga brain fog. Aduna gisugyot ang usa sa ato ang mga health experts mga katropa. O aduna gitay pulong nga din nakahatag pud na kog atensyon, kining gitawag nato ga quick entertainment or short videos. Ilang gitunan pag-ayo kung unsa kining unsa mga anong makatandog man jud or makadaot man jud ang too much screen time sa atuang mga kabataan. No? Tungod kay ang mga kabataan, mas prone man gud sila tungod kay their brain is not yet fully developed. Mao na prone kay sila kung adunay mga any tawag nini nga makadaot sa ilaha gayong brain function. That's why screen time, gitunan sa atong mga eksperto, unsa man jud ang grabe makadaot o paspas nga makadaot gayud sa brain function. Adunay usa ka eksperto o ilang nakaplagan nga kini di ang mga quick entertainment or short videos mauday kini grabe mga katropa ang makadaot dinha sa atuang brain function, especially nga magresulta og moody mga katropa and irritability, brain fog and attention mga katropa, attention na problems maapektuhan. Example of that, no, quick entertainment and short videos. Unsa man ang pinakauso karon na TikTok, no, mga reels. Ah, mag-scroll-scroll ka sa imong Facebook to ah. Imbis aduna ta kay himuon nga pagtuon or aduna kay importante nga himuon, pero nag-scroll-scroll ka sa imong Facebook na kay nagian nga short videos. No, pansin nyo na mga katropa, nag-scroll-scroll ka, kita na mo, uy, kanita, naon na ko na kay murag 1 minute raman eh. Ah, dali rani mahuman. Tingala na lang ka nga na ang 1 minute na abtan na malag 30 minutes eh. No, natingala ka, nagdugay man ang imuhang lingkod. Kay nga naman, nadungagan man noon ang imuhang gitawag na itong short videos. Wa ka kabantay, nagsige na lang dahil kagtanaw og mga short videos. Kay human sa 1 minute, imuhang gi-scroll up, na naman po'y another short videos. And that is called the quick entertainment. Paspas or dinalian nga din makalingaw diha sa imuhang kaugalingon. Kung gitunan ka na sa atong mga eksperto, kana di ay mga TikTok, mga reels, short videos, kana di ay makabansay sa atong utok mga katropa, nga din dali makaangkon og kalingawan. Og magresulta, nga din dili na makafocus. No, og halalum mga katropa, maunan sa mga kabataan ko imuhang pabasahon. Di ba kay maglisod na nagbasa din ha? Og bisa man lang one page, kailang basahon, di na mabasa or di mahuman tungod kay dili maka-focus na sanay sa mga quick entertainment. Dili lamang sa mga kabataan, no, tanawa sa mga naminaw karon nga mga adults. I'm pretty sure, no, naigo po ta niini tungod kay usahay. Matintal po ta mo tanaw-tanaw ano yung mga short videos sa Facebook, no? Ano po bitaw? Siyempre, kay ka na, gimugna ang mga ginas, gimugna ang mga ginas tao. Para lang makuha ang atensyon sa tao mga katropa, akong balikon na quick entertainment, kana di ay pagbansay sa atuang utok, nga din mas dali siya malingaw sa mga dali gayod, nga, sa mga gagmay gayod, nga mga gitawag na tugbutang. Huwag maunang maglisod na og focus sa mga dagkong butang mga katropa. Labi na sa mga kabataan, maunang pag maatog iskwilahan, wa manay reels din ha, wa manay TikTok mga short videos din ha, magsamtang magtudlo ang maestra, di na makafocus. Maunang resulta mga katropa, no? Reduce ability to concentrate, memorize, and process deeper thoughts. Ipamemoryan din ha, unsa ipamemorize, di ba? Kay di na makamemorya. Okay, nga naman, aduna na'y brain fog. Nagabo na ang utok mga katropa hinungdan sa quick entertainment gikan sa mga reels sa TikTok and the short videos mga katropa. No? Isipun ni muna, very simple na na, but I'm pretty sure. Halos tanan karon ka mga puloy-anan. Nabantayan ninyo ni sa inyong mga anak. But I hope and I pray nga din kining simpleng pagpahinumdom sa mata ginikanan, mapukaw kita og atuang matudluan og matabangan pa nato ang atuang mga anak nga din kini mapungan nga pamatasan din as panimalay. Kung di nato ni mapungan, musugotag sa dili, kini jud adunay dakong resulta dinha gayud sa ilahang pagkatao sunod nga malabot nga adlaw. No? Adto ta sa part 5 sa atuang pagtuon mga katropa, parents role. Ato ang laluman ang pagtuon mahitungod gayon sa obligasyon sa atoang mga ginikanan. No, hilabi na sa mga kabataan man atong gipanghisgutan karon, most of the children, dili manggod sila mao ang gapili sa ilahang palibot. No, kita manggod yung maginikanan, lisod po, aduna ba yung mga kabataan din ha? Labi na gawa pa ni Patong og decides di shitin, maliban na lamang kung bataks kinabuhi. No, labi na kung broken family, aduna yung mga kabataan, tawon nga diin napugos og inusaras kinabuhi, manangin nabuhi o samtang bata pa, para lamang mabuhi, no? Pero kadalasan karon sa mga kumpleto og pamilya diha, walay mga kabataan, mga teens nga din wala gayod nag-agad sa ilahang mga ginikanan. Sa dali nga pagkasulti, kitang mga ginikanan mao gayod ang nagadesisyon sa tuang mga anak kung unsa nga klase ang environment or palibot nga ilaha gayong puy-an. Unsa nga pagkaon ang ilahang makaon din sa atuang panimalay, unsa nga kinaiya ang ilahang himuon, unsa nga mga nakasanayan ang ilahang himuon, kada adlaw naata or kita nga mga ginikanan mao gayod ang nagdesisyon ni ini. O, unsa ka kataason or kadugayon nga din pwede nato sila paggamiton og phone, mga gadgets, daana pud kanato nga ang desisyon niya ang mga katropa. No, kay kita ra man gid mag-decide. Lisod pod pasagan, lisod pod mo balibad ta mga ginikanan mo ingon ta nga di magud ako nag-decide ana do ka sya man ana pabuot-buot ra ng bataan na. Ako ikaw mo ingon inana ginikanan, I will tell you the truth. You are a weak. Mura kag giingnan ka ni kwan ba tawag dinhi ni Robin na Padilla. Kung atong tawag susihon na mo tawag dinhi. Muuyon ko no sa giingon ni Senator Robin Padilla nga weak generation. Pwede po nato i-applicar dayon nga put po sa buot weak na jud ang tanan. Ang pasabot ra magud ko ato pong iagi sa health info. Nagnahimong weak ang generation karon. Tinuod tungod pud na sa gitawag natog mga pamaagi. Just like this atong gitunan na screen time na himong weak tungod na sa palabi na lamang og tan-aw unsa yung mga tan-awon gamit ang mga gadgets. Unlike sa mga kaniadto, malingaw lang sigig dagan-dagan din as gawas, no? Dula og syatong, no? Unsa ka ni syatong, awa kabalo ang mga bagong henerasyon ron. Pero sa ato ang panahon, no? Kaniadto, uso kayo na mga katropa. Balik na, kita nga mga ginikanan mo ay nag-desisyon unsa'y ipakaon sa atong mga anak. Unsa nga klase nga puloy-anan, unsa nga palibot ang atong ipapuyo sa atong mga anak, mga katropa. Unsa kagadugayon nga pwede na to silang ipagamit, no? Huwag po tanagayon nga, di na ginato sila paggamiton og mga gadgets. Ilabi na ko, adunay mga homeworks nga din naginhanglan og online internet. Ato man ito nang ginapagamit no, sa atong mga anak, mga katropa. But adunay gitawag natog tama nga oras. Mao nang kita ang magdesisyon ni anak mga katropa, no? How emotions are handled, a child learns from what they repeatedly experience. Kung unsa gayod ang pirmin na lang masinatian sa imuhang anak din sa ilahang panimalay, mao na ang matun-an sa imuhang anak. And syempre magadepende jud na sa atuang mga ginikanan. Adto ta sa pinaka-specific nga atong ikatabang isip ng mga ginikanan sa atuang mga anak. What should we feed to our children? Unsa mangi dapat ang atong ipakaon sa atuang mga anak, mga katropa? Not perfection, but balance. No? Build the meals around vegetables, fruits, fish, protein, whole grains, and water. No? Kini nga mga pagkaon na please, akong gihangyo ang tanan ng mga ginikanan. No, kaya nga ito ang mga ginahatagan o pagtagad karon is prevention. No, nga mo prevent, nga mo daghan kining mga pasaway nga mga kabataan sa atong kapanahunan. Atong gitunan gahapon, aduna gidaid akong koneksyon ang dili maayong nga pamatasan sa atong mga kabataan karon diha gayod sa ilang mga gipangkaon. Their diet. No, tungod kay to function properly, to decide properly, and ang imuhang mismong thinking ability na magadepende mahimong maayo ba na or dili kung maayo pirmi ang imong ginapakaon sa imuhang utok. Ato nang gitunan gahapon no, mahintag wa na mo nakalimot mga katropa. Mao nang karon atong gibalik ang usa sa pinakanindot para gayud masulbad ug mapugngan ang paglaganap sa dili maayong pamatasan sa itong mga kabataan. Please, parents, paning kamuti nga mapakaon ninyo pirmi o gulay ang inyuhang mga anak. Mga prutas, whole grains, mga protina nga healthy, mga lean fats, tungkod kay kana, mao kanang makatabang para mahimong nindot ang ilahang mood kada adlaw. Dili basta-basta makaisip og daotan nga angay nilang buhaton. Nya limitahi dayon ang mga screen time. I believe by God's grace and help, mga katropa, dako kay nagikatabang para gayud mahimong hapsay og tarong nga tao ang imong anak sa malabot gayud nga panahon. Part 7, food alone is not enough. Igo na ba ang pagkaon? Dok, akong gipakaon og mga himsog, mga healthy ang ako ang mga anak. Igo na ba kana mga katropa? Sumala sa patong pagtuon na food alone is not enough. Ngano man, isip nga ginikanan kinahanglan adunay conversation. Panag-istorya din ha sa inyo ang matag panimalay. No, gani din ha sa amuang panimalay. Waan po nato gina-generalize tanan, pero sa amuang panimalay, ato adyong gipractice kining gitawag na to worship time. That is the time nga din adunay conversation. Hindi lang basta conversation, no? Tungod kay conversation with God. Panahon nga din makikistorya ka diha sa imong tibok pamilya, hilabi na kauban gayod, no? Kung ikaw nangamuyo din na sa atong buhing Ginoo. Kung i-practice ni sa matag panimalay, ay naku po mga katropa, believe it or not, dako kay nagikatabang ug ma-prevent yun na to ang pagkailap nining gitawag na to pagka-pangit or dili maayong pamatasan sa atuang mga kabataan. Love, discipline, boundaries, no? And have a physical activity or a physical, family time with the physical activity. Dako po kayo nag-ikatabang mga katropa. And as my last message for this health information, alang ka na to ng mga ginikanan. No? So, tianta mo ang pinakadako gayod nga din mahimo na tong gitawag na tong pamuhunan. Pinakadako, no, labing dako nga din na pagpamuhuna nato nga mahimo nato mga ginikanan, dili lamang kung unsa ang mapanag-iya sa atong mga anak sa malabot nga panahon. Sa unsa sila nga himahimong tao gayod sa umalabot nga panahon. Makakita man kun nga mga ginikanan naka-focus rata sa mga material things. Gusto na ako akong anak po hindi dyan maglisod. Munang mamuhunan dyan ko rin, maningkaamot dyan ko rin trabaho. Kaya makagraduate, makapaskwila kong taron sa akong anak. Mahatag na ko ang pinaka the best education para pag maabot ang panahon, di siya maglisod. Maka-income siya og kwarta. No? Makapuyo siya og nindot nga panimalay. Mauro na. Isip nato nga mga ginikanan, no? Og wa nato na gina-discourage, og mauna ang reality mga katropa. Apan usahay resultian ta mo, nawala ang pinaka-sentro nga din pinaka-obligasyon nato nga mga ginikanan nga mao gayud ang pagmatuto. Have conversation, love and discipline ng mga katropa. Og mao ni ang giingon sa ato mga eksperto, the biggest investment nga pwede natong himuon karon nga kinahanglan atong mapanigurado nga ang atong mga anak sa malabot nga panahon mahimo silang tarong og disiplinado gayud nga tao mga katropa. No, tungod kay ang pagka-successful sa usa ka anak nato sa malabot nga panahon, dili na masukod kung unsa kanindot ang ilahang balay nga mapuy-an puhon. Pila kasakyanan ang ilahang maangkon puhon. Pila urunsa kadagko nga kwarta ang ilahang madawat puhon. Kung dili kini masukod nga matawag natog successful ang ato ang pamuhunan karon alang sa ato mga anak, kung sila moabot ang panahon nga sila managko na, nakita nato ang ilang kinaiya nga sila usa ka disiplinado, no, aduna sila ligon sa ilang pagbati, himsog ang ilang lawas, o sila adunay abilidad sa paghimo gayod og tarong nga pagpili or desisyon sa ilang kinabuhi. Kini dili nila basta-basta makuha mga katropa sultian ta mo. Kini nga mga kinaiya dili nila ni makuha diha gayud sa gawas. Di niya makuha mga katropa, no? Sultian ta mo, based on my own observation, di gina makuha. Makuha rajud na mga katropa, di na sulod sa atuang panimalay. O kita ang mupakaon ni ini, nganha kanila isip nga mga ginikanan. Dili lang mga material comfort ang atuang hiatag mga katropa. Tungod kay kung kulang og values, kulang og self-control, emotional stability ang atong mga anak, success becomes incomplete. Dili matawag na itong successful jud tawo ng akong anak, nagbunga ra akong kahago. No? Pero kung makita na ito po ng atong mga anak na di nahimong tarong nga tao, nahimong disiplinado nga tao, makaingon kog successful jud ang atoang pagbati, successful jud ang atoang gitawag nga pamuhunan, pagsakripisyo ni atong grabe ang atoang paningkamot, no? Makita na to atong anak nga din kabalo mo respeto sa uban, kabalo mo ang pingsilahang lawas, kabalo mo control silang emosyon, og mahimo gayong positibo nga din aduna ikatabang isip nga katilingban kung asa man siya nga magpuyo sa nga lugar gayod ang mga katropa. Please remember, no, mga parents, balikan nato ang pinakatumong sa atong pagtuon karon. The food that we give them affects their growing body and brain. Kung unsa ato pagkaon nga atong ihatag, ipakaon silang baba, paingon silang tiyan karon, dili lamang para mabusog sila kundi para mulambo ang ilahang pangutok. Ang mga nakasanayan nga himuon nila karon samtang bata pa sila, samtang naa pa sila sa ato ang poder, maunay makapurma sa ilahang kinabuhi sa malabot nga adlaw. Ang paghigugma ug ang pagiya nato moy mutabang usaba para mapurma ang kalig-on, hilabi na mahitungod sa ilahang kinaiya mga katropa. Tungod kay ang ato mga kabataan, dili lamang makita nato nga din sila nagtubo sa gintasod o gimbugaton, kinahanglan sila mahimong andam nga mahimong tarong nga tao sa malabot gayod nga panahon. And don't forget, no, mga katropa, mga ginikanan, the best gift nga atong mahatag karon dili material kundi mahimong himsog ang atong bata, ug ang pinaka the best gift nga atong mahatag is nutrition. Nutrition ang atong mahatag, no, tungod kay dako kay nagikatabang, I'm pretty sure, no, uban sa atong pagtuon mga health experts, and by God's grace and help, even the Bible, no, ang mismo Ginoo nag-ingon na sa Genesis 1:29, di ba, kay nindot kay giingon din na back to original diet. Atong inyong basahon, di ba, kay magka-idea mo nga din ang plano gidi ay huwag ang usag gidi sa pinakanindot nga mahimong diet sa usag katao, hilabi na sa mga kabataan, kinidyong mga gulay o mga prutas, mga katropa. No? So, wayan nyo na mga gidingkanan. No? Kini ato ang health information, I hope and I pray, nga din magsilbi kiningiya, nga din atong mapugngan ang dili maayong nga panghitabo sa atong palibot, hilabi na sa atong mga kabataan. Pakanan ninyo pirmi og mga healthy nga mga pagkaon. Wa ko nagingon nga di na jud mo pakaonon og mga dili maayo or mga lamian nga mapagkaon. Naama jud na hilabi na adunay mga okasyon. Pero akong pahinumdom limitahi og dili pirmi. Ay mo pagtinamad mga ginikanan, kausahay kay kini pagkatamad mo nang di na ta magluto sa kabuntagon, prito na lang dayon ta unsa iprito, no? Please remind your self mga inahan, mga ginikanan, atong sugdan nga din mahimong himsog ang atuhang mga anak. Kauban nato ang santon vitamin C para gayod niining panghitabo or para gayod niining obligasyon kanato nga mga ginikanan. Paimna ang inyong mga anak, ilabi na kung makatulon na og capsule, painuma og santon vitamin C, dako kay nagikatabang hilabi na sa kalihukan sa ilahang mga utok nga din mahimo gayong himsog kini hilabi na sa malabot nga panahon mga katropa. Dagan salamat, wa naman tayo igong oras, dinhi natapos ang atuang health information. May tungod gayud sa ato mga kabataan, I hope and I pray nga din na bless ang tanan mga katropa. And then sa mga ginikanan nga din naminaw karon, no, kung buot usab kamo nga diin matabangan, hilabi na kung aduna namo nakita nga mga signs and symptoms, no, sa behavior sa inyohang anak, ang Yes to Health a clinic mga katropa, we have nutritional therapy and detoxification therapy and juicing therapy nga diin anaa sa Yes to Health clinic. Kung gusto mo mahibaluan kung unsa kini, bisitaha ang Yes to Health clinic mga katropa. Dagan salamat. Wa naman tayo igong oras. Kinigayod ang inyong health consultant na si Jeannie Drew na. Oga, sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Ang pingi ang imong lawas. Huwag ang imong lawas ang mag-aampi nga kanimo. May adlaw sa tanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM, katropa mo.
1: Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo. Mga katropa kami nang bahala sa inyo.
2: Mga katropa all the way from Mindanao at mga katropa diyan sa XFM Tagum. Hello po sa inyo, magandang chinita. And of course, XFM Davao. Hello po sa inyo. Magandang hapon. Maling pa sa inyo. Alam ko masyadong mainit. Init man karon ng Davao. Init man yung Cebu karon buyag. Busing ginang. Initan yun ba ito? Oo. Ayaw magkalimot ha. Drink your water. Oo. Stay hydrated. Dapat hydrated siya. Dapat pero may gid gabasa gid karong panahon na dili pwedeng di gabasa. Saka ini sa panahon delikado ang ma-overheat. I am telling you 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon ako sa inyo ha, dako kay impact na mabasa gid ka. Kay kung dili ka kuan, dili ka mo inom ay nang tubig niya init kay ang panahon duol kay kasi ginatawag na to ang pag-uga. Oo, ang pag-uga dili maayo sa panglawas kay mahatag kini og kaluya. Ana. Inom jud ha, inom og tubig. Do not forget. Oh, nay kuha na siya tubig karon pa ni kuha kung wa ko nagyaw-yaw. May pagpaminaw po diha karon sa may at na lang ino ang frequency, kalimot ko sa pag-announce sa frequency ani ana ako nang i-announce. Oy. I-announce na to siguro ni Jay. Wait lang. Frequency B. Ayan, 101.7 XFM Bukidnon. Hello po sa inyo dyan mga katropa sa Bukidnon. Ayan, ito na po ang pangalawang taon. Ay, pangalawang... wait lang, loading. Pangalawang linggo na idudulog ko sa inyo na kung may mga katropa tayo dyan single, handa po akong maging kaagapay. Gabi luuyan, naging bayhanan ni Oy. Oo, luuyan na kanyang bayhanan ni kaya mga naging siyag tabang sa gumawa. Oo, ay naman lamang. And of course, may pagpaminaw sa 95.9 General Santos XFM, XFM Jensen. Hello po sa inyo, hindi may pagpaminaw. Okay na yung mga kasilingan ng katropa din hangatang ikay magsugod na taon-taon ng X-rated drama. Padung ka na sa kuning magsigago sa radyo. Salamat katropa ang Jock JJ ang ato ang kuwain. Ato ang kinapusgang kuwain din mo. Puro kay Freddy Aguilar karun nook JJ. Kasi mong pakalo. Ayan, okay, medyo nagimi mga pagka sinabta na yan ni Meta. Kaya basta matugtog ganit kang mga tugtugan yung mga dili pwede. Ayan, binadadayo na yung sa way-duha-duha. Ito kayo ng management niya. 97.9 XFM Davao Katropa Digital. Hello po sa inyo. Shout out to Katropang Bong Alvarez. Hello po sa mga Kuya Cardo. May pagpaminaw sa inyo ang mga kaubanan nato din ha. Ato mga technician, ang ato mga reporter. Na may ulit tao nga reporter din ha. Nagchika lang. Maniid na magkukuha. Asya lang pa nagpangita. Diyo ko karon. Samtang wala pa ko na artista, dapat makauyab na ko. Gamayin kapit na lang. Shout out po to sa 99.1 XFM Mati. Hello po si inyo ha. Di ha may pagpaminaw. And of course, di na ko kalimtan. Ang 107.1 Tagum XFM. Nakakaroon diya si Master Inday Tanini karon sa Tagum. Ano siya nga? Ah, di naman. Sige naman kagka-shoutout sa Tabaw. Uy, naaraman ko dinig Tagum. Ani, ano gano'n? Shoutout na kita ka din, Master. Grabe naman ni Oy. Hinahinaya lang sa kuwa. Asagin magkuwang, mangyipog ko po eh. Pero paningkamutan ka na kung akong pagkuwang, mahulipan ko ka na. Og sama karon, hulipan ko na ako mga pagkuwang, pinaagining ako ang pagtimbayan ninyo din ha. May pagpaminaw. Ayan, init pa kayong panahon, pero mas bugnaw ang akong tingog. Asa naman ang kainit sa panahon kung ako na ang magyaw-yaw sa radyo. Nadyo ko'y energy today ay. Grabe yung energy today. Ano bang nalunok mo, be? May naswallow ako last night. doon pa lang kinilig na ako. Iniisip ko ka, paano kaya kung talagang nagkatotoo? Ano kaya kung may nalunok talaga ako nung nagdaang... nung isang gabi? Kasi ngayon, wala talaga akong nalulunok eh. Hindi na ako nakakalunok. Sana naman makalunok na ako. Ang hirap naman nung ganun. Hindi ko mararanasan yung paglunok. Kasi... Ding! Ang bato! Ana. Ana, when the eye, ding. Ang bato, when the eye. Hello sa inyo, ha? Di hamang pagpaminaw. Mayong udto, DJ Chinitz. Wala lagi silang kaplodi o tita diwata. Dato, artista naman good sila, uy. Kamuno inyo yung pugna ng ilang pagka, ano ba, artista? Pasag din na nato niya kay mag-artista na to sila. Busy to sila. Okay, basig waka kabalo, Gilbert. Nga, nag-produce me og movie. Kaoban sila ta katropang tita diwata og kaplodi. Amon, nag-produce me og movie kay ka-artista. Ahon na gumitanan. Di ba may madawat sa ABS? Di ba gimong may gamua? Kapuya, gid ninyo. Ay! Javet Arisgado, hello po. Good afternoon, DJ Jonaline Imia. May pagpaminaw sa inyo, ha? Na live ended. Sorry ka, ayo, yes po, na live ended. Yun na nga to ang live streaming. Bisita alin yung balik sa kuan, XFM Cebu. Sa ko ang Facebook page, DJ, oh, nawa na po siya. Grabe naman sa nisi kuan. Grabe naman sa kameta. Sige, putulon ni Meto, Doc JJ. Undan na lang ko din, Doc JJ. Kapit na ko mang luon. Ayan, na po nito i-shoutout di ay ang 89.5 XFM pagkadian. Hello, Narwhel. Katropang Narwhel na karon din, ha? And of course, ang 99.5 XFM Zamboanga. Hello po si inyo, ha? Din na sa Zamboanga. May pagpaminaw. Ayan. 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. Ayan sa inyo, may pagpaminaw sa XFM Agusan del Sur. Maghanap naman ako mga mata ning nangangabulingit na magunin akong upang naging kailo eh. Ayan, hello po sa inyo, ha? And of course, ang 101.7 XFM Canlaon, may pagpaminaw. Ayan, thank you so much. And of course, ano na mga via simulcast ya. Oo, na maabtan niya itong pagsibya, may pagpaminaw ninyo. Salamat sa kanunay. Ayan. Aso man ito?
3: Exciting!
2: Wala na sa tiyo. Ayan. Leon, sign ako. Sige, comment na mo balik. Lilian, yung balik nga to ang Facebook Live kani balik na gid siya ay nakikooperate na gid in town, buyag. O, di naman, yung kamot ng tag-play ko sa Bisayaon na lang ako ning kanta nila. 1:40 in the afternoon, katropa. Ako sa nga taga ng oras, huwag panahon na itong pipila ka mga pahinumdom. Pero una na, iniasa nga ito ang isa kasunata. Nga kung gihatag, iandam ka ninyo sa mga naminaw karoon, nag naghinokto kay Udto na po. Oo, nap time ha, nap time. Pero di mag-goal kay ang nap time, ako man ninyong kaubay, di ba? Oo, nap time niya, ako inyong kaubay. Siyempre, nindo dyan ang naikaubay. Samtang itang panahon niya matulog, lami dyan sa feeling. See you again by Charlie Puth. It's a piano version. Programang X-Rated. At ang itaw-taw na nga ito ang X-Rated drama. Sana po kaya ito ang madunggan, ha? Kusli ang radyo. Mag-uban-uban tayong tad-alas stress sa programang X-Rated.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una

0: Because lamig siya, wala pa ganito karangahong acid. Karon tuig na ko ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nagamit ko ani akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress, dili makuha na kong ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce
1: aning product. Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
3: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check yun kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acid.

0: mo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
2: Selsun Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap, nakatutulong.

0: Pica. XFM.
1: Ora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:49 in the afternoon, katropa, ang oras hatid sa inyo ng Synthone Plus Coffee Mix. It's coffee time, coffee is life. Siya man ako, kadili mabuhi gulay kape, and I guess you have to choose the right one. And ang kape nga ko ma-recommend, ang Synthone Plus Coffee Mix. Ano ni malunggay, soya powder ug mangustin, daghang taba nga mahatag sa inyong panglawas. Muna nga, I suggest you choose the right one. Synthone Plus Coffee Mix. Mga katropa, mapalit sa mga butika nationwide. Ilabi na sa ato ang physical store nga nadiri ubos sa atong istasyon sa Z Plaza Building. Open daily from Monday to Saturday, mga katropa. I know, it's open from Monday to Sunday. Closed during Saturday. During Sunday, nagapagayon po tayo free consultation and general check-up from 9 to 5pm. Ano si Doc Bernie nga muabi-abi o mutabang o pagsabot sa hisgutan ng panglawas ninyo din ha, mga katropa. Synthone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa. Katropa, X-rated drama na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mga ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putulong sa inyong kinatawa. Mas sobra ka to kero. Putlon ko ni Agmat sa bayang tarani.
2: Ayaw!
3: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

So gusto mo yung pamatasan, why lapot na mga why batasan? May hapon ka ninyong tanan. Ano na po ng laing sugilanan sa kinabuhi nga gipadani ni nga to ang... Yan na tong programang X-rated.

0: po na to sa pangalang Ana. 28 anyos. Ayang sugilanon, may tungod sa nahitabo sa iyang kinabuhi. So, ayang nahimong karelasyon. Ngayon, tago na to sa pangalang Boyet o si Romel. Duhay mong karelasyon, Day. Or, Day, duha lagi, Day. Pero, ato na yung sugdan ang iyang sugilanon. Kadtong 19 anyos pa lamang siya. O ganiya, maukini ang iyang storya sa kinabuhi. Kinabuhi ni Ana, nga itong tagaanog titulo, nga pagmahay.
1: Mahal ko ikaw, Ana.
2: Pasalo ako, Boyet. Apa nang akong pagtanaw ni mo, no? O sa lang kahikala? Tungkol sa itong kasuod. Oh, naantang uyab. Nagsabot pa ganita nga. Dili ta magpaapikto sa mga sulti-sulti sa mga tao. Pero, huwa ko magtuo. Nga, mauna imong buhaton nga, manguyab ka na ako.
1: Sa sinugdanan, gipatuo ko nga akong kaugalingon nga, suulad na higala. Pero sa tanto na akong tago-tago, magawas kang kamatauran nga mahal ko ikaw.
2: Di ko magtuong makahimo kay ini na ako, Boyet.
1: Pasaylo ako, Ana. Pero di lang gina ako maantos. Mahal ko kay ikaw. Mahal ka ayo.
2: Mupauli na ko. Naglabad ang akong uin, Bahina.

0: sa kaman itong mabayana ka, uy. Masa may naaana? Ulitaw siya, og daga ka. Huwag man mo'y kabilinggan. Nanganong di man himo dawaton ang iyang gugmani mo.
1: Kutob lagi sa pagkikalang akong pag-ilan niya.
0: Sugta na lang na, uy, naunsa ka ba ya? Suod na bitong mong daan? Mong di na mo maglisod sa pag-adjust?
1: Pero ako'y gusto niya.
0: Ay da, ma-develop ra ka niya, uy. Sayon ratudluan ang gugma. Naunsa ka ba ya, uy? Luoy ba ya kay si Buyet? Sige na, good sugta na.
1: Ambot lang.

0: Tinuod ka na? Imo na gidawat akong gugma?
1: Oh, o ginaot nga, makatun ko sa pagkikugma ni mo.
0: Makasabot ko, isaad ko, malingkamot ko nga, may gugma ka na ako.
1: Sige.
0: Salamat kikayo, dagan salamat. Isaad ako, makita ko pagi nga, makakatun kigas sa pag-

0: Kala ni akong dahang prutas, oh.
1: Ikaw pa. Imo di ko patambukon, ha?
0: Mm-hmm.
1: Bisag di na ko ganahan.
0: Dahil bisag ikaw pang pinakatambok ka babae sa tibok kalibutan, mahalun upang gaon ko kaya po
1: bantay bitaw.
0: Promise.

0: unsa? Biyaan ko ni mo? O, mumuadto ka sa Manila? Manarbaho ka?
1: O, day, uwi. Wa ko'y ugma din, he. Kung magpabilin ko din sa ato, maong manipad ko sa Manila.
0: Laaya ni mo, uwi. Biyaan na yun, day, ko ni mo?
1: Ay lang kung kabala ka. Mubalik pa man ko din, he. O bakasyon ko din, he.
0: Bantay, ha?

0: Eh, nagpagilak ka? Nangsam ka, oy. Ramiga lang. Muilak na ka. Nyawa mo siya din, eh.
1: Kisakitan lang ko. Nabaguan. Gimingaw.
0: Ay, lagi ka bala ka. Kaya gutom sa kumain mo. Malingkamot kung malingaw ka. Alam din na ka magunang wala sa imong best friend ka, Tuanas, Manila.
1: Oh, yeah.

0: kayo po yet, ha?
1: Ano?
0: Dako, kikatabang na ako. Sa tanan pa lang, kanang lahanon, di ka. Nalagi ka kanunay sa akong kiliran. O, adyo ka ni mo pasati.
1: Natural nga, makakadi akong buhaton. Tungon kay lago kayo ikaw. Sobra ka love.
0: Boyet.
1: Pag mamatay, siguro ko kung mawa ka na ako.

0: nga wag makita ang akong best friend. Day, salamat kayo ha nga may balik ka din eh.
1: Pero Day, usara ba ya ko kasi mana din eh. O mabalik na yun ko sa Manila.
0: Ha? Huh?

0: Lisa, mukuyo ka na ko sa Manila.
1: Oh, Lisa.
0: Uy, unya si Buyet. Unsaon man nimo?
1: Aida, makasabotan na siya, uy. Daghan kay kong pangandoy sa kinabuhi. Munga, gusto ko mo lang yaw. Total, wala mo sa ko'y mga kinikanan. Doha rami ka man nagsuon. Og nga ako lang iyan ang mo'y nagbuhi na mo.
0: Kaluin ni Buyet.
1: Aida, makasabotan na siya, uy.

0: maluwi ka, ayaw kong biha eh. Magunsa na malang ko.
1: Kung tinod ka na higog man ako, magpaabot ka.
0: Hindi na ko kaya mawakan ako.
1: Mawa ba, uy? Nga igo naman ko manalbaho sa Manila. Sabi

0: Pag ayo ayo din eh.
1: Mabutunti ka.
0: Mubalik ra lagi ko.
1: Mabutunti ka, promise.
0: Basta, kay mubalik ra ko.

0: manggun.
1: Kano bang silingan na to din eh sa Manila ba? Nga, taga Cebu sab. Toy, ganahan lagay ko ay. Cute lagi kay siya, no?
0: Oy. May tag-iya na na, no? Naunsa ka pa?
1: Ah, basta. Ganahan ko niya. Period.

0: Mahal ta ka. O, hinaot nga, di ko ni mo pakyasun.
1: Ang tinood, Romel, may pagbati sab ko ni mo. Mao nga, di ti ka paantusun. Dawaton ko ang imong kukma.

0: niya? Unsao naman ang sibuyit?
1: Da! Tao-tao din ako nga natubaga sa suwat. Kay hadlukadlukon ko nga maghikog ko na siya kung mangita kong lain din eh. Mga goodbye!
0: Ana!
2: Luya ni buyit, no? Wa ni mo siya klaruhi og buwag. Wa ka na mo bawas sa iyang mga suwat. Og tuig na kapin, nga wa na ka motubag sa iyang mga suwat niya.
1: Ay da, bahala siya, oy. Basta kay malipayon ko sa kiliran ni Romel.

0: Asa may nahitabo nimo? Ngano naghila ka man?
1: Dai gibuan ko. Pila ka tuig nga gibuan ko sa inampa. Pero di ay dunay lain.
0: Sir Romel, dugay ra dai kang gibuang niya? Dugay ra dai siyang dunay babae? Diyos pagyut kini. Ug andam pagyut kini pakasla ni Romel.
1: Unsa?

0: kong gikaikog sa'yo sa kong gibuhat ni Boyet. Siya nga, tinud-anay nga nagmahal na ako. Pero akong gibiyaan. Akong gipasakitan.
1: Kumusta naman ka si Boyet, sa? Kay matod pa sa imong manghod nga misuwat ni mo. Kalit man kung nawa si Boyet dito sa ato.
0: Nagpangita na noon ko siyang pagmahal. Saya pagkena ko.
1: Ana.
0: Sayo, cute kay ko. Dakong sayo.
1: Wa pa ba ka siya maminyo, no?
0: Wa pa siya magminyo. Nahibaw ko, ana. Misaan siya na ako nga pabuton ko niya. Bilis na ikong masya pag-ayo na ako. Mga mo pa uli ko sa amo. Mamasin kong nabalik na bagun siya. Kundi iman siya milakaw. Nagpaabot na siya na ako.

0: patay na siya.
1: Unsa?
0: Human sa kasakit ng gibati tungod sa wala ni mo pagbaos niya. Tungod sa iyang kaguol, nasakit siya. Og namatay na og tulo na kabuwan ang nakalabay.
1: Ginoo ko.
0: Misuway pa ganito siya sa paghikog. Pero nasanta lang namo siya ni Mama Nia.

karon na nga akong problema. Tungod kay hangtod karon, wala pagid ko makatuosan hitabo ni Boyet. Hangtod karon, magsibalik-balik sa akong huna-huna DGRC. Nga ako ang nakaingon sa iyong kamatayon. Mura ba og dili ako makatulog? Tungod sa akong konsensya. Pag ako mga pautana, DGRC, maokin eh. Unsa man ang akong himuon, aron mawala kining pagmahay nga akong gipati. Namatay siya tungod kay sa kahiubos din hinako. Paminaw na ako hangtod sa kamatayon nako. Ako ning talon. Gisuway na ako og panguyab pero nagbalik-balik o magbalik-balik sa kong huna-huna. Ang nahimo na ako ngadto kang Boyet. Ang iyang pagkawala.

gaba na ba kining ako ang nagian karon? Labi na kining pagbiya sa akong uyab sa una. Angay ba na akong mabasol ang akong kaugalingon sa nahitabo ni Boyet? DJRC, kay bahaw ko nga pwede kong sadaan ini apan. Apan, tabangi ko nga masabta na ako ang akong sitwasyon. Inyong suwat magtatampo. Ana. Palihog ko DJ, nalugan ako nga doon na kay kanta nga ginarecommend sa mga tao nga nibiya na. Sa mga tao nga atong gihigugma og ni taliwan. Palihog play sa kanta nga Sugid ni Maria. Katong babae nga version DJ. Aron mas makarelate ko. Dinhi na lang ko to pag mao kini ang akong X-rated drama.

That was Sugid ni Maria. Written by Joseph Gara. One of the 40th Cebu Pop finalists, Sugid ni Maria. Anyway, my gosh. Sakit ang imong storya. Medyo na kay same-same og storya. Lahit lang to kay nakita ganyan nga. Nagkutlo sa kinabuhi ang lalaki. Apan karon na. Nabalitaan na lang ni mong wala na siya. Listen ni, yes, I know. And probably wala ko sa position to say anything. Bahin ani kay... Kay kahibaw ko nga. Kahibaw ko nga. Kahibaw ko nga sakit pagyahapon karon.

0: medyo emotional man tao eh. Pero totoo, totoo naman din, medyo sakit rapod kayo ang nahitabo sa iya. Apan kabaw ko nga adunay gisulbad ang tanan. And I know ato mga suking tigpaminaw karon, andam na pod ihatag ang ilang mga suggestion o ilang mga advices bahin sa unsa may kahimtangan na karon nimo dai ana. Dili ana mi nga naaron na sa pikas ay. Ayaw! Siya din haon. Pwede mo manawag sa atong caller line sa 0995-994-6868 mga katropa. 0995-994-6868. All right. 0928-5508-727. Mga po ka na nga itong isa kalinya. Pwede po mo manawag din ha. Feel free to call and itong istoryahan ng istorya sa kinabuhi sa itong letter sender. Oo, kundi madag istoryahan, ato na lang ning itawag, ha? Ayan, pwede kayo mo manawag karon dayon automatic. Hi DJ RC, maying hapon nasa tanan. Musta naman ang gwapa, musta naman ang gwapa og chinita ni namo nga palangga diha. Unta na aka permi sa maayong panglawas DJ RC. Kanunay, I love ya. Oy, shout out dai sa mga taga Bohol di ay. Karong di ay umaabot Sabado na ako dihag Bohol. O okay, suportaan nato ang ako ang amigo nga si Joseph Garra sa yung upcoming major concert. Para nga ko ang Lihok team, Lihok film team. Ayan, shout out din mo diya Sir Joseph Garra. And congratulations daan. Anyway, shout out DJ Rena sa ZG Motorbike at bang sa saging ni Kuya Ayan. Ah, shout out sa inyo ha din ha, oh. Kanang rentahanan, isa ra ba ni sa atong letter sender sa una Doc JJ. Na drama ra ba nato niyang kinabuhi. Ayan! Sabi kayo na kung tagaan tanyag isa ka motor pagkahuman. Talent P ba? Oh, maunang ako, wala gani ko nagpadala ana DJ kay ang sakit mawala ra. Hoy! Napangita na yun o kalami. Hello, maayong hapon di ay. Nada ito'y caller day, sorry. Hello, maayong hapon.
1: Hi!
0: Hello, di hey, mo, Miss M. Hindi,
1: Tinita, guapa. I'm not going to be fun.
0: Correct. Ayan, totoo yung chismis na yan.
1: Ibon ko, ako ang gagawin. O tamot, masakit kami na. Nang awit na babae, may magkanta ka.
0: Sakit, no? Sakit ka ayo. Kaya syempre, babae man tando. Pero ako, sinisimi laman akong pagkababae.
1: Ayaw! Dini, wala. Dini, lamigid siya.
0: Oh, sakit, no?
1: Maya, maya, sugid ni Maya dapat. Babae, gita mo kanta.
0: Pero kayo, ate, mahimok.
1: Di man ang sugid ni Mario.
0: Di man ta, pwede magbuot ka. Di man kita ang writer si Joseph Garra.
1: Oh, gani! Ate, alam
0: niya. Ate, monang.
1: Mangluod din ni Mario.
0: Mangluod yun din mo si Joseph Garra, anay mong kalaki ay sa tinapay.
1: Ay nga, pa rin yan. Bahala
0: mo, sinapokan
1: sa si
0: Doc, mangluod. Mabaya. Sipsipa, ani niya, eh. Mangluod na ang writer. Mangluod ang writer, ani. Kimurag nahug na niya nga. Di man doon nindo paminahon sa imo, Joseph.
1: Ganaan mo po.
0: Anyway, beto nindot actually it depends gud sa naminaw gyud. Kung babae lami gyud paminaw sa to ang babae ato madungog. Pero kung lalaki po, nindot po siya kung lalaki nga perspective mo. Nang POV ba? POV point of view. Pero kay babae man tong namat... Sa may maingon mo kay Ana? Ako nasakitan na po ko kay Ana.
1: Stupid ni mamaya dapat babae yun.
0: Oo, wapat na naman di Ana. Umutana na, unta ko ba? Unsa may ikatambag ni mukhang Ana? Kasi Ana, manggod ba, oi?
1: Wala, di tayo malumaan ni Dael. Ato, Ana, nag-ampo ka dahil.
0: Beta.
1: Ang mayo, kaya nung nayo, kasi yung sabino ko din og niya. Kaya nung ganyan mo siya na pag-ampo ka na gabi.
0: Same silang istorya atong kuan. Katugong kayo nandong ka to, Miss M. Katugong naghikog siya nga tubang. Ay, nagkutlo. Ay, ina kami naon, oi. Sorry nga na nagkatawa. Huwag nga na nagkatawa.
1: Kahit siya ba ako?
0: Oo, oh, ani.
1: Kaapan na yun, karoon na.
0: Karoon lahi, mani. Karoon lahi, ron,
1: kayo. Ay, hindi ko maghikog. Bahala ka niya.
0: Ayaw, good din tawa na. Oi, kanang sensitive, sensitive nga isgutana ni, ha? O, sensitive nga isgutana ni, kanang mga naminaw karon. Ayaw in town. Shout out sa mga...
1: Pero, wala magto siya naghihigugod mo rin. Nadaog lang gid sa ang gibati ko ng sakit. Ala no kanindo yung nilang lugar ko mo pala na ba sincero.
0: Wow. Si Zero, pero saon tamay na. Inaot ko, no? O sa may ikatambag niyo mo sa mga tao nga, grabe mahigugma.
1: Ang ako, ano lang ni itong single siya na, kung makakita ka parehas ato ni Boy, ayaw nag-usiki, day. Day. Isaya nga. Nga, di ka naman mabaday siya, kaya binawa nga sa Tingoyer, Manila.
0: Paitaw, eh.
1: Kita pa mong nagdagang day, bata pa mong ta.
0: Napay options. Uy, napay, doon napay chance, ha? Oo, di lang man ka na, no?
1: Napay dagan.
0: O, pero, ang yamang giproblemahan, manggod din hi, manggod, ang gibati niyang konsensya.
1: Oo, kung din siya man at niya.
0: Mm-mm, ana.
1: Maho pa yung ana.
0: Sige lang, ako.
1: Ang pudal niya. Ang lamay, kung mutuwa man ka na may dagang tao, pamisahal siya din, pagkampo ka din, lumawan siya kung may sa enrobog, pag malinawal ka, mahong pahiram na.
0: Ma-ma-ma-minaw na lang siya.
1: Pagkakalong gumawin kayo bago pa di pag yun.
0: Sige. Ana, di pa na maminaw, no?
1: Mauna mo pa ako, ha? Sa pagkakalong sakitan.
0: Bugat akong dughan, eh.
1: Lagi, ang awi ba?
0: Sakto ka yung kantahag yun.
1: Ang nagin ako kung katang babae mo yung kanta ba?

0: unsa ul kabal ka unsay bangaw?
1: Oo.
0: Unsa ang bangaw? Bangaw is rainbow.
1: Rainbow.
0: Rainbow. Pag makita na, lahi magod. Ambot sa inyo na, bulanon ra na, katropang Doc JJ? Bangaw sa bulanon, bangaw? Kay bulanon maning writer.
1: Hindi nga sa dalangit, balangaw na. Pwede kay... bangaw.
0: Bangaw! Diri sa Cebu, unsa man, unsa nang, mo na, bangaw. Bang, unsa man? Kaya mo ang bangaw sa Mindanao, galupan. ang bangaw sa Mindanao ni Tungtong mas buko-buko sa kabaw. Sige, mamatingan kayo muna. Nangutana ko ni Joseph Gara last time na siya din sa itong programa. Nangutana ko, masan ang bangaw, Joseph? Anyway, muna ito yung last nga maingon kang kuan.
1: Kay... Mga gito, niya. Tunod, balik siya na kakura eh. And then, tanawin mo nga siya may babae
0: niya. Yes, oo.
1: Makagaba dapat... na ba gito? Pinanin mo lang sa akin, makagaba, no?
0: Tama, tsuka din ha. Oo.
1: Ay, kasi lang kasi, but day din, makagaba.
0: Ayaw, makagaba na si Jok JJ. Makagaba, nagbinuangan. Ayaw, wag yan. Anyways. Ito mo naman, tsukag tambag, no? So, may, last na lang hindi mong isulting at tukang kuan, Ana. Ana, paminaw, Ana.
1: Ano na yun lang? Nilalinaw para di kayo matanong yung itipan ng palat. Pwede, panabaw, balik, ayaw, pwede sa inyo ano. Pwede yung mga lumas ng mga lugar na inyong suruyan.
0: Yes.
1: Pwede ko balik sa inyong amiga. Dito na lang. Hindi ka matigurkan ito.
0: Mm-hmm.
1: Masakit, manggod, kung tuyan di hapon yung mga kagahapon.
0: Thank you, Kaayumi, si M. All the way from Dalaget, katropa mo.
2: Exciting!
0: Mayong hapon kay Charlene, kay Fedji Hosol. Mayong hapon DJ Chinita pa shout out from Tisa, Cebu City. And happy Pride Month to all LGBTQ. Mayong hapon DJ. Mayong hapon sa inyo ha. Mayong hapon Doc JJ o DJ Guapa Chinita. Brown out karon. Hapon DJ gabi ipamubalik. Always exciting. Diri sa Andrews Bakayan. May nga pagpaminaw diha Fedji. Ado na tayo caller ko, katropang Doc JJ. Ayan, wala pa tayo caller. Alright, 2:35 in the afternoon. Sakita sa say mong napilian nga kanta, DJ Oy. Ay, para masakitan ang tanan. Hello, mayong hapon!
3: Hello, mayong hapon.
0: Ayan, this is all the way from Samal na ni. Mayong pagpaminaw sa Samal, katropang James. Init ba ang panahon? So may dagan sa panahon din ha, wala nagalakaw.
3: Ikaw magkasero kung gusto mong tawag kung hirin dagan. Eh, hindi ko mayroon na maka-osepo din yun na maka-osepo.
0: Wait lang. Kaya medyo dili maklaro ang imuhang tingog. Ayan. Kanang na ay, isa ba nagsagol na naay di putol-putol, di na ko siya mag-gets. Dili gyapon.
3: Dili gyapon?
0: Oo, madungog na ko nga na ako'y nag-feedback ko.
3: Ano ba?
0: Oo, nag-feedback ko. Ano na?
3: Ano ba?
0: Ayan.
3: Kumusta naman?
0: Oh, wala na'y feedback. Perfect. Mas better. Oo, sige daw. So, tiik ko.
3: Okay na.
0: Ayan, hello, Sir James. All the way from Samal. Tell me, what is your... Anong masasabi mo sa storya ni Ana?
3: Sa parte po, sa kagi ni Ana, para hindi man matilayo po sa panpon ka mga kapatakot sa mga suwart ka hindi.
0: Ang kato ni Aging nga, sa iyang atubangan mismo, I remember.
3: Oo, kainunong ba ito? Tama po sa mga ingat po niya itong nag-iitong karoon kay Cebu yet. Although, wala man siya nag-iitong to at siyang problema, hindi ka nag-uuma na yung karoon. Pero, hindi ka nagsasakit na yung hiyang uman, pag-inundan na si Cebu yet. tungkol sa kasakit, matay siya. Mm-hmm. Wala yung nangyari, hindi kayo pag-ikog.
0: Yes, yes. Oh, nawala ito yung murag naluya siguro to, sa bato?
3: Hindi na muli kayo na sa akin, magkot na natin kay Arch. Ito magkot, ang taong manasama o ka ng kwan, nagsama o ka ng kapasiti. Muna lang ko itawagod sa Lake Arch. Hindi kayo sa power, pero kumbaga, kung power lang ang release ko lang. Paano, doon yung mga problema nga mabot, lalo sa yung kinabuli. Hindi niya ako, hangtod na makot sa punto ng bigay, hindi niya makasigay, hangtod na malatay. Mm-hmm. Ina po ito ako mag-iasing, isa't naman ang mga problema nga may abot na ito niya. Pagpabili siyang mamaglipan, isa't naman sa mga kasaya na iyang nahiaguman, ano ang nagyapot siya hangtod ka ron? Muna nga, ang tambag na ko ni Ana, kay nauma naman ang tanan, isa kapila ka pa magmahay, sibuyet, bili na gyud, mabuhi pa.
0: Yes.
3: Oh, yes. Wala nga, kung muabot ng gani ang panahon ng Gurana, ihatag na sa mingo ang panahon na ikaw may gugma pag-usab, ayaw po pagdali-dali. Ibutan nga ito kung may gugma ka, pero kaya nga ay magigradisa ng usap na lalaki. Diba sino niya? Kaya, ang ikatulong na lalaki ang maubot sa iyong kinabuli, mas sabaw pa ni Romel Kabangis, diba? Mm-hmm. Ito yung naitabuan ni Romel, ganun dito ka sa kanila, kibiyahan ka,
0: yes.
3: Nagpakasahan si Romel Traen. Tumog ni Romel, yung kipailo si Boyel.
0: Yes.
3: O na nga, di po mabot ang tanan, yan po yung mga unta, nga si lalaki nga mabot sa iyong kinabuhi, unta. Mm-hmm. Katong lalaki nga siya, nagyod mismo ang deserving para gyod mo. No? Ugusab, yan po ni mo nga ito sa atong nabawang magkagagahong, kaunta ang lalaki nga ihatag ni mo. Ang lalaki nga dili po sa man ni Romel, nga ihatag po o kasakit niya ni mo.
0: Yes, hangin.
3: O ang lalaki nga ihatag niya ni mo, mas labaw pakabutan ni Buyet nga nagmahal nga tinuray diha.
0: Ayan, corrected by, ayan, paminaw diya Ana. Unsa may maisulti po ni mo karon nga na problema man siya ani, nga murag paminaw niya. Dili siya ka-move on sa nahitabo. Paminaw niya nga hangtod sa hangtod na gid niya nga bation ang konsensya nga nagukod-gukod yan.
3: Konsensya?
0: Mm-mm.
3: Basta kayo sa ragyada kung matambag ni Mohana, maghampo ka sa itong labawang magkagahom nga unta ka ng mga kumunhak na ibatiin mo karon, mahala na sa hingpit. Huwag nila yung doktor nga makatambal niya na kundi niya nga itong buhi nga Diyos.
0: Ayan.
3: Kaya nga itong buhi nga Diyos, maoy doktor sa tanan ng mga doktor Diyos. Mauna nga, kung unsa man ka batid ang itong mga mananambal din sa kalibutan, instrumento lang nga.
0: Yes.
3: Kundi li, ang pinaka-doktor sa tanang doktor, kundi li, ang itong buhi nga Diyos ka maoy magubuo sa tanan. Mauna nga, mangayo ka niya nga unta, upayo na, tambala na, huwag tango na, kung unsa man ang nakakaroon sa imong galamhan karon, kung nakonsensya ka man nga ito sa usagabinuhat, kasama ni Buyet nga imong subasta lang, tungod lang sa imong pagbati nga ito ni Romel. Mauna nga, huwag nila yung gina makatambal niya ang tarang tubili, ang ginoong Diyos ka mo'y labawang gamhanan sa tarang o may makubuot sa tarang.
0: Alright.
3: Mauna nga, sa matagkaroon na gunya, yan po mugit ka nunay nga to kaniya nga unta. God, sa ako lang di kaingon, tanggalon mo na ang tanan nga niya karoon ako. Tanggalon mo na ang mga kasakit na akong nahiaguman. Sabi na ang konsensya nga akong napasagan nga unta. Magmalinaw na ako sa ingpit. Karoon, kung mabot ang panahon, kamuturok pag-usap ang pagbati ka. Mo gawas akong kasingkas.
0: Ayan, thank you so much.
3: Wala na kayo mga pag-ahilig.
0: Ana, si Angie Remo. I don't know what you're talking about. Unsa?
3: Ay, yes.
0: Ana, si Angie Remo. I don't know what...
3: Okay. Samang
0: gini pa. Tingogon sa dili. Sa dili pa ka mo exit? Unsa man? Unsa man to?
3: Ako hindi po kung mag-exit ha. Mayroon pa paminaw na lang sa tanan nga taga-baranban sa Cebu. Ingon mo nasab kang Lurong Dior sa barangay Pagsabungan, Mandawi.
0: Mandawi. Ayan.
3: Sa tanan niya mga kabanda. O ingon mo sab, ang dati na kung nakauba diyan sa Cebu. Mayroon po paminaw ninyo. O ingon mo nasab sa kong mga ka-berks na ako din sa Samal. O advance happy birthday nga to sa akong pagumangkon nga si Christian Natalipi Lakang Ugmang Adlawag.
0: Alright, happy birthday Christian! And thank you so much katropang James all the way from Samal Island. Katropang yes. James, katropa mo.
3: Exciting!
0: Corrected by... One last caller, katropang Doc JJ, kung naa pa. Kung last na siya, niya, paulian na silang tanan. Alright! Ayan, na Adrien ni Ingon, si Kuan pa, shoutout man ni siya. Kabagin, to niyo si Ana. Uy, to yan ang yung shoutout. Ana, si Angie Remo, I don't know what you're talking about. Kuan, ganyan siya. DJ Reyna Chinita, good team watching here. Andriva Ridge Tisa Cebu, gikan kay Revens Azide. Hello sa inyo, hadi may pagpamina. Napabasaw sa nako diribit, isa na nako nagbasa kay basi niya ganyan mang luod aniron. Ayan. Hello po, mayong hapon. Ang ako naging maingon sa inyong letter sender. Antusan lang sa giyod sa konsensya. Kay dugay pa na mawala. Normal lang batioan. Kay mahugmang gud nga imong sa... Okay. Karil talk sa daanin nga kuhan advice. Eh. Pero tinuod. Tinuod ka ayong... pwede gini mong basuloy mong kaugiling. Pero dili kinahanganin mo puyan ka na. Hangtod sa hangtod, Ana. Ando na kay katungod nga pilion. Nga magpadayon o dili kayo na magpuyuan ng unsa man ang naa karon. I would really suggest na find the ways to move on. Sakit man, lugmon ka man sa konsensya tungod kay basulon mo imong kaugalingon. I know na ay time nga for you to heal. Pero kani magungingon nilang time will heal, no. Dili ang oras ug panahon ang muhatag sa imo og timeline kanus-a ka mag-heal. It's you who will decide kung kanus-a. Kinahanglan man gud nimo i-ready imong kaugalingon. Kung imong siraduhon ang imong kaugalingon sa pag-move on, for sure ko nga dili gid nimo bation. For sure ko nga dili gid nimo na bation na ang ginatawag na tong moving on or healing stage kun dili ikaw mismo ang mo-desisyon. If I were you, Ana, choose what's best for you. Ang dili pag move on o sigig hinumdum sa nahitabo kang boyet, it's like po nga dili makapahuway si boyet. So kung gusto ni mo hatagan ang usag-usa, ang kinabuhi nga naana sa pikas o imong kinabuhi nga naapakaroon din eh, take time to think about moving on. Dugay kini nga proseso kay magsugod ka sa pagpangayog pasaylo o pagpasaylo sa imong kaugalingon. Kabalo ba maunsay pinakadugay nga buhaton nato dili ang mudawat og sorry. Actually mas dali pa ang mudawat og sorry kaysa pasayloon ang kaugalingon na. Kay tungod kita namon kun tinginatawag na tong garbo. Tama ba kahimo tag di maayo usay lisod dawaton. Kita mismo sa tong kaugalingon na kahimo og di maayo. And ako personally, ako inana po. Ay, mga times nga dili po kung makadawat sa akong kaugalingon, nakasala dahil ko, usay lisod kida maton ba? O, diba? We tried to do our best not to do anything makasata, pero no, di man ginatumabalaan ang panahon. Natay ginatawag na itong uncontrollable situation. Mga buta nga di na to kontrolado. Wala sa imo nga side, Ana, just find peace. Ayaw pugsa, hinay-hinaya. Sa ito mga viewers di ay, sa mga viewers na to, listeners, nga makaagi o gugma. Kitang tanan makaagi o gugma. Ado na ginatawag nga broken-hearted syndrome. Oo. Siguro maoto na hitabo kang boyet. Sa iyang kasakit, kahiubos, kaguol nga iyang gibati sa paglawala, pagkawala ni Ana. Nga diwa niya na kaya o nagluya gintawan siya. Ang hinungdan ni ini ginatawag na tong stressful situation or extreme emotion. Sama na nawad ang taog kapamilya, asawa, nanitaliwan na sila. Oo, og dili gani ni mo makontrol ang imong emosyon. Posible kang makasinati og heartbroken o broken heart syndrome. Doon ay mga tawag ani mga katropa, stress cardiomyopathy and takotsubo cardiomyopathy. recurrent takotsubo cardiomyopathy and apical ballooning syndrome. One mga scientific niya nga mga kuan ka tropa. So, adunay unsa may symptoms DJ kung ma broken heart syndrome mi. Mura gyapon siya og heart attack symptoms. Chest pain, shortness of breath and fainting. Fainting is kanang makuyapan ka ba mo ang kag panimuot. Na mga makita ninyo nga new or unexplained chest pain, nga hindi masabtan, na baguan mo, posibleng symptom, oo. Kung paminaw ninyo nga posible na tungod kay aduna mo gibating kasakit karon, duol mo sa doktor o sa mga eksperto. Wa na kuy igong oras sa mga katropa sa programang X-Rated. Ugma po hoy na magdungganay na punta. Kauban na nga to ang mga storya sa kinabuhi. Friday, Monday, ugma di. Ay, grabe na ang pagkapaspas sa panahon. Uy! Sa mga nahigugma din ha, kahigugma lang. Ayaw kalimot, binli ang imong kaugalingon. Muna akong giingon balik-balik. Love yourself more than anyone. Walay daota ni Ana. Tungod kay kung may mawala man, kay baw kang dili kakakulangan.

0: Of course, open na ito ang Angkor Man, taod-taod. Ito mga programa, taod-taod, itong sad-sad sa katropa, kauban si DJ Butch, ang itong headshot, kauban si katropang Reggie Magdadaro, iti na-address si katropang attorney Paul Gina Lopez. Oga nga ito ang programa o niya, paabotagin yung hantod alas 11, ang programang X, ano, kanang, kalimot ko sa pangalan, uy, patay sa gabi eh. Kauban si katropang Cinderella. Disney Princess. Sa ko-partner sa Pika Slawak, katropang Doc JJ, and of course, ang ato mga kaubanan sa istasyon sa XFM Cebu. O sa ato ang station manager John Lemon Chavez by King, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting! Ah!
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
0: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix.
2: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients.

0: mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa kadna. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
2: The secret of health.
3: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia, mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang, ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangosteen, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
2: The secret of health.
4: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Bush, amo, magpakilo ko sa Humaybe.
8: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
7: Bato gold taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
10: XFM time, it's 3 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, XFM!

0: Exciting!
1: Oras magkatropa sa XFM Davao Region, alas 3:30 na sa kahaponon.

0: ladies and gentlemen, by Surface. And that song was brought to you by Santon Vitamin C and Santon Gold Herbal Capsule. Ang inubanan na sa ito ang kinakusgang reporter nga si katropang Bong Algabre. Adi, basta-basta. Hoy, mayong hapon sa tanan, mayong pagpalikay-sikay, mayong pagpangapi. O sabay niyo gibuha daro kay nangapi na ko, nahurot na yun ang ako ang kape nga Santon Plus Coffee Mix. Alas 3:18 na, unya tata, 19 na mga katropa. 107.1 XFM Tagum City, Master Ilita Dini, umanuman ta. Nakaoba na ito karoon ang mga ninut kay mga sunata. Mga lindot kayong mga harana sa mga harana, bitawan niyo. Walang hindi pa makainanig ka dugayon ng kantao eh. Mga hara, mayroon kang harana nga kapanahon ni katropang Bong. Kada kong Bong, o ito yan yung kalaki ha. Ano mga pinicovers niya? Ato ang mga driver din sa nagkadaya, mga terminal. Ato ang mga suking tigpanubay din sa Tagum City. Ya sa may Davao de Oro, di Buok, Davao del Norte, di sa may Tagum, da Panabo ba yun? Bah! Dari ba yun sa? Ha? Nakakuha nga na nga tropang bunga, yan ang awa magkuha na eh.
1: Ay!
0: Diyan sa atong i-shout out atong mga katrupal.
1: Ay!
0: Diyan sa may bingkungan na.
1: Ay!
0: Okay, siyempre rin sa may mati.
1: Ay!
0: Ha? Ah, asa? Oh, dito sa may pagadian.
1: Ay!
0: Mayong, awat pa pata dito maghukap. Ano, sandiri naman sa Tagum siguro. Ang aturang, kuhan ganina. Ang aturang, kung ako ikaw. Aga, ito ngayon, mayong buntag na. May buntag. Mayong hapon niya sa may pantukan na.
1: Ay!
0: Aga diya sa may, oy, siyempre, dili sa Tagum, dili sa may La Pilipina.
1: Ay,
0: Ayong hapon sa tanan. Sibug-sibug dami, kay, murang disangko naman dili sa itong samputa.
1: Ay,
0: Alan, stress, bind din ah. Mga kanyang 107.1 Tagum City.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na dinig ka tuwid niya dili ko makatulog dahil yung baho niya. Mayo na kong tulog. Magdamo na good ko. Kanya ito dili man. Masama ginong ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Nilson Timpo,
5: taga Samal Island.
4: Ako di ay usa ka trabahante sa Davao City Water District.
5: Ako na-assign sa field.
4: Ang akong trabaho, hago kayo.
5: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
4: copy daw nga
5: Premium
4: D3 Coffee Mix.
5: Ya camera kong trabaho,
4: kapo yung kay pag-uli.
5: Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit.
4: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
5: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
4: nawala sa
5: busa. Epektibo din yung
4: copy day.
5: Ining Premium D3 Coffee Mix.
4: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
5: na nasa field na sign
4: nga ang atong lawas kapoy man kay paguli,
5: distingin yung inom ning
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
7: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
8: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba nak? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
7: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health and Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
7: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: Punta kenta na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
9: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
8: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
9: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
8: Okay, dagan kayo, salamat.
10: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
8: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
11: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
8: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
11: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
12: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
13: Y2H Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum. This portion is brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.

0: water supply, ladies and gentlemen, to less lonely people in the world. Lahat ba ito kay Tulis? Beato isa, dito pwede ha, dito pwede ha. Dito pwede ha, dito pwede ha. Ayaw to. Ayaw ninyo na kala mga lonely people. Ayaw ninyo na Tulis ha, ayaw. Ayaw sa tong lungkab, ayaw sa tong lungkab. Kaya mga hurot ang mga iPhone ha. Oras mga katropa, alas 3:43 in the afternoon. Aba, ako naman kita mo in English, ade. Mura naman taga, mura naman tanig mga silingan diri sa may, ah! Diri sa may pantukan! Mayong morning, no? May morning, no? Tarawa, mayong hapon! Okay, shout out sa to ang mga, oy ka nga, sa Malaysia. Alfredo Hilaki. Oka sa to ang kauban na to diri na sa manin ay di mo di mo live kang bungal gabre manin bungot eh. Hala sige ato ang isibok ang hantakan sa unahan kay Moraga. Grabe nga hari diri na Moraga kuban lagi pangasapan na sa sawa no. This portion, gato-gatos may kababot on sa UTC Binukbuk. Atong programa mga katropa, gato-gatos may kababot on sa Sandon Plus Gold and Sandon Vitamin C. Kung hinay na kayo ang inyong immune system niya, kanang dalira kayo mo hinantan, dalira kayo mo maluya, wala na, mayon nga. Wala na, human na. Pero, suntihan mo mga katropa, kung mag-inomo o imnan nyo na santo na vitamin C o santo plus gold, makaingon dyo ka kini. Makaingon dyo ka naaraman di ay ni di ay. Di para ano nga, pasan ni, kung ano, ni Maring Daria o. Tanaw ni mo na si Maring Daria, husky kayo ni. Kuan lang kayo ni siya kanang nagsugo na ganyan siyang jogging ro. Pero mas daghan ang baktas. Baktas kaysa jogging. Pero imnan man niya o ganyan kuan. Santon na gold o siyempre santon vitamin C. Aba, at oras, be. Alas 3:45 na. XFM, Tagum City, 107.1. Exciting.
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: At nangi ang programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
2: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kahibalo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
0: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
7: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
8: Ako si Rowena Munchang, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy healthy pa ako.
9: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
11: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative.
12: Sunrise Multipurpose Cooperative.
11: Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
14: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
15: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
13: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
16: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
17: XFM time, it's 4 o'clock. Time check, brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
18: Mga katropa, excited!

0: Exciting!
1: This is 107.1 XFM Taguma.

0: Exciting!
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, nagapagpas malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Top Black Gold niya. Gato marhanaan na akong lula. Oto ni palit ko akong gitisingan, akong giminte na paharot o dua pastab akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Tingin ninyo na yung Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa
1: Zantone Plus Gold, papakyas to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zantone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
3: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata o magluha-luha. Bisa ko patra ko kauras magatubang sa computer. Pero sukat nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulotogsing nyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. System Plus Herbal Soap.
3: System Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng System Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mga butika.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Oras mga katropa, alas 4:39 na. It's bye-bye time for the meantime. Huwag malabot na po, lungog-dungog ta. Dinis sa 107.1 XFM Tagum City.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana, na kung nadyod kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kutokoto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang

0: Kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pang welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Zanfon Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. Archie Dini, taga-Panabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanfon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
7: Mahal na ko siya. Og dako ko pagsalig niya.
8: Ang buto rin mo. Kahit kagyog o. Sige. Tanahonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
7: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
8: Ahay. Ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako ug hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha ug hapdos pagyud. Daghan akong tambal na tistingan, pero wala

0: Ipito. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamapit sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata o makaklaro na kung maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Pag inom og Premium D3, ragi ra nakapalagsik ta kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag oy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Ay, nunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Noon, nahirapan talaga ako magbawas ng aking timbang. Nang masubukan ko ang Selzone Gold Coffee Mix, ay unti-unti na bumaba ang aking timbang. Dahil sa Selzone Gold Coffee Mix, sa mga sangkap nito, tulad ng chia seeds, mangosteen, spirulina, turmeric, moringa at ampalaya, na tinutulungan din na palakasin ang ating immune system. Para hindi tayo basta-basta kapitan ng anumang sakit. Kaibigan, subukan nyo na rin ang Selzone Gold Coffee Mix para sa healthy life. Rex nga pala, isang bindor.
2: Selzone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
9: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs, Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 5 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: This is 107.1 XFM Bagum.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko, mapistimunin niyo, ala nga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

Ipad. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako as siyang gisulayan. Lato ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko yung ginabatsyag nga. Luya akong lawas. Kamu nga,

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod kanato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kanato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magkaalala.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh, sauna! So wala pa ko ka maminaw og XFM! Andir-andiron ra ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, so God na ka maminaw ko og XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
2: Pag-uwa dia! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Makalagot!

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ano ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon!
1: O niya garon?
0: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot! Exciting!
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: But ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na amido kayo ni sa lawas, makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan, tapos ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senten Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
5: Senten Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Senten Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskun pa.
9: Ay, mong baon na kwarta. Yatagar ka ni mama mo?
8: Opo, papa. Putang na mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
8: Saton, patanase, halo, himot ko.
9: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
8: B! Ah, manako hinom.
9: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sauna! Ha! Wala ko i-brip-brip! Sukal nga naminaw kong XFM, nag-brip na ko!
12: Wow!
11: Pero, wala ko i-short-short! Patabay, pick-pick short pa din ang suot. Uy, mura na mong sitara sa lani. Exciting!

0: Itropa.
1: At tangi ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto.

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Saldon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Saldon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Saldon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Saldon Plus Gold, Saldon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon. Saldon Plus Gold ug Saldon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Saldon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon.
1: Oh! Unya garon?
2: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot. Exciting!
3: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: Ay, Kap! Luya lagi ka, Kap. Unsay problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kay kunya.
0: Ah, uyab raman na. Mm-hmm. Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Tiramid 500.
1: Ha? Ah! Unsay tiramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayarig 500!
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay! Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamapit sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw, Premium D3, ragira nakapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na Premium D3, sir, ning arang-arang gito akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kuso o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
14: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Oy, Madi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!
2: Exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oy, master.
1: Oyo sa malkap.
0: Laroho na to niya. Ningon maguno ka nga. Nawungkog unggoy.
1: Dili ka, boy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga do sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitao nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung champion nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula og mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins, usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na yung pakuratan ng mga asawa nga. Bayot ka.
8: Exciting!
0: Ayo! Ayo!
9: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
0: Papalita ragod kong sigarilyo.
9: Unsa nga sigarilyo?
0: Kana lang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
9: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
0: Kay nga naman.
9: Asa pa, more.
8: Mga katrupa, exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Bar, pagkuratira ko lang ngayon mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag-sop-sop og chupon.
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: ஜோஜியும் பத்தாகா தப்புலாம் ஜுட்காயுகா
1: சோ ஐ
0: லாயஸ் டரேக்கும் டேக்கம் அசோகோ உன் சகங்கரோன் ஐயா உனக்கு தவாங்க லோலா
1: ஓகே ஃப்ரெண்ட் பை பை
2: Mga katrupa, exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking chan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit na yung ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahil ni siyang kapiha kay patamis ani Stevia Extract. Bisan dahil o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang iyan kaysa o nadako ang ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman seafruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
14: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling taplan o mga sakit, sama sa upo o sip o nugilanat.
13: Ikaw po, pag inom mo Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
15: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga na kay anak sa gawas.
1: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: si Kap Lodi nang-apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Asa ato?
1: Mga-apply unta kog barbero.
2: Ala, showe!
3: Showe ha?
2: Hayop yung!
3: Among!
2: Titawa, tine!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?

0: Hey, kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The secret of health.
2: Zafon Plus Coffee Mix User.
3: Kani ato, sukay ko mga piro. Pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ubusa ang kape nga mahinungdan nini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawa, Zafon Plus Coffee Mix Radyod ko niyang. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, hantun karo. Wala na ko kakiang-kia. Archie D.I.N. Tagapanabo, office worker.
2: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

pa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: is better than one. Diba nagayon ang kanta? Dapat dili lagi mag-appeal-appeal sa Cinderella kaya para dili maguba ang kuan ba? O, ang discarte ni Taylor Swift. Hello, Vivi. May gabi po sa tuang tanay. And once again, pasaylo ako sa kuang tingog for tonight because it's very pagaw. Ginapaningkamutan kita ako, binga, dili na ako mapagaw, pero unsaon ta man, it's part of our job. No? Tara, adlaw na lang kita sa pangasaba, ani. No? Labad na ato ang tilaok. Bitobi, maayong gabi po sa inyong tanan ha, sa mga nag-duty karon, sa mga mag-duty palang padulong, sa mga padulong palang matulog. Uy, nang himasa na ang baby, kabango-bango man yan, uy. O, bango-bango man kaayo, uy. O, ma-RT-RT man yan sa Cinderella, uy. Bitoy, humot kaayo ang BBI. Ay, nagsabon na di ay, nakakuan na gidi ay, nakadiscover na gidi ay ka nga, humot kaayo nga to ang Santon Plus Herbal Soap. Ay, nako. Oy, sa mga bahog ilok din ha, aha, bago mo matulog, tarong-tarong sa ginang inyong mga desisyon sa kinabuhi. Hinahanglan na inyo ha sa ginang solusyonan kay lisod na og ganang hangtod sa hangtod. Ingon ana nga to ang mga baho, B. Ayaw kalimot! Naakitay solusyon sa baho sa inyong mga kilikili. O, gamit mo og Santon Plus Herbal Soap. Nako! O, available na kini siya sa mga suking butika nationwide. Nindot kayo na siya, B, kay naanis siya yung mangosteen. Ang kaning mangosteen, it has an antibacterial effect. Mutabang kini siya nga maalibyuhan ang tanang klaseng baho sa kalawasan. Pwera lang sa... o mga baho-baho sa kalawasan. Og, karang kung naa kayo mga pimples din ha, o mawala ginayon mga pimples tungod kay tabangan niya nga... matabangan ka niya nga mawala tong mga kagaw sa imuhang pamanit. Mga skin allergies na to din ha, nga din agad matabang-tabang o ganang tawas-tawas. Ay nako, bigamitin gina siya sa tuang Santon Plus Herbal Soap. Mapalit sa mga suking butika nationwide. Pwede usab mapalit sa tuang Yes to Health Clinics o pwede i-order through Shopee, Lazada, and TikTok. Karong gabi una. Padayon kita sa tuang mga... Ahon to kong partner, oy. Magpadayon ta sa mga chismis sa kinabuhi, ha? O, daghan na kayo mga ganap karong panahuna. O, mga gapang kahitabo na wa na itong masabti. O, niya ato na siyang sabton. Atong paningkamutan ng atong himay-himayon, atong ukay-ukayon. Magchismis kita karong gabi una para po sa taong Sir BB question for tonight. I knew it! Yeah! Char lang. Atong Sir BB question, nahatod ka na ito sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Kapag po gasolina nga di kalidad o bang international ang brand, pili ang magpagasolina po sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Diri sa Bukidnon, na nakita'y branches sa Maramag, Valencia, and diri sa Malaybalay. Kundi kaning atbang sa Polymedic, ang isa is kanang atbang sa City Hall. Kung kitawag nila nga Shell Kasisang. Hala, dili ni mo ako Sir BB question, BB Jow. Namurag na mali kagoy. Sige, I'll give you time. Sige. Nag-gramming, manggod mayroong gabi una. Kina, dobi, silipin natin, V. Nandali lang, ha. Gusto mo kanta sa kudaan? Mingaw na mo sa kong kanta. Sige, itong text line gali. Nalimot ko. Basta bago na itong text line, ha. Mo ba ni Baby Jow? Kanyang 0945. Sa mga gusto ko makaubang ka ng gabi una, ha. Bago na ang atong text line. 0945-443-5869. Once again, ladies and gentlemen, ang ato ang Sir BB question. 0945-443-5869. Ang atong Sir BB question for tonight, what if daw pagmata nimo nibalik ka sa nakaraan? If only I could turn back time. Kung mabalik man ako ang panahon o sa kasakaling pagdulog nako o niyang kagabion, pagmata nako sa buntag, nibalik ko sa nakaraan. Ibalik nako itong panahon na walay cellphone. Ayun lang, Cinderella Lion, makikagbutasan. Gusto na ko to ibalik nga naman. Kaya katong nga time, mas ako ang iyahang priority. Diba karon, sige niya cellphone, wala na siya panahon sa imuha, sige na siya guri-guri. Oh, wala na siya panahon sa imuha, mas dako ang iyang time sa cellphone. Hindi ko sinasabing nasiselos ako. Tiguwang naman ka Cinderella. Di na kalapat mag-ingon-ana. Pero bitaw, if mabalik man ako ang panahon, katugid ang gusto na ako, katong wala pa yung cellphone, katong mga panahon na ang problema na ako kay ang sakit lang sa kong tuhod kay nadagma ko. No? Wala pa ko laing ginahuna-huna nga mga problema. Oh. O ang problema lang gina ako kay ang sudan sa buntag. Kay mo eskwela ko. Ang akong ginahuna-huna lang gid nga problema, ang akong grado. Kibasig mabagsak. Ha? Ito, uy, katong mga panahuna, no? Katong, I think, mga around 9, oh, mga batang 90s, manggod me, naghangay kong mga gusto ibalik atong panahuna. Pero kung mabalik man ako ang panahon, ugma sa pagmata na ako, dili ko gusto mabalik sa iya. At ngayon, dili lang, pass lang, tulog ko balik, ha? Ay, sa inyong komento karong gabi una, 0945-443-5869. O pwede asab ka mo mag-react sa itong official Facebook pages, live na live kita karon ha? 101.7 XFM Bukidnon. Tapos live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. And then sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Pagaw lagi ka! Sorry na. Live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Cebu guy, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Madungog usab kita sa radio station sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. May gabi po kay oy Mommy Jacqueline Labis diha sa Hong Kong, me. Thank you! May gabi, Amy. See you puhon-puhon and Chica with you puhon-puhon. We're so busy, good mommy, ay. Labi na karon, mami. Pag-uli na ako sa balay, imbis nga family time, daghan na kayo ko ginaasikaso, mami. Ha? Papel. Test paper. No? Pinasok mo yan, day. Labanan mo yan. Pero bitaw, mami, I'm happy with the current situations that I have. Thank you, kayo, mami, sa always nga pag-guide. And of course, kay Mami Josefina Tinambunan, may gabi po sa mga taga-Bugaon, Lantapan, may gabi iya sa Tinambunan family. Ako ang Manghod, Eljane Adaya, og salamok ka naglupad-lupad. May gabi Samok ka. Nalapod ka ha? Duty-duty na po ka din he. Hindi magkuan-kuan lamok ha? Samok yun yung lamok. Iba na pa man tayo lamok, diri. Limingaw na ko ato nga ko. Ah, more like gini, oh. I miss this, ano, song. Basing gusto niya kantahan na to siya. Yeah. Yeah. Lamok. Ah. Lamok. Lamok. Ah. Ah. Sige na, mok. Sige, kantahan na ta ka, mok. Lamok. Lamok. Garapuray. Alam, namatay. Sorry, lamok. Uy na. Napisat na ako siya. Wala, kaluoy sa lamok. Napapait na siya. Estudyante ay. Nakuhan na ko ang lamok, guys. Guys. Sorry, mok. Samok, manggod ka, mok. Isayaw po kag-apil, mok.
1: Baka ko, yape.
0: Nadugmok na noon siya. Na, awa, mok. Samok, manggod ka, mok. Uy, tanawa, bito, mok. Ginang bito, takapag-behave. Ay nako. Hello Kang Fernand Valdez Felicilda. Unsa man siya oi? God will not delay in punishing these evil people. He will punish them completely. Sige, we know for sure. One of these days katong mga tao nga nagkuan sa tuan. Oo. May gabi kang Uncle Dars all the way from Hinatuan, Surigao del Sur. Thank you. Si Jansen Amod, may gabi po. I'm watching from Sigaboy, Governor Honoroso, Davao Oriental. Thank you. Lamat much, lamat much. Si Sal Villanueva, may gabi kang Clara Luz Villaflor, may gabi po. Junlin Ranz, may gabi o Pods. May gabi din ha, Pods kang Dongski. KBMN Romero. Nag-VE pads all the way from North Korea. I hope you're doing well. May gabi ini ha si Sam Villanueva at si Clara Luz Villaflor. May gabi ini yung tanan. Salamat kasi yung pagsilip sa Facebook Live. Paliwag ko pa follow, pa like, ug pa share ha. Mm-hmm. I think star giver ni si Sam. Oh, star sender. May gabi ini Sam Villanueva. But anyway, sa mga magpartner karon murag inyo ha gining momentum. Kay nga naman, grabe katugnaw sa gawas, ha? Tagaigan na ninyo panahon inyong kaugalingon din ha. Aha, tagain na ninyo og kanang time ang inyong mga asawag, inyong mga bana. Kay pagka na ganin mag-overthink, impastang tanan. Madamay na sad mi diri. Ha? Pero B, kapag kapampaligon po sa relasyon ng atong istoryahan, walay lumay, walay mga gayuma ang sikreto, anak B. Kaya basig mo ingon mo nga, ah, maoragin siguro ni ang tambal, ang nga para magdugay ang mong relasyon sa kong BB Labs. Kinahanglan nga magamit ko o gayuma, wala tayo ingon, anak B, ha? Simple lang yun ang sikreto po kapag gusto ni mga long-lasting ang imuhang relasyon sa imong partner. Kinahanglan number one, honest ka. No? Number two, kinahanglan transparent ka sa tanan. Kinahanglan nga loyal ka sa imong partner. Ayaw yung lingi sa lain nga muagi din ha, sa lain nga gug abs. Di ka pwede mo appreciate, ana. Ha? O kung ikaw o sa kalalaki, di ka pwede nga mo ingon nga, ay puti man kayo siya o ganang kung ano eh. Oo, sexy ka, Azu. Dili pwede ingon, ana, ha? That's a very bad ka, Azu. Dili na siya buhaton, bitobi, ha? Dili na siya pwede kaya makatanggal na siya sa makabutang, makahatag na siya og insecurity sa inyong partner. At the same time, mawala ang iyahang confidence. Pag abot sa satisfaction, dili pwede nga balibara ng imong partner, kay once again, mag-overthink yan. Sikreto na lang nato na ha, pero ang tinuod na sikreto po, pampadugang sa kusog ang atong Turbo Man Enhancer. Kung ikaw healthy ang imong lifestyle o kung ikaw nagainom og Turbo Man Enhancer, mababae ka man or malaki ka man, nindot kayo na siyang effect sa imong tungod gay. Duha or tulo ka adlaw nga basko gid kaayo ka. Duha or tulo ka adlaw nga ganado gid kaayo ka. Duha or tulo ka adlaw nga dili ka magluya. Nindot jud ang epekto ani sa imo. Ayog ka bala ka di maglabad imo ang ulo ani ha? Because again, healthy po ang atong Turbo Man Enhancer. And also, we are FDA approved and we are halal certified. Sa mga gusto mo sulay po sa Turbo Man Enhancer, available na usab ka na. Diri sa ito ang istasyon sa XFM Bukidnon. Aniya kami nahimutang sa may second floor, Talatala Building, Carbajal Street, Malaybalay City.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasahirog sa'yo. Aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na. Kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na panon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masangatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kag kakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is ko lang na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na maning dingog sumakina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na LL Yon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting!
2: Bundak ulan! Ayun lagi pagkanta ha si Cinderella kaya mabundak yung ulan. Ikaw ay balik kita sa taong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Hatod usab ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic sa mga manganakay din ha or sa mga buntis. Nakubi kung gusto ninyo nga free ang inyong check-up o wala mo'y bayaran sa inyong pagpanganak, kinahanglan, bisitahon ni mo sa Dayon. Like karon Dayon siyo, abri man karon o. 24/7 muna sila abri. Ang atong Mommy's Child Maternity Clinic. Ilabi na kung ikaw o sa taga Malaybalay, pwede ni mo silang bisitahon sa Barangay Size. Kilid lamang po sa Arby's Bake Shop and Desk Marketing at Bang sa Terminal Pakanayan. Or pwede usab nimo silang bisitahon sa ilahang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. Libre po ang magpa-prenatal check-up, libre po ang manganak, libre po ang pedya ni baby bago mumuuli, libre usab ang inyong family planning counseling, libre ang PhilHealth assessment, libre ang tambal, libre ang imong accommodation, and libre pa gyud ang newborn screening. Dapat po magpa-assess gito sa PhilHealth daan pod ha. Unya dapat pod nga kanang regular gita or consistent gita nga naghatag sa tuang monthly contribution sa PhilHealth. Ang atong oras nahurot na. Wa na tay oras duha. Sar. Pero bitaw ha. Atong balikan na nga to ang Sir BB question karong gabi una. What if daw pagmuta ni mo sa buntag, nibalik ka sa nakaraan? Kung pwede lang, no? Oh, murag, basta kung ako kung pwede lang, daghan kay kog mga gusto bitong ibalik po sa kong kinabuhi. You know, like, gusto gina akong i-correct tong mga panahon na grabe nga ako ang pagkakamali sa kuwang kinabuhi. Oh. No? Gusto gina akong ibalik tong panahon nga masakitan lang ko pag madagma ko nga sakit akong tuhod, sakit akong siko, pero dili na ako ang dughan ang masakitan. Oh. Sam Villanueva, may gabi si Winston Villanueva, may gabi po, all the way from XFM, Kabanlakan.
3: Thank you!
2: Uy, salamat. Asa gini Kabanlakan? Cotabato ba ni? O, Cotabato, di ko sure ha, pero kung asa man ni siya, Sir Winston Villanueva, dagang salamat na asa imo ha. Hi po, kang G-Pass, maayong gabi Uy, friend! Nicolanitan Salvador.
3: Thank you!
2: May gabi din haasin mo si Marce Magali. May gabi iusab. Salamat po sa pagsilip sa Facebook Live. Tsadaha ba ni Mugtingog, bibi? Bundak ko ng ulan. Sama ka naman? Minsan lang akong kumanta eh. Diba? Dili lagi hapon halata nga pagaw-pagaw ang Vivi. Si Jason di ni from Cebu. Request kog song Imagination by Shawn Mendes. Gusto na ako ibalik ma'am katong tuhod lang ang masakitan. Bitaw, tinuod na no. Kay kung tuhod lang ang masakitan, oh Kabanlakan City. Kung tuhod lang ang masakitan, pwede man tambalan. Pero kung dugahan gani ang masakitan, it takes it a million years. Ay hata maulian. Ano bitaw na no? Kung tuhod bitaw ang magasgas no kay okay lang, pero dugahan gani ang masakitan murag wala man unta siya physical nga sakit, wala man unta siya physical nga kanang bruises, pero nganong sakit? Nganong ka nang pagmasakitan ka sa imong dugahan no kay kanang murag di ka katulog. Gapitik-pitik. Amot bitaw ay, Kabanlakan City, Negros Occidental.
3: Thank you!
2: Sorry na, Winston. Salamat kayo, ha? Dili ko familiar gid sa lugar, Manggod, labi na sa Cebu. One time na dyan ko, like, that was last year? Last year. I forgot. Mag last year at ako nakadtog Cebu. O niya, nakitaan ako sa Atbang ang Negros. Gusto ka na ko suruyon bitaw ang tibuok Pilipinas ay kuratar giwa. Saon na lang ni. Hi, mga gabi, karon pa ko, mag-text na usab naman ang number ninyo sa drama. Nausab na bito ang number na to kay na-deactivate mangod to tungod kay wala na mo na loadan. Saka busy sa amo ang life. May gabi kang Armand ng Bohol. Kung pwede lang ibalik, sindi ang ako adyong sulitan o gi-enjoy ang kalipay o dili problema. Ang una-unaon, permi o asa tamaha kita o kwarta, correct. Kung mabalik lang ako ang panahon, no? Katong panahon nga, daghan-daghan pa ko og cash. Diyo ko mo gasto. Kung mabalik lang ako ang panahon, dili ko magsige og shopping. Di ko magsige og order og parcel. Kung mabalik lang ang panahon. Pero, tanang mga pagkakamali na to sa kinabuhi, like mga, syempre, niagi namang yun na, those will serve as your lesson sa imuang life. O, diba? At least karong kabalo na ka nga, kinahanglan siya din na to mag-save, kaya wala tayo savings, kita ang impas patatas. O, anak lang yun na siya good. So, tanang mga niagi sa imuang kinabuhi, nga mga palpak nga mga, o mga moments ni mo, naagi na siya yung mga rason tanan. So, di rin na to mahayan ha, pero namagid ko yung mahayan yun. Hindi na ginpun na ako gusto ibalik pa. O, nagmahay ko, nga no. Na ko yung mahayan, di rin ako magsaba. Pero ang saon taman nga, niagi manggin siya sa tuwang life. La! Nagpadungog-dungog. Ya, saon taman nga, niagi manggin. Maskin pa siguro og wala na to siya hapita sa panahon nga gipara kaniya, pero naa manggid siya o ni angkas sa imuha, so ni agi na. Hay na lang, oh, mga pagsuway bitaw sa kinabuhi, no? Say questionable gid pud kaayo ba. Pero bitaw biya tangin ninyo nya taod-taod nga to ang putahi confession. Dili kina siya live tungod kay every other day po tayo naga-live sa live sa kanang toong putahi confession. Pero kapag ka naa si Double B live gid na. Since wala man si Double B karon, I think busy kay si Double B sa iyang mga panginabuhian. Very busy gid kanya mo ang supervisor gyud on. At ang putahe confession niya taod-taod, the rated SPG po ang programa B, gipaloyohan usab sa Turbo Man Enhancer, ug andam nang imuhang kape mo plaster na ta dapat, no? Ang atong Santon Gold Coffee Mix atong makauban unya taod-taod, samtang naghigup-higup kasi mong Santon Gold Coffee Mix. Maminaw kita sa tuang putahe confession unya taod-taod na usa na pud ka istorya sa BB. Ang atong tagaan og pagtagad. Again, ang ato ang bagong hotline number 0945-443-5869. Usabin mo daw. Usabin natin, ha? 0945-443-5869. What if pagmata nimo, nibalikas na karaan? Kung pwede lang! Pwede lang! No? Daghan po, mas daghan po siguro tag ma-correct ng mga kung ano. Limbawa lang, pagmata na ako ugma, ang una na akong nabalikan kay katong panahon na wala pa ko nasakiti. Katong panahon na wala pa'y kami, no? O niya, pagpanguyab niya, kay di nagid ko mupansin. Char! Ha? Anaon, gigayon na ako, like, pagkuan pa lang, pagpanguyab pa lang niya kay dili na jud dayon kumupansin. Pero I'm sure kung mabalik po niya ang panahon, ginasumpa po ko niya nga dili ko niya mailhan sa iyang life ni parehas may bitter. Pero wala na ha, bitabi, joke na lang ako ha, wala na, dili na na-part sa ko ang kuan. Kung naman yung mabalik sa ko ang panahon, dili na na siya na to i-appeal kay part mangin na siya sa to ang past. But it doesn't mean na, porkit atong gihisgutan, bitter na agad, wala na agad naka-move on, basig mag-assume na po ng uban diha. Hindi po kami ganun, no? Wala pong bitter moment sa amuan, humanamian na nga mga, nga mga panahon, nga mabitter, na-bitter man ta sa una, pero humanagid ta anak, no? We are now on the stage of maturity. Ala, sorry. Sige. Pero bitabiha, atangin ninyo unya, taod-taod, ato ang putahe confession sa to ang programang XFM. Putahe sa gabi, and of course, unya, taod-taod ang ato ang putahe scrambled eggs. Ang ato ang jackpot prize, it's now 110 pesos. Grabe no, inyong buhatan ng simple lang gid ka IB. Tanawon ninyo ang ato ang Facebook Live, adunay mga itlog diha. Oh, mga itlog din ha ang atong ipatujok-tujok. Atong pambuak-buakon, o tanawon nato ang sulod, atong i-reveal ang answer. Oh, i-reveal ang answer unya taod-taod og naa kay chance nga makadaog sa to ang pa-premyong pa GCash. Na pa jud ay kuy tagaanan og GCash sa kalimot ko. Sorry na. Ako na gining kuhaon karon, sige na. Okay, na busy gid ang inyuhang inahan, amahan. Busy giving tanan. Sorry na gid kaayo ha, mangay kog pasaylo sa imo ha Ariel. Ako na gid na siyang isan unya taod daod. Sorry ha, akong tingog ha. Sorry na. Maulian ako ani pa makapahuway nako this weekend. Anyway, B, balik kita paguman sa mga pipila ka pahinom dom. Ayaw mo gawa ang inyohang Disney Princess Bisaya version mo balik unya taod-taod para sa taong programang Putahe Confession sa XFM Network Philippines. Hangtod as 11 kita karong gabi una. Magdungog-dungog, maghilak-hilak, maghugot-hugot sa Putahe sa gabi.

0: kami produkto sa Yes Toil na kanyo, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yun ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One, turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan is galona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Zaton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
10: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adid to?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuod? Wala gyud?
10: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo day ha. Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
12: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
11: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
12: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
11: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.

0: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mos o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawak!
2: Ug kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, wag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imong mga gipangbati, sa imong mga kasakit, sa imong mga hinanakit. Pareha raman di ito, no? Ay, nako. Tanan imong gusto ng ipangpagawas, B, could be malipay ka, could be nasad ka, or anything na gusto ni mong ipapagawas din, ha? Pwede ragid ka. Ay, wala ko'y makaon, ha? Wala ko nadala. Imo ka nagsaba. Nalimot ko kayo, dali-dali, bet, agay-inan. Pero bitaw, kung naa kayo mga gusto yung pampagawas din, haa-abri po ang ito ang linya, 09-45-443-5869. O pwede po ikaw nga mag-message sa kuha sa itong official Facebook page. I-search lang ang 101.7 XFM Bukidnon. Ayaw ko mapadayon sa unahan. Once again, akong iingon sa inyo, hagiyod, nga ito ang Putahe Confession. O sa ka-rated SPG. Hangyo jud ko sa mga ginikanan nga naminaw karon. Kung naay mga anak ninyo nga naguyog sa inyo nga maminaw po sa ito ang programa, hangyo ko nga kamunalay guide kay wala ko din, ha, para isa-isahon sa ilaha kung unsa ang pasabot sa itong mga ginapang istorya karong gabi una. Once again, our rated SPG program welcomes you. Putahe Confession.
1: Sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa. Haslang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Truga.
6: Ayaw ni ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa putahe confession. Itago ko sa ngalang Charisse. 27 anyos. Akong aminon sa imo, Cinderella. Klingi ko pag-abot sa lalaki. Pero sa ko ang mga boyfriend lang. Kaso lang, Cinderella, lahi gining akong laki nga nailhan karon. Giagi ko niya sayang kagwapo, sayang kamacho. Katong iha kong gipanguyaban, Cinderella, niingon gid siya sa ko ang lahi gid daw kuno siya nga pagkalalaki. Ang gusto niya, Cinderella, maskin panggapanguyab pa lang siya, naanay mahitabo sa amua. Para mabalaan daw niya, Cinderella, kung compatible ming duha. Ang gusto gid niya mahitabo, Cinderella, ay hanako siya sugton. Kinahanglan daw na'y mahitabo usa sa amua. Kay gusto daw niyang makita kung malipayon ba daw mi, o kung maingon ba daw niya nga compatible mi sa usag-usa. O kung mauhon man, maging kami na dayon. Lahigid siya, manguyab, Cinderella, lahi ang iyahang pamaagi. Dili pod siya anang tipo nga, will you be my girlfriend? Dili gid siya ingon ana, Cinderella. Og syempre, Cinderella, wa ko magdugay-dugay. Nioo ko siyang giingon, og siyang gihangyo sa kuha. After nga na nahitabo sa amua kaduha, ingon niya nga na-assess na daw ko niya. Og dapat daw nga magdesisyon ko kung yes or no, kay para makamove on na daw ko no siya kung dili daw ko no kumusagot sa iya. Siyempre, Cinderella, dili ko choosy nga pagkatao. Gihatag na ako ang tanan niyang gusto. Og nakita gyud ako, Cinderella, nga compatible gyud mi sa usag-usa. After nako nga mag-yes sa iya ha, wala na'y adlaw nga dili mi nagakita. Permintig yun, Cinderella, nga naay mahitabo sa amua. Sa sulod sa tulo ka bulan, grabe na mo ka malipayon, Cinderella. Kana mo ramig bagong gikasal. Kaya lang, Cinderella, after tulo ka bulan, nagbago siya. Nung tingala ko nga luya siya permanente, kapag na'y nagkahitabo sa amua, murag wala siya siyang panghuna-huna. Sa dihang Cinderella, murag di na may compatible sa usag-usa. Cinderella, wala ko kapugong. Ako siyang giistorya. Nangutan ako kung unsay nahitabo sa amuang duha. Natingala ko anong dili na may okay. Karun pa, Cinderella nga in love na kay ko si iya ha. Iyang giamin sa ko ah. Nadili ko daw po niya love. Oh! Na-realize daw niya nga, diligid ako no ako ang naasa iyang kasing-kasing. Lahi daw ko no ko sa mga babae nga iyang nailhan sa unang panahon. Naan daw siya, Cinderella, nga naalang daw kakahitabo. Walay commitments, walay yes, walay sila, pero malipayon sila. Sa kuwa daw, Cinderella, sukad nga nag-yes daw ko sa iya. Sukad nga ako daw siyang gisugot. Nawad-on daw ko no sa ugana sa kuha. Tingala jud ko, Cinderella, nga nung karun. Nga nung karun, gabaliktad na siya. Giamin ako sa iya, Cinderella, nga klingi ko. Pero sa iya na karun, iya pong giingon sa kuha nga lahi siya manguyab. Lahi ang iyang pamamaraan. Pero Cinderella, siya ang naay gusto sa ingon ana, ug dili ako. Ang gusto nako, Cinderella, isip usa ka babae, kanang ginapanguyaban ko. Pero akong pangutana sa kong kaugalingon, nahangtod karon, Cinderella, di nako matubag-tubag kung nganong nibigay ko sa iya. Nganong gihatag nako ang akong pagkatao sa iya ha, sa usa ka tawo nga di kabalo mag-value sa kong pagkababae. Karon, Cinderella, nga nakuha na niya ang iyahang gusto.
Wala man nito ko'y pagmahay ba? Sakit lang. Kaysa panahon na love na kay nako siya. Ayha pa siya ni hawa sa kong kinabuhi. Cinderella, unsay angay na akong buhaton. Sa karun. Down kaayo ko. Wala ko kabaloon sa akong pag-move on. Iingon man ninyo sa kuwa nga dili siya worth it na pagkalalaki. Pero dili ninyo hawak ang akong kasing-kasing. Nakagusto gid ko sa iyaha. O gimahal gid na ako siya. Sa karon Cinderella, pila na ko kaadlaw nga walay tarong kahaon. Nag-chat ko sa iyaha, nag-tawag ko, nag-text ko. Dili ko ginapansin, Cinderella. Gakasakitan ko. Gakasakitan ko sa gakahitabo. Gusto na kong ibalik ang kami. Gusto na ko ibalik ang adlaw nga wala ko nag-yes sa iyaha. Kung asa nindot pa kayang among panag-uban. Gusto na kong ibalik ang panahon, Cinderella. Natamis pa kayong iyahang mga smiles nga doon sa kuha. Apan murag ulahin na ang tanan. Para sa Putahe Confession, Cherries.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Ito man good, sir. Hindi ikagdom akong dinulan nga dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok. At nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 94 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Dong, pagpilain yung gasolina.
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil doon? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Palito sa itong programang Putahe Confession, dinigi hapon sa ito ang istasyon XFM Network Philippines para po sa Putahe sa gabi. Before kita nga muhatag sa ito ang mga, sa tawag na, tamvag. Sa ito ang letter sender for tonight, magdula o sa kita, tapasaha. Mo ba ni? Lagi mo, lagi ni. Sige, ato sa ni ikuan, ato sa ni padulao na itong mga bibi din ni Akarumbi. Yan! Welcome sa tuang Putahe Scrambled Egg for tonight. Scrambled eggs. There's a lot of eggs. O, kung naa mo sa Facebook Live karon B, dako kayong chance nga ikaw ang makadaog sa tuang papremyo. Gcash worth of 110 pesos. Brought to you by Cinderella and Devil V. Kami ang muraraghatag ani og partial and unofficial charos. Inyong buhatan lang gid bi kung naa mo karon sa tong mga Facebook Live, inyohang tagnaan kung unsa ang naa karon sa screen, scrambled eggs, letters and numbers and letters. Na letters lang gid ni siya. Scrambled na siya bi, inyo lang yung tagnaan kung unsa ang nakasulat din ha. O kung ikaw ang makadaog, instant 110 pesos po ang mapapas sa iyo. Yon. Awa ha, sige, i-scramble daw, baby Zhao. Sige. Tadam, tadam, tadam, tadam. I-scrambled egg. Ano, B? Oh, na-scrambled na gida siya. O, B, tagnain na ninyo, B, naaragin sa screen, ha? Ikaw na ibahala mo, tagnaan na. Ito sa'yo naman ka, adyoy. Hindi ko maghatag o glue, ha? Hindi ko maghatag o glue. Kamu na ibahala, ano, oh. Wow, ayun na pala, B, eh. Parang, scrambled na. Scrambled na, scrambled na, scrambled na. Naka-scrambled egg na, oh. Eggs. Kaya daghan mo na silang eggs. Sabi ka, oh, Cinderella, oh. O, daghan kayo ni. Oh, kung ikaw, adunay idea kung unsa ang naasa to ang screen ng mga scrambled eggs, i-message ko sa 0945-443-5869 or pwede ka nga mag-comment ka sa to ang live sa Putahe sa Gabi. Ako na lang tanggalon? Tanggalon na? Oh, tanggalon na siguro, Bibi Jow. Unya, basta kaya i-screenshot na lang na ninyo. No, niya paghuman o matagdaan ninyo, aw, kamo na. Or i-keep na lang sa siguro na diya, Bibi Jow. No, kamo na itagdaan ni Biha. Ayun lang, i-remove na lang, i-remove na lang. Sige! Atong buli ka na nga to ang letter sender for tonight. Ang pangalan niya, Charisse. Si Charisse! Nanaunta na siya yung uyab, oh. Malipayo naunta kayo siya. Unfortunately, ang nahitabo, nagsawa ang lalaki siya, ha. Oo, kaya iyan ang manggihatag ang tanantanan. Nagpa-overused naman siya. Gihatag niya ang tanantanan karon, kaya nakuha naman sa laki ang iyahang gusto. Gibiyaan na siya, naluya na siya. Og daghan na kayo siya grason against siya, ha. Muna, binga, ang tama gid nga panahon nga imong ihatag ang tanan-tanan sa imuhang partner is kapag ka human na magkasal. It doesn't mean to say nga, ay, kinahanglan gid nimo ihatag sa kuha before na maging kita. Kaya para makita na ako, ma-validate na ako kung bagay ba ta sa usag-usa. Ado na ba kita'y spark? Ado na ba kita'y chemistry? Oh, sure, sure. Chemistry. Dahira gid mama, ha? Oh. Depende na sa inyo, ha. Basta ako ang i-advise gid sa inyo, ha. Dapat i-surrender na ninyo kapag kamo kasal na. Kana na lang, anak na lang. Pero kay ulahin naman ang hitabo, awa na gid tay mahimo ani. Hi, may gabi ipo kang Glenn Tumakin all the way from Cordova, Cebu. Thank you. Salamat kaayo gid sa imong pagsilip sa Facebook Live. Hi, usab. Mangita din yung single mom, kanang bisag isa lang, anak, biyudo ko, madam, edad 30 to 50 anyos. O, ang age na ko, mao niya akong cellphone number, ayaw lang i-mention akong name and CP number, nabuang na, no? Sana man yun. Nangita ka og text me, nangita ka og kanang single mom, yung karoon din yung ipo anang simong number, no? Sa man eh. Saan man na to ni, paminawan ko ni mo kung ikaw ang anchor, kaya malingaw ko sa imo, madam. Madam, kurtahan ta? Nagmadaman. Ang tambag na ako kang Charisse, mangita siya og buutan o niya, mag-ampo siya. O, lagi. Always gina siya nga mag-ampo na lang gid per me ha. Oh, di ba? Usahay mang good kada magsige tag ampo ba ang mga ginaampo nato is dili para sa to ang kaugalingon. Diba? Sometimes it's for the like for the interest na lang jud. Lisod kay nang ingon ana. Ako maingon anang sender depende na niya kay love mang kaayo na niya ng boy tungod ay sabi ako ipaduol ba. Sa ha ay nagbo-vibrate kasi eh may tumatahog kasi eh. Tujok ni Ron. Ako maingon anang sender depende na niya kay love mang ka niya ng boy tungod kay gihatag naman nimo ang tanan sa iya ha. Makaya nimo na inyohang sitwasyon aw padayon lang. Pero huna-hunaa ka ng inyong sitwasyon, wala na jud kay kalipay kay ang boy. Maklaro ka ayo nga nasumhan na sa imo or nakakita na na og laing babayi. Dali ra na makita kay sa ingon pa nimo gwapo og tsada og lawas, daghan jud bai magpailad ana. Maong pag-andam na lang daan alamins o nakaayo na ihang style. 'Di ba? O paingon-ingon pa nga di mo compatible kay nakuha naman niya iyang gusto. Ikaw pod unsa pod nakauni mo nga nisugot man sad ka nga magapanguyab pa man taon oy pero saon kay human naman iampo na lang gyud sa Ginoo ang tanan. Mao pod lagi saya lagi ka nang uban pod bito sa mga kababaihan pag makita gani macho gwapo oh dagog kay abs pila ka buok ang abs. May ilad dayon madala dayon oh wa ta kabalo sa what's inside. Diba? Di lagi magpauto-uto dayon. No? Kinahanglan gud pud bitaw binga malalaki ka man or mababae ka dapat na agad pud tay self worth dapat nga atong yung tagaan og kanang bili ang atong kaugalingon dili kay porket nailad na ka sa outside na kanang external ang unsay tawag ana o external beauty ha huh? Dili pud na siya pwede ni ingon ana bi kinahanglan imo gyud na siyang balanse balansehon kung angay ba gyud or para ba gyud na sa imo usahay man gud pud kay moingon man tanga. Ay, kanis, huwag doon ganun, gigwapo ni pa, nagsarabi at takitag-ing-ani. Ayaw lang. Maghatag mo clue para sa mga texters lang na dili ka view sa screen. Hihi. Bito po, no? Dili na ako mahatag ang clue, pero anything that you could think of. Sa itong programa lang daan na, nadyog kay daan clue. Ikaw na bahala din ha. Pagbuhi diha agun sa may gusto ni mo nga itag na, kay basin ikaw di ay ang makadaog. O basta kay, let's take a look. Pila ni ka letters. Ang basta daghan ni. Ihatag lang akong number, Madam B. Ani ko basta magmahay-mahay bitaw o eh. O, nangita siya og kwan ha. Nangita siya og kaning ka-textmate daw. O, nangita daw na siya og kanang biyudo ko. O, so babae ang iyahang ipangita B. Ang iyahang number kay 0927 874-0813. Tumbalikon ha. 0927-874-0813. Nangita siya og babae nga pwede ninyo pwede niyang makauban siyang kinabuhi. 30 to 50 years old. Ang pangunta na din niya budawat baka og single mom. Kaya kasagaran sa itong mga texters niya, mga single mom, baya in tao ni, ang pinganan baya in tao ni ay, okay, mga sensitive, kinig mga kasing-kasing, yung imuhang binuangan, o dapat na ayha ka musulod sa inga na nga sitwasyon, kinahalan dawat o sa nimo kung unsay naa sa iya ha o unsay wala sa iya ha. Mag-entertain tag tawag? Pwede, o, tawag mo. 0945-443-5869. Okay ra, madam. Okay na? Ay, okay na daw ang single mom, bebe. Pwede na daw single mom. Pwede na mong mag-text sa iya, ha? Akong balikon niyang number, ha? 0927-874-0813. Okay na. Sakto. Sakto na, bibi, ma-audi. Mora, gid na. Arman, salamat kayo, Arman, ha? Ano si Arman, bito ng buhol. Ito din tubagon, ha? Hello, maayong gabi, ipo.
1: Maayong gabi, Ibi.
0: Ay, maayong gabi. Ikinsan ni Palihog.
1: Dito ni Ibi sa Karkar.
0: Ay, maayong gabi din ha. Unsa may atong matambag sa tuang letter sender, B?
1: Ako lang itambag sa sender, B. Walang una sa iyang ibuhat. Siya, ang iyang pagkababae iyang ipaubos, ano? Sa una pa lang, kung gihuna-huna pa ginaan niya, o dili pa ang kagwapo mo iyang gitanaw. Nalong iya manggihatag niyang pagkababae sa dili sa tao nga dili pa niya uyab sa di pa niya kasado.
0: Mauman.
1: Oh, unang-una, o ginahuna pa lang na niya daan, siya ba'y sa makadaghan siya alakansi. Kaya ang laki kung ako laki magiging ko. Pero pwira lang sa dili magitanan. Pero pwira lang sa nahuman na. Once nga mapulaan, daghan lang rason. Ang iya tagyod na gibuhat, musugot may sa iksadi, galahan may sa iksadi, bata niya giunag hadag ngayang pagkababae. Wa naman siya rason, wa naman siya, pero ang laki kung gusto gid niya, dili po maong rason nga, motor compatible kung umana dahil uyab na sila.
0: Bitaw.
1: Dili na mao ang iyang ipakubos ang iyang mga pagkababae naluwi siya sa laki wa siya maluwi siyang kugalingon. Mora, mora na ako ikasulti niya be nga ug nga man siya ikamahayan karon awahi na kaya iyan ang nahatag tanan sa laki.
0: Salamat kasi
1: mora gina be
0: salamat kasi mong tambag be I hope nga nakadungog siya sa imong tambag karong gabi una.
1: Oo dili gyud siya angay daigon ba kay iya mong ipakubos na daan. Hindi ko na niya. Ya, maro to be. Salamat be.
0: Salamat kayo be. Amping. Good night.
1: Good night pad be. Bye-bye.
0: Bye-bye. Bito no, tinuod bitaw ay. Pero ulahin na manggid pad bitaw. Ang tanan, nahatag na manggid ni mo. Ang problema lang anag, basig na nagbunga na na. Lagyog kagid di ha. Kinahanglan mo bitan nang dili man sa ingon na against or unsa ba sa pagdown sa uban mao gina ang reason nga nung uban na mga mabuntis gani nga walay papa ang baby kay syempre unsaon ta man nagkamali man gid ta nya ni salig ta sa tao nga abi natug masaligan nya dili man dai masaligan so wala di gid ta quits gid ta diha ay Diyos ko Lord. Charisse, sa imong sitwasyon karon ambot lang siguro Charisse ha, naglaglisod ko agahatag og tambag sa imo kay kung gusto kon gud pud nimo nga mag-move on ka, mag-move on gud ka kay ikaw mangyapon ang alkansi dili man ang laki. Unang-una ang lalaki Charisse naghatag lang sa imo ha og red flags. Ibig sabihin dili siya interesado sa imo ha. O sa sulod sa tulo ka bulan gigamit ka lang niya, giabuso niya ang imuhang paghatag sa iya ha sa tanan-tanan. Unya ikaw po ito, sunod-sunuran ka lun kay murag lahi ra gyud. Woman gives ana-ana to gain man's love. Man gives love to gain ana-ana. Mau ba? Ingani ka, baby Jow. You're not like this. Ah, sana all. Hindi natin yun na baby Jow, no? Dapat nga lahi gyud ang imo. Kung gusto ka nga musulod sa mga ingon anak, kinahanglan, love gyud ni mong imong partner. Kay sagrado gyud na sa tinuod lang, bisagrado gyud na nga binuhatan. Oy, mga tambag nato sa mga bibinin nato na to din ha. Ang mga curious na gid ka sa kalibutan karon. Amping-amping ta ha. Na, delikado gid ba kaayo. Charisse, it's up to you kung magganahan ka nga mag-move on. Ikaw ang pangitag paagi sa imong pag-move on. Mag-divert ka sa imong attention. Kung padayon ka nga magukod sa laki nga dili ganahan sa imo ha, luoy kay kaday. Ikaw ragyod ang alkansi, ikaw ragyod ang makaluoy, ikaw ragyod ang katawanan. Kay himuon jud kang sumsuman anang lalaki gid nga parehas ingon ana. Ayaw ba sihi ang panggawas nga kanang characteristics day, guwapo, macho para makakita ka og true love. Ang tinuod na gugma Charisse, wala siya nagabase sa imuhang panagway. Wala siya nagabase kung unsa kadakwa ang imong abs, pila pa na kabukpaks. Wala na nagabase din ha. Ang tinuod na gugma Charisse, kanang ma-feel gid nimo from the bottom of his heart, from her heart, or kanang ma-feel gid nimo ang gugma niya sa imo pinaagi sa pag-amping niya sa imuha, sa pagmahal niya sa imuha, sa pagrespeto niya sa imuha, whether sa gusto nimo or sa dili. Ikaw na ang pag-analyze na siya, ha? Katugon ako. Siya, ha? Chabito Charisse, salamat kasi mong pagsalik sa tuang programang Putahe Confession. Ugma na po biya tangin ninyo ang ato ang another letter sender para po sa tuang Putahe Confession. Para sa mga gusto magpadala, simple lang, i-message ko sa 0945 0939-443-5869 or pwede mo nga mag-message itong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Presyo sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong hangdisti Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: Musa Carlo, niatu si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sabag tabog niya sa karsada. Nalig sa siya sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Doc?

0: Oy, parang lodi. Grabias damgon ako parang lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgon ay pare?
0: Parang lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug jo kayo ko kayo. Tapit yung hubuga yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.

Good morning and welcome again in the program on The Secret of Health, mga katropa. Ang ganda na sabi nyo, health consultant inyong magkaubad. Si Jenny Drew na po, mga katropa. And then, syempre, ubod rin na sabi ko ninyo, hanintag na as kabuntagon, pinaagigid sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga concern. Sa ito ang text line number na 0909-176-2844. Kamusta po, ha? Kamusta po atong kabuntagon? Not? So hinauta nga diin nakapamahaw na ang tanan, no, hilabi na sa ato aga yung mga katropa din ha, nga mga trabahante, no, nanagad sila mga nagkanaiyang trabaho. So, hinaot nga diin nakapamahaw na, and then syempre in taon unta wa nakalimot pagdala og inyo aga yung mga tubig, ha. Okay, da kong ikinahanglan gayud ang pag-inom og tubig hilabi na sa tibuok adlaw. Garin unsa man ang matang nato sa atong mga trabaho, no, nanginahanglan gayud og igong tubig ang lawas. Ini atong programa The Secret of Health, syempre paghatod sigapon kanyong impormasyon may tungod gayud sa paglambo sa atong panglawas o kahilabi na malikayan gayud ang mga nagkanaiyang balatian. Welcome and happy listening and happy viewing, mga katropa. 10.9 XFM Davao City, maayong buntag Davao Region. Oh, kamusta? Siguro nindot, no? Lami kayong tulog tungod kay medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Ganis, pipila ka mga lugar din sa Davao Region na kasinati gayod ang pag-ulan. I hope hang na bisan pag gaulan niya itong panahon, wauntay pagsipon, no? Hilabi na paghilanat, diin dinala ni atong panahon. Mo nang pirmi na ito gina-remind, ginapahinumdom, ayaw kalimot pag-inom og Sanson Vitamin G and the Sanson Plus Gold. Okay. Pag-amping, basta ang panahon na gani, mo'y mo-atake, unya o naandam ay naku po mga katropa. Maigo, jud ka, na? And then ang problema, pag muli kas balay, tuwa, unya ay mong pamilya po, di mong anak po, nga din luya pong immune system. Matakdan unya tibok na noon pamilya magkabalatian. Likay ka na nga panghitabo, mga katropa. Mo nang kinahanglan.

0: Doon nakita ay branches ha, dinhi gayod sa tawag ni ini Luzon, Visayas o Mindanao. Doon nakita ay matag branches mga katropa. And then pwede ka mo mag-message sa ito ang official page no, sa Yes to Health. I-search lamang sa inyohang Facebook no, apps mga katropa ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na ang itong official page ha. Husbon ko, pwede ninyo i-search ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official Facebook page. And pwede ka mo mag-message din ha. Mahitungod gayod sa mga branches no, ng Yes to Health din higayod sa tibuok Pilipinas. Hilabi na kung adun na kamoy buot ipabisita or ipa-check up gayod sa ato ang matag Yes to Health Clinic. And then basig para may sera na to kung adun na ba'y branch no, dinha nga lugar. O i-message na ninyo mga katropa ha, ito ang Facebook page. Din ha gayod sa Yes to Health Incorporated. Apan kung kamo ana din sa Davao Region, pwede usab kamo mumessage sa atong official Facebook page. No, mao gayod ang Yes to Health Davao Region. Mao kana atong Facebook page ha. Yes to Health Davao Region, pwede kamo mag-message. Mao tana sa atong mga produkto no sa Yes to Health and then mga serbisyo and then na schedule. And then address sa ato ang Yes to Health Clinic branch din higayod sa Mindanao. No, and then balik kita human gayod sa pipila ka mga pahinumdom. Ilabi na kaya to kagan gayod o pagtagad ang mga pipila nga nagpadala sila mga pangutana. But before that, ayaw kalimot pag inom gayod o Santon Plus Kafa Mix. Tungod kay tugno man jud kaayo, hastang lamia man jud iinom og kape kanina ganin no. Hapit yun, nakahapit makatulong. Nakaduhagin ta kay pagmatan. May manjud kayo inom kay bugno mga kayong panahon. Inom dahin ta og Santon Plus Kafa Mix. Lagi mong good kayo ng kapiha mga katropa. So, tiyanta mo, tungod kay bisan pag why unod ang imong chan, karabang pagmata jud ni mo, no? Safe siya inumon, no? Bisa pag empty stomach. Kanawa pa jud na sudlan ang imong chan. Bisan pag tawag nini gakutoy ang imong chan, pag uminom ka o Santon Plus Coffee Mix, lami kayo sa paminaw. No, inana ka rin doon ang atong Santon Plus Coffee Mix. Gani, adun na siya. Gitawag na to gagawa siya sa mangosteen and soya. Asa ka ana, no? Astang lami ang mga katropa. Taas pa dyan kayo sa waffle bones. No, din doon kayo sa lawas. Maunang dili tawag nini. Dili ka problema. Labi na sa atong mga katropa din ang acidic. Gahapdos ang dyan pag uminom og kape. Suway na sa mga wapan nakasuway, Santon Plus yung Coffee Mix. No, mapanindot sa kalawasan, hilabi na kung adunay problema sa pagtulog, hanindot kayo, no, kining ato ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. And then malikayan gayod, kining gitawag na toga palpitation. Santon Plus Coffee Mix available sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. And then na syempre available usab ang Santon Plus Coffee Mix. No, sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Kauban gayod ang mga serbisyo, ang ato ang high-tech machine, no, and then iris analysis, and terahertz therapy, and biosupport therapy. No, available ka na ang mga modalities mga katropa. Kung kamo gayod mo bisita og mo ato sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Magdungan ta para gayod matuldukan ang inyong mga problema. Yes to Health, your excellent choice in a natural healthcare. Para sa pagpadayon, mabalik kita mga katropa, human gayod sa pipila ka mga pahinumdong. Ining atong programan The Secret of Health and standby tungod kay balik kita human gayud sa usa ka testimonya nga din maghatag kanato og inspirasyon nga diin kung ikaw musuway og mato gayud sa Yes to Health your clinic o gabuot mo maangkon ang kayuhan no ani gayud ang atong usa ka testimonya Sir Romel nga din adunay pagka problema sa iyahang panglawas.
1: Sir, sa ito ang Yes to Health Clinic sa ganito yung mga labalagyan. Kapag ako mo sa akin ako ang ito. Kailan po na ka-dugay, sir, na di mong di-pakit sa kamas?
2: Dugay-dugay na po.
1: Ito po ito. Uy, dugay-dugay na dyan, no? Sir, sa dyan nga disuway na ka sa ito ang pagpanang number dinhi sa Yes to God Clinic.

0: Kudas Gold.
1: Katropa, balik kita din itong programa The Secret of Health. Sir Romel, inyong nadungog na. Adunay problema. Adiin dugay na taon yung gidala-dala. Pag dili lamang matawag na ito, simpleng problema sa panglawas tungkol kay pagmuiskot ganita kapag sakit sa ulo. Na? Akong disturbo gayd kini sa atong kalihukan sa matagadlaw. Ganyan, bisag simpleng paglabad lamang. No? Pagkahilo or any discomfort sa atong lawas, nako na ng babag or problema or disturbo gayod sa atong kalihukan sa tibok adlaw. Unsaon na lang kaha kung kining sakit jud, no? Sakit jud sa ulo, gani, sadyan-sadyan ato siya sa atong klinika, iahagi taong ginamo or ginaproblema, kining muradog ginatusok ang iyang ulo, no? And then, dugay na niya ang gidala-dala, daga na siya mga pagpanambal na suwayan, and then, wa maghihapoy alibyo. Then nakadoog siya sa radyo kadit aduna Yes to Heart Clinic nga din naga-offer og mga free check-up and consultation, especially na doog niya we have a specific combination and perfect combination of herbal medicine to any kinds of health problem. So niato siya sa atong klinika, gisuwayan na atong pagpanambang, and by God's grace and help nagmalipayon kita tungod kay atong natabangan si Sir Romel na. And then, usan na siya karon ka avid client ng Yes to Health Clinic. Usa sa isa nahimong inspirasyon, ha? Para gayon sa tanan nga din kung ikaw adunay balatian. Sa gihapon, bisag unsa man kini kadugay, pwede o pwede gayon kini matuldukan. Hinahanglan laman ang pag-atog pagbisita sa Yes to Health Clinic asa makakaroon ka lugar. Ayaw pagduduha, ayaw paglangan. Tungod kay kita, naghahatod ka ninyo o libreng serbisyo. O ato aga yung mga pamaagi is a very natural way. Why side effect? Kundi ang tanging side effect lamang mao gayud kung gitawag na to kayuhan. Happy morning to Michael Denosta. Good morning, katropa. From 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Uy, sa Capiz. Rojas, if I'm not mistaken, dito ni paingon sa gitawag, dito ni banda sa Iloilo, no? No, sa lugar ni Kuya Nelson, kadena na. Dito na, Doc Nelson. So, maybe dito na ang lugar na. So, happy morning ha sa mga katropa na to din ha. Sa Rojas City, Capiz, especially to Sir Michael Denosta in Muslay. Ayan, ato ta mga katropa, sa ato ang pagtubag. Sa inyo agay yung mga pinadalang mga pangutana. And then, sa mga bagong abot pa lang ha, pwede pa kamo muhabol o mupahat gayod sa inyong mga concern. Mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, pwede pa ka bumuhabol mga katropa. Huwag mapadala sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-1762844. And then ato ang Facebook page, tungod kay live kita karon makita no, sa atong programa sa XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Pwede usab ka mo comment din ha mga katropa no, sa ato ang comment section para gayon mahatagan na ito o katubagan usab ang buot niyong hatagan o pagtagad no, ang mga problema gayon sa ato ang panglawas na no? Pwede ka mo comment no, din ha gayon sa ato ang Facebook page no. So ato ta sa pagtubag, unang texter na ito from ayan from 352. Dok, mayong buntag, ngano sige man hapdos akong chan, dok. Bisan nakakaon naman ko, og nabantayan po na ako, dok, pag mukaon ko og bulad mo hapdos, dagang salamat kayo. Uy, no, pag hapdos sa chan, kunya ang problema, bisag nakaon naman daw siya, hapdos magyapon. Kunya, nabantayan po niya, pag nakaon daw siya og bulad, mo samot og kahapdos. Ay, nako po ha, so oh, kabalon na ta. Kung naning nga mga kondisyon, hilabi nagdugay na panahon, basig adunan na ka siya, gitawag na ito gastric ulcers. No? Kay kinimagong ulcer mga katropa, ay nako po ha. And then especially kay tawag nini, mas ma-irritate o mas mo-attacky pag nakakaon siya og bulad. Kaya nga naman, no? Kay kinimagong ulcer, most common causes, syempre kining gitawag na ito itch pylori bacteria. So it is a bacteria, na? nga din nag-cause og pagkasama diha sa lining sa imuhang stomach. So every time na masudlan or labi na og tawag ninig dili ma sudlan, matandog lamang madubutangan og hydrochloric acid, samot jud na kahapdons, unya hilabi na mabutangan pa jud mga pagkaon nga taas og bakterya sama sa gitawag na tugbulad. Mao nang tama jud ka sir no, maghapdos ang imong tiyan, nakakaon man ka o bisan ganig kaon kag bulad mo, samot kahapdos, tama jud na basig aduna na kay condition ha gitawag na tug gastric ulcer. Mas maayo mapacheck dayon ka sir or ma'am, o mangingon dining babae ba ni lalaki, mas maayo ipacheck dayon para makita ang kondisyon no, kung unsa man na ang imong problema karon na dina sa imong gastrointestinal. And then kung aduna na jud ulcer, pag-inom og pure kamote juice. Unsa man ang pure kamote juice, no? Ano bang sweet potato, no? Kamote mga katropa, the best kaayo na ha sa mga katropa nato nga din adunay ulcer. No? Okay, kinimagong kamote juice, aduna siya healing properties, especially dali ayuhon ang nahimong samad dinha sa imuhang lining sa stomach, ang gitawag na itong ulcer, no? And also, nindot po kayo ni mo tanggal gayon sa mga bakterya, mga hugaw sa ato ang gastrointestinal tract. Aron to niya na mahinluan. And then, syempre, ma-eliminate gayon kining gitawag na ito nag-cause o problem diha sa imong gastrointestinal. Pwede mag-inom ka na one pure glass of juning kamote at least 9 a.m. na? Alas 9 o alas 3 sa buntag, sa hapon, I mean. Magpili na ka din na unsa available alas 9 o sa buntag or alas 3. And then, kung kaya po maghimo, mas maayo, especially kung caused by acidity, kining gitawag na itong paghapdo sa imuhan tiyan, kining gitawag na itong carrots, cabbage, and the pipino juice. So, una nimong i-blend is one pipino, and then one carrots, and then pag na-blend na ng duha, haluy og 1/4 of gitawag na itong cabbage or repulyo. Ayan, i-mix ni muna, no, sir or ma'am. And then, pugao ni mo sa tela ang pure nga juice. Inom ka 1 glass 9 a.m. again or 3 p.m. Pagpili ra din na unsang oras ang available, okay? So, nindot kayo na sa may mga adunay problema ha, silang gastrointestinal, any discomfort, especially kung ulcer na gayud mga katropa. And then, ayaw tawon kalimot, pag-inom og Santon Plus Gold. Sa unsa paagi dok makatabang ang Santon Plus Gold? Ang Santon Plus Gold taas ka siyag antibacterial properties. Especially kung kana ulcer, o dako kayong tabang kining gitawag na to og Santon Plus Gold. Kaya dako kayo siyag anti-ulcer effects. And then syempre usbon ko antibacterial effects. Maunang dako kayo siyang tabang para gayon matanggal ang nahimong hinungdan ganong gahapdos ang imuhang tiyan. One capsule, 3 times a day, 30 minutes after meal. No, dako kayo nagtabang. And then, ubani og pag-inom ang Santon Vitamin C. Ano man, ang Santon Vitamin C, dako usab kinintabang ha, sa may mga ulcer. Kaya ang Vitamin C, ayaw kalimot, kinimutabang para mapadali maghilom or dali maayo ang mga samad sa atuang lawas. So even ulcers, usbon ko, ulcer ha, maunay pagkasamad sa lining or dingding, no, or panit sa atuang sulod sa tiyan, mga katropa. So ang pag-inom ang Santon Vitamin C, mutabang kini para dali gayud maayo kana nga samad. Man ang combination dyan ni siya, ha? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Nindot kayo sa may mga gastrointestinal problem. Even kining gitawag na to ang ulcer. Saan pag-inom? One capsule, 3 times a day, 30 minutes before meal. 30 minutos bago ka mukaon mga katropa. Maka na ang pag-inom sa ato ang Santon Vitamin C. From 4 to 1, maayong buntag. Permi ko, gapaminaw sa inyong programa. Mutana lang ko, nga ano, sige ko ihi sa gabi eh. Salamat, Doc. God bless sa inyong programa eh. Thank you po, ha? For always juicing yes to health. Especially ang programa The Secret of Health, mga katropa. Ayan, ang iyang concern is, nga ano daw siyang, sige man siya ihi. Kining situation or kinibitong problema sa panglawas. Mo ni kadalasan or common problem na ni karon sa atong mga katropa. Alos tanan ang gato sa atong klinika, mo ni ang pipila ka mga complaints. Ano dok, kasi mo kong iihi kada gabi eh. Abalo ba mo mga katropa, kinahanglan inyo dyan yung mahibaluan. Nga din, kung pirmi na ganit mo mag-ihi sa gabi eh, ano ha, tagaanta mo og mga pipila ka mga mahimong rason or mga kondisyon nga nagpaluyo gayod ni ining symptoms kining pag-ihi sa gabi eh. Unang-una, i-check ninyo, basig aduna na mo'y gitawag na to nga diabetes, ha? Ikaduha, basig aduna bud mo'y high blood pressure, ha? O hypertension. Ikatulo, basig aduna bud mo'y kidney problem, no? And then sa mga kalalakihan, na basic aduna na mo'y gitawag na to pagka problema sa inyong prostate, no? O sa tanan, basic aduna po mo'y problema gayod sa gitawag na to kasing-kasing. So pipila na mga katropaha o gani, kinipang gitawag na to polyuria or kining sobra na kadagag likido or ihi din na sa imuhang bladder nga din di na niya kaya pugnan. Muna sigig pagawas, ginagmay sa takna gayod sa kagabihon o sa naas kondisyon. So kung ana gani na sa inyo ha mga katropa, pagpili lang mo dito kung asa gayod mo nga kadi na nabilong or asa dito nga kondisyon ang naas sa inyo ha karon. So ay na mo katinga lang, anong pirmi mo mag-ihi sa gabiin ha? Okay, musugot mo sa dili kung naamoy na itong mga kondisyon. Isa sa mahimong simptomas gayod niini mo, dyan ang pirmi mo mangihi sa gabi eh. So, unsay angay buhaton, Dok? Siyempre, kinahanglan. O, kung naaman mo dito niya itong mga kondisyon, tuldukan dayon. Nabawa, kung diabetes, no? O, tuldukan na ito ang diabetes. Kung high blood pressure, tuldukan na ito ang high blood pressure. No, inana lang kasimple mga katropa, kung adunay kidney problem, o, tuldukan na ito ang kidney problem. O, kung adunay prostate problem, tuldukan na ito ang prostate problem. Aron to, diyan na ang symptoms nga pirmi pag-ihi-ihi sa kagabihon, mawala, no? Or matuldukan kayo mga katropa. Siyempre, kung sa may angay inumundok, siyempre, Santon Plus Gold sa gihapon. Okay, kinito Santon Plus Gold for diabetes, for high blood pressure, for kidney problem, for prostate problem. Dako kayo kinito gatabang, ha? Tungod kay aduna kini mga nindot kayo nga mga compounds, mga antioxidant, anti-inflammatory properties, no? Kini pa lang gitawag na to og alin and allicin nga makuha na to nga sulfur compound sa ato ang santo. And then aduna pa siya 1-2 vinylditin, no? Nga din dako kayo tabang para gayon mahimong luag ang agianan sa ato ang dugo. So malikayan ang high blood, malikayan ang diabetes, malikayan ang pagka-problema sa kasing-kasing o ang pagka-problema sa kidney. So dako kayo tabang sa kinatibok ang lawas na to. O ganain nyo ang pag-iis gabi eh, hinay-hinay, mabalik na po na sa normal, okay? Santon Plus Gold, mas maayo kini, ilabi na sa mga kondisyon, gadiin kining gitawag na to pag-iihi sa gabi. And then I suggest also, kung doon raman ka sa atong klinika ha, sa ato ang texter, mas maayo bisita ha ang Yes to Health Clinic para ma-check na to personal kung unsa dyan ang pinakahinungdan, nga nung pirmi ka mag-iihi sa gabi, ha? And then, akong i-remind sa mga katropa na to, nga din balak mo ato gayod sa ato ang Yes to Health Clinic. And then, aduna na mo yung mga previews, no? Nga mga check-up, no? Hilabi na kung naka-undergo na mo og mga any test, no? Gikan ba sa mga asang mga patambalan sa hospital or asa man? Baba, aduna na mo yung mga result, mga katropa. Mas maayo dalhon ninyo pagbisita ninyo sa atong klinika. Bisan pagdugay na kayo ng mga result, na basta mahitungod gayod sa inyong mga problema sa panglawas. Kung i-remind, mas maayo dalhan ninyo ang inyong mga result sa inyong gayong mga test, no? Aron to diyan na, makita na to personal usab. And then, after medication sa atong Yes to Health Clinic, ako ang magong ginahimo. Ano baba, doon na sila yung mga dalang, mga result, no? Nga rin nahimo sa ilang mga test, sa may mga problema na silang panglawas. Sa diyan, nag-undergo sila medication sa ato ang Yes to Health Clinic. After 1 month, kaya mawamanay pinakadugay dyan na ito ang medication. Depende kung unsay condition sa panglawas. So, yun na ito, no? After 1 month, ginapa ultrasound or ginapa lab usab na ito sila. No? Aron to niya na, ato bitong tawag nini, ma-compare, no? Ato iyahang previous result. And then, ang kining gitawag na ito, present result. Munang malipay kayo sila, makita na, hala, Duk, ulo, nawala na, na? Kaya sila, hala, nimubo na. Inana, marag makahatag samot sila o assurance. Nga diin na tinuod, nga ato aga yung mga pagpanambal, adun aga yung gidala nga mga kayuhan, ha? So ako ang i-reminds tanan, kung adun na mo yung mga results sa inyo aga yung mga tests, mas mayo dalhon ninyo kung kamugay mo bisita sa atong klinika. From the 231, maayong buntag, Dok. Unsay itambal sa akong mama nga naghubag ang mga joint niya. Dagan salamat sa reply daan, Dok. Oy, naghubag nga joint, no? Either it is a gout, a form of arthritis, mga katropa. So, unsay angay itambal, sir, no, or ma'am, kung paano mo napainom imong mama o Santon Plus Gold, painuman na dayon. Painuman na ay napadugayan, no? Tumad ka ito ang Santon Plus Gold, mo kini ang food supplement nga hastang taas sa gayud sa gitawag na tog anti-inflammatory properties. Unsa man ni anti-inflammatory properties? Pangpakuyos, no? Pangpakupos sa mga bukol o hilabi na mga hubag-hubag sa atong kalawasan. Bisan magani kidney stone, no? O sa atong mga kababayan, mayuma picos, no? Kaya magani pakuyoson. How much more kung gout or arthritis, mga katropa? Pwede na, ipainom dayo na sa iyong mama, ha, sir or ma'am, sa atong textar. Imo ang 2 capsule 2 times para dali, no? 30 minutes human gayud mo kaon ang imuhang mama. O na, ipainom dayo na, ha? And then pwede po da imong ipainom og pure turmeric. Kung kailan mo turmeric or kilala na sa gitawag na tugog sa naman luyang dilaw, ayan. No, luyang dilaw, no, sa ato ang native tang, mga katropa. Inyuhan ng kuskuson or bangguron, no, pug-an sa hinlo nga tela ang pure nga duga. Isang 3 kutsara o 5 kutsara, ipainom sa ibuhang mama kada alauna imidya sa hapon. O, mas mayong gani ka ng 3 kutsara o 5 kutsara nga gitawag na itong turmeric or luyang dilaw. Haluin po ninyo o usa ka kudlit, no? O usa lang, one pinch, no? O usa lang ka tudlo gayod, no? Nga tawag nini nga black pepper or paminta. O inyo nang ihalo dito, diba? Dako kay nagtabang, kay mubus gayud ang potential nga naa gayud sa turmeric. Amo nang ihalo, ipainom na kadalawa ng medyas sa imuha gayong mama, ha? And then usbon ko, painom ang gayud og Santon Plus Gold ang imuhang mama. And then kung doon ka sa atong klinika, mas mayo ipavisit po para makita nato personal. And then makita po nato ang hinungdan nga anong naghubag ang sabi naghubag ang asa may naghubag joint, no, sa imuhang mama. O basic dili na arthritis o doon na pa yung mga pipila ka mga hinungdan nga nung naghubag ka na. O, mas maya maginang ma-check na to personal, okay? So dagan salamat, mga katropa. Duwa na tayo igong oras. Dagan salamat guys sa niuban, ha? Hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Ugma, mao sa Gyapong orasa, mao sa Gyapong stasyon. Ang programa The Secret of Health, kaoban sa Gyapong ng inyong health consultant, CJ Nidruda. No, mga katropa, and then wala man tayo igong oras. Oy, happy morning din, no, sa ato ang mga viewers, especially to Ma'am Michelle Tabaki Galgal. Yan, ngita naglami na sudan, sir. Kitsa man ngita glami sudan. Habita siguro katong texturing, no, nandiyin adunay paghapdo sa tiyan. Problema aning lami nga sudan, Ma'am Michelle, no, basig mo pa hinungdan nga no maghapdo or magawag na tog chan. And happy morning also to Albert Salaysay. Hello po, idol. Ayan. Dagan salamat, mga katropang. And then, wa naman tayo igong oras. Ginigayod ang inyong health consultant, CJ Nidruda. Kanunay mag-aingon o magpahinomdom amping ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May butag sanan and God bless us all.

0: Exciting.
1: Exciting.
2: Ora sebagai tropa se XFM Davao Region alas 4:37 na bay.
0: Exciting Filipinas.
3: Nya dekat keron sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaction sa katawan.
4: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
5: Good morning.
0: Exciting Filipinas.
6: Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
0: Exciting Filipinas.

Hola, tropa, me cuentan, se acuerdan, contarán cómo está, cómo está, le ganó, no se acuerdan, me cagan, tropa, que viernes, tapo. La gente ayer, que tan jueves, que gapon, viernes, que tan. Siempre, me cagan, tropa, viernes, viernes, viernes, viernes, pizza 26. Niga bulan, me cagan, tropa, sa junio, tuwing 2020, size the bye. Mau dah ingon karo mga tropa ga kuan 6-26-26. Oy, murag na 6-6-6 maning tulo. Ito, kumusta? Ibot na ba? Naarabay murag kuan ini, murag pining gil, murag saan ito, mag-guilty mga tropa na ibot-ibot ba? Tao hala bangon na bitaw mga tropa, imtanan ang mga tropang angay pag imton din na gumikan kay buntag na bay. Na napunta sa atong programa inyong tablano ng Exciting Pilipinas. Kutob tangan to mga tropa sa alas kuan ha, kutob tangan to sa alas 6 sa buntag. Every Monday to Friday mga tropa, pag Sabado relax na punta. Diba? Kumusta ba? Naibot na ba mga tropa ang tanan din ha? Ang mga tanang gagahi, mga katropa, ang gaungot, mga katropa, giibot na ba? Kanang lansang din na mga kaiksonan, nga gihiktan sa pisi, sa muskitero, naibot na ba mga sanog, mga sana? Lansang kung ingon ha? Dili ng inyong ganauna din mga katropa, nabay laing ibton pa. Samuka no? At atong walang ibton nun, kung saon na lang. Walang giingon, katong ibton nun, no? Walang giingon mga katropa, wa man to sa muskitero. Kaya na pa na yung mosquito, oh, sure, gyo ko, naagin na yung maibot mga katropa. Oy, duhara may nadugang sa itong subscription karon mga katropa. Ay, kuan naman lang, kay 173, kapon 171. At least, nadugang duha. Nag-subscribe sa itong XFM Tagum City YouTube. Hala, kung gusto mo mag-subscribe mga katropa, or magkatabang mo, hala, nyara ang itong YouTube mga katropa, XFM Tagum City. X ha, X na gani ni mo. Nagbalik kay ka-X na na siya. Bitaw, XFM Tagum City mga katropa. Oy, kadiyot lang. Mag-ampo sa ta mga katropa. Oy, kay Bulawanon, ang matagtak na mga katropa nga kita mag-ampo sa tong labaw makagagaho mga iksoon. Gumika kay ka na siya. Ang ginatawag nato mga katropa atong sandiganan. Kumintag sandiganan mga katropa. Bot ipasabot na mga katropa sa iya hatatanan mga katropa magsalig. Dili ta mga katropa yung nagsalig ta sa demonyo aritas Ginoo mga katropa. Magampo sa tabay aron nga hatagan ta grasya ug panalangin ta niining adlaw mga katropa. Oy kadiyot lang. Di man mao ko natuplok dira.

0: Bakit baliktan? Ngapin na ba mo? Kung nakapangapin na mo, ako wala pa. Wala pa yung sulod. Papaisalod. Sundan ko dito ang taon. Dito. Mayong buntag, ganun tanan diha. Pag-usap mga katropa. Pangapin mo, siguruhan kapi mga katropa nga makahatab, kalingkod sinong lawas, kapi mga igsoon nga makapadasig nga ka ninyo. Kaya huwag kapi ka inyong gamito mga katropa nga wala, di mo madasigon. Awagin na hinungdan. No, wagin na hinungdan mga katropa kung kapi nga makahatag nga ka-nervous niya ka ninyo. Pero okay raman na mga katropa, basta di lang pirmihon. Tagsa-tagsa lang, di ba? Jerry Milagrosa Dalugdog. Oy, mga Dalugdog family di ay mga katropa. No, mga Dalugdog family din sa Banay-Banay, Davao Oriental. Kumusta dito mga Dalugdog family sa Banay-Banay, Davao Oriental? No, kato ako mga kabats din yung mga tropa ng mga trabahante sa una sa kuan sa basakan o ganang ramihan ni Malong Mijos. Anhing Malong Mijos, mga tropa, anhing Flavia. Ay, trabahante ko din eh while ga-eskwila ko. Nahimo ko diha nga kuan, nahimo kong nagkuan, nagtapas og rami, nahimo kong nagbasak mga katropa, diri natrabahante ko, mangibot, magtanom, nakatrabaho ko din he, inadlaw, matag Sabado, kaya may classic Sabado, unya, nahimo po kong kuan lang yun, kaning kinahanglan daily ko magtrabaho, kanagabi ikong trabaho, pila kong maadlaw, nagbantay ko og pigiri, Malong Mijos mga katropa, mga Mijos family, kaning apuhan ining mayor karon nga mayor Ayan. Apuhan niya mga katropa diha ako sa una. So, kumusta man diri mga katropa karon? Una ko yung mga kauban sa trabaho sa una mga Dalugdog family. Naputo diri sila si Kuan na Larini, si Pedro Larini oi. Mga kalimot ako mga katropa, kani mga alo, na classmate po na ko itong mga alo diri si Purification Alo. Niya karon murag teacher ata si Purification Alo. Trabaho gyapon siya mga katropas basakan kaniadto. Mag-abot gyapon mi matag Sabado mga estudyante nga mutabang gyud sa ilang pag-eskwela ron may balon-balon mga katropa. Mag ito pero may ito sila mga katropa dito ang trabaho sila, eskwela sila nga trabaho mas Sabado na mas lagi ni kanan ako mo gini kanan dito. Managing working student lagi mga katropa. Working student lang mga katropa. All right, bitaw kumusta man mo diha? Mga Dalugdog family, kaya nakikita mo kung Dalugdog o dari mga tropa, no? Si Anjiri Milagrosa Dalugdog. Si Ayan Joy nga Dado Hervasio. And family, good morning din ha kaninyong hurot.
1: Good morning!
0: O dari usap mga tropa kay Premier. Primer o Premier? Primer siguro. Okay, Primer ba? Primer yung una mga tropa. Aron di tayo on, unya usap pang pintura. Ano ba? O, Primer, Bantilan. Oy, kikong sa manin ni Mars na ko. Ang kapikas kinabuhi ni paring Karing, Inday Karing, Pipi. Yan. Good morning, mga Bantilan, Gabasulo family. Ang Ayan Jan, o Jan-Jan, Jan-Jan Galas. Yan, good morning. O guban sa Tibok Members Pamilya, asa mo karon pita din hi mga tropa sa inyo pagtanaw. Daka salamat sa inyo pagtanaw din ha. O gahinaot ko nga okay lang mo karoga buntaga din sa ato ka pagpanaguban. Lain pa din hi mga tropa atong hatagag pagtagad nga mga nagtanaw karon sa atong pagpanaguban. Wa manimahatag pa sa mensahe. Pero dari sa lain po mga tropa rin atong hatagag pagtagad. Dari ka sa ako ang personal nga account mga tropa atong sa Leon ha. Before ta mga tropa buhat to sunahan kay while gakapi-kapi mo diya samit gamit mga tropa ang Sanson Gold Coffee Mix. Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen kay kana ang kape mga tropa makahataw og kalig-on sa atong lawas. Ang kape mga igsuon nga aduna kay paglaom, ang kape mga katropa nga aduna kay maasahan. Mga nag-ingon nila mga tropa aduna kay maasahan. Kape mga kaigsuonan nga mga nag-ingon sa uban mga tropa ang kape nga di na kapangita paglain basta kape hisgutan. Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Dili ba Ma'am Lia Manalaysay? Good morning Ma'am Lia Manalaysay. Uban usab sa imuhang tibok members pamilya o kang Sir Enrique Rick. Good morning sir. Matupan niya. Good morning watching from Apukon. Yan taga Apukon mga Enriquez family din he. Hala good morning rin kaninyong tanamang Enriquez family. Ikon sa kaila ka ni kuan ano, wa ka makaila sa ani Paulo Enriquez. Aning kapikas kinabuhi po ni Rizel Lasya. Kinabuhi po ni Rizel Lasya. Rizel Lasya Enriquez. Anak ni Anhing Paring Kitiil Kintabay Lasya. Na ay nagdumala po Green Justicion. Kaya napuli man si Rizel pagkamatay taong parikin. Ang iyang kamagwangang anak nga si Rizel Pastura man po ni. Pastor man po ni, pastor man po ni si Rachel. So siya po karon ang CEO sa ilahang company. Si Rachel Lasia Enriquez. Tabay man po yung middle name itong parikin. Na po si Sir Enriquez Rick. Yan, good morning. Si Alex Enriquez, kikunsa ito mo, aning Alex. Kaubanas buhat po sa una sa Angel Radio. Hindi, basta-basta. Ito, ako mga kabas na ko sa broadcast mga tropa na namatay na yung taon. Sila si Enriquez, si Alex Enriquez, matay yung taon to. Rebuyag po itong lawas. Mag-abot may ato sa gawas mga reporter may sa una sa Davao Medical Center. Dari sa ako ang area, kinimang Bunawan, nga police station, nga ito mga tropa sa Buhangin. Area na ko na din ha mga tropa, mag-abot mo dito mga tropa. At ito mag-kapi-kapi mo, taga Bumbo Radio, taga ABS-CBN nga mga reporter kanya ito. Karaan na po sila si Stephen Manangan, kanya pa na sa kuwan sa una. Mga karaan, idadara na gita mga tropa sa broadcast po. Taon-taon na gita ang panahon mga tropa. Kuwan na gutero, na 54 na gutero, di ba? Ayun na ako. Pero, still, kicking pag-iapon. Nangamatay ng tungkuban sila si Romnick Sabanal. Kuwan ng taon, taliwan ng taon to si Romnick Sabanal. Sila Luloy Orkulio, kami kabahat ng Luloy Orkulio. John Marata. Kini sila si Kuwan. Ganyan sila si Sir Arnel Cortez. Mga wala na ko rin. Dito na ko na-assign sa Radyo Ukay Bukidnon. Maupi pag-abot ni katropang Arnel Dennis Dabao sa GMA. Yan. Mga kuan ba? Mga history. Sir Lyndon Katulong. Ahead po ni si Sir Lyndon sa kuha. Ahead po ni siya kay senior citizen mo po ni siya ron. Ito, sila Nestor Cabales. Mga kuan na. Mga ni mga senior na mo. Sila si Paring Pat Lucero. Kana mga kuan na. Mga old na mga pangalan rin. Sila si Manny Paharito. Manny Utida. Pareho mga edad Manny Utida. Agaw John. Orang una-una gyapon ko Agaw Johnan. All right, para interview mga tropa sa atong pagpadag-uban mga kaigsoonan. Alas butang hatag na mong mga mensahe din kay atong hatag pagtagad. Ngani ka ba Flora Royo? Good morning uban sa libok members pamilya Erlinda Lariosa Calio Verga. Good morning kaninyong hurot diri mga katropa. Alright, padayon ka punta mga kaigsoonan sa atong pagpanag-uban mga katropa samtang mga mag-uma ay kamo kalimot sa paggamit sa mga produkto makatabang kadato ang Craft Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Craft Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer baka rin gamitin sa pang-spray. Okay ang itong pagpanguma mga katropa. Exciting! Mapalit kini sa nagkadaya mga butik, butika, nagkadaya mga agri-store sa inyong lugar mga katropa. Yon po ang totoo. Alright, dito maglanggan mga tropa. Kay oras Bulawanon mga kaigsoonan. Pagbalik nato ato na yung padangat niya kaninyo ang mga balita kasayuran rin sa ato Davao Region o sa XFM Mindanao Reports. Oras alas 4:54 na bay.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa unpa alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santon Plus Gold.
5: Kasi Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nanin normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom.

0: og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
0: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Dili ako mata, sir. Dili ko kaptaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo to, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

Antay mga magubay, kamo kalimutan usbon ko mga katropa sa atong pagpanguma kinahanglan biging waista. Dili lang sa pagpanlaba waista kung dili sa pagpanguma pod. Gamit mga katropa og produkto makatabang kadato, barato og epektibo. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Gusto ka bugat nga timbang sa imuhang mga unod og bunga sa imuhang mga tanom? Ala gamitin ka na mga katropa pang ispray ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit ka na din na sa inyong mga lugar sa Agri Supply og siyempre mga katropa. Magtimpla lang mo og 100 gatos 150 ml. Usa ka napsak sprayer mga katropa mo ay gamito pag ispray mga katropa. 1 liter gatos 1 galon mapalit ninyo mga katigsoonan. No, 1 liter ang pinakagamay, 1 galon mga katropa ang pinakadako. So mas barato kumpara ngadto sa uban unya maka tipid pa ka mga kaigsoonan. Katong nag-antos din nasod sa dugay panahon nga nagadako lang gasto mga katropa sa pagpanguma. Ya walay klaro mga katropa, pirmi lang shortage. Di mabayaran ang utang, ma-failure pag yun. Gamitin ka na sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ikaw karon Marlon nga kwer din ha. Kung nag-umaka, isa pag naa ka na garden-garden katlikos mo panimalay, i-try paggamit ang Crop Gold pang-spray mga katropa. Kaya maunay nindot nga gamito na to para mahimong successful kita sa atong pagpanguma. Exciting! Oy, morning po na din mga katropa karon sa Marian Bulaluan. Pinagi na rin Maring Marian o ganausap kay Boss Balong Tagaro. Tagaro, good morning diha kaninyong tanan mga katropa. Good morning. Kanin sa kupan karon diha sa Marian Bulaluan. Good morning diha kaninyong hurot. Good morning. Diri po mga katropa sa magaging sa kupan karon. Diri sa may DM sa car rental mga katropa sa Pioneer. Man kilam. Hala, may buntag diha kaninyong tanan. Good morning. O diri sa mga tropa sa tanang nagapaminaw karon. Good morning. Sa Purok 6 Mamakaw Kapalong. Unya happy graduation di karon mga katropa sa mga estudyante naning kamot. Congratulations diha ninyo. Labi na dinhi mga katropa karon sa tawag nato ga DNEC. Asa man DNEC? Ang DNEC mga katropa dinhi sa Panabo. Naa karon ri mga katropa graduation na karon. Ubay-ubay ra ba ni sila mga mo graduate karon mga katropa. Ato nakalabay nga tuig. Kuwa ko masay sobra libo lang. Pero karon mga katropa, kuan na kining 2000 pud kapin. Murag tawag nato mga katropa kuan kining ubay-ubay gyud. Ubay-ubay ron so gika pa sa buntag unya karon ba ang baccalaureate mas nila karon gyapon lang baccalaureate mga katropa. So karong buntag diretso-diretso na dili na kuno magkuha di na kuno mag puhay-puhay pa. Diretso-diretso na gyud kuno ni mga katropa. Ang ilang programa karon gumikan kay tungod sa kadaghan. Unya sa murag sa departamento sa kuan lang sa mga kurso lang sa kong anak mga katropa kang Mia kang Alexa May kurso pa lang niya nga tourism ikuhap ni Batagon in management na siya so 200 sila kapin niya uban pa mga katropa man 2,000 kapin ang graduate lang karon mga katropa sa high school din sa high school sa DNEC College mauna mga katropa karon ubay-ubay gini so abot-abot na din ha karon mga katropa mura galas 8 pa magsugod na sila din na gumikan kay adunay baccalaureate da diretso-diretso na ug magdala-dala ng mga merienda mga bata din ha mga anato kay diha na lang di na manggawas diha ra sila sa sulod mga katropa murag maabta gyud ig alas 5 sa hapon istoryahan ni wala giingon ta mga katropa nga ingon ani dai ni mun anak gyud siya bay magpasalamat na ta kay sa mga anak mga katropa ni Lampos nakahuman sila ang ato pun mga katropa ang mas dakong pasalamatan after sila nakahuman sa college mga katropa I hope nga naunta mga kaigsunay mga trabaho nga naghulat nila ni ini parang problema lang katropa guay trabaho naghulat ini gumika kay sa Pilipinas nagsigil ang corruption lang pirmi mga katropa sa Pilipinas wala mangita ato mga official karon mga katropa adunay masudlang trabaho dayon sa ato mga bata nakahuman standby lang gyapon mga katropa manigyong jobless mamitang uban ni abroad mga katropa pero trabaho sa uban mga katropa nag abroad wala magamit lang kurso gumika kay naa sila mga katropa nagbantay na hinoon og mga bata mga katropa babysitter na hinoon yan mga kaigsoonan. Alright, padayon tari mga tropa sa atong pagpanaguban. Akong paliliin rin mga kuan mga tropa, no? Okay. Ito maglangan. Kaya na disparing lar. Naka-standby disparing lar na ikaroon mga tropa sa linya. Ato na hatagan, patagan mga tropa si paring lar. Gumikan kay aduna mga katropa ay mga panghitabo. Matay, nagdungan man yung panghitabo sa Davao City o diri mga katropa, no? Mga kaigsoonan, mura gadungan ba? Kanang tawag na ito ba ganing ba kining maura nga tindahan disim nga tindahan mga katropa ang gipanglungkab sa Davao maagyapon mga kaigsunan iPhone store no iPhone store sa Tagum City
gilungkab tag-iya.

0: mga tropa sa tindahan ug ang mayor mihanyag kini og reward mga tropa nga makatu kun sa mga katropa ay makatudlo sa mga suspect. Lan dako-dako daw ang reward mga katropa. Dako-dako ang reward. Kay dako-dako man pud mga tropa ang kantidad sa gipangkulimbat ini mga hinampak dagko ng mga kawatan. Kita kay CCTV ba murag duda ko ihaw ni diretso ba? Ihaw na gyud. Karon si katropa Larsan yon mga tropa pila ba gyud tanan kantidad mga katropa sa reward ga ihatag kinsa makatudlo. Sa nisgutang mga suspek, pagkaroon panahon na nga disakyanan pa mga suspek, inampak in makawatan, di akaroon mga tropa. Mayroon na akawatan, mitas Kongreso o Senado, wani gipang dakop. Di rin na hinuha mga tropa, nangawat ng tao para manginabuhi mga iksunan, gipang dakpon rin sa mga tropa, pusasan, ihaon pa. Di akaroon si Lars Anjol, sa kompleto ni Tali, katropa Lar.
1: Live report! Live report!
2: Mihanyag og reward si Tagom City Mayor Itioy. Lakip na ang tag-iya sa tindahan sa iPhone Store sa Breeze District. Magupuis Tagom City nga gilungkab sa mga kawatan niyatong Hunyo 24 sa kadlaon. Gigumpirma ni Tagom City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan sa XFM Tagom News Team nga makatagbatod pa og 50,000 pesos si Mayor Uy og 100,000 pesos ang tag-iya sa tindahan alang nga to sa makaila o maghatag og impormasyon sa naimutangan sa mga suspect aro paspas kini maaresto og barubag sa nabuhat nga krimen.
3: Si Mayor mahatag og 50,000 para sa makahatag og impormasyon kung asa na sila o kinsa na sila.
2: Kahinom naman yung nagkuha sa CCTV footage ang pagkuha sa padlag sa roll-up door. Lakip na ang mga hulagway sa susupitsado o gilimas ang mga cellphone. Tatausag na nagkuha sa CCTV nga giparking sa mga suspek at tubangan sa tindahan ang usa ka van nga ilang gisakyan human sa pagpangawat para nipo sa mihimo og lalom nga imbestigasyon ang Tagom City Police Station kabahin sa maong insidente. Walay gipili nga oras sa pagkape basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagom City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lars Anyol, XFM News.
0: Thank you so much, Katropang Lars Anyol. Di haraman na malit at tumakaoba na mga katropa rin, no? Diha sila na malit, mga tropa. Sila si Paring Lars, sila si Paring Da, para si, si Kwan, si Maring Daria. Diha na sila kapamalit, mga tropa, sa ilang mga iPhone. Anak ni Paring Daria. Diha nagipalitan nila, mga tropa. Ako, kaya di mo ko ka-afford ng iPhone, mga igsunan. Kaya mas unaho man ako ang mga estudyante nako. Mantinan sa Android mga kaigsunan. Mantinan tag Android nini. But Android nga makatabang sa atong trabaho mga tropa. Di lang tayo nga makakompetensya tanila. Pero dere, makatabang yun tami yung mga kaigsunan. Yun. So mauna mga katropa. No, ang mga tawag nato mga katropa o kining mga panghitabo, kawat mga tropa. Niya sa Davao, magya po na yung report ni Marvin Ibano eh. No, maugyapon ang mga katropa niyang report mga katropa, gakawat gyapon, maugyapon ang iPhone store gyapon mga katropa sa Davao City. Gilungkab gyapon, murag dungan-dunga rin sila glungkab ay. Murag grupo galing ni mga kaigsunan. Pag iyong ratsada, ratsada po sila dito sa mga katropa. Ay naku, ay congratulations na mga katropa ni ining Christ One. Congratulations, best presenter award. Crisel Zwan. Sa kuan siya sa DNEC, mga tropa, engineer eh. Hindi daw, engineer man siguro ni Ron. Hindi basta-basta mga tropa ni mga kuan nato. Mga kaanakan nato karon. Kay mauna mga tropa ay mga pagpaningkamot nila sa Kapitos. Kay kining DNEC mga tropa is adapt kini siya sa mga scholars mga tropa gikas gobyerno sa CID mga kaigsunan. So pila diha libre na diha mga katropa. Aduna lay mga bayrono nimo mga igsuon. Na matawag ta mga tropa di man kamalikan bisag asa ka bisag mintag eskulahan sa gobyerno nga elementary mga tropa mga kuan secondary gasto magyapon ka expected mga tropa nga dili expected nga libre tanan. Alright, dito maglanggan mga tropa kay lain pang mga balita samtang adunay na alas 5:00 na ba eh dili gapon sa atong pagparaguban samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita nagsugod na mga tropa sa iyang unang hugna karon sa school monitoring. Sa kanitong visits, mga tropa, ang gabag ukarong public school district supervisor sa New Corilla, Davao del Norte nga si Dr. Janessa Fernandez, isip kabahin matupagin sa papaningkamo sa distrito sa pagpaligon sa kalidad usab sa edukasyon. Gibisita ni Dr. Fernandez ang uno usab ka mga elementarya sa distrito lakip na usab nini ang El Leonido Elementary School, New Bohol Elementary School, Neo Cortes Elementary School, San Jose Elementary School, Carcor Elementary School, Oga Suwaon Elementary School. Tumong usab sa mga pagbisita ang pagsusi matod pa sa kahimtan o operasyon sa mga eskwelahan. Pakigtambaya yung usab sa mga school heads o pagsiguro nga padayon usab ang paghatag o kalidad nga edukasyon ngadto usab sa mga estudyante. Sumala sa district supervisor ang maong monitoring visits kabahin sa kini sa ilahang gatumong nga mapalig-on ang suporta, kahusayan o aktibo nga pagsudumala aron lamang nga walay eskwelahan nga mabiyaan sa pag-abot sa kolektibo nga kalampusan. Ni padayon usab ang opisyal sa ilang panawagan alang kini sa usa ka District of Boundaries o Boundless Opportunities and Success pinaagi sa mas lig-on nga liderato o gapagserbisyo sa sektor sa edukasyon mga katropa. Exciting. Isinggap po na mga tropa kang congressman na Uyo-Uyo, no? Nagbisita po siya mga tropa sa tanan ng mga eskwelahan mga katropa diri sa si First District. Labi na kato mga remote-remote bitaw ng mga barangay. Personal mga tropa nagbisita si congressman Uyo-Uyo dito. Aron lang mamakita kung unsa mga nag-unang paghinanglanon nga masuportahan bahin sa education kay usamang yun nga nagtan-aw karon si Congressman Uyo-Uyo nga diha sa education mausab ang kinabuhi ug panginabuhian sa matag usa. Kung naa kay edukasyon, kung makahuman ka sa imong pagtuon, naay dakong kausaban ang imong panginabuhi. Ako motuog gyud diha mga katropa, basta aduna kay edukasyon, makatrabaho ka na ug maningkamot ka, ay naa kay nahuman, naay pangayoon mga katropa mga requirements, mga kaigsoonan para sa trabaho, makasulod ka. Pero naara ka mga tropa, graduate lang ka o ka ng elementary, high school, na ay trabaho, depende po na mga tropa sa imong kapasidad. Ari ka mga tropa sa mga construction, o timo construction ka ron, na kinahanglan na mga tropa, dawatong ka, mag-graduate yun ka mga katropa o ka ng graduate ka elementary ba, college level ba anak, high school mga tropa. Mag-graduate ka ni anak kay kinahanglan, nag-construct ka niya, naagya po na ay kabalo kumabasa o plano. Diba? Kinahanglan mga tropa na naagya po kayo nakaunan mga kaigsoonan sa pagtuon. Mga congratulations once again sa ato mga kabataan na naningkamot o magkita maginikanan nga bisan o kadlaw na ko magtukaw. Aron lamang mga tropa gamotrabaho pa na yun kay aduna tayo mga gipatungha mga kaigsoonan kay obligasyon kiniisip o sa kaginikanan nga mapatungha ang mga kabataan. Alas 5:14 na samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Nahuman og nahatag na ang usa ka prioridad nga proyekto sa Barangay Gabuyan sa Kapalong Davao del Norte, ang multi-purpose building o covered court na nagsilbi usab kini nga gymnasium sa evacuation center alang kini sa komunidad. Ang maoga pasilidad na mapahimuslan matup kini sa mga estudyante o mga magtutudlo sa Gabuyan Elementary School o Gabuyan National High School alang kini sa linlain usab nga kalihukan sa mga sa eskwelahan samtang mahimo usab kini nga gamiton isip dang panan sa mga residente panahon usab sa kalamidad o emergensya. Sumala usab sa mga opisyal ang proyekto nga pakita kini sa resulta usab sa panaghiusa o gatinuray nga pagserbisyo aron lamang matubag ang mga panginahanglanon sa edukasyon o kaluwasan sa komunidad. Gilauman usab nga makatampo ang bag-o batong pagpasilidad sa mas luwas, mas komportable ug mas produktibo nga palibot alang kini sa mga estudyante ug mga residente sa Barangay Gabuyan. Kining nahisgot ang proyekto panahon pa usab kini ni Congressman na Pantalion Alvarez mga katropa nga iyang gi paningkamutan nga mahimuan gyud diha og pasilidad mga katropa. Bisan pagwa na sa serbisyo karon si Pantalion Alvarez mga katropa, apan ang iyang gi paningkamutan nga proyekto na human ra gyud mga katropa iya kini nakita karon nga panahon na mga eksam gani. Sa baong kuan ini turnover mga katropa, usa sa mga matawag na to gitagag imbitasyon mao mismo ang nagpundo sa mga proyekto mga katropa na ningkamot nga mapunduhan ang maong proyekto si former House Speaker Pantalion Alvarez mga Exxon. Alas 5:16 na, good morning, Eric, ang Mamila Kapala. Mamila kuan mga tropa. Silang pagos kapala. Good morning naman, ma'am. Huwag ka rin sa... Uy, kang Kidong dahi. Kumusta rin si Kidong? Muragwa ni ka-program si Kidong kagahapon. No, galakaw ni si Kidong sa kagahapon, mga tropa. Aduna ni mga lakaw ba? Oh, basta di ka mag-program, mga tropa. Aduna ni mga importanteng lakaw. May buntag sabi ka, ma'am Josephine, nga si Bunga Salveron Falconitis sa Kapalong. Huwag sa uban pa. Akong sa liliyo ni uban rin. Basig na na po yung mga nagaminsahe din ni mga tropa. Nga wala na ito makita. No, aron sab nga matimbaya na ito, maanam-anam. Mato pa, diha ko nag-school sa DNAC, Katropang Bong, Batch 93. Batch 93 ko. Diha sa college, 3-year course. Paman ang mga kurso sa una. O, tama, 3-year course pa sa una. So, dugay na ganyan DNAC, mga tropa. Wa pa ko ka, ni si Sir Rick Enriquez, kuan kaning maumpo ni Batch 93 pun mi sa high school. Siya, Batch 93. Sa college siya. Una. Ahead gin siya. So, diha sa una mga tropa. So, fisheries pa ni sa una? Tama. Davao Regional Institute of Fisheries pa ni sa una ang technology. Yan. Nihinomdom pa ko na ini. Nihinomdom ko na ini kay sa Davao City po. Aduna po yung fisheries dito. Dito sa agro, dapit. Ako na sa agro. Ako, dream ko sa maths. Maths College of Technology man ko. Sa 94. Pagka 1994, diha ko sa Maths College of Technology. Nga diin. Kini po si Kuan, kini ang mong kaoban, mga tropa sa ako, ang si Ray po. Diha po na nag-graduate. Kuan na siya, Siman at si Ray. Ray Pirarin. Ray Garing Pirarin. Siman na. Maths, diha po na siya. Pero ulahin na kaya siya. Mag 2000 naman na siya kapin. Ako, 94 man ko diha. Ma'am Josephine, matupan niya. Good morning, Sir Bong. Listening always. Exciting Pilipinas from Kapalong. Yan, kabayan. Kabayan ako ni Kapalong punta. Yan may buntag siya kanilang tanong. Okay, dito maglangan. Magkatrop pa. Lain pang magabalita. Alas 5.18 na. Diriga po sa atong pagpanaguban. Nasiko po sab ang mag-uyab nga gituuhan kining drug personality sa kapulisan atol kini sa bypass operation nga gipahigayon sa may barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte. Alas 4.33 sa hapon niadto ga Hunyo 24 ning kasamtang nga tuig. Giila usab sa kapulisan ang mga nadakpan pinaagi usab sa mga alias nga sila si G-Boy og yung si Mariel nga nag-edad kining 27 og 26 anyos og mga residente sa Panabo City og yung man kining usa sa Carmen Davao del Norte. Gipagunahan kini sa Panabo City Police Station ubos sa pagdumala usab ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas ang mga operasyon uban usab sa suporta sa Sican Davao del Norte Provincial Mobile Force Company o koordinasyon kini sa Philippine Drug Enforcement Agency Confidia. Nadakpan ang mga suspek uban matupan na palitan kini sa pusher buyer o gituang siyabo na recover usab gikan kanila ang tulo ka sa sit nga adunay ginudahang siyabo nga adunay kinatibok ang gibugaton na 0.35 gramos o gagibanabanang kantidad ini sa 2,300 kapisos. 380 kapisos. 2,380 kapisos. Kani giditinar na karon sa Panabo City Police Station ang mga nadagpan samtang nga giandam na sab ang kaso bato kanila tungod kini sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs of 2002. Padayon usab ang panawagan sa kapulisan ngadto sa publiko na magtinabangayo magtinbayayong o gadayong report ng ngadto sa kapulisan ng kadudahang makalihukan aron labang mas mapaligon ang kampanya batok sa illegal nga droga o mapadayon ang kalinaw kahapsay sa komunidad sa siyudad. So, mato pa ni Colonel, Lieutenant Colonel Cuervas gagapon, akong ipautahan na mga tropa. Siya nagkadaghan sila katropa gabo, nagkadaghan ng mga drugista karon pero ang among mga dakpan, purti mga gagmaya ng mga kuan karon di masukuhay mga kaniyanto. Pero di sakyanan, gagmayar ko nung igdalon. Gagmayar ko igdalon mga tropa mga kuan ba? Niya, di sakyanan ang dala. Mato na yung mga giingon, ni mga sakyanan, pero gagmay kayo nakuha na. Bora pero sob-sob ilang dakop karon kay ato ko nakalabay nga maong adlawa pisa 24 tulog ka dakop ilang nahitabo tulog ka mga drug buybas ilang nahitabo adunay mga paluap mga tropa kay kini madakpan musulti man asa mo naga purchase ani asa gyud mo naga kuha ni ini motok ana pud maoni mauna ba ingon ana na siya mga katropa ay nako alas 5:21 matupan ni Enriquez Rick pariha ratag edad katropa gabong 1972 ko 54 na ko karon. Oh, pariho ratag edad, Brad. Aiksay. Naulahay lang ko kay nakaundang kog high school sa elementary nakaundang ko kausa, sa high school nakaundang pug kausa. Unya mao nga naay mga panahon gyud mga tropa nga di ta ma kuan ba. Kanabitaw tungod sa atong working student ta. Usay mga tropa di gyud nato makon hantud ng college working student. Mga kaigsunan, mao gyud ako ang mga kaigsunan. Mao na nga usay magsaysay ko sa mga anak mao ni mao na masuko. Suko to kong anak sa una. Isa nga nun, si maghisgot na ng inyo mga kuan sa una nga lahi man meron. Kada magpahinomdoman na nato nga paningkamot, bahalag, kuan, kay uban kong mga bata, kung gamayar kong balon, magkatropang kwarta, di mo eskwila. Magyaw-yaw ta. Kami sa una, huwag may balunay. Pero eskwila, pariha mo ni sa una. Kami sa una, magbaktas ramig, tagwalo kilometro. Siya pariha mo ni sa una, karun, magbaktas ramig, walo kilometro. Sa isahan ng yapon, tos ng mga anak na istoryaha, mga katropa. Ay, nako. Tanganan na siya mga tropa. Alright, parang ka po ito mga tropa sa atong pagpanagubahan ng atong katulaman. Exciting Pilipinas! Samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita, mga katropa, ipalingon karon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa Talaingo, Davao del Norte. Ang kahibalo sa mga kabataan, kabahin kini sa kalamidad o pagluwas usab sa kinabuhi pinaagi sa Information Education Campaign o a Basic Life Support Training nga gipahigayon kini sa Banaog Elementary School sa Sitio Banaog, Barangay Palma Hill. Ang kalihukan gihimo ubos kini sa liderato sab ni Talaingod Mayor Johnny Libayaw nga maoy chairman usab sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC. Gitudloan mga tropa sa MDRMO personnel ang mga estudyante sa husto usab nga pag-andam panahon kini sa kalamidad og mga bataka nga pamaagi sa paghatag usab og unang tabag o first aid aron labaga bahimog andam sa mga emerhensya sumala po sab sa lokal nga kagamhanan. Kabahin kini matud pa sa ilahang paningkamot nga magpalig-on mapalig-on ang kahibalo og kaandam sa kabatan-unan aron labaga masiguro ang kaluwasan sa komunidad panahon sa mga emerhensya og adunay mga katalagman dili in gilauman nga panghitabo mga katropa. Alas 5.23 na mga kaigsunan rin gapon sa atong pagparaguban. Samtang sa lain pang bahin sa mga balita sa Davao Region, nagpahibalo karon ang Human Resource Management Office sa Municipal Government of Carmen, Davao del Norte sa pag-able sa usa ka bakanteng plantelya posisyon. Alang nga to sa mga Information Officer 1 nga ma-assign kini sa Municipal Mayor Office. Gani sumala po sa pahibalo, mahimong musumiti og aplikasyon ang mga interesado og kwalipikado og aplikante hangtod kini sa bulan sa Hulyo 14 2026. Ang aplikasyon kinahanglan matod pa nga i-address kini ngadto kag Municipal Mayor Leonidas Bahagi og ubanan sab kini sa mga gikinahanglan mga dokumento lakip nang hingpit usab nga napun-an nga personal data sheet o PDS nga adunay bag-o mga tropang passport size nga litrato, performance rating sa miagi nga rating period kung adunay magamit, kopya usab sa eligibility, rating sa lisensya o transcript of record. Gani gidawat sa HRMO, dawatong sa HRMO ang personal mga tropang pagsumiti, courier services o email mga tropang sa mga aplikasyon. Pinagi sa pagkini nga ito kang Candide de Ramos MHRMO sa Municipal Hall, mga tropa, sa Ising Carmen, Davao del Norte. Gani ang hiring kabahin sa pagkini mga tropa sa pagpaningkamot sa lokal ng paggamhanan sa Carmen, mga tropa, ang paligonon ng serbisyo publiko. Pinagi sa pagkini sa pagkumplito sa mga bakante ng posisyon sa gobyerno aron di makawag ang serbisyo. Yawag sa LGO, mga tropa, Carmen, ang mga kwalipikado ng individual nga magpahimulos ni ining oportunidad o mahimong kabahin sa serbisyo publiko sa naisgutang lungsod. Para sa masadugang detalye, mahimo mga tropang makigakunta kini nga to sa HRMO sa LGU Carmen. Pinagisab sa ilang opisyal nga email address nga HRMO LGU Carmen application@gmail.com. Kana siya mga katropa. Panahon na ikanong way mga trabaho, basin na ikamajakpatan mo. Kaya uban mga katropa, pasangil lang ganang hire-hire, pero nanay nakasunod mga katropa. Exciting! Samtang sa lain bahin rin sa Samal Island, iapilar karon sa City Anti-Drug Abuse Council sa Island Garden City of Samal, mga tropa, agatanang empleyado sa lokal nga panggamhanan nga aktibo kini nga maapil sa pagsaulog usab sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking kon idadait 2026 karoga Hunyo 26 karong adlaw tuig 2026 ang kalihukan matropa pangunahan kini ni Mayor Lemuel T. Reyes isip kabahin matubas kampanya sa siyudad batok sa illegal nga droga ug aron sa mga palambo ang usa ka himsog produktibo ug drug free nga palibot sa trabaho gani sumala usab sa kadak adunay lain-lain usab linaing nga kalinaw mga makalingaw mga tropa ug mapuslanon nga mga aktibidad nga giandam aron lamang mapaligon ang kahibalo ug mga sa mga empleyado mahitungod kini sa kadaot sa illegal nga droga ug sa importansya mga tropa sa pagkinabuhi nga himsog ug responsible mga katropa. Alas 5:27 na ba ang regapon sa atong pagpanagoman katasapusang bahin sa atong magbalita sa Davao Region. Giban sa karon og basic sign language training ang mga hotel front desk officers sa dakbayan sa Tagum aron lamang mapalambo ang mas inklusibo ug accessible ngang serbisyo sa sektor sa turismo nga ipahigayon mga gipahigayon sa City Social Welfare and Development Office niadto ga Hunyo 24 sa kasamtaga gatuig sa may GB Ayala Hall. Tumog mga tropa sa baong nga kalihukan ang paghatag usab og nato sa mga kawani sa hotel ug batakang kahibalo sa sign language aron lamang nga mas epektibo nilang makaserbisyo ug makakomunikar sa mga bisita nga person with disabilities kon PWD ilabi na kantong adunay kalisdanan sa pagdungog mga katropa. Atol sa mga pagbansay nakat-on ang mga partisipante sa mga batakaga sinyas o ga pinaagi usab o pamaagi mga tropa sa komunikasyon nga makatabang kini sa paghatag usab og patas epesyente og mahigalaon mga tropang serbisyo sa tanang bisita nga mosulod sa mga hotel sa siyudad sa Tagum.
1: Exciting Pilipinas.
0: Oras alas 5:28 na bay.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
4: Punta kayo na at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano yata nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo'y kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
4: Ya, unsa ba yung magkasturya sa uban nga wapag kagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Magamit ka mag crop gold.
4: Kaya dagan nga salamat.
6: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? Unsa ba yung maistorya na bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungkol sa crop gold.
4: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa crop
7: gold? Gwapog turog, gwapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
10: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay alibyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
9: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
14: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Sa mga butika.
15: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri gani ninyo.
16: Turbo Supplement for Men.
17: Oh, yes.
16: Turbo, may maca at clavuwasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
17: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
17: Yes to health.
1: Sister Pain.
19: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
20: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
21: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
22: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
21: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to? Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
22: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
23: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
24: Gusto mo ni mag isalista ni Manis Kapilya?
25: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
24: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
25: Problema ba day na? Eh, di. Akong irisyon. Oo, ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
17: Exciting!
1: Exciting Pilipinas!
0: Alright, balik na rin mga katropa sa atong pagpanaguban! Okay, good morning na rin mga katropa kay Master Pogi! Dili, Master Inde tanine, kay naghagok pa. Master Pogi lang. Katropa, good morning from Apokon. Yeah, Master Pogi from Apokon. Silingan ni Sir Enriquez Rick. Brad, good morning na Sir Enriquez Rick. Pareho rin yung edad ni brother kay 1972. Magwan pa ka disi ko kay Enero man ko. Enero man ko, Enero City. Magwan pa ko ni Sir Enrique Srik. Magkita-kita ito na mga parehong edad, no? Betaw? Pero... kuan lang, still kicking alive. Panag-ingon. O gamato pa ni GR nga inabiyugan mga katropa. Mayo ka buntag katropa, may buntag sab. Unya dripod mga katropa kang kuan. Kay Marge Mamun, mato pa good morning, idol. Idol dool. Og ni Alfredo Hikali, adin basta-basta. Agaw! Buntag agaw. Ayaw, ang gugma ayaw wala ah. Unay agaw. Mayo ka buntag. Watching from Sydney, Australia. Oy, good morning sa brikang Sir John Jangpun. Ang igsoon mga tropa ni Ricky Dong Jangpun. Ang butang di ba Sir Dong Jangpun? Ang umabot atong barangay Kagawad mga tropa sa barangay La Filipina, Tagum City. Bro Milan Olog, oy bro, good morning bro. Hindi ka magpailas ko bro, da. May problema ni mo bro. Kita madaita atong kuan ni Anha Midiha. Wag yun ka magpailas ko ang ikaw dahil si Bro Milan Ulog. May buntag diha bro. May buntag diha kaninyong tanan. O gamato pa niya. Morning katropa nga bong Algabri. Thanks God it's Friday. Amping sa kanunay katropa. Di basta basta. Murag kaning nga lyrics mga katropa. Pirmin ako di badungog dito sa mong kauban kani adto. Exciting Pilipinas. Ano siya? Amping ta always. Exciting Pilipinas. Tama lo ka ito gab kisa ng amping always. Amping always. Exciting Pilipinas. Okay, dito maglangan mga tropa. Dito na sa ato mga balita gikan sa XFM Mindanao Reports. Aton gihapon kanato mga tropa, gadto sa mga produkto magatabang kanato ang mga produkto mga tropa nga paborito sa ni Ma'am Feliciano mga tropa, ni Ma'am Philip Feliciano. Diri sa Mawab Davao di Oro sa mga kaubanan mga tropa ang atong premium D3. Sipon gahing ubo mga tropa imong problema mag premium D3. Ang mga nga gipakusog kini sa mas gipa-efektibo sab tungod kini sa Visio ug Moringa Oil. Premium D3 mga tropa adunay taas usab nga MCT o medium chain triglyceride. Para kita kini sa pagtuon sa mga eksperto mga tropa nga makatabang kini sa flu symptoms sa mga tropa. Premium D3 ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay Visio ug Moringa Oil mga tropa. Mapalit kini sa mga butik ug farmasya nationwide mga kaigsuonan. Exciting Pilipinas. Alright, ito maglangan, alias GM, kuno mga tropa, si Ike naman, GM, ano ko yung kupari GM, John Malyao. Sikop kuno mga tropa sa bypass operation sa Nasipit. Katropas balita, katropang Junje Lebrias, katropang G, guhayin.
2: XFM, Mindanao Reports.
3: Kalmado og hilom lamang ang usa ka giingong celebrity idol human kini malampusong nadakpan sa mga operatiba atul sa gilusad nga drug bypass operation dito sa Purok East Barangay Kubi-Kubi na Sepet Agusan del Norte. Giila sa kapulisan ang suspect nga si John Mark Adubas na ilhan usab kini sa alias nga GM, 34 anyos sa ulitao, walay trabaho og kasamtangang nagpuyo sa Purok City, Barangay San Ignacio, Butuan City. Si Adubas na lakip sa listahan na sa mga otoridad isip usa ka street level individual nga drug personality na kuhagikan sa posisyon sa suspek. Ang 5 ka gramo sa gituhang shabu nga naay kantidad nga 34,000 kapisos. Lakip usab nakuha ang 10,000 nga bypass money sa mga kapulisan. Base sa pamahayag sa mga operatiba, dugay na nilang gipanid-an ang lihok sa maong suspitsado tungod sa kalambigitan niini sa pagpamaligya o ginaliling droga. Natapos ang iyang legal nga buluhaton human siya akto nga mibaligya ngadto sa usa ka pulis nga nagpakaron ingnon nga possible buyer. Ang malampusong operasyon gipanguluhan sa team leader nga si Police Lieutenant Melissa P. Culam ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Frederick P. Maid ang hipi sa SOU 13 o PNP 13. Gi-coordinate usab nila ang ubang mga puwersa sa Nasipit Municipal Police Station kasamtangan karon ang suspect. Ana naana nakakustodiya sa buhatan sa PNP Butuan alang sa atong disposisyon og aron usab atubangon ang posibleng kaso may kalabutan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katrupa, ligunon ta ay itong panglawas mag-inom sa makanunayon sa Zanton Plus Gold o Zanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
0: Ika sabas ka tropa John Jalibria sa detalye sa mga report mga katropa. Matupan ko ani, matupan ni John Jampon. Muda yun, yun ay uga dagan si Kuya sa Barangay La Filipina, sir. Ambot lang. Basta ako rin ito. Ako amura ng kibuangan. Padaganon. Padaganon. Yara nga. Servisyo magani ang tungkuan. Ang may mo nervisyo. Kini mga tropang naa sa kauban sa buhat mga tropa. May mo nervisyo. Gawas lang ito ba nga gihatagag higayon. Nga wa na niyo klarong servisyo mga tropa gikan sa media nahimo mga tropa mga official nang pinili apan wa na niyo hinungda mga tropa nahimo official nagpadato sa kaugalingon wa na nahimo pero lahi ning uban nga seryoso mga tropa samtang sa pikas bahin paggamit mga tropa sa OLPGV isip binyo mga tropa sa paghatag batod pa og ayuda dungan sa pagbisita ni Senator Kiko Pangilinan sa Jinsan. Gipaklaro ngano ka? Unsa kay gipraklaro ni? Atong komplentong detalye mga tropa, manukad gikan ni katropang katropang Ivan Pulonan sa detalye mga katropa.
4: XFM Mindanao Reports. Nagpagawas o pagpaklaro ang Our Lady of Peace and Good Voyage Church o kon OLPGV. Kalabutan sa mikatag nga mali nga impormasyon nga gigamit batod pa isip venue ang simbahan sa pagpangatag og ayuda sa mga nalinugan sa Barangay Kalumpang. Sumala pag-iorganisa sa Catholic Priests ang pagpangapunapun o ginabang katambayayong ang BDO Foundation o SM Foundation pinaagi sa programang Ang Saklay. Sa pagpaklaro nga sa gawa sa simbahan gihimo ang pagpanghatag og ayuda samtang sa sulod sa simbahan adunay psychological debriefing sessions kundiin makit-an ang presensya ni Senator Kiko Pangilinan nga nakiginabi sa mga gilinugan busa sa yupmatod pa ang impormasyon nga gipangunahan niini ang pagpanghatag og ayuda o gigamit ang simbahan isip venue kay baluan nga miani og managlaing reaksyon og pagsaway sa publiko. Ang sayop nga impormasyon tungod kinahanglan matud pa og proseso ay ha makapahigayon og aktibidad sa nasampit nga simbahan. Mga katropa, ayudahi og sustansya ang imong panglawas aron nga magpabiling himsog og lagsik. Tumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
0: Ikasabas ka tropang Ivan Pulonan sa detalye sa mga report samtang adunay kita si 43 minutos sa malabay ang oras alas 5 sa buntag. Wailangan mga tropa kay adunay lalaki gipusil sa liog patay. Katropas balita ka tropang Hanilo Tabios mga tropa gikan sa XFM Bukidnon.
4: XFM Mindanao Reports.
5: Patay ang usa ka lalaki human kini gipusil sa iyang kainom dito sa Puruksay, Barangay Panganan, Kitaw-Taw, Bukidnon nitong Martes sa gabi, Hunyo 23, 2026. Ang biktima na ilang si alias Ronron, 31 anyos, samtang ang suspect na ilang si alias Cardo, 32 anyos. Base sa report, nag-inom ang biktima kauban sila alias Aljon ug ang suspetsyado sa balay mismo sa biktima mga alas 5 sa hapon. Pag-abot sa alas 9:10 sa gabi, nagkaaway ug nagkainitay ang biktima ug ang suspetsyado. Aron dili na mudako pa ang kasamok, nibiya ang suspek kauban ang iyang kauban. Pipila ka minuto ang ilabay na namilit ang biktima sa iyang asawa aron maadto sa barangay proper kay adunay bisitahon. Apan samtang naglakaw sa iyang naandan nga dalan, giatngan kini sa suspek ug gipusil tumong sa liog gamit ang homemade shotgun. Human sa itabo, daling gidala sa mga opisyal sa barangay ang biktima ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital sa San Fernando, Bukidnon. Apan gideklara kini nga dead on arrival sa attending physician. Samtang ang suspek ni Ikias paingon sa Bukirong Bayin sa Barangay Panganan. Sa pagkakaroon, nagpahigayo na og hot pursuit og jugnet operations ang Kitaw-Taw PNP, kauban ng Philippine Army og Bagani Force, aron madakpan ang suspek. Mga katropa, para dili mas stress og dali kapuyon, mag-premium D3 soft gel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3, usa ka important nutrient alang sa overall health, muhatag kini og kalig-on sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
0: Thank you so much, Katropag Hanilo Tabio sa detalye sa mga report. Alas 5.45 na ba? 5.45 na. Samtang sa laing bahin, mga tropa sa katapusang hugna sa itong mga balita. Ika sa XFM na reports, kaya doon ay siguridad kung mga tropa sa eskulahan sa Surigao del Sur, gipahugtan human sa mga insidente sa Cavite o sa Tacloban. Katropas balita si Katropang Ali Vicente.
2: XFM Mindanao Reports.
6: Gipaligon pa og maayo sa Surigao del Sur Police Provincial Office ang ilang mga lakang sa seguridad aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo og mga ginikanan kinihuman sa mga na-record nga bag-ong insidente sa seguridad nga nahitabo dito sa Cavite og Tacloban. Ubos sa direktang pagdumala ni Police Colonel Jeffrey Lawrence D. Mauricio, ang Provincial Director sa Surigao del Sur PPO, gimanduan ang tanang police personnel sa probinsya sa pagdugang sa ilang presensya og sa pagpatuman og mas subsob nga preventive patrol sa gawas og palibot sa mga eskwelahan. Gawas sa pagpakatag sa mga pulis, gihimo usab karon ang security assessment sa mga campus. Nakigkoordinar na usab ang kapulisan ngadto sa mga opisyal sa eskwelahan, lokal nga panggamhanan og mga grupo sa ginikanan aron mapalig-on ang proteksyon sa mga kabatan-unan batok sa bisan unsang hulga. Sumala sa pamahayag sa kapulisan, kini nga lakang subay sa hugot nga direktiba ni PNP Chief Police General Jose Melincio C. Nartates Jr. nga nagmando sa pagmintinar sa malinawon, hapsay o luwas nga palibot alang sa mga magtutungha. Gipasalig usab sa Surigao del Sur PPO ngadto sa publiko nga dili sila mulurang sa pagpanalipod sa tanang Surigao noon o sa pagsiguro sa pagpabiling layo sa peligro ang mga institusyon sa edukasyon sa tibuok lalawigan. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Ika sa mas katropa Ali Vicente sa detalye sa mga report. Good morning, diri katropa kay Kapitan Rodel Impas dari sa may barangay Libuton sa Wata, Davao del Norte. Good morning, diakap. Uban diha kay nung kagawad Sani Algabre. Good morning, uga dihan ng tatay Doter. Good morning, diha kaninyong hurot. Basi makalaagra may din hadapita sa barangay Libuton. Maka gimingaw mo ko diha sa akong mga parinti. No, gimalaag ko diha kap. Kang G, kuan kay Arne Toledo. Good morning, Arne Toledo. Rekaron sa may Lupon, Davao Oriental. Uban sa tibok membro ng pamilya. Good morning, diha kaninyo kang Maria Jena Algabre Disconte. Good morning, diha kaninyong hurot mga katropa. Lakatapos ang report mga katropa. LGO Malay-Balay. Nag-apod-apod, batod pa o ginadiling, o ginadili, o dinalian nga tabang. Ngadto sa mga apiktado nga pamilya sa nahitabo nga sunod-sunod sab nga inkwentro. Katropas balita, katropang Michael Carrato Recabo. Katropang Michael.
2: XFM Mindanao Reports.
7: Muabot sa 72 ka mga pamilya ang natunulan og food pack sa LGU Malaybalay adlong Miyerkules, Hunyo 24, 2026. Kagubot sa sityo na lumusan, Barangay Silae, Malaybalay City, Bukidnon, ang maong mga pamilya apektado sa retabong sunod-sunod nga engkwentro tali sa trupa sa kasundaluan og nahibiling mga membro sa walhong grupo niadtong nakalabay nga Hunyo 21. Kini inisiyatiba sa padayon nga tinguha sa lokal nga kagamhanan nga mahatagan og direkta ang suporta o pagatiman ang mga komunidad nga nakasinati o kalisdanan nang hinautosab ang lokal nga kagamhanan alang sa kalinaw, kaluwasan o kaayuan sa tanang apiktadong residente o pamilya sa maong dapit. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumarperme sa mga pod supplements nga gama sa Yesto Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Cap Sul, alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carrato Recabo, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Michael Carrato Recabo, sa detalye sa mga report.
2: Exciting Pilipinas!
0: Good morning, dari kang Uncle Sam. Good morning. Kumusta mo ka, Uncle Sam Langob? Samuel Langob. Good morning mo di, Uncle Sam. Kumusta naman taon ka? Dari karon sa Valencia City, Bukidnon, ang ato mga wife, lubad nga mga tropa nga mga higalag, amigo rin na pita. Mato pa ni John Jampon, pwede po sir basin si Ronald Alvarez, basin mudagan to sa La Filipina. Morning Brad Bong Alvarez. Mudagan na silang duha, bro, silang duha ni Sir Dong Jampon. Managan sino sila. Shout out sa mga Jampon sa Mati City. Sa mga kalumunan nga mandaya diha sa Dahican, Mati City o sa mga Muslim nga pariente, sir. Good morning diha kaniyong tanan. Ako, diri po ko nag-alma mater na ako ng Banay-Banay Davao Oriental, Banay-Banay High School. Alma mater na ako na way back 1994. Mga katropa, bats 94 ta din ha mga kaigsuunan. Alright, dito maglanga mga katropa din sa katapusang porsyon ng mga igsuon sa atong pagpanag-uban mga katropa ang kining paghatag sa weather update.
8: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa atong weather update karon mga katropa, ako sang gili-ili na itong weather update mga tropa, kay kinahanglan masayod kita mga tropa unsa nga itong weather update karon, kay lain ba itong palibot karon, no? Nakasinati itang dili maayong palibot rin mga tropa, murag alum-om matod pa sa taga-kuan, taga-bukid nun, alum-om yon ang atong lakat sa panahon. Ako pang gili-ili mga tropa as of now alang sa Davao Region, adlaw Gabiyernes, Hunyo 26 to English Mail 26, mga katropa. Kasagaran, mga katropa, kasarangan, mga katropa, daw nga dagom karon, hangtod nga maulanon ang kalangitan. Posible ang mga panagsang nga pagulan o pagkidlat o pagkulog, pagdalugdog, labi na mga katropa sa hapon o gabi. So ang atong temperatura 21 degrees Celsius hangad to sa 32 degrees Celsius. So umog-umog, alimuot mga tropa nga kuan, humid o alimuot mga tropa ang paglati nato karong panahon nas kainit. Murag kalimuot sa gibati sa uban nga gagaaway ang pamilya. Pagsubang sa adlaw mga tropa ug pagsalop, musubang kini ni subang kag ganihan alas 5:23. Musalop pod mga tropa sa alas 5:57 sa gabi. So ang bulan pod musalo musubang mga tropa. Musalop na unya pang ani salop ni alas 2:05 sa buntag. Musubang mga tropa ang bulan alas 2:54 sa hapon. Yan. O na mga tropa ang atong lakat sa panahon. Mag-amping ta, magdala ta kanunay og payong mga tropa para dili ta magkaigsunan. Mahimong biktima mga tropa sa mga ulan-ulan karong panahon na mga igsuon. Mao na importante lang ha. Ang payong ang atong bitbiton, dili ang lahi ang atong bitbiton, kay delikado ka diha mga katropa. Oy! Apelido ni boss ng oy mga katropa. Boss na mo oy man. Wala tayong oras oy kay musunod na mga katropa ang mga programa mga katropa, Express Balitas Buntag kauban sa katropang Larsanyol diri mga katropa sa XFM Davao Region. Mato pa yung Bro Milan Ulog, kusog ang nahitabo nga linog sa Venezuela katropang buong ulagi. Venezuela sa Japan, nagsunod-sunod ang linog dito na pinta. Grabe. Kusog ayo mga katropa. Murag mauna ni mga tropa karon ang mga pahimangno sa atong labaw magkagahom na sobraan rata ba sa mga kalipay nga atong gibati mga tropa na sobraan rata. Wa nato mga tropa ma kalimtan natong Ginoo, makahinumnom na ta ko adunay katalagman mga tropa, di ba? Una ana mga tropa ang mga nahitabo karon panahon na mahinumdom lang ta mga tropa sa Ginoo kung naana mga tropa ta sa mga katalagman mga kaigsuunan. Ayon mga tropa sa ngalan karon sa kanang pirsa sa XFM Network Philippines, sa pagpanguna mga tropa sa among CEO President Doc Remilito, sa among Vice President si Ma'am Olivine, o kasimpre sa among mga tropa ang General Manager Sir Edwin Garing, o kasimpre mga kaigsuunan sa amo usab mga katropang station manager katropang Arnel Cortez, tabag sa master control si katropang Gabalas, musunod ang Express Balita sa Mati City 99.1 Mati City mga tropa si katropang Kins Acevedo, ugre sa XFA mga tropa sa Tagum City katropang Larsanyol. Ako si katropang Bong Umaki Algabre, daghang salamat, may buntag ka natong tanan. Exciting Pilipinas.

0: Nagdadugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan ko naminaw kong XFM saon man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting.
4: Punta kayo na niya at karon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
4: Niya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
5: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
4: Okay, dagan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako ko kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang

0: tani og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
4: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
5: Santon Plus Gold!
6: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
1: The secret of health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Visionix, daghan ang natubangan.
7: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag

0: Usap mang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot, pot. Exciting.
3: XFM.
2: Exciting.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras, mga katropa, sa XFM alas 6:04.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Headlines. Headlines. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, iPhone Store sa Tagum City, Gilungkab. Tag-iya sa tindahan og ang mayor mihanyag og reward sa makatudlo sa mga sospek.
1: Headlines. Headlines.
0: Bypass operation sa Panabo City, duha ka lalaki sikop.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang regional, armadong kawatan sa Bukaskotse Mudus, dakpan sa Maramag PNP.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, ihap sa mga namatay sa linog sa Venezuela, misaka na sa 32.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports, Alex Ayala og Venus Williams misulod na sa quarterfinals sa Bad Homburg Open.
1: Headlines.
0: Og sa balitang showbiz, Maris Racal dako ang kalipay human na dawat ang pinakaunang Best Actress Award.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM,
1: XFM
2: Express Balita.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: May buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world, may buntag mga katropa. Ani ang pagkatud sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Hunyo 26, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol, og kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita sa Buntag. Balita sa Buntag.
0: Detalye sa balitang lokal katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyong lawas, gikan sa sulod paingon sa gawas. Inamtaadlaw-adlaw Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mihanyag og reward si Tagum City Mayor Itioy, lakip na ang tag-iya sa tindahan sa iPhone Store sa Breeze District. Magugpuis ta Tagum City nga gilungkab di atong Hunyo 24 sa kadlawon. Ikumpirma ni Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan sa XFM Tagum News Team, nga muhatag matod pa og 50,000 pesos si Mayor Uy og 100,000 pesos ang tag-iya sa tindahan. Alang nga to sa mga ilao makahatag o impormasyon, sana himutangan sa mga sospek aron paspas kining maaresto o mapanubag sa nabuhat nga krimen. Mahinom naman nga nakuha sa CCTV footage ang pag

0: sa padlaka. Sa roll up door, lakip na ampang mga hulagway sa mga suspitsado o gilimas ang mga cellphone. Tatausap ka nakuha sa CCTV nga gi-parking sa mga suspek sa atubangan sa tindahan ang Oseca van nga ilang gisakyan human sa pagpangawat. Para itausap ang imbisigasyon sa kapulisan kabahin sa maong insidente.
1: Express, balita sa buntag.
0: Bypass operation sa Panabo City, duha ka mga lalaki sikop. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
2: Tingkagol na sa prisuhan ang duha kagituho ang drug suspect nga nasikop atol sa usa ka bypass operasyon nga gipahigayon sa kapulisan sa Barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte, alas 11:32 sa buntag niadtong Hunyo 24, tuig 2026. Giila sa kapulisan ang mga nadakpan, pinaagi sa mga alias nga sila si Dundon ug si Paul nga nag-edad og 39 ug 34 anyos ug mga residente sa Carmen, Davao del Norte ug sa Davao City. Ang operasyon gipangunahan sa Panabo City Police Station ubos pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas uban usab sa mga operatiba sa Sican, Davao del Norte Provincial Mobile Force Company ug sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Nasikop agad duha human matupan na palitan og gidudahang siyabo sa nagpatuog a pusir buyer nga miyembro sa PNP. Narecover sa operasyon ang tulo ka pakete sa gidudahang illegal nga droga nga adunay gibugaton nga 2 ka gramo ug gibadabanan kantidad nga 13,600 ka pesos. Gidetinar na karon sa Panabo City Police Station ang mga suspek ug ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giatubang sa mga dinakpan. Katropa, siguruhan nga ligoan ang imong lawas pinaagi sa pagtumar og Sanson Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa negosyo sang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.
1: XFM Report.
0: Mga salamat katropang Bong Algabre sa detalye sa report.
1: Express, balita sa bundok.
0: 176,000 ka pesos ng kantidad sa illegal ka droga sa Davao de Oro nasakmit sa kapulisan. Street level individual drug suspect arestado. Alang sa kumpleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
1: XFM Report.
3: Mukabat sa 176 kaping nga kandidat sa illegal nga droga ang nasakmit sa mga sakop sa Compostela Municipal Police Station. Pinaagi sa bypass operation kagipahigayon sa Paro 4, Barangay Poblasyon Compostela, Davao de Oro niadtong Hunyo 23 sa Kadlaon. Sumala sa maong operasyon, nagmalampuson sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 11. Kauban ang mga personay gikan sa 1st Davao de Oro Provincial Mobile Force Company o Provincial Drug Enforcement Unit sa Davao de Oro Police Provincial Office. Sigon sa report, gilayong giaresto ang 26 anyos nga suspetsado human kini kumpirmadong namaligag illegal nga droga. Kansang gikasipar sa otoridad isip street level individual drug personality na may resulta sa pagkumpiska na naglayang-layang pakete gituhang shabu, digital nga timbangan, bypass money, identification card, sling bag o usa ka motor nga gigamit sa durugista sa transaksyon. Himas reyas na karon ang suspects sa Compostela Municipal Police Station og nagatubang sa tukbang kaso batok pagpayuhot sa illegal nga droga. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo melinanser matag dulog. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat kay tropang Darwin Dulatre sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag.
0: Gikan sa Davao de Oro katropa at tuta sa Davao Oriental tungod kay mga tribal chieftains og IPMRs sa siyudad sa Mati gibansay sa negosyo o uban pang pinansyal nga kasayuran. Alang sa kumpleto detalye katropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Report.
4: Sa tumong nga mas mapalig-on pa ang liderato panaghiusa og kapasidad sa mga lideres sa lumadnong komunidad sa siyudad sa Mati, malampusong gilusad ang duha kaadlaw nga training og team building activity alang sa mga tribal chieftains og indigenous peoples mandatory representatives kon IPMR sa siyudad sa Mati kaniadtong milabayng adlaw. Ang maong kalihukan giorganisa sa People's Administration pinaagi ni City IPMR Anton Nieto Jing Arles sa pakigtambayayong sa National Commission on Indigenous Peoples o kon NCIP o kiniisip kabahin sa badayon nga paningkamot sa lokal nga panggamahanan sa paghatag og lig-on nga suporta sa mga Indigenous Peoples o kon IPs o sa pagpalambo sa ilang partisipasyon alang sa kalambuan sa komunidad. Atol sa maong higayon, mitambong og nagpahayag mismo sa ilang suporta sa maong kalihukan sila si Mati City Mayor Joel Mayuzi Almario, NCIP 11 Regional Director Attorney Heroncio Aguio o NCIP Provincial Director Julius Mabini. Sa ilang mensahe, ilang gipahinumduman ang mga kaigsunang lumad alang sa importansya sa pagpapalambo preserbar sa kultura o tradisyon samtang ginapalig-on usab ang ilang papel isip katuwang sa kalambuan o pagdumala sa katilingban. Dugang paniini, naghatag usab o mahinungdanon nga lecture o dugang kahibalo ang mga representante gikan sa Department of Trade and Industry o kung DTI, City Health Office o City Planning and Development Office o gitukiy usab sa ilang mga presentasyon ang mga oportunidad sa panginabuhian o negosyo hustong pagdumalahan sa pinansyal nga aspeto o mga programa alang sa kahimsog o kaayuhan sa komunidad. Ang maong inisyatibo nagpakita sa ligon nga pagsalig sa People's Administration sa paghatag og intusibo nga pagdumalahan kung sa diin ang tingog sa matag sektor hilabi na sa IP community madunggan og maapil sa proseso sa paghimo sa mga desisyon alang sa malungtarong kalambuan sa siyudad sa Mati. Kinugang usab ni Mayor Almario nga pinaagi sa pagpaligon sa kapasidad sa mga tribal leaders og IPMRs mas mapaligon usab ang ilang abilidad sa pagpanalipod sa interes sa ilang komunidad o paggiya sa ilang mga kaigsunang lumad ngadto sa mas mauswagon nga kaugbaon. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa ni sa balita, gikan sa City of Mati. Para sa nagkayusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat Katropang Vicente Pichon IV, nanugad gikan sa XFM Mati City.
1: Express. Balita sa buntag. Express. Balita sa buntag.
0: Oras katropa lasay sa 13 na sa buntag. O karon sa online detalye sa balitang lokal. iPhone Store sa Davao City giransak. Kapin 1.8 million pesos nga paninda na limas sa mga kawatan. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
5: Mukabat sa kapin 1.8 million pesos ang kantidad sa kapin usagatos ka mga unit sa iPhones. Lakip ang cash nga nagkantidad og 24,500 pesos ang nalimas sa mga kawatan gikan sa usa ka iPhone store nga nahimutang sa Toril District, Davao City, takna sa kadlaw ning Milabayng adlaw. Sumala sa Toril Police Station, 16 sa maong mga unit sa iPhone pulos brand new samtang 85 niini ang second hand. Nakita matud pa sa tag-iya pinaagi sa CCTV ang nahitabong pagpangawat ug mauna lamang naabdan sa trabahante niining si alias John nga guba na ang duha ka padlock sa roll up sa ilang tindahan. Sa inisyal nga investigasyon pinaagi sa mga nahipos nga CCTV footage sa kapulisan, tulo ka wala pa mailhing lalaki ang pugsanong misulod sa tindahan alas 3:13 sa kadlawon gamit ang bolt cutter samtang usa ang nahimong lookout. Apan atol sa dugang pagpanubay gibutyag ni Toril Police Station Station Commander Police Major Cheryl Bautista nga walo di ay ka mga individual ang nalambigit diin unom pulos lalaki ug adunay duha nga mga babay nga sakay sa Toyota Grandia nga van nga adunay tampered plate number nga NB788. Dali matud pa kining mi paharurot paingon sa MacArthur Highway sa Toril, Davao City nga padayon karong giilalom sa follow up operation sa kapulisan. Nagpakitabang nasab ang Toril PNP ngadto sa forensic unit sa pagproseso sa mga posibleng fingerprints. Nunot niini nanawagan sab ang DCPO lakip ang mismong tag-iya sa tindahan ngadto sa mga dunay kasayuran sa panghitabo alang sa kasulbaran sa kaso samtang nagpasidaan sab ang kapulisan ngadto sa mga business owners nga pahugtan ang seguridad sa ilang mga establishmento aron dili kini mabiktima sa mga kawatan. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balitang regional, balita sa regional.
0: Oras katropa, alas 6:16 na sa buntag. Karon sa detalye na sa balitang regional. Ngahatod kinato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inabtadlo adlaw ang Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Armadong kawatan sa bukas kotse mudos dakpan sa Maramag PNP. Alang sa kumpleto detalye, katropang Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
6: Pinaagi sa paspas og epektibong aksyon sa Maramag PNP, malampusong nadakpan ng usa ka armadong sospek nga nalambigit sa insidente sa bukas kotse adlong Miyerkules, Hunyo 24, 2026. Ang sospek na ilang si alias Alvin hamtong ang pangidaron. Nakuha sa posisyon sa sospek ang duha ka cellphone, klase-klaseng yabi, kwarta, tools nga pang-abli sa sakyanan og armas. Nakuha usab sa mga sospek ang gamit sa tag-iya sa gikawatan ni ining nga nahitabo sa barangay gidulogon maramag Bukidnon. Kahinumduman nga si alias Alvin, usa sa mga suspek sa bukas kotse sa Maysere Highway, dulogon Bukidnon. Niyatong nakalabay nga Hunyo 3, og nadala niini ang bag nga adunay sulod nga 40,000 pesos, lakip ang mga alahas nga nagkantidad og 100,000 og uban pang personal nga kagamitan. Nagpahimang nousab ang maramag PNP sa mga nanag-iya og sakyanan nga dapat nakalak ang tanan pultahan og bintana sa sakyanan sa dili pa kinibiyaan. Dili magbilin og kwarta, cellphone, laptop o guban pang mga bililhong butang nga makita sulod sa sakyanan. Iparada ang sakyanan sa hayag og luwas nga lugar nga adunay tawo o CCTV kung mahimo. Susihon pag-usab ang sakyanan sa dili pa mobiya sa parking area og kung adunay makita nga kadudahang lihok o tao, i-report dayon sa kapulisan. Mga katropa, kapibanga healthy mong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustam Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat kay tropang Rustam Villafranca na nukagikan sa XFM Bukidnon.
1: Express, balita sa punta.
0: Samtang dunay hubong nga lalaki patay human nalatayan og bus sa Bunawan, Agusan del Sur. Atong sayron ang detalye kay tropang Ray Alinton.
1: XFM Report.
7: Taliwala sa pagsulay og likay sa driver, nakabsan gayud sa kinabuhi ang usa ka lalaki nga giingong ilalom sa impluwensya sa ilimnong makahubog human kini aksidenteng nalatayan sa usa ka bus dito sa Brook 8, Sibulan, Bunawan Brox, Bunawan, Agusan del Sur niadtong Miyerkules, Hunyo 24, 2026. Sa eksklusibong pakighinabi kang Police Corporal Ryan Dalaya, ang traffic investigator sa maong kaso, iyang gibutyag nga base sa pamahayag sa driver sa bus nga padulong unta sa Davao City, iyan ang giserbatuhan ang mga individual nga nagbaktas daplin sa dalan. Apan taliwala sa pasidaan, kalit matud pa nga mitabok ang biktima ngadto sa pikas nga lane. Tungod sa kakalit, wala makaya sa driver ang pagpreno sa sakyanan, bisan pa man og misulay kini paglubag sa manobela aron malikayan ang disgrasya. Gidugang ni Police Corporal Dalaya nga parehong anaa sa legal nga pangidaron ang mga nalambigit sa nahitamo. Apan temporaryo una nga wala gipagawas sa kapulisan ang ilang identity aron mapanalipdan ang ilang pribasiya samtang nagpadayon ang imbestigasyon. Tungod sa maong trahedya, posibleng mag-atubang ang driver sa bus og kasong reckless imprudence resulting in homicide. Apan sumala sa taho, nagtagbo na kagahapong adlawa ang duha ka panig aron hisgutan ang posibleng settlement o sabot-sabot kabahin sa maong obligasyon og tabang nga may kalabutan sa maong insidente. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang makuting investigasyon sa Bunawan Municipal Police Station aron matino ang kinatibuk ang sirkumstansya nga mitultol sa maong makalilisang insidente.
8: Naka-chill-chill gamay ba? Mutong sa pagkukuhan na ay naka-istorya ako ng kanya. Nagbaktas-baktas, sumunod po sila, padulong din sa highway, dito sa Kilis Highway. O sa diyang, ang lami-lami ilang istorya, kauban sa itong mga kabanan. O siya kabantay nga, nalay baas nga kanya, kalit ko siya, tabok ba, wa siya naglingi-lingi sa both side. Ang yung ipokus mo, dito sa tubangan niya. O siya naglingi dito sa may kuhan, sa iyang likod. O, dili kusog kayo ang dagan sa itong bus. Bisir batuhan naman gani daw niya. Naginahinay na ba? Nagvoluntary surrender naman po ng driver sa Metro Shuttle. Sa pagkakaroon sir na ado sa among custody ang driver sa Metro Shuttle.
7: Ang tipik sa pamayag ni Police Corporal Raisan Dalaya, Traffic Investigator. Mga katropa, aron karon na himsog ang imong kalawasan, bata sana gayod ang pag-inom sa Santo na Plus Gold. Alang sa dakusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat kay tropang Ray Alinton sa detalye sa report.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Eskwilahan, gihugaw-hugawan sa mga bata nga kawatan. Atong sayron ang detalye kay tropang Stanley Dueñas.
1: XFM Report.
9: Nagka-problema karon ang Osaka School Principal sa Duguran Speed Center sa Barangay San Carlos, Duguran, Sambuanga del Sur, human ang ilang eskwelahan. Giatake gihugaw-hugawan sa mga kawatan nga mga minor de edad. Subala sa school principal sa darungaan nga si Dr. Maria Teresa Suarin, ang naghimo sa gilad nga buhad, mga bata madirba nga out of school yod, nga nangawat aron madirba magkasustener sa ilang bisyo. Dugang pa niya, naragpa na ang maong mga bata ban gibuhiar dayon. Human gay ang edad, nasayran nga mubo bagaayo, rason nga gibati si karon o galooy sa mga kaubang magtutudlo nga napurwisyo. Naglibog na batod pa siya o unsay angayng buhaton aron masulbad ang problema nilang gisagubang sa eskwilahan. Katropa mo sa balita gikan sa 89.5 XFM pagkadian. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Stanley Duhenias. XFM News.
1: XFM Report.
0: Daga salamat kay tropang Stanley Duenas na nagpagikan sa XFM Pagadian City.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Oras mga katropa, alas 22 na sa Buntag. O karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Nga hatod kinato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tunduki ang grabing nga mga balatian, patong-patong nga balatian. Inumi ka na adlaw-adlaw ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Papalita sa mga parmasang butika nationwide. At ang sayron mga katropa, ang mga nag-unang balita sa Nasyonal, nanukag gikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
10: Sa detalye ng mga balita, isang estudyante po ang nasugatan matapos barilin sa labas ng campus ng Kolehiyo ng Pantukan sa Davao de Oro nitong Huwebes, ilang sandali matapos ang idinaos na graduation ceremony. Ayon sa pahayag ng pamahalang bayan ng Pantukan, naganap ang insidente sa labas ng nasasakupan ng paaralan at hindi sa loob ng campus. Patuloy umanong nakikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa mga otoridad at iba pang kaukulang ahensya upang suportahan ang isinasagawang imbestigasyon at matiyak na mananagot ang mga responsable alinsunod sa batas. Sa ngayon, nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa motibo at pagkakakilanlan ng mga suspect.
1: Express Balita. Express Balita.
10: Iginit naman ng Department of Education o DepEd na nananatiling mga isolated cases sa mga insidente ng karahasan sa paaralan kabilang ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ngunit aminado itong kailangang higpitan pa ang pagpapatupad ng school safety measures. Ayon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, nire-review na ng ahensya ang mga umiiral na polisiya para sa kaligtasan ng mga estudyante at paaralan. Kabilang sa mga hakbang ang paggamit ng CCTV cameras, security guards, metal detectors at random bag inspections. Gayunpaman, sinabi nitong ang hamon ay ang maayos at seryosong pagpapatupad ng mga ito. Nanawagan din ng DepEd sa mga magulang na makipagtulungan sa mga paaralan sa pagtukoy at pagtugon sa mga problemang maaaring makaapekto sa mga kabataan bago pa ito humantong sa karahasan. Samantala, nagpahayag ng pagkabahala ang mga parent groups at hiniling ang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga umiiral na patakaran upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral habang nasa paaralan.
1: Express Balita. Express Balita.
10: Sa ibang balita, nagtapos kahapon ang pre-trial conference ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte nang hindi nabubuksan ang sealed box mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na umano'y naglalaman ng kanyang tax documents. Ayon kay Bicol Saro Partylist Representative Terry Ridon na isa sa tumatayong House Prosecutors, hindi rin namarkahan bilang ebidensya ang naturang kahon sa 5 araw na pre-trial proceedings. Sinabi ni Ridon na hihintayin muna ang komento ng kampo ni Duterte bago ito pagdesisyonan ng Senado bilang impeachment court sa muling pagdinig ng kaso. Iginit naman ng House Prosecution Panel na patuloy nilang isusulong na mamarkahan bilang ebidensya at mabuksan ang BIR box sa mismong paglilitis. Inasa namang maglalabas ang impeachment court ng pre-trial order na magsisilbing gabay sa mga susunod na hakbang sa impeachment trial ng Vice Presidente.
1: Express Balita. Express Balita.
10: Isinama ng House Prosecution Panel si Abby Andres, ang court sheriff na sinuntok umano ni Vice President Sara Duterte noong 2011 sa Davao City bilang isa sa mga testigo sa impeachment trial. Ayon sa prosecution, ihaharap si Andres upang patunayan umano ang tendency to inflict violence ng Vice Presidente. Kabilang din sa mga testigong nakalista para sa 4th na article sa impeachment sina Belinda Bello ng House Legislative Security Bureau, Melvin Matibag na direktor ng National Bureau of Investigation o NBI, Jeremy Lutok na Regional Director ng NBI, John Mark Kalilong na NBI agent at isang kinatawan ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office. Kaugnay po ito ng mga ligason ng grave threats at inciting to sedition laban sa Vice Presidente. Matatandang November 2024, sinabi ni VP Duterte sa isang video conference na may inutusan siyang pumatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Arneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyaring pagpatay laban sa kanya. Iginit naman ni VP Duterte na hindi ito may tuturing na aktual na banta kundi isang conditional act at common sense lamang.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Oras mga katropa alasay sa 27 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang internasyonal. Ngahatod kinato sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa aron makita og maabot ato ang mga ambisyon, dapat din overbinti ato ang vision. Inamtaadla og Vision X Plus of Gel Capsule.
1: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
0: Misaka na sa 32 ang iyap sa mga namatay o gapin 700 ang samaran. Human sa duha ka mga sunod-sunod nga kusog nga linog nga migo sa Venezuela sa milabay nga adlaw. Sumala pa sa United States Geological Survey nga usa ka magnitude 7.2 nga linog ang unang migo dol sa Caracas o gisundan dayon sa usa ka magnitude 7.5 nga linog sa wala pa maabot ang usa ka minuto ang milabay. Nagdala kini og grabing kadaot, lakip na ang pagkahugno sa daghang mga gusali sa kapital og sa mga kasikbit nga mga lugar. Nagparayon pa karon ang search and rescue operations tungod sa kahadlok nga adunay mga individual nga posibleng na lubong pa sa mga nahugno nga istruktura. Matod pa sa interim president sa Venezuela, wala pa maapil sa opisyal nga ihap sa mga biktima ang mga napiktuhan sa La Guaira. Usa sa mga lugar nga labing grabing naigo sa maong kalamidad. Nagpresidana usab ang USGS nga posibleng musaka pa ang og libo-libo ang ihap sa mga nangamatay.
1: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
0: Oras mga katropa alasay sa 28 na sa buntag.
1: Balitang sports. Balita sa sports.

0: Didali karon sa balitang sports mga katropa, hatod nato kini sa Turbo. Aro mas maligon pa ang tuhod, baka sugakon bisag magluhod. Mag-Turbo Male Enhancer matag dulog. Mapalit na sa mga parmasyang butika nga dolwis mo sa inyong mga lugar. Sa detalye sa balitang sports, may padayon ang impresibong kampanya ni Filipina tennis sensation Alex Ayala o tennis legend nga si Venus Williams. Human nila mapildi ang tambalan nila ni Catherine Harrison o Alexandra Osborne sa round of 16 sa Bad Homburg Open doubles tournament sa Germany. Sa resulta midaog ang Ayala Williams tandem sa diretsong set nga 6-3, 6-4. Sulod lamang sa usa ka oras o napulo ka mga minuto sa maong dua. Kusog ang ilang pagsugo diin nakakuha dayon sila og 4-0 nga abante sa unang set og napakita ang maayong pang panag-uyon sa korte. Bisan na nakapahabol ang ilang mga kontra, napugan gihapon sa Pilipina-American dool sa pagbalik sa dua og nakuha ang unang set. Sa kaduhang set, mas naging dikit o nahimong dikit ang kompetisyon o nagtabla sa 4-all. Apan na kadaog si Ayala o Williams sa katapusan 2 sa games o 2 ka mga games aron masiguro ang ilang kadaugan. Tungod ini, misaka sila nga to sa quarterfinals diin ilang giatubangon ang second seed pair nga sila ni Teresa Mihalikova o Olivia Nichols. Sa napildi si Ala sa singles competition sa iyo pa sa torneo, padayon niyang gipakita ang iyahang kaligon sa doubles. Ilabi na sa iyang makasasayanong pakitimbayayong kang Venus Williams o sa salabing bantugan nga sa ngalan sa kalibutan sa tennis. Alang sa Pilipinas, laing maayong balita kini sa padayong pagsaka sa karera ni Alex Ayala sa international nga entablado sa tennis.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Oras mga katropa, alas 6:31 na sa buntag.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Detalye sa balitang showbiz sa tugon nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Mga katropa, mga maring, mga inahan ha, mga maring, dapat perminting humot og hamis sa tuang pamanit. Ato ka nusnusan mga katropa og Clear Skin Beauty Soap. Mapalit na sa mga parmasyang butika sa tibuok Pilipinas. Sa headline si Maris Racal, dako ang kalipay human na dawat ang pinakaunang Best Actress Award. Atong sayron ang detalye, katropang Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Yes, good morning mga maring! Ay naku! Kalihalan sa mga maring tungkol ka mainit-init nga balita today. Dako ang kalipay alang sa aktres nga si Maris Racal. Human siya madawat ang iyang doon ng Best Actress Award sa iyang showbiz career. Ipaambit sa aktres ang pinaagi sa iyang social media account ang litrato diin makita siya nga nagkupot sa parangal nga Best Lead Performance of 2025 gikan sa Society of Filipino Film Reviewers. Nakuha niya ang maong pag-ila tungkol sa iyang nindot nga pagpasundayag sa pelikulang Sunshine sa 60th Pinoy Review Awards. Nagpasalamat usab si Maris sa mga naghatag og award og miingon nga espesyal kaayo alang kaniya ang maong kadaugan. Miwos usab ang mga mensahe o suporta gikan sa iyang mga higala og mga kauban sa industriya siya subin. Hoy, congrats Maring. Agmo ka to mga higala to ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Erica de Ligwapa de la Mesta sa apayayaw kopyansa basig mapon maako na kadaghan kayong salamat na bye.
1: Showbiz Showbiz Balita.
0: Nagasalamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras mga katropa alas 6:33.
1: Express Balita sa Bunta. Express Balita sa Bunta.
0: Huwag mong katotag langkob sa mga balita karong adlaw nga Biyernes. Hunyo 26, 2026. Mga balita ang hatog nato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuwang mga panglawasa. Sa ngalan sa ang sparring partner sa technical side katropang Gab Alasa. Ato ang season manager katropang Arnel Cortez. ato ang General Manager Edwin Garing. Ay kay maghawa katropa musunod na ang bullseye ato magkauban si Arnel Cortez. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Lara Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
5: XFM.
4: Exciting.
5: XFM.
6: XFM.
7: Bush abo, magpakilo ko sa hubaybe.
8: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
7: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
0: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
9: Punta kenta aniya takaron din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga kagamit ang Crop Gold Foliar Fertilizer?
10: Ila, gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
9: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
10: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
9: Okay, daghan nga salamat.
11: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
9: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no, unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
12: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
9: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
12: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup
14: Cup. At Van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, VMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
15: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
16: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
14: The Secret of Health. Santo Blasco.
17: Ako si Don sa Kamaestra.
18: Magka-ulcer ko.
17: Nag-research ko kung siya'y maayo o nigawas niya ang Santo Plus Gold. Akong gisulayan. Si Duwa Kasimana. Ako na siya'y gaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
14: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
19: The Secret of Health.
16: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
14: The Secret of Health.
20: Vision X Plus user, atong paminawon.
21: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
20: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: The Secret of Health.
16: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The secret of health.
18: Zanthone Plus Coffee Mix User.
22: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
18: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The secret of health.
16: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
2: The secret of health.
16: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
16: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
15: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Uy, ang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daga kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nyang ano? Exciting? Exciting!
5: XFM.
4: Ka-exciting, oy!

pa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban, sikat tropang Arnel Cortez.
1: Pusay. Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Umayong buntag, kaninyong tanan. Mga katropa, welcome. Welcome. Welcome mga higala sa tumbag panag-uuban sa tulumanong Bullseye. Adlaw karon mga higala nga Biyernes. Thanks God it's Friday. Adlong Biyernes. Pizza 26 na mga katropa. Sa bulan may galas Hunyo 2026.
2: Bullseye.
1: Sa galas kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Ako yung makauban hangtod dalas Jess sa buntag. Katropang Arnel Cortez.
0: Pusay. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Alam may galas pagtunol sa labas ng mga katikaran, mga balita, isyu giskutanan. Din ikaw kakuigso na doon ay dakog galambigitan. Apat sa diliba mga galas po aginod nato sa unahan. Tungtitas pagtunol sa atong mainiton nga pagpanimbaya sa atong mga pinalangga o suking tigpaminawan sa radyo o sa online. Good morning, kininyong tanan.
2: Good morning.
1: Sa mga katropa, Dinis 23, kabaga-barangay nga naglangkob, may gala. Dinis sa itong dakbayan sa Tagom, mga urban barangays o mga rural barangays. Good morning.
2: Good morning.
1: Sa mga katropa, Dias Palengke. Sa mga katropa, Dias Terminal. Sa mga katropa, Dinis may galas, mga tindahan. O asa mamong bahin, garon Dinis may galas dakbayan sa Tagom. Ang atong local government, ang atong mga trabahante, may galas LGU, ang atong kapulisan, atong kasundaluhan, mga katropa, dirisab sa atong mga kaigsuunan, mga gwardya, mayong morning, mga maestra, maestro, atong mga membro, may galas sendro, nagapangulektag basura na to, mayong buntag, gininyong tanan.
2: Good morning!
1: Nagmintinar, may galas kahusay, kalinaw, kahinlo. No, dinhi mga higala sa atong syudad, good morning!
2: Good morning!
1: Sa atong mga katropa, dinhi may higala sa lalawigan sa Davao del Norte, diha sa Island Garden City of Samal.
2: Good morning!
1: Mayong buntag kaninyong tanan sa mga Samalenios. Diha usab may galas Panabo City.
2: Good morning!
1: Mayong buntag sa ato mga katropa diri sa may Santo Tomas.
2: Good morning!
1: Mga katropa na to sa may Carmen.
2: Good morning!
1: Musta ka mo mga higala, mga kaigsunan na to diri sa may Sawata. No, din may higala sa may Asuncion. Braulio Duhali. Ascapalong, Talaingod. Mayong pagpanikay-sikay des taga New Corilla.
2: Good morning!
1: Mga katropa, usab nato, dinhi may higala sa lalawigan sa Davao de Oro. No, dinhi may higala sa may Laak, sa Mawab na Bunturan, sa Montibisto o Mungkayo. Lausad ta, may higala din sa may Compostela, New Bataan, o dinhi may higala sa Maragusan.
2: Good morning!
1: Lausad ta, may higala din sa Mako, Mabinig, Pantukan, mayong buntag, kininyong tanan, mga katropa.
2: Good morning!
1: Ang ato mga silingan, may higala ng mga lungsod, ang mga probinsya, silingang syudad.
2: Good morning!
1: Sama mga higala di Astago, Davao City.
2: Good morning!
1: Maabot sa itong pagsibya, mga higala di Astagpayan sa Davao, mga Davaoenios.
2: Good morning!
1: Mga nagtanaw, mga higala online, alam, ayong wagpanikay-sikay, kaninyong hurot.
2: Good morning!
1: Mga katropa nga na mga higala di Bukidnon area, mga nagpaminaw, pinaagi sa radyo.
2: Good morning!
1: Mga katropa di sa may Davao Oriental.
2: Good morning!
1: Diri sa may Agusan del Sur.
2: Good morning!
1: Alam ayong bunda, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
2: Good morning!
1: Kita may gala nagapanghinaot niya ang grasya o ang panalangin sa atong labaw nga makagagahom. May mudan ag budagaya ka na itong tanaan.
2: Good morning!
1: Hinglaing adlo na usab mga katropa. Sa itong bagpagabuhi babawning madanlog tang kalibutan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa itong mga kaigsunan di ang mga Bisaya, mayong bunda, ganinyo mga bay, mga kaigsunan na ito. Mayong pagpanikay-sikay ng Tagnas buntag. Naot gina mo may galas maayong kahimtang garong buntaga mga kaigsunan o layos mga balatian. Saton mga kasumanwa, mga kauturan, mga suking tagpalamati ta may ayat nga aga sa inyong kamadamo ka salamat sa inyong way untad nga suporta ka magsubaybay sini aton nga pagpangalagad ka tropa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa mga kaigsunan, mga Ilocano na imbag na bigat ka na kayo amin. Agyamanak ka tropa.
2: Thank you.
1: Mga kakabsat.
2: Thank you.
1: Mga kaigsunan, mga Muslim, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Thank you.
1: Syukran.
2: Thank you.
1: Mayang buntag ka ninyong tanan, mapipiya kanulangon mga pagari.
2: Thank you.
1: Mga kaigsunan, dihang mga mga mansaka, mandaya, kamayo. Madayaw na temprano kamayo bus lumon. Salamat again sa magpaningag mayo ni kanatan program.
2: Good morning.
1: Mga kaigsunan, diha. Mga nadya mga higala sa mga dibabawon, mga gini may higala mga manubo agusanon, na may buntag kaninyong tanan, madadyo na edo, madadyo na pag paminog sa ita programa. Sa ato baga kaigsunan, usab niya mga Tagalog, magandang umaga po. Saan man kayong panig na mundo, magandang ano bang kalagayan ninyo dyan? Kumusta ba ang inyong mga kalagayan? Oh, hindi na maglangan at usan yung usa-usahon, mga higala ni Timbaya, kini mga higalang nag tanaw na sa ato ang YouTube channel o sa ato ang kini mga higalang Facebook page. No, ang XFM 107.1 Tagum o ibarusab mga higala ang katropang Arnel Cortez. Of course, mag-iksoon, inabagan kita sa ato mga higalang partner sa ato ang programa, ang Santon Gold o Santon Gold Coffee Mix. No, ang Santon Gold Coffee Mix, aduna kini mangustin, aduna ay malunggay, aduna ay garlic o garlic. Pwede garlic, kaya di man i-capsule. Aduna ay malunggay, mangustin, turmeric, o chia seeds. Unya, doon na po ni glutathione o collagen, mga kaigsunan. Nakakapi na ka, nakapanambal pa ka, unya, makapaputi na ka, makapahamis kapag yun.
2: Good morning!
1: O, mali, ito mga katropa na to nga mahiligos

naman sa atong tulumanon, mga higala, ang bullseye. Ako sa ninyo, pangitao na itong asa naman itong live direct. Alas 7:03 na, mga katropa. May buntag kang Kuya Toto Villanueva. Good morning! Filipino community in South Korea. Unsay update atong estudyantes pantukan sa King King Buhi Patubos na unsa na maning eskwilahan karon. Oh, mani, pinaka-wayang report o informasyon nga ito na ipos nga anaanak ko ng mga higala sa stable nga kahintang. Pero ato pa nang i-confirm. No, katong gipusil kagahapon, human mga higala, paggawas na yun niya. No, okay, gikan ba ito, bago man ito ni graduate, paggawas niya mga higala, gikas sa compound. No, dito mga higala, siya gipusil. Nadala ang ospital dahil, of course, mga katropa, o karon. Doon ay mga report nga doon na hipos nga anak ko, no, sa kinimaygalang stable nga kondisyon. Maayo kung mao, mga kaigsuunan. Di malas na mabunin taon sa kinabuhi nga mo pa'y pagkahuman ni mong eskwila, kakapoy ni mong eskwila, mga higala. Anak pag yun in taon kapusilon sa pag-iura kang ipahuman? Bullseye! Sairan pala? Bullseye! Bullseye! Kanibo, nasubo, mga higala, ang lokal nga panggamhanan na nadaspantukan. Ito nang hataga bagdagan sa diri mga igson. Si Buboy Fernando may bunta para mainit na bunturan. Good morning! Dods Amar, good morning. Si Alexa Asuncion, good morning, Dol. God bless. Have a nice day. Salamat kayo. Si Romeo Carillo Lubiano, may buntag diya sa May Gabi, Compostela, Davao de Oro. Good morning! Buntag diya si Eman Moreno, Col. O sa ba na taga-asa ganit, Col? Didool ka itong mga, na mga bata nga nakikita ko ng anghel nga nagsakay sa kabayo? Lagi? Dool ka ito? Kaya sambuang gamad ito. Itong mga bata nga nagkaguliyang kay kita ko ng mga higalag anghel sa langit nga nagkabayo o niya nagdako ng cross mo higala? O, di man po lang makaingon nga gigamagamas bata kay pero timan halos tanan mga bata nagkakita. Pero ang mga bata na po'y nagkakita. Ang mga maestra mga higala siging video ang mga teacher wa man. Bullseye! Bullseye! Wisi-wisi po itong iwit-iwit po itong video. Huwag pa po'y nakita mga higala nga purma sa bisag sa panganod man lang. Ang mga bata, rin yung kuno'y nakakita. Bullseye! Alas 7, 6 na. Mga higala, ang tagnas buntag. Robert Kamiging, mayong morning. JR Inabugan, good morning. Good morning! Wendell Lasio Tigas, good morning. Good morning! Dirita ba kayo sa ito ang page, no? Sa Katropang Arnel. Good morning! Maying buntag, Zio Jean Uyanggurin, morning boss. Ipatawag man daw sa impeachment katong sheriff nga gibukbuk atong 2011. Ambot ako si kalambigitan na mga higala sa impeachment. No? O sa kayo kalambigitan, anak. Impeachment, mga higala. No, may kag-impeachment. Sa iyang mga kabtangan, no? Mga impeachable offense, mga higsoon. Wala niya gideklara ka na, siguro. Pero sheriff, mag-isumbag atong 2011. Okay na mo? Kini, abinin mo, mga higala, bantayanan ba yun ato ang panggobyerno? Sinuod lang. Nga naman, makita ni mo ba nga na, on a mission yun sila nga dili mga higala makadagan si Sara Duterte karon kung ilaha na mga higalang mapakyas no mapakyas kubaga sila mga katropa diha sa ilahang paningkamot bagya po itawagan na mga higala grabe no kadali lang. Alas 7:07 na may galantag na buntag. Sayang magod, mabugno ni akong Santon Gold Coffee Mix ba? Kuya, wag pa nga, pero isa na to sa mga viewers na to. Ay, palangga asawa na ko. Oh, aba, di ba sa basta? Balik ko na ko, mga higala, no? 3 hours call para Sambuanga City, Jude. Sambuanga City, Jude, ito? Dili pa ko sure call tinuod jud to. Amo ko video sa ipakita na ko tong video niya. Eh maestra gadagan-dagan in town. Now, balik ko na ko mga higala kini atong panggobyernong bantayanan ha.

0: mga kaigsuunan. Kay kaya na sila mga katropa, doon ay mga huhungihong nga kung dili gyud nila mapa-impeach si Sara, ang eleksyon mo isibog. No? Kung dili nila kaya mga higala nga ma-impeach, muna yung mga hungihong karon ba? No? Ma-impeach si Sara, kay mo magyud ilang buwan, tanawara gud na. Bisa kung saan na lang ilang buwan, nung nauna ako nung nag-okay, tarong baba ko nung na, mga higala nga. Kadagag inyong witnesses diha. Kuwaon ninyo itong iyang gisumbag atong sheriff nga gisumbag ni atong 2011. Nya mo ingon mo dili ni political vendetta o dili ni kuan? Wala man tay question aning kuan kining impeachment. This is a political process as well. Pero mo lagi mga katropa kuan gyud no? Yak-an gyud ka sa administrasyon. Now, balik ko na ko. Doon ay mga hungihong ako. Dili nila makayag impeach si Sara. No? Kay, ung imong tanahon karon, doon anila na, mora man ay, kuan, impeach si Sara and then ilahagi apon. Ang ilang next move, ani, is, gani, karon mga higala diha sa pre-trial, aduna sila, aduna ay mga hungihong diha nga. Kadalaging, gusto nilang babaan ang threshold o kanang gitawag mga higala sa konstitusyon nga 2/3 of all its members mga kaigsuunan. Ang pangutana karon, no? Kapwede ba nga usabon mga higala sa impeachment court, no? Nag-convene sa impeachment court ang nakalatid sa konstitusyon. Tungod kay gusto nila nga tanggalon si Dela Rosa o si Estrada kay para na di mampun kabutar. No? Gusto nila ng tanggalon. Karon, para mumubo na lang may galang threshold, surebol sila nga ilang mapa-impeach mga higala si Sara. Kaya, kung mapakyas sila ana mga igsoon, matodpas mga hungiho. Kung dili makaya, pwede yun siyang mudagan sa 2028, nan, ang eleksyon mo iisibog. Kung imong ka nga, di man doon na tinood si Auntie Claire, kahanggaw na ba po niyang muangkon siya? Diba? Dili ni bagay gala imposible. Ngano mangutana ka nako. Ngano makaingon magkakatropang Arnel nga dili ni imposible. Marcos manibay. Marcos ni. Naana ni record sa pagyaka sa Pilipinas bagay gala sulod sa 20 ka tuig. Ang saypan gyud ani abinimo. Kay nganong wa ta makat-on may galas kasaysayan. No? Nganong wa magita nakat-on kasaysayan. Nga sud may gala sa 20 katuig, no? Gilimas pag-ayo may galas mga Marcos ang atong nasud mga kaigsuunan. Unya karon, himuon pa ninyo siyang Ginoo. Nay, dakong posibilidad diha ba? Una nga sa ako di mo kabasol nganong wa gyud ko mubutar nganu man. Kung mahitabo man na simba ko mga higala. May nanuktok. Mahitabo man na simba ko mga igsoon, I won't be part of that. At least makaingon ko ba nga. Dili ko usas mga tao, mga higala nga nakapili o ingana. So, I am not saying, nga mo ingana mga higala si, musundog si BBM sa iyang amahan. Ha? Pero, Marcos siya. Dili layo. Huwag ko na ingon nga buhato niya, pero dili sad na imposible mga kaigsuunan. Bullseye! Bullseye! Kung himasakag kasaysayan or kung buhi na kaadtong mga 1971-72, dagang kay kaso na diya may gala, no? No, kung unaan na mo, ana. Siyempre, uban may gala, naanagin mo, ana. Patapos na magahigala ang iyang term, di ba? Hantod niya, nausab ang konstitusyon. No? Isibog ang eleksyon kay kung matod pa mga higala, mapakyas gyud sila kasara. Naagyo may tabo mga higala kuno nga kunkun. No? Kay aron nga masibog ang eleksyon, mga kaigsuonan, usabon ang dagway sa atong panggobyerno. Bullseye! Bullseye! Bonay, bantayada na to mga higala. Oh, kaya kung muabot na, kabalo mo si ending ana eh. No? Kabalo na mo si ending ana. There's only one way. Aron nga matanggal siya. Hmm. So manginaot ta. Nga di na muabot. Kung ayaw yun mong tuo, may gala sa tanan explanation ni Auntie Claire. Kaya naglibog pa kayo sa mga igala kung ang 15 ba is below 16.
1: Pinawa!
0: No? No? Ayaw yun mong tuo. No, di ba, nanggawas naman ang istorya o niya. Ah, muingon mga igala sa Auntie Claire, hindi naman totoo yan. Wala. Talaga, hindi naman aamin yan eh. Kung tinuod man ang mga igala, anong isulti man sa dini na to, nga kaibawa man sila, nga babagan yun as katawan ay nga nang plano. No? Alas 7:14 na.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ako sa inyong mga igala ang basaw, no? Pamukun ako mag-greetings na, di ba? No, may nga, ala, noong sabi to? Ni Ambak na. Alas 7:14. No, dirita sa ato mga katropas YouTube. Uy, taga na ba yan yung Kwandri Elent yung son.
3: Good morning!
0: Si Ranelda Manlangit, Param Dipolog.
3: Good morning!
0: Ana Hat, maing buntag.
3: Good morning!
0: Si Alma, maing buntag, idol. Kada buntag, Jogon, Minaw, nagbantay, live sa YouTube habang naka, nagkuskus. OFW from Hong Kong, gikan ko, Consuelo Bunawan, follow na ko sa imong page, Agwanta Partilis, very good! Very good! Ha? Very good, very good. Padayon ako na Minaw, ani sa radio station. Padayon ta. Si Anahat. John Gonzalo dyan. Good morning, sir. Ganahan ko Minaw ni mo, sir. Pa-shoutout ko sa family Gonzalo, Dirias Marcos Glan, Sarangani Province. Ambing mo niya sa Glan, ha? John's 1028. Morning, katropang Arnel. Mga untag buwad, sudad, pagkalamia. Ay, paibog niya. Kaya, igutom pa ko dire. Alas 7:15 na may kalandag na sa itong pagbanagubanuan, Flores Pina Cabalfin. Mayong buntag. Si Eufrasinia Babael. No? Good morning, katropang Arnel. Hi to Norman at M. Coragdao. Also to Amethyst at Dubai. Salamat!
3: Good morning!
0: JRO, nga no, boss, na may airtime sa TV5 o EBS ni mga nagbayad na sila. No? Kaya mga we probitso may gala nga baga tao. Samang Trillanes o Lovely Granada. No? O ay mga kuana. O ay mga natampo mga igalas katiling. May mga probitso. Baby girl. Good morning idol. May buntag sa diha. Good morning sir. Agwanta bullseye. Yes. Mayong buntag, sir. Permedyo kon Minaw sa mong programa address la Pilipinas. Salamat. Si Sir Lodi Basitas. Mayong aga, sir, except kay BBM. Ari, oh.
4: I talk to my baby.
0: Alas 7:17. Mayong buntag, uy, si Kuya Impoy. Mapin sinabis. M's Peter Damian. Mayong buntag, Brad. Listening from the sipit, Brad, while nagkape. Pagkapaita na yun ning sa atong panggamahanan. Amping dia, Brad. Salamat. God bless. Salamat po kayo ni Muda Kois. Muna ginaingon, may galag. Mapriso. Okay. Kami nag-simba ko, mga simba ko lang, ha? I mean, kanang mga hungihong ba, mga igala? Mag-amputa nga magpabili na siyang hungihong. Ano yun? Mag-amputa nga magpabili ng hungihong, mga kaigsunan. Pero kung mungta na kag imposible ba na? Dili. Dili na imposible nga naman. Nabuhat man sa senior. O niya kay anak man yun eh. No? Anak man yun ni mga igala, presidente na to. So dako kay posibilidad. Karon ay, kawa mo kabantay. Basi na tinga mo, muingon mo nga. Tinuod man si Auntie Claire, kanang sige bag lakaw-lakaw sa BBM, sige og Sibok Pilipinas, natural. Kawa mo kay baong nga, no? Hapit ng suna.
1: Pinawa!
0: Hapit ng suna, mga higala. Siyempre, no? Si ingita na mga higala og kuan. No, mangita na mga igala o mga puto ops. video. Ato niya koronadal mga igala. May pa si Rene. Ano yung Rene? Baterbon niya. Lungon nga ni Agi pero perting banaa may galas dalan. Kabante ka kasulak kalainan, Bong? Si Rene Baterbon niya, mga igala, taon, no? Rest in peace. Ha? Lungon nga mi agi, mga igson. Ha? Funeral convoy. Gikag Dabaw, paingon mga igala o talakugon. Lungon nga ni agi, pero mga taos palibot, mga igala, na sa halo ang ano, nahihilak, no? Na ay nagkaway-kaway, dalalipay, hawid, ana, mga katropa, na imusinggit. Grabing suporta. Si BBM, buhi pa nga muagi may gala. Wajoy, bukaway. Asya naman taon mo. Binuang yung style niyo. Binuang na ganyang style niyo ba?
1: Binuang.
0: Si Rene, mga igala. Anhing Rene. Lungo na nga ni Agi, pero perting hugyawas mga tao, no? Balag mauanan. BBM, huwag mo sa kalugar. Huwag di lang magdagayuda. Huwag ibudugok ni mo.
1: Binuang.
0: Muna yung nauna-una yung mga wanag yung amor mga Pilipino si Muha. Makita na itong kataga na mga igala. Basta, kamong mga tanaw ninyo. Kita karon mga igala. Ako sa akong kabahin, kakomentaryo ko. Ang tanaw sa ako mga igala sa mga ubang mga tao na kanang very BBM kaayo. Sungayan ta. Kay, parang ni Trillanes ba? Natakdan ko no tas virus mga igala ni Duterte. Ipugos ba yun ninyo o pamukha sa mga kung yun ang mga feeling goberno, ha? Ha? Ipamugos ba yun ninyo palamlam sa mua kung wag yun namo na ambot o linoon, lain-lain man ta mga higalag vision noon ay 2020. No? Basig, tanaw ninyo karos panahon, okay lang. Pero para na ako may gala, di yun ni okay ron. Tawa na ng kabakakon may gala ng isa pa ng taga DILG. Si John Vic Rimulya. Safe na kunong Pilipinas. Ah, kita ka itong nag-viral nga na ay sabog kay may gala ni Sakag Jeep. Safe ang Pilipinas. Tarantadong gobyerno ito. Alas 7:20. Mag-ampo pa manta ko. Mag-ampo pag-iapon ta. Lucio Lumagbas, maing buntag. Pareho na saan ako ni, oh. Si Linda Albatierra. Retsohon ko na lang ni. Robert Atay, Robert, wala kita malagi. Robert Atay. Usa man ni pagbasa sir, Atay o Atay. Good morning boss, maing buta sa dia. Arturo Canoy, Canoy. Sir Arnel, good morning. Shout out sa among mayor. I Roland Dihisika ug among vice mayor Inday Luz Dihisika diri Santo Tomas. Richard Arganda, mayong buntag katropang gahapon sa udto. Naigi pusil diri sa among lugar sa Brawin Leyte. Na wala mamatay ang iya tatay pero ang bata ang naigo ang usa ka usa kuma grabe no grabe na mga panuway karon. Roel Lampios, good morning. Yobs Adreser, Linda Albatierra, pag pangdagdag sa ebidensya pangdagdag sa ebidensya. Kuryanong Ilason, morning boss, ko Australianis, kaya nga no, nituo daw gihapon ang mga tao sa Duterte nga kulto. Kasi gusto niya, mutuo ta sa iya. Romulo Tampos, maing buntag. Si Kashmira, no? Assalamu alaikum, katropang Arnel from Butuan. Malaikum, assalam. Ito mga katropa niya Muslim, ha? Elmer Ligayna Lumindas. Good morning, katropa. May buntag Temis de la Concepcion. Si Bon Balhin, no? May buntag de Skadingilan, Bukidnon. Josephine Sibunga Salberon, Palconete. Good morning.
3: Good morning.
0: Jorlan Pilinio, Diona Ibarra, Richard Ibanez. Good morning.
3: Good morning.
0: Joel de la Serna.
3: Good morning.
0: Leopoldo Sapra Pardillo, Nads Kusner. Si Bing Las Mamites. Si Kenje og si Eman Moreno. May buntag diha si Tatay Rodel Opinaldo. Mayong buntag diya. Tatay Rodel? Roger diya eh. Bali na noon ni Del. Kisa pa hindi address? Gana, standby na mo diya. 723, may galadag na sa tubag para guban-uban. Of course, mga kaigsunan, dili kompleto ang ato mga higalang programag din ato ni Ubanos Pagampo. Kaya mo ni ato mga higalang naandan. Bisang unsa atong buhaton, bay. Pagampo, yun ta. Mga kaigsunan. Kaya kung magdakay bawa, kisa ipaburas kay tasanan eh. No? BBM, ampo man siya na siya. No? Ilagot na mo ikon nga Lord, kami kayo paminawa. Basta mag-ampo ta, baga kayo sunan. Eh, sa tama ka panahon, ihatag mong gina. Kung para sa imo, kung di na makaayo sa imo, di man sana. Alas 7.23, mag-exonad, tag nas morning. Dito tabay ka lang sa itong pag-ampo sa bulsay.

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez.
1: Pusay. Inumdami kanunay igsoon. Ang dautan musanay nining katilingban. Kon kita, kon ikaw, ug ang mga tao nga dunay mahimong matarong. Mangiyugpos lamang.
0: Katropang Arnel Cortez.
1: Sama ka usapay gala, kumusta ang maing bunda, ganinyon tanan. Welcome mga higala, dinhi nga tong Biyernes ka edisyon sa tulumanong Bullseye.
2: Bullseye.
1: Salamat dai ko once again mga higala, ako din nga kanunay nga litokon. Ako ba salamat nga to sa to mga katropa nga nitabang, nihatag sa ilang mga resources. No, sa atong gihimo mga higala nga katropanihan or katropa bayanihan dito mga higala sa Glan Sarangani Province mga igsoon atong adlawng Domingo. Dagang salamat kaninyong tanan sa mga nagpaambit mga higala sa ilang mga kinitaan, no, sa ilang kwarta, sa ilang bugas mga higala. Salamat kayo. No, dili mahimong posible ang amo ang gihimong tabang kundili tungod mga higala sa inyong bayanihan, no, sa inyong pagtinabangay mga kaigsoonan. Kun kami lang magunsa man, pero kung kitang tanan, daghan gyud ta mga higala ang mahimo. Daghan gyud tag matabangan mga kaigsoonan. So God bless you all, no, mga katropa. Ang Dios manalangin, no, sa inyong mga paginabuhi, no, ang Ginoo mga higala magbubo kaninyo sa grasya og labina das grasya mga higala sa kalig-on, no, og grasya mga higala sa pagtuo. Kana mga higala may pinaka dako nga grasya nga atong madawat. Dili lang mga higala na mga atuang mga material nga butang nga gihuptan. Abi nimo kaniganing manggihatagon ka or kabalo kang mo paambit mga igsoon, no, is duha na ka grasya imong nadawat. Hey. Una sa tanan mga higala, kung kabalo ka mo hatag, naa ka na daan na dawat nga grasya mga igsoon diha. Unas tanan ang imong kasing-kasing nga manggihatagon. O, kasing-kasing nga mabinatio o kasing-kasing nga mahigugmaon, mga higala. Ano man, pwede man kamuhatag, mga higala, nga pakitang tao lang. Pwede man kamuhatag, mga higala, nga may gugma. Pero kung naa kay kasing-kasing nga mabinatio o mahigala, may gugmaon, mga igsoon, no? Di pwedeng di kamuhatag. Kaya ang gugma bay, usa ka ang bugtong ekspresyon sa gugma, mauman ang paghatag mga igalas kaugalingon.
2: Bullseye!
1: Kini mga nanarbaho, may igalas gobyerno, kining uban, may igala, Puera de los Buenos. No, ang ilang gugma, wa ditos pagservisyos tao. Ang ilang gugma, to aditos kwarta. Kaya mga tao, may igala, ang gugma, to as kwarta. Kasagaran mo na yung mga tao, ng mga tabigi, kayo. Kailan mong tabigi, may igala. Kaya mga kuripot.
3: Pinawa!
1: Or mga kawatan na igalas ko. Ay mo anhin ako diri. Nay nanay gahapon ni Ari may gala, no, taga Apokon. No, siya na hadlok siya mga igala para sa ato ang safety ba kay. Kaya bang way lipod-lipod kuno tang mo istorya? Kung wala siya mo ing ani mga igalas katilingban kinsa man, no? Di ba pwede mga igala nga magsigita og abiba ana mga tao nga kasayod na ta mga higala nga siya magbinuhatan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sige, pasalamat sa ako. Salamat kayo kaninyong tanan mga higala. Sa kong mga saba. Salamat kayo Nick Quahaw, Dras Valio, Flora May Montesclaros. Thank you.
4: Thank you.
1: Lorena Corpish.
4: Thank you.
1: Lores Pina Cabalfin, Van Hendrix Mundiha, Regino Compuesto.
4: Thank you.
1: Christian J. Elliot, Jennifer Pulikit.
4: Thank you.
1: Marilo Macabingkil, Kian Lester Lagnason, Jimboy Salvalion.
4: Thank you.
1: Jobor Dios, Shirley Liagas, Just Taiwan.
4: Thank you.
1: Mabel Yasiran, Biloy de Sumol, John C. Pubs, salamat.
4: Thank you.
1: Ellen Malasarte Chu, Agapito Medrano, Lily Blanco.
4: Thank you.
1: Si NFP of Tagum City.
4: Thank you.
1: Ria Cirito and family.
4: Thank you.
1: Bernardo, Bernarda and Al Bernardo.
4: Thank you.
1: Cirilo Cordero, Esther Singh og Alfredo Hikali. Sir Lodi Basitas, maing buntag og salamat.
4: Thank you.
1: Concepcion Rodriguez.
4: Happy birthday.
1: Oy, ganun, happy birthday naman yun. Mali. Thank you lang.
4: Thank you.
1: Leonardo Abiera, Dasming Lanilia, Joby Datilis Yurong, salamat dia sa...
4: Thank
1: Kang Lambert Caballero og sa GCTCM Church di sa Dristagom. Siete Matinaw, Maying Bundag Erlinda, Nene Sabater from Davao. Ruel Ansoyon, Dristagom, Miriam Alaman. Yobs Adreser, Gikas Cambodia, Dodong Yusing, Joby Yusing, Rain Kabugnason from Tandag. Abel Manlangit, Kenji, Rodel Opinaldo. Benjili Feliciano, Feli Feliciano, ma'am, salamat. Zio Jean Uyanggurin, salamat kaayo. Disa Bringula, Jessica Tabay. Yemel Dolier. Emily from Baghdad. Ranjo Espirito, Ma'am Lisel, Mr. Alan Labios. Marians Bulaluan. Og si Joseph Estrada. Joanna Paula Duran. Meridel Ichitan og si Ludi Basitas. Thank you kaayo. And good morning kaninyong tanan, Ray Madanlo, Ray Madanlo. That's maayong buntag og salamat. So wala ako ma-mention, salamat ninyong tanan. Alright, oy si Sir Den Luna, thank you sir.
4: Thank you.
1: Alas 7:33 na may galandag na sa itong bagbarag ubanuban.
2: Bullseye.
1: Maying buntag, Ana Vinson, Ana Lea. Sa good morning, attorney. Uy. Si Den Luna, good morning sir, grabe na bitaw ang panahon. Bisag ang mga bata, samot ng gobyerno, mao'y labad sa ulo. May pagmamahaw na lang ta, sir. Pero abin mo, mga higala, kung ingani ang panahon, all the more, nga, mas pakusga na to, mas hinuklugan pa na to. Kay, doon na may tawag sa ato, aba. No? Tawag sa panahon ba, no? Mga kaigsuna. Magpaundayon na balangta. Kung ingani, mga higala, di ay kuan karon. Ang gobyerno ingon ini, ang mga kabataan ingon ini, magpaundayon na balang tadili. Mga kaigsunan, kita nga mga tao nga na concerns Pilipinas, kung pwede pa lang mga higala, ipangtagak, ipangtambog na tos dagat mga higala ng para sa nila trilyanes. Ha? May mga probitso na. Noon, demokrasya man eh, mga higala. Hala, sige, welcome ang tanan. O, mga katropa, 7:34.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Glenn Ongoria, Maying Buntag, Atlas SG, Jemar Calibo, Maying Buntag, from Manolo Fortich. O, nindot kayo di araw nun, kay laag niya sa tawag ani, dahilayan. Pero sunod na kuan ang laag kay... Daghan pa kay kong basahunon. Na mga panahon magbasa ko nga ambot og nga matulala naman lang ko. Delikado na ni. Niya ako isa ka classmate, gidrop na niya yung subject. Tinga ko nga naglip da group naman. Kulbaan basta ani. Pero sige lang, there is no harm in trying, mo na ginaingon mga igala nga. Mas bayo magbasol sa butang nga imong gitilawan kaysa magbasol kang wadyo di mo tilawi. Mm. O sa binuang tama man ha.
3: I diba? talk to my Wede.
1: Ayaw. Sige. Mga katropa, miadto busy lagi ang administrasyon karon mga igsalabi nimo. Busy ang administrasyon karon sa sige bay gay igala pakita daw skilid nako pakita daw skilid nako gabtong nagkaway-kaway dias koronadal. Kay busy karos BBM mga kaigsuunan. Sige, pa-picture na yung mga programa sa maaning walang gutom. Kining walang gutom niya mga igala, giang ko niya nga 200 re pwedeng pakaunon.
5: Ayaw!
1: Diya pa yung programa mga igala sa ning lahat ng bayan makikinabang, bawat bayan makikinabang.
5: Pinawa!
1: Diba? Busy ni karon mga igala. O suroy-suroy, nga naman, pang sona man eh. Karon, grabe sab mo eh. Wala na ba lang yun mo yung taon, kuan bisag, bisag mo, kuan na lang ba, mo hi, hello, no? Sige daw, madungog ba na ito ng video kung may mga ano ba, mga, tawagan eh, palakpakan na may kasamang hiyawan. Naman na. Ano naman dapat, diba? Palakpakan na may kasamang hiyawan. Sige ko na be.
2: XFM Katropa.
6: Maaari na po tayong maupo.
1: Ayos sa. Balik sa. Balik. Sige, go.
6: Kabaya. ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Mingaw man?

0: Grabe siya ni, oy. Hawa! Pag sinasad ninyo na, oy. Huwag yun, bay. Oo, oh, katong taba. Oo, oh, agad siya nag... Ano, skillet, nagbarugana na siya. Ano ba? Hello, Mr. President, Bong. Ay, nara ko diri. Ay, Mr. President. Ah, tuk-tuk-tuk-tuk. Ay, hello. Ah, ito, Mr. President. Oh, ay. Laman.
1: The President of the Republic of
0: Philippines. Ah, dapat. Sino ba?
1: Si Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Mm-hmm.
2: Maraming salamat sa ating special assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga kita sa inyong lugar.
0: Pag Santon Plus Gold na lang yun mo, mga higala. Diha ni mo makita, mga higala, no? Gani doon ang eksperto nag-ingon nga, lisod na, makabawi, mga higala, sa katauhan, ang kining grado ni PBBM. Wala na yun. Lisod na yun kayo.
4: Bullseye!
0: No? Isod na kayo, mga higala, makabawi. Nga naman, ang ilang pasangin na lagi, Duterte. Grabe. Sa, Cubs, Joel Bunag, maing buntag ni Muda, Cubs. Murag palaw man si BBM. Sobra pas palaw, Cubs. De, ako lagi, nahadlo ko ba? Tinuod lang. Nagi ko hinaot nga, kining atong kabalaka magpabilin lang ni mga igala diha, no? Di nga dili mahitabo ba, no? Kay kung inyong mainumduman ang amahan ani mga igsoon, 20 ka tuig ba yun? Oh. Nya kani karon, no? Labi nagwa ni nagmahal. Nya gusto pa mga higala og gahom ngano man. Nagtuo kagwa na sila mga higala, nagsigig panulon og laway og gipangulbaan nga kung si Sara mga higala mo'y makapuli. Sa pagkakaroon natural mga higala, tanan buhato nila, no? Tanan buhato nila baga kaigsuunan. Unya wa say mo angkon diha sa iyang mga alipuris. Tanan mga igsuon buhato nila na dunay mga tawo nga duol-duol gyud unta pwede nimo maimbestigahan, no? Silang amina pangandaman. Pangimbestigahan ba na ito? Si Bunuan, mga higala, walo na kabuok sakit. Ni Kalitlag kawalo ang sakit ni Bunuan. Diba? Si Jinggoy, priso. Si Bunuan, hospital aresto. Si Ulaybar, asa man. Wala, diba? Mga katropa. So, buhato na nila tanan. Na yung mga alipuris para sa ning Irwin Tulpo, mga igsoon. Gusto nga ang blood control investigation ipahilom. Tanan, may gala. No? Ilaha na may galang pamitaan o pamaagi.
4: Pusay!
0: Niya butangan dahil ka diyan mga higalag iroos malakan yan. Nga, utro po mga higalang bugoon. Tanggalan pagkabuot ang mga Pilipino. Kanaabi ni mo, yan ang reaction sa mga tao, mga higala. Isa na gina nga konkretong pamatuod. Nga tama gintong sorbi. Ha? Sobra pa gani, anak. Natural. Naanak sila din. Amin lagi tao, katropang ano, dagam. Oh. Ikaw daw, be. Inong kagdaib ayuda. Diday ka mo attend. No? O inong ka may higala, adto tag gym. Hinakot mangguna in taon sila. Pero ang ako lang wa mauyon ni nga hinakot naman lang mo. Singgit na lang mo tamantaman diha nga Mr. President. BBM sa kana na ba? BBM. Dili gyud kayang litukon mga higala sa mga ngabil nga naman. Wa man diri kasing-kasing mga igso. No, di gyud kaya mga higala litukon ang mga pulong. BBM. BBM. BBM. Wa man yun, no? Di man yun mga higala madawat. No? Kani, wala na ni. No? apil, sigurado ni kini mugawas ni mga igala dito sa kuan sona. Okay, yeah, man, walang gutom, lahat ng bayan makikinabang. Yeah, man, mga igala kuan puto ops ni. Muna nagkalingaw siya suruy-suruy karon Cebu, no? Kato mga naagyas baha kani adto. No, naagyas linog. Karon asa na sad maigala diri na sad sa may Mindanao area, no? Bahala gwa na tao mo pansin, pila ra ka buok. Oh, pila ra ka buok nagtaas sa ilang kamot mga igala, no? Oy, uban dia oh. Di ba buda bodyguard niya? No? Osay. Agay dia oh, kada tong atong nakita di ang atong tambok mga igala mura ra gyud nagkita mga igala ganang wa jay pakialam. Wala gini, wag gini tawhan na mga igala. Oh, tuaro. Oh, mura kisa man to. Alas 7:43 mga igala, antak na sa tuang pagpanag-uban-uban. Muna yung mga igala, lagi akong ingon ba, no? Bantayanan, kini mga igala ang atuang panahon, no? Ako kini mga igala ang balikon. Bantayanan ng atuang panahon, mga igsoon, nga naman, ang ilang paningkamot karon mga higala nga ma-impeach gyud si Sara. Pagkadili nila ma-impeach si Sara mga higala, lain na sad ng plastada timan ina, no? Karon mga igsoon, ingana na sila kadispirado, no, nga pati tong sheriff nga gipanga mga higalang Inday Sara, i-appeal na nila og witness sa impeachment. I mean, sila may nasayod ana, bugado man sila, no? Pero kita nga mga yanong tao, mga higala ba? Kita nga mga yanong tao ba? Kaingon ta mga higala og unsay connection ani mga higala sa iyang culpable violation against the constitution? Nga imong pawitnison mga higala tong iyang gisumbag atong 2011. Ayaw! Desperado na gyud. Tabi nga na gyud mga igala kay mo lagi na, no? Gusto gyud nila mga igala nga di na gyud kadagan. Pero kana pag mulusot gyud mga katropa, ang eleksyon na po ilang pakialaman. Sa karon, kung imo na sila pagutan-on, si Anticler, rabi nag si Anticler. Mo deny gyud na mga igsoon.
5: I talk to my
0: buto ka ni pangulo nga pag istorya pa lang daan di na magkadimao samot nakapagda sa nasod.
6: Pinawa.
0: Ikaw kuno. Di na gani magkadimao og istorya samot nakapagda.
6: Pinawa.
0: Sama na mga igala nga kuan kanang dapat quality sa isa ka leader. A good leader is a good communicator. No, kana kay bao kang mo kutay, mo connect. No, ngadto sa imong mga constituents. Pareha ninyo ron. Akong mga constituents sa Aguanta Partilis. Gab, nawa ako ng audio na ko na pod gab. Ingon si Ellen Tiongson. Wa kay audio Sir Arnel. Alas 7:46 na mga igala, comment lang kung wa ko'y audio. Kaya padayunan lang ko ni, kaya naman ko'y audio sa, ha? YouTube. Alas 7:46. Sagdi na, wa nagi mo pansin, ana. Sagdi. No? Saon taman eh. Nan sa dugang pa mga igala ng mga katawanan ng mga iskutanan. Heart miles, wa na'y tarong gobyerno ni Bangagdol. Neil Antonio hinahinay sa diha kay atakihon sa heart si loyalistang bangag. The jam mal... Ah, sagdi na siya. Sagdi na siya, no? Iyahapod na. Katungod ba sa na niya mga igala? Hapod siya giagihan. Natun pa niya mga igala, kuan siya, tawagan eh, loyalista, I mean, supporter siyang PRRD. Ni Digong, pero... Dili siya mga igala supporter sa mga anak. Ako mga igala di man ko supporter ni bisan kinsa. Supporter lagi ko sa kahimtang karon. Unya ayo gid mininyo kumbinsiha mga igala na Ambot ang ila siguro mga TV na, no? Sige ninyong tanaon ako, murag banha sa kong tingog ang inyong TV na nasuko. No? Ayaw mi ninyo kumbinsiha mga higala, no? Nga maayo ang kahimtang karon because it's not. Yan naman, kung parang litan, ikaw, panasana ng mga, kanang mga lovely Granada, kanang mga vlogger ngayon yan. No, do you think mga higala nga, nipakita lang na sila diha o guan at their own expense? Nanggawas na sila sa mga TV at their own cost mga higala? Do you think mubayad na sila diha sa mga television mga higala? Mupakita, magprograma lang, sila rin kabayad-bayad. Grabe naman na. Grabe naman yan. Do you think? Ha? Do you think mga katropa? Mahala na mo diha, no? Sige, kaingon ko na. Sige, what the problema ka? Demokrasya man ta. Demokrasya man ta. Kung kuan kay ka, I love you kay ka aning BBM. Ilang administrasyon, go ahead. But do not ever convince us nga nanindot ang kinabuhi mga galang hinampak na bagong Pilipinas. Ano naman, kay wa yun na namo matagamtami and we have the right to say may galang nga wala kay wa mang yun. Lain sa kay mamakakming mo ingon nga nabulahan may aning wa man. Lain sa kay mo ingon may nga perting lipaya na mo aning administrasyon na perting lipaya na may mong panahon na kay brato kay mga palaliton kaysa pagkatinood ni Gato na mong palingki may galang may buot niya mo isa kalibo. That's a sad reality, baga kaigsunod, and we have to face that. Kinahanglan na to ng atubangon, mga higala. Dili na pwedeng tambalan lang sa istorya lang anti-clip. Nga no, ini ko ngayon, ingon ni anti-clip, mga higala nga. Ingon ni anti-clip nga, maraming ginagawa ang Pangulo. Bato na yun kasi mong kaugalingon, am I a beneficiary? Isa ba ko sa nakatagamtam? Sige, ingon ni Ante Claire, maraming ginagawa ang Pangulo. No? Kay, basin ba og, acting like busy bodies lang. Sa karon, picture-picture lang, ano man taliabot, may galang suna. 749.
4: Bullseye!
0: Sige, pala, padayon ta, mga katropa, dirita sa dugang pa natong katikaran. Asa naman to ako ang hanay din mga higala sa mga ato sa ningkuha o ning uban. Kaya mura gatapok-tapok na ni. Asa man ni, di ara. Opia, dire mga katropa sa matong sunod na to ani. Si Anti-Claire.
5: I talk to my
0: si Anti-Claire nagpa-presscon lang gyud siya in order to realize that 15 is below 16.
6: Pinawa.
0: Pwede di na si Kuya Jim, mo di nga mingaw datong pagwa ni BBM kay naka-silent mode ang palakpak. Ana lang siya, no. Ana na lang ta na. To ka na pakpak sa kuan ba? Pakpak sa dip. Ana na lang ta. To pakpak man na. Pakpak sa dip mute man ang ana mga higala, no? Lain man mura mag mura mag ipagkabangag mo ana ka. Lain kayo eh. Sige. Now, si Ante Claire nagpa-presscon siya mga higala. Kalabot lagi atong pulis, no. Kalabot atong shooting mga higala pagpamusil do dito sa Tacloban. At least karon alam na ni Ante Claire nga ang 15 DI is below 16. Wow. What a day in Malacañang mga higala. What a day. Oh. Now you know that 15 is below 16. Iba, mga katropa. Sige ko no, Gab. Yaray sa kanali.
4: XFM, katropa.
7: Dahil above 15 years old na po siya, may tapos may...
8: Pero below 16 siya, sir.
7: Yes, ma'am. Yun, ni-review na rin po natin, ma'am, na 15 years upon your birthday at nag one day na, ma'am, considered po na above 15. Yun din po ang pinag-ano namin, ano... Dahil above 15 years old na po siya, may tapos may...
8: Pero below 16 siya, sir.
0: Oo, gani,
7: yes,
0: gani.
7: Yung nireview na rin po natin, ma'am, na 15 years upon your birthday at nag one day na, ma'am, considered po na above 15. Yun din po ang pinag-ano namin, ano. Dahil above 15 years old na po siya, may tapos may...
8: Pero below 16 siya, sir.
7: Yes, ma'am. Yung review na rin po natin, ma'am, na 15 years upon your birthday at nag-1 day na, ma'am, considered po na above 15. Yun din po ang pinag-ano namin. Ano, dahil above 15 years old na po siya, may tapos may...
8: Pero below 16 siya.
0: Yeah, oh.
7: Yes, ma'am. Yung review na rin po natin, ma'am, na 15 years...
0: Okay.
7: Upon your birthday.
0: Alas 7:52 na.
4: XFM Katropa.
0: Na magoy regularidad ana mga higala nga.
4: Katropang Armel Cortez.
0: Isa ka adlaw after your birthday, you are above 15. Of course. Ay. But to undeclare, you are below 16. There is a big difference and declare up. Ay, abugada man na ni Bay. Nga di abugada, mabugo, may gala. Maka, oi. Ano na, history. Ah, may gala. Di na lang kung padayo. Di na lang kung padayo kay skwila siguro. Ano, kapoy, may mapariha pa naman kung undeclare. Ay, ay. Kini gani siya karon mga higala. Gibutangan na yung prompter. Kaya naman, ang atong press officer mga higala sa Malacanang, Mojoy, kuan, kinibang PM. Siya man ang PM, mga katropa. Dili na Prime Minister. Pangulo sa mga Marites.
5: Pinawa!
0: Sila ang ga-promote matod pa, decente ni nga gobyerno, de mamalikas nga gobyerno, pero mangawat. Mga buguon man ni may galan. Sorry ah. Good day, M. Sir. Asa ta mo bayad ron? Kay Nords o DLPC, niabot man ang bill ni Nords, dako kayo? Ay, murag ka na ang amua diri, sir. Na-enroll naman mi sa DLPC, Sir Dras. Na-enroll na Miss DLPC, unya na ito'y pink na papel mo, ito'y dalo na mo kang DLPC. Kana, ipangutan na sana dito, sir. Kay, di ko makasigurado. Ano. Alas 7:54 na magahigala ang takna sa itong pagpanagumanuban. Tinood, kining gobyerno, disente man ko, no? No, disente. Di mamalikas, pero di isang kaibawang mo istorya.
6: I talk to my where the
0: Tadi isang kakuno kahibawang mupatay ning administrasyon na mga higala. No, di isang kahibawang mga higalang mo mukutlog ginabuhi kay wala gyud no. Mahinung danon magina kinabuhi gasa gud sa kaitasan. Mga katropa. Di kabalo mga higalang mamalikas. Pero kabalo, maigalang mga awat. Dakong binuang.
4: Bullseye. Kauban si Katropan Armel Cortez. Bullseye.
0: Ay, good dag ni Modi Hapads. SB. Rudy Pitogo. May buntag. Salamat sa paglantaw. Gikan sa Agusan del Norte. Thank you kayo.
9: Good morning. Thank you.
0: Buntag ni Modi Hapads. No? Merlin Nervosa. Now, kini nga video, nag-usik-usik yun sila mga egalag adlaw, what a day in Malacanang. And only to realize nga, ang 15 in one day is below 16. Lain sa dog, below 14. Lain sa mga egalag one. So, ang context ni ini, kadtong 15 anyos nga involved mga higala sa shooting sa Tacloban, nga gipasakahan ng patong-patong nga kaso. Makasuhan man siya. Pero lahi na mga higala pag-abot sa korte. Makasuhan siya. No? Kaya ang criminal liability is 15 and above yata. No? 15 anyos and above. 15 below, walay criminal liability. 15 above, mga higala, na ay criminal liability. But, medyo stringent, mga higala, ang pagtanaw, pagsusi mga katropa sa iyahang culpability, no, sa iyahang mga higalang ang discernment, no, tanawang pag-ayo. Unya, mahitabo ana Hatag ni Moss Judge, ibalik na sad ni Judge, ihato na bay galas DSWD kaya pong ending. Kay, dako man na may galang problema, mupriso ka nang above 15, nga below 16, mga igala, matod pang anti-clear. Muna ginaingon mga igala nga nabuang ng gobyerno. Of course, ay kaso. Pag lahi magunang, lahi na mga igala, lalir ang pagpakaso. Pero ang pagpadayon sa kaso, that's another thing. May nga kaigsuunan. No? Kay, labi na kana kay criminal case. Imo nang i-prove, ipabarog ni mo na dito mga igala nga, this is indeed premeditated, blah, blah, blah. Ang edad, ana, mga igala, ako kayo ng butang. Ang ending, ana, inanar na po na si judge, mga igala. Balik na dito sa DSWD. Di na pwede diri, kaya di, wala nakabuti si Otso.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? So, at least yung declare, mga igala, ipakita niya ang iyang tinuod nga pagkasiya. O kabalo na siya karon mga igala, nga ang... pag mo 15 ka, mga igala, unya, lapas na isa ka adlaw, you are above 15, but below 16. Okay. Ang galing!
5: XFM Katropa!
0: Alas 7.58 na may galandag na sa Dubag, Managubanuban. Inimbahin na ito, ganin nyo, may gala sa Suntone Plus Gold Food Supplement for healthy body and stronger immunity. Ang Suntone Plus Gold by dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o spirulina. Masa ka food supplement, nga makatabang ka na ito, mga igala, makatabang ka na to sa pagpalig-on sa atong panlawas. Aron dili kita dali maigala, masakit mataptan dini mga balatian o ganimo no sa may imong gihambin rong balatian bagay igsoon. Doon na ka may diabetes? No, doon na ba kay mga bukol-bukol diha? Doon na ba ka bagay galay mga sa may mga gipangbati luya ka ba? No? Gamitin na maigalag Suntone Plus Gold. Ang Suntone Plus Gold ba mapalit na sa Mercury, South Star Drug, TGP, Generica, o sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar, nationwide. At least we know, mga higala, that aba that 15 and one day is below 16. Parang nalilibog si Auntie Claire.
5: XFM Katropa.
0: Nikatul akong ulo, may higala kang anti. Pero at least ang Malacañang nagasto mga igala a day in Malacañang nga na-realize nila nga ang 15 is below 16.
6: Pinawa.
0: Pagka okay kayo. Porbida. Kana bitaw si Auntie Claire karon gitagaan na lang ginagprompter mga igala para musunod. No? Ana unta? Eh disente man ka ning gobyerno ha, di ba? Disente man ka ning gobyerno ha. Di ka balong mamalikas. Pero, pag tingog ni Auntie Claire, sobra pas na malikas. No? Sobra pas na malikas. Malimta na tong programa sa gobyerno nga nga ipasabot kay, ala, siging bira, Sara Duterte, Sara Duterte. Alibang ka? Pati nang gipusil sa Tacloban, may galak, sala di digong. Giyunsa ninyo na pagunahuna. Kay, labi na tong kabataan party list. Ha? Kamu mga kabataan partilis, kamu ra bay naghimog mga NPA ning ubang mga kabataan ninyong rekrut-rekruton ha? Ha? Kay kuno bagay gala, culture of impunity and kung imo kunong paubsan bagay gala ang age of criminal liability mga kaigsuunan, it's a cruelty kuno. Anong cruelty man? Accountability? No? Cruelty? Siguraduho na to nga madusi man kadiha, matrisi man kadiha, kung nakasa ka, no, mabutang ka sa, di po na to itipog bilibid, of course. Pero dapat mga higala, mabutang sa usa ka institusyon, no, aron mga higala nga, ma-reform, no, preso gihapon. Gani ba, mga igala, ato naman huwag ipalami ang mga butang ba? Kaya mga realidad nga para na to medyo hard or medyo sakit, tagaan na to siyang euphemism, hataga na to siyang other words, mga igala, for that. No? For example, ang ospital, mga igala, medyo gasto paminaon, no? Ang ospital, medyo lain paminaon, tawago na to siyang medical center. But it remains the fact, may galang naa ang naa sa ospital, mga kaigsunan, masakit nun. Di ba? Mga, pati mga piniriso ron. Okay man na siya, but we need to face the reality, Miguel. And kung whatever the exact term for that, we will call them that. Wagun din na to silang piniriso. Binilanggo. Dili ko no kay person deprived of liberty lang. Ah, binuwa. PDL. Di ba? Oh, kanang mga kuan. Tawagan na mga pulis nga maniun. Tawag na to ana. Mga tarantadong pulis. Airing cups daw. Mga sa nasayop lang, no? Nasayop lang. Neon tarantado na. Wauna-una, gitriningan niya yung trabaho, yung uniform, di ugay niya, kuha niya, maniod na kagpusil, matanggal ka niya. Oh, tarantado eh.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Mga bata, nakasa, nakabatay, nangawat. Ano siya itawag na to, dapat sa ilaha? Children in conflict with the law. Oh, nice term. Nice. Okay kayo. Very nice term, mga igala, no? Pero, nagpabilin ang kamatuoran nga nakapatay.